0: ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
1: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako ng problema ngayon.
1: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
1: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Mrs. Magdalena, antarang talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santone Plus.
1: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again.
7: and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa

0: Ulo. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samtong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.
4: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM 103.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further,
2: yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Oras mga katropa, 8:14 sa pagpakalagay natin sa atong palatuntunan sa Bullseye mga katropa. I hope malabot natin karoon ang pinakamaresource person natin to talk about some preparation natin for Super El Nino. No? Ang ato naman nga Sudad Subong, nag-experience siya sa pagtaas ng tubig, white akabalo kung nagagana gidman ang ato nga drainage system dira because sa una critical tapos nga way pamatapos da no ara na ongoing construction talapuson na lang nga kag ma okay no na tanan dayon amo na bala pero subong yung mga katropa ang sitwasyon hindi mapaktan ta panahon tuduod climate change is real. I hope tani nga may ara kita sa mga dugang nga mga himalo angot sa Super El Nino ang posible epekto sini. This could lead to food shortage kag iban pa, no? Pero antes sa mga katropa, katuan ta ang development kag pagkatapos ang ininalang ang update naton angot sa ining mga pamahog ba na sa mga eskulahan ka? No? So, dahil sa makulang mga katropa, nakabaton sa pamahog, daw labot 14 kilog, makabulot 200. Nakuhaunta ba rin eh? With the katropang Franz Andrew Burgos mga katropa sa iya pagpanumalik. XFM Live Reports. Katropang Franz Mayaga.
3: Katropang Irving, ginkumpermar ni Police Colonel Yudri Badunia, tawag si Citizen and Person Police City Police Office, na yung mga inaglaw. May kapusan nga ara sa 14 kabilog ng mga insidente sa pagpamahog ang record sa kapulisan rin sa aton sa Subad. Kaya kung malikan ni Katropang Irving, may ara sa 12 tanan sa eskilahan. Kaya may ara sa 2 sa mga privado ng mga kumbuyahan. So, kasi for Irwin, din payag rin sa ato ni Police Colonel Rebadunia na sa karon, ang gawin nga nilang pag-putok sa sininga mga pampamahog na nag-uso subong rin sa ato sa syudad ng Bacolod, kato pang Irwin. No? Kahit ikaw nang madugdumanta, ang pila ka mga eskinahan rin sa syudad ng Bacolod ang nakabaton sa mga pagpamahog. Ang kalamanan ni Colonel Katropang Irwin yung mga naka-receive sa online threat sa syudad sa Bacolod ang sabay sa Bacolod City Police Station 4. Kaya kung madumduman kami ng giganto nga bulan, so I think starting sa bulan sa July, August, panahog na subong na yung mga binulan, so nagsunod-sunod na ng Katropang Irwin ng mga online threat nga nagalapta sa mga espilahan nga which is na ginatumod gini ang ini nga mga bulutuan kato pa Irwin nga amunin ko nung target sa mga ginaligar mga persona kara sa likod sa sininga tuyo kunukun mang lutang katropang Irwin no? So well tiga si Police Colonel Eugene Badania nga may mga ginaimbisigahan na sila kahit even may mga private companies mga ni kuno no? Kato nakapagod ba lang? But wala lang higin pa kalman, guys, kasi sa Irwin, kaya isa-isa karoon sa mga importante rin nga mga tinutuyo rin sa kapulisan is ang mga schools dyan, no? Kaya tigamo niya sa Irwin niya mga estudyante mo. Isa-isa sa mga ginabatayan dito sa kapulisan ang mga pagpamahog may kangtanan sa mga bulutuan. So, kaya sa Irwin, may mga pakabay na rin nga itong city director, si Police Colonel Rivadumia, publiko, na untak po na rin hining mga bagay or hining mga dupagpangtakto bala. So, may kangtanan sa mga pagpamahog online, which is the ginamensyon din kag ginatuyo sa sininga mga aras sa likod kato Marvin ang mga bulutuan. No?
2: Kato pang France?
3: So may mga
2: kato pang France?
3: Information na ginisa karon nga gusto pa nga ano anay sa Makulit City Police Office kay Anay Balanay Madaybol si Parvin kay so far ongoing pa ang pag-investigation ni kag si gusto gini nila ng Parvin na may maaresto kag may matagaan sa leksyon na posibleng nagahimo sa sining mga pagpamao sa atong sa syudad sa Makulit Metro Parvin.
2: Oh, katupang fans. Pero sa 14 ni puro lang ni social media. Wala sang natabo nga attempt kag wala sang na confirm nga tutuod.
3: Yes, correct. Puro lang ni tanan ano ka sa Parvin ng police tang bala.
2: Oo. Oo. Okay. Why ni okay. Ano man may ara sang mga possibilities nga isa lang ning tawo gay mo?
3: Hindi man siling ni ka sa Parvin eh. Isa lang mo ni ka tawo kahit ikon ng taon ka. Mm-hmm. Lain-lain ng mga lugar ang nakabasa ni mo.
2: Oo. Oo. Oo.
3: Lain-lain ng area sa syudad sa Makulod.
2: Oo. Oo.
3: No? So, amo pa niyang hindi pa ninaton na siling ako pa Erwin kung may kansana yun sa isa ka online na o kung isa ka persona. Kaya sige ito pa Erwin, kung balikan ka lang ni, ang mga pinahugay, ang una din niya na dumanta, una niya na natabo sa isang rekatribado ng ilaan sa may, ano ba na, sa may shopping area.
2: Oho. No? Shopping, okay. So,
3: yan, no?
2: Oo, tama.
3: So, text to yan.
2: Oo.
3: Tapos ito pa Erwin, nang ang sa isa ka bulutuan dire sa may error repo. Hindi to yung through online.
2: Oo. Daw trip to ya.
3: Sulat to ya ka tropang Erwin mo dugin sulat to ya.
2: Oo, daw tripping to ah. Daw
3: ano. Sa kana to sang panali, why kana to sang panalidban gay titi basi si Jante na to ya lang nagibo man gay titi sulat sing isilan tong gitsulat ang pamaog mo.
2: Oo. Oo.
3: Tapos dire sa universidad sa syudad sa Bacolod, dire lapit sa Libertad.
2: Oo. Ato ya do.
3: Ibilinan man to sang sulat kag bala.
2: Oo.
3: No, na which is tinalang gid buro katro pang away na mga siling naton nga do alin sa online ang pagpamao kay ang sa investigation kay sa mga na kat na sundan tani nga mga kaso is may ara nga gid pang sulat mo. Tapos may mga ginapanggiling nga mga bala mo.
2: Okay.
3: So, may amo gid na gali.
2: May amo gid na gali nga natabo. Mhm.
3: Oo.
2: Picture ko sa social media.
3: Oh, sa so, amo ni ka to Parwin, ang ano na to, Andre, ang kung kay Kwagin Chindi, ta, sa amo na ni Pagsuma, tanan sa Makulod City Police Office, may kang tanan sa mga pagpamaog pwede sa ato sa syudad sa Makulod, no?
2: Mm-hmm.
3: No? Pero may ara, hindi sa iba nga online threat, dinako sa social media, kaya ang iba na yung ka to Parwin, ginabili ng bala, ginasulatan, handwritten, No? So, kay amo ni mga ma-account din na to, ng mga legit ng mga ipagpamahog, pero sa Parvin, na mo giningin na pasalamatan na ito.
2: Oo.
3: Na wala sang may nagkakatabo, git ba lang amuna, no?
2: Oo.
3: Na amuna ba lang nagpaniro, git.
2: Mm-hmm.
3: Kaya mo na ganing pagpamahog, ganing nagkakatabo sa aton, hoping na din lang git sinaputok, no?
2: Kabay pa?
3: Na hindi na ni mapabubla ka to Parvin, kung ito para naman pasiban ng mga lugar.
2: Gani? Kabay pa? Ahay. Pero nakibot ko to katropa ang France, yung mention mo ha, may ara ginto nga ginbilin bala, may sulat, may amo na, may natabo, gijigari ka muna. So,
3: correct.
2: Well, ang polista dapat maglantaw sila kag maimbestigahan kag kung sinutob la.
3: Correct na. Kahit ang ginbilin na ni bala, katropa ang Erwin, ang buling sa may Libertad University mo.
2: Okay. Amo itong nag-suspend sila.
3: Oo, ato pa lang sa may bago building na wala CCTV area, kaya wala pa mga linya sa kuryente.
2: Oo, that's why.
3: Dito na pagigilin mo.
2: That's why, oo. Nadumduman ko na. Pero doon, ditago ito eh.
3: Sa may Eroreco, kulong espilahan, doon yung sulat, kulong lang ito parwin sa bintana, kahit ang bintana, kung may yapo.
2: Oo.
3: Pero kung naging sulat, yung mensahe.
2: Kapanyo
3: to sa babae, ito, yes,
2: oo. Oo. Alright. Pero why pa sa may nakita nga suspect so far, no?
3: Yes. Andre, sa atang sa Makulod, sa Parwin, wala pa yung diyan may naleksyonan.
2: Oo. Katropang Franz, ato lang ginmention sa DILG Secretarita nga may ara sa mga grupo nga nag-organize abi through online kag ang ila initiation right ya. Amuning hatag instruction, amuning pagpamahog, why pa sa mga namunito na Makulod City Police Office na?
3: Actually, kita Parvin, ginaimbestigaran ganun yung subong.
2: Oo.
3: Kay una tanagin o sisa ang sanok po mo sa province mo.
2: Oo.
3: Pero wala sila kata Parvin may na-monitor but ginapatiyan nga ang region subong niya doon may mga programa na yan para sa silaan angot sa sining mga threats pala.
2: Oo. Oh.
3: Pero dari sa atin sa Bacolod, yung na-parabin, yung hindi pa confirm eh. Yung ongoing pang investigation, ang kapira kung may mga existing man na mga, ano, at awal na sila, mga violent extremist and group na mo.
2: Gani, gani.
3: Oo, mga nihilistic na sila, no? Mga oh. NBE na ang service sa awal sila. Oh. Pero may mga kanya-kanya sa mga pangalan. Ba't nagkilingat sa Parwin so far, wala man dire. Eh. At mo pa na ginabantayan Manila kung may presensya gid man na which is mo nang maka-influensya kalikod sang sining mga online threats o kung mga pagpamahog sa mga schools kata pa Erwin.
2: Kaya sa unang ang sa una ay dodo ko na ano mo pa na nabutan mo pa na may mga grupo-grupo man bisarano gid umili may arag intra mga grupo tubla may mga fraternity gid sa katropang France like Acro Mera na Slaya no pero ining mga ari sa mga secondary sa mga high school nga maka troublemaker lang gid siya. No? Mga grupo-grupo, mga acid sa una. Mga gang-gang sa una. Damo, Japon, kintra. Amo man ni subong ang berso na sa digital age nabi. Daw mo na yung grupo-grupo manabi sa mga kabataan.
3: Mga katraparwin, di daw nag-isis. Kinusle sa una yan, which is the riot-riot na.
2: Riot-riot.
3: Oh. Ako na yung sa una, kataparwin niya nga, why yung mga pinahugay mo?
2: Oo, bumahan na ito yun ah.
3: Buhay niya, kaya mo na, binahinabuyana, ginirahay. So, mga kami, susulot sila, nag-rinambulanay na, nag-munangambal nila, nag-rayot sa ano.
2: Ariyo, do ka, ano abi? Do ka, anong terms na? Do ka, tago ba na kayo? Oh?
3: Tago, kasi, ang, muna ginambal nila, kataparwin na, tuod ko nung isog.
2: Gagwa mo?
3: Sabong na panago.
2: Oo. Ang isog ka panagos bong?
3: Isog ka panagos bong. Eh, pagi sa mga pag-fake niya social media accounts, amun na bagay, ibot sila na mga troll.
2: Ang mga isog sa una, kasing ganyan, isog na.
3: Oo, kasing ganyan mo na yara. Sa panagupad mo kay mayor na.
2: Oo, mag-gwa na gani. Ako, isog ko, mano ka. Ati, duwa na ta. Pupunta ya.
3: Ang kilala mo na, mayor na.
2: Ano niya? Gobernur?
3: Mayor nga pertahan.
2: Mayor nga pertahan, gila.
3: In France, gila pa yun, ya?
2: Mugo. Mabunggo na siya, giba niya.
3: Mabunggo sa pertahan nga, mayor.
2: Hindi ba, pre mo?
3: Mabunggoan na lang.
2: Mabunggoan na lang. Pero mas maya tayo makita mga headheads ni kabalo ko may ari na sa mga chapter leader ang mga kabataan gini kag ma lecturean ba pero mga programa may ara na mga programa ang aton ni BCPO sini katropang France
3: yes actually kita Parwin ang nag-initiate ni subong is ang region So, wala lang yung disclose kita po sa nakaparawin ko na nabi na yung mga plano sini. But may hint lang kita nga na-receive, which is that the region is preparing para sa sini nga mga programs for the school pala.
2: Kamay
3: ka? Hindi na nagtapo na ginang sinahugay. Gani ang banwas ang Isabela, kaginigaran to, nag-suspend ban klase.
2: Oo. Atong bago last time.
3: Okay, nakabatol man sila katraparawin sa online threat, same sa bago and also sa Victoria.
2: None.
3: Pero sa Victoria, sino yung katraparawin doon na kaso di natin ako nung sa DCWD ko na lang sa Victoria sa isa ko nung ka-minor nga lalaki
2: na-identify na to?
3: Oo.
2: Kaya
3: muna
2: ito okay.
3: Kung pang investigation sina no? Kung sinog ito sa
2: At least no from that makakuha to sa mga data wala, sa mga information and i-incorporate na sa mga programa sa ato nga autoridad para mabutang sa safe sakto nga siguridad na ato pang sudyante no kay kabudlay ka tropang France sa mga ginikanan bala atong bata mo sa eskulahan worried ka basi bla kun ano matabo bla how so mas ma depende ka rin sa mo there is negros occidental di hindi magsabat buta
3: Why good? Tawas na sila.
2: Day.
3: Pero ato pa, may payag na sa ton. Ato nga, si director sa BCPO, si Police Fernando Jr. de Badamia.
2: Ang
1: persona na nag-aparata sa BCPO. Sa makulot, alam na yan siya.
4: Actually, we were just waiting, no? To be honest, kapon, to be candid with you, kapon, interview ako. At minyo sa lang ang video na batag ko, ambal pa is one, no? 14 na since nag-start yung mga active shooters na. We have 14 recorded reports hindi naman mamaling cemetery, all the reports. Okay. So, threatening reports through online bombing or active shooter. So, nakakatulsi na kita. Sa different area, ang negative na lang, barangay nga wala na ka-receive ng mga school is Station 5 area and Station 10. We have one recorded sa Station 2 na ito, nakaduwa na kita. Sa Station 1 galing, nakaduwa na kita. Station 2, nakaduwa man. Station 1, nakaisa mo itong sa Guaming area. Then, Station 4, naka-apat na kay Salasal, nakaduwa ka na Salasal. Then, isa sa Panasiate. Then, isa sa Trinity. Then, ang Station 5 wala. Station 6, nakaduwa kita. One is sa BCC and one is sa UNOR. Ang Station 7 is sasab sa Ligre. Station 8, duwa sa Mid-Delta, sa Progressive High School. Then, Station 9, sa BMA, sa Sumag National High School. So, ang recorded natin there is 14. Alinsang nag-start ang active shooter. So, ang incident sa Tacloban.
1: So, sa 14 incident, in-identify ang mga tao na nag-imusin.
4: Actually, we're just waiting for the forensic examination and digital ones ang ato. Kaya wala pa kita may na-applyan sa forensic warrant, digital warrant ang term sa RACO. Ipasa na ton, amo na siya kabudlay pagpasa man sa mga number to include sa telcos na ton. Made kita sa request akong number nga na gantret. Sa subong hindi natin able to receive yung padalapas sa nasyonal. So, amo na ang challenge na ton. But to report properly is we received 14 reported threatening reports coming from different areas of Bacolod City. Ang area na lang wala is Station 5 and Station 10.
1: Pero sa ito, sa 14 pamilya sa binidentify, ang gaming nakahimo sa amo na lang, nasa ito na
4: program? Wala. Nailain sila ang mga personality. Ang malaga na yung ako niya, panawagan sa ato niya, kasi manual. Sa mga parents natin, guardians, kag sa mga pamilya natin, siguro i-orient natin, nabala natin mga bata, na hindi ni siyampang. Hindi siya trip-trip na kaya itong ginposang kahapon sa Sumbag, ang bali po, no? Nagpakilala, real-strains na po, no? Hindi niya siya. Because we can post phobia and stress. Ito kong trauma sa ato, no? Iba na po.
5: Mugit?
4: Sa learners na to sa faculty. So, dako siyang impact. Then, ang government resources na ginakuha natin, once may reported, dalaga tatanong to the sidera yung mo. Masip lang may mga trip kita nga tag ko, hindi natin responded because we're able to respond sa isang ato. Incidente.
1: Sige, iklaro ko lang. Ang RACO, RACO naging may pag-uglayan sila?
4: Actually, hindi sila nag-uwan. Kaya may ginasunod sila ng proseso. Ginapadala sa nasyonal. Wala man kita taripas ang mo sila. Except otherwise, ka nagpakilala personal. The number is personalized na ma-check na ito.
2: Oho. Oho. Katropang friends. Madugas katropang friends. Gila, no? 831. Amutong pagpahayag sa ngatod nga director sa Bacolod City Police Office, mga katropa, there were 14 school threats, no, nga natabo since nga naglupok ni, nag-uso ni ang mga pamahog sa mga eskulahan ta. Pero nonetheless, mga katropa, way pa sa may na-arista, way pa na nakop. Katropang Franz?
6: Yes, katropang Ermi, no? So, si Police Colonel Rivadumia.
2: Oo.
6: May mga din pang-mention doon sa mga schools na wipe na kabaton, mga areas pala.
2: Oo.
6: Wipe na kabaton yun, pre?
2: Oo, kabay pa hindi lamang kabaton na.
6: Amo na gani? Eh, si Doalos naman na nakabaton na?
2: Oo. Ahay. Grabe, no? Paano ito na ibarakpan man? Ang RACO, ano na eh, mag-investigar man katropa? Katropang France?
6: Ay, don't know lang ako rin, but posible ka investigate na sila. Amulay ang galing mati makatilingala, no? Kahit ang inang umapans ko, hindi kayo matrace.
2: Oo. Oh, budlay, abi.
6: Kaya natuway ko nga, no? Okay. Ara naman na sila kaparwin, ara na sila yung mga pabahagi mo na sila nga magsisigaran.
2: Oo, oh, may proseso. So, kung ipasa pa sa Manila.
6: Hindi na yung specialty mo.
2: Oo. Oh.
6: About sa mga online, ba?
2: Oo. Oh, oh.
6: Sa cyber.
2: Oo, oh, sige lang, ah. Pahatag na na sila, da.
6: Yes, kaparwin, no? Kaya natin nga doon na liwat na balita, Maris Patrol, inis na kapang fans ng Burgos, ilang mga pag-lanikets mga kasukasuan may pumainis sa Santo Plus Herbal Oil para kung nagawagin ng Pilipinas, X-Fan News. X-FM Live
2: Reports. Thank you so much, Katropang Franz. Pinakamaling to stop date, mga balita, mga katropa. Ang aton importante lang yun nga ma-assure sa aton Bacolod City Police Office nga aton nga mga estudyante, aton nga mga kabataan, safe sila sa mga bulutuan. So far, mga katropa, threat pa malang ni, pero may ara sa mga indicators, mga katropa, that this could happen, no? If that happened in Tacloban, Zamboanga, kag South Cotabato. So we take no chance, no, mga katropa, sa ating mga bulutuan di, and make proper precautions para hindi kita matam-an kag hindi ni magluntad, mga katropa. No, I hope ang aton police mag-inactive sa mga threat katulad sa mga katropa kag aton nga maiskulahan, maghatag sang bukat sang di, maghatag sang atensyon sa mga problema katulad sini. May mga eskwelahan kung kis ang they tend to keep it ang ining mga insidente, they tend to just keep it themselves, ang ilang mga threats ngani, mga katropa, no, kibot kun lang matabo na ang isa ka insidente nga wala mo man nga gin abi-abi, wala mo man nauman. Bisan wala sang nadakpan, bisan wala sang may na-arrestar nga mga tao, no, pinaka-importante lang nga may ara kita sa mga precautionary measures nga mahibo, mga katropa, no. So may eskulahan, I think you can come up with the program together with your parents, teachers, kag sang eskulahan mismo kung paano i-report ini ang mga sitwasyon, ang mga katulad sini nga mga insidente. Hindi pwede nga i-antis mo pa lang na report sa kapulisan ang mga tupad balay mo, naglapta na ni, ha? Ang mga istorya katulad sini. May mga proseso na kung paano sa himuon, kag ano ang proper dealing nga ito, mga katropa, sa pag-contain sa mga impormasyon halin sa mga estudyante. Now, kung ay mo ginikanan, ikaw ginikanan, nakita mo nga amune, isa ang bata mo sa naghatag sa online threats, no? You have to deal it accordingly, no? Pinaka-importante, hindi pagkumprontahon, hindi pag-awayon, hindi pag sakiton, no? Confide kita, kadto kita sa mga eksperto kung paano ini ma-kumprontar, no? Kag ma-handle insakto ang mga problema, because nga kalabanan sa mga insidente, di ba, katropa, no? Naghimo man ta sang gamay naton nga mga research, pinaagis po pamangkot-mangkot sa mga bulutuan, isa ka universidad, mga katropa. Ang problema tuya is ang problema sa pamilya, nagbulagay ang ano, ang iyang na iyang ginikanan, kag may ara sang mga may mga ano bala, mga argumento sa sulod sang pamilya, no, nag-trigger ini, mga katropa, into anxiety, pagkatapos ang ilang ginpaminsar nga pinaka pwede outlet abi sa ini nga mga problema is ang eskwelahan, no. So I hope man ang aton nga mga bulutuan magpatigayon man sang mga security measures. We understand may mga eskwelahan na nga nag invest sa mga scanner, no, and that's really good, mga katropa. That assures me, assures us that there's the methods, no, nga ginahimo ang aton nga mga eskolahan para hindi makasulod ang mga armas, mga hinganiban, ang mga pusil. I hope we will do it consistently, even though magpulo-puas-puas na ang ining issue sa mga online threats, sa mga schools threats, mga katropa, because why ta kabalo, this could happen. So antes pa man da, may ara na kita sa ginihimo nga mga pamaagi, ma-detect ini, mga katropa, ang aton attitude ga abi sa aton mga eskwelahan. Kung daw wala na, daw wala naman, ha? Kung daw wala na sa mga nagpamahog, pabaya naman, no? Sa mga publiko ng mga bulutuan naton, we oftentimes not differ sang discussion party sini, mga katropa, eh, no? Ginatistingan tataguon, ha? Ginatistingan tanga itaguon sa mga ginikanan. Na gani maglupok na gani na, no? Tidara na, mabinasulay na ta, mabinasulay na ta. So antes pa malay na, kanto kita sa autoridad ta and make precautionary measures, no? Importante nga may ginahimo kita rather than pabayaan tan lang ang ining mga pamahog sa mga estudyante ta, sa mga eskwelahan ta, mga katropa. Diretso, Morning sa mga katropa naton sa kay Cheryl Carisma. Maying aga, salamat gid sa kay Mary Jane Balioalio, Ma'am Teresita Saim. Mayong aga, thank you. Tagalinis la yaman. Mo morning, Ma'am, salamat gid ha. Sa kay Roslyn Panoncial, thank you. Salamat gid sa pagpamati. At the same time sa kay Ma'am Lia Lobrado sa Kabankalan. Thank you. Kadamol sang Alipuok sa isa amon. Sang kagahon diri sa amon sa kagahon uy base mga ano na mama na mga phenomenon bla nga gina experience sa nato mga katropa no sa aton klima kag well let's treat it as indication of hope sa ini nga mga sitwasyon ini nga mga ginaagyan naton mga katropa no istorya hanta karon dugid guys sad jan because where in the world nga ang preparation ta mga katropa nakatutok pa kita sa mga balti-balti no nga ang iba nga pungsod mga katropa they allocated huge budget para sa pag-atubang sa Super El Nino kamalo kita ang province na mention man to nga may ara na kita sa Ginalukar nga mga ano nga mga probably budget para sa Super El Nino. This comes with assistance no mga subsidy sa mga aton nga mga agrikultura sa aton nga mga manghuhuma there is Negros Occidental. Haboy ko anay mga obligation ko katropang Chris no balik kay ta pagkatapos ang mga panudom.
0: Bullseye XFM 90.3.
5: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Parang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa aking kapitan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit sa ulo.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na warm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede.
1: May nag-atrust ang public opinion.
3: Objective.
1: Prangka. Kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Ari kita subog ka preparar kita mga katropa for super ninyo. Pero kagapon gin bahagi taya eh. Ah? Nagtaas ganyan tubig sa bakulod eh. Ang hambal to, pinsan ko, why not to, masulbar na. Kulit-kulit man sa mga engineers na to, na, sa mga contractor na to. Na, sa pagkadugay sa inyo construction pagkatapos sa Araman Japan. Paano to na mag-salig? Ang bakulod mga katropa, sentro man mo, no? Galing dito na lang na pag munuhon ang SM da kay dagat mo na sa unad da, ginabaha gid mo na sa unad da. Hindi na masulpa. Ara na lang na da. Sige na lang bala. Hindi na to magkumod-kumod sa nada, no? Bisan lagko ka mga budget din. Bobo na sa DPWH na da para sa mga drainage system. Okay na lang. Hindi na lang. Ang SM, mangita man ko na paagi para makabulig, para masolbar ang pagbinabaha dira sa reclamation area, mga katropang. Sabi nyo, kalabot ka pa na katropang Chris una. Kaya pa, magwanta pa. sa kuna da, dira sa plaza, kita ka na sa pasulubong da bla. Likod sina, dagat na da. Dike na da sa gwa. No? Nami hangin da sa kuna. Bata pa ko. Sa kuna, dira na anhan ko. Na abdan ko para da, maglabay banago bla. No? Kilida, dagat. So, gin-develop na abi mga katropa sang isa ka pribado nga kumpanya nga wala na makuha sa atong syudad. Until ang reclamation area, gintawag nga Bredco, no? Bacolod Reclamation Area, mga katropa. And then, dira nagrenta ang SM. Kanabanan ang SM abi, though dira ang mga muna ng style nila, nga makadto sa mga reclamation, no? Lapad to mo, no? Wait ako ba, no? Evaluation sang duta base bilo barato man, no, pero lagpad abi nang ginakwa na nila, no. So amo ni na develop na da siya, pero gragyan gina tubig sa una. Until now nubuan pa da ang reclamation area. So ang aton problema, hindi man ta engineer base. So yeah, antem lang sa mga engineer karon sang syudad daw. Nya mga engineer naman kamo. Hindi ah. Intindihan tayong sitwasyon. Nakita tayong sitwasyon nga bisa man drainage pa ta, mataas gina ang tubig ya sa lugar mga katropa. Di, wain tamay himo, kundi agwantaho na lang. Ang sakit lang, kay ti, may budget ang tao. May budget kita ang gidbo-bo da. May kwarta kita ang gidbo-bo da para makayo, para ma-insakto ang mga drainage system na doon nga. Ang outlet sila, diretso sa bye-bye, hindi na magtaas ang tubig, no? May mga diversion channel, ginpa tinuan ng mga sapa, dira, creek, mga katropa, mga biyan, para maagyan sa tubig, so that dasig ang pag-ano niya. Wait na ka ba no, kung ano kadasig mo na ang pag-subside, no? Kahit isa man sa mga possibly ng changes, pagbago katungod sa mga construction natin sa mga drainage system natin kaysa mga waterways. Pero hindi pa ta sure kung ano ka-epektibo ina ginimo sa atong syudad mga katropa. But one thing for sure, baha gijapon yan, no? Pero bayan ta ng baha anay mga katropa, kay ang ginapreparahan sa aton nga ano sang aton nga national government ang ining super El Nino, okay? Ang super El Nino, mga katropa, ang pagbag-o sang klima naton and pagsaka sang temperatura sang kadagatan sang Pasipiko, no? Ang barometer ara da, though I think may ara sang pag-init sa dalom sang dagat, mga katropa. So ang ginalantaw naton di hindi lang init kundi may ara pagid sa mga grabe nga pag-ulan, baskog nga mga bagyo, kag ang gina tublok sang aton nga maeksperto, climate change, no? Hindi ta mapunggan, mga katropa, ang ginahambal naton Super El Nino will start from October to first quarter, no, sang 2027, which supposedly ang gina forecast is until February next year, mga katropa. Pero what have you? Halin Enero, pagkadto Pebrero, pagkadto Marso, ma-cross na siya, no? Sa pinakabulan, I hope tani, pagka Marso or Pebrero, may ara pag-ulan-ulan so that hindi siya matamaan kita sa mga epekto sang Super El Nino. But nonetheless, ang Pebrero next year, malapos na ni Marso, Abril, summer season na. So, paitingon niya pa ang init nga gina-experience siya sang aton pumuluyo diri sa Asia. Okay? Ang isa sa mga epektado, mga katropa, pungsod Pilipinas, no? Ari kita sa red category sang Super El Nino, mga katropa. So, long drought ang ginahambal natin di malalawigon nga init ang mga eksperyensya naton in the next months, mga katropa. But since ginahambal naton nga magalabot sa until April next year, mga katropa, we have to endure sang ini nga mga problema. That's why ang aton nga local government unit ginalaumanta nga may ara naman sa pamaagi, may ara na sa mga ginahimo, mga katropa, rather than nga magbangko kita sa mga ining mga bulo-bumbiro, bla, no? Ang mga ginagmay mini truck na bla, naging bakal to sang DILG sa isa ka local government unit, no, mga katropa? Because ang problema sang El Nino is not just problema sa tig-ilinit. This would mean shortage sa pagkaon, no? Pagnubo sang mga production natin sa marine life natin, ang bugas, mga katropa, ang mga pananom o tanon, mga katropa, maapektuhan sa pag-init ngani. Nga agi na hype natun ini, no? Wala man intention nga mabahog, pero ang aton lang is precaution, no? May ara kita sa mga himuon rather than waiting base nga paghulata, amo pa lang na ang paggihota kung may ara na sa mga epekto ang tuman nga init nga ginahambal karon sa mga eksperto, mga katropa, no? Ma'am Teresetta Saim, good morning from Pulo Pandan kami, no? Nagapamati kami 4:30 a.m. to 6 p.m. morning. Salamat gid kag sakay Ma'am Lia, Ma'am Melanie Martisano, nakatutok man yung mga katropa sa atong programa sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana, mga biyat. Okay, so muna ang aton ginalantaw. So, ga-prepare naman ang national government naton, mga katropa, pinaagi sa pag-mobilize sa mga budgets nato, mga katropa. No, pero at this point of time, ha, while pa kita may nakita nga konkreto nga mga proyekto nga posible himuon sa aton national government. All of this, mga katropa, are just ang termino sa kilala ta witi-witi, no, ka mga preparasyon. Ginpagwa to kahapon, no, no? Sa aton DSWD ang preparasyon ini kasunod sa ginmensyonar pagpahayag sang presidente nga dapat magpreparar kita sang El Nino, bakal ta balde, bakal ta sang para tipunon ta ang tubig ulan, mga katropa. Tipunon ta, samtang galon ulan pa, tipunon ta ang ining tubig, mga abyan, which makabulig siya, no? Pero sa baldi nga ni pilagid siya matipon mo, abe, no? Sa baldi ni kinahanglan ta drum-drum, oh, nga tubig, mga katropa, in order for us to at least magamit ang tubig in a much longer time, no? Kahit gina-expectaran ta manubo ang water table, wa isang replenishment sang tubig. So ang aton nga mga deep well, aton nga mga sapa, aton nga mga

0: Kay para makapreparar kita, sila nang bahala, ikaw bahala sang balde, ako bahala sang filter. Nga pwede ihatag namon sa inyo, ihatag sa ato DSWD in preparation sang El Nino, mga katropa, mga abyan. Ariho, kahapon ang press conference sa Maracanang, kung saan ara man ang aton nga DSWD Secretary Rex Gatchalian, nga nag-introduce mga katropa sang balde, gininom pa nila gani ang tubig mo, the best. Oh. Ambal ni Auntie Claire, ambal niya, wow, ang sarap. Ariyo. Gibuan niya. Gibuan, balde. Balde niya. Para na.
1: So, ito sabi ko, the kit is simple. Ito yung minanaman ng filter.
0: Abra filter, oh.
1: At ayon doon sa guide na binigyan sa inyo, this can last for 5 years, basta nilinisin ang
0: sama. 5 years? It's just walking. Diba? Diba? Diba? Diba? Diba?
1: Diba? Diba? Diba? Sa loob yung membrane niya.
0: Oo. Ari na, itakot na ni. Tara na mga katropa. Ang itsura sang filter. Gamay lang nisa. Oh. Pagkatapos buuan mo ang imo balde. Oh. Ari na, ari. Itako dyan na ho. Ara na.
1: Kasama rin yung mga gasket. Just ensure na hindi
0: na. May gasket na. Oh. Oh. May ga. Man ba, hindi kinaan niya.
1: Kasama siyang gaskets para hindi siya mag-leak. So, pupush lang natin dito.
0: I-push mo lang. Ang balde nga may ara sang filter. Yep. Okay, nahugot na to ang mga katuro.
1: Filter, so ngayon nakadikit na yung gasket na yung ulo.
0: Gasket, sir. Gasket na. Oo.
1: Hindi tayo makakabenta niyan.
0: Uy, pero may anad, nakatun niya DSWD Secretary mo. Ano na gusto niyo? Oo, tara bla. Oo. Ara na. Andaran. Isok-sok na ang filter sa balde.
1: Ay, tila natin sa i-connect natin yung host dito sa, ano, sa output.
0: Ay, ang muna, gali. May host pa, gali. Oh, nan, isok-sok mo na to. Okay, sa balti mo. Nan. Oh, ara na. Napit na lang, oh.
1: And so,
0: ara na,
1: nan. So, everybody.
0: Post mo lang, post. Why ko makita? Tumula kong ginsok-sok na gin. Nasok-sok na to, ah, balik ta. Eh, na, no niya man. Gina shortcut. Gusto naman malakabat, kabalos ni.
1: Yung tanyang hanger.
0: Para na. Isok-sok yo. Lahat may host mga katropa. Pagkatapos ang punta, ang huging cut gid ni Laya, ay bad trip ko ah. Uy, kumikita! Kung paano ginsok-sok to na sa balde, kag sa host to, ang filtration to, ang ano, ang filter. Oh, basically lang, no? Nakakuha na sa tubig. Okay, tubig ni.
1: Just to show everybody.
0: Higko na ka tubig, oh. Tara,
1: bla. Obviously.
0: Oh. Tinlo ka tubig. Isa ka pitcher. Higko ka tubig. Pero, may duta pa na.
1: Pero para alin.
0: Nami ibutang mga lamawan.
1: Alin flavor or alin excitement. Meron kaming dalang lupa. Or
0: may duta pa, gid.
1: Galing yun pa sa office namin.
0: Oh, imported ah, sa office ah.
1: Chocolate, so talagang weird hutor.
0: The best.
1: Hindi natin, o yan natin ng flavor.
0: Oo. May flavor na kuno.
1: Kailangan natin dagdagan ng tubig kung yun.
0: Tubig pagid. Kada mo sa may iskla ba? Sir, mga ayoko recipe ah. Doon ka mutlay sa mga combination ni Nila, yaho. Oh, sige be. Ara na. Tandaran. Patudo na ang tubig.
1: Wala na.
0: Okay. Why na?
1: Kasi remember, the filter is already inside. Loaded na siya.
0: Nan. Ang filter, ara na sa sulod. May filter sa sulod. May husad ba? Ginapuga. Ano na? Ginapuga na? Wait, sang ano?
1: Tatataas ko paso ko. Sige, okay.
0: Lapu, so, doon ka tubo daw na ano niya man?
1: Ilagyan namin matumi yung tubig. Yan, ayaw na naman.
0: Oo.

0: Nana.
1: Arana, katubod na, katubod.
2: So, dyan, water, yung sa loob ng may buhay, kailangan mas matas, obviously, sa level ng paglaring dyan ng baso.
1: Pero nagkapatak lang siya, no? Nagkapatak lang, no? Oo. Una, ito, maguro mga katropa, mga 30 minutos ni. Para mabuta ang isa ka... Oo. Okay. Arana, katubod na siya, oh. Hindi sa mo nakadamo, pero doon, chakto-chakto lang, no? Mga... Ay, wag yung buta ang baso. Nano na iya man. Pengno niya kaya. Dugo, tutay-tutay lang. Ah, basta mo ito. No, mo ito gina-introduce ang ato niya DSWD Secretary sa mando sa presidente na ito mga katropa. May filtration, may ara katagaan ka sang filter, no? Kaga ikaw bahala sang balde. That's why habal sang presidente, sa bakal na kamo sa mga balde, kay para amunay gamiton ta sa pagkorekta naton sang tubig ulan. Okay? Samtang nagulan-ulan pa. Pero hanggang saan aabot ang baldi-baldi, mga katropa? Kay tupad balay, kuya, ginbakaliya, drum na ya. No? Like for example, nagtipon ka sang tubig subong. Okay? I-stack mo to. Alright? Then, himuon tani. Okay. Actually, makabulig. Why man taga kapakamalaot ha? Pero at least makabulig-bulig, mga katropa, ang proseso sang filtration. Alright? Di natugani ang isa pa ka video kay gininom ni ano mo? Gininom ni Dali lang gid bala. Kailan taong ko diho? Uy. Hindi amon ni. Okay, sige, ariwa. Nan, pa-check lang katropang Chris, no? Ma, kaya mo pa? Gwanta pa? Dali na lang kuni, ah. Oh, dali lang gitni, ah. Dali lang gitni. Oh, gininom ni DSWD Secretary Win Gatchalian, kag ni Auntie Claire, ang ining, tubig. Oh, cheers pa, cheers. Bottoms up. Oh, aryo.
2: Oh, may mga audience participation ngayon di ba?
3: The president of MPC.
2: Robert. Ito? Ako.
3: Malinis po yung tubig.
2: All right, yeah. Cheers.
3: Uy, president, tayo talaga.
2: Ayaw
3: Cheers.
4: Tood ka?
2: Just like din kung ano yung
1: Uy, dumawas. Dumawas ang tubig.
2: Shall we do one?
1: Tama na. No? So, gano'n pakita to. Tinlo to. Chakto man. Why man niya problema na. Tinlo man na iya. Ang tubig. Sa... Ginpresentar to sa DSWD na to mga katropa. At least, ha? May ara ta preparation, ha? May ara kita preparation para sa Super El Nino. So, kudos na lang sa aton nga gobyerno. May nag-text sa akon diyo, may nag-message sa akon. Sige, tani, dalas ang filter, may balde nga dala ba?
4: Tood ka?
1: May balde, tani nga dala. Ti, okay lang ah. Why kaso ah? Bratom lang ang balde. May harap kita sa mga nag-dala-dala sa balde nga pwede mo utang. Dawan mo lang eh. Piso-piso, dua ka piso para makakuha ka sa balde. Mga katropa sa mga preparasyon natin nga ini. Kabalo kita nga ang ato national government may ara sa pamaagi no para magprepara kita sang epekto sang El Nino. Without talking much of the balde and filter nga ihatag sa aton nga gobyerno mga katropa kinahanglan ta magprepara. Okay? Ang pamangkot hanggang saan aabot ang balde. Nga mga supply sa tubig halin sa ulan no nga mag-sustain sa aton until April next year okay pero nantaon ta mga katropa sa pila ka mga lugar iya may ara na sa mga preparasyon no ginhimo anong extent mga katropa sang preparasyon sang aton mga katupad pungsod no at this point of time no ang regional Asian actions mga katropa nagpahayag nga there will be a direct effect, no, sa kabuhi sa tao ang Super El Nino, no. May pila na ka mga local government unit ang nag-declare sang state of calamity kag para ma-utilize ang pundo, mga katropa, no. Sa mga kapungsuran, mga katropa sa Pilipinas, apart from this balde nga ginhambal, may ara na kita sa mga ginahimo nga review o paglantaw sa aton nga mga irrigation system, probably aton nga mga lakes, monitoring, okay. Well, India nagapreparar para food security, mga katropa, no. Ginamonitor manila ang ilang production sa ilang palm oil, no, probably base may epektuhan ini because of Super El Nino. Kabalo makita, mga katropa, ang Indonesia is one of the country nga ang ilang main production, ang ilang pinaka-importante na sila ang oil halin sa palm tree, mga katropa. So pag-establish sa mga source of water, no, mga katropa, rain man, no, ulan man ang posible, pero ginihimo nila, mga katropa, may ara sila sa mga small dams na gina-preparar, no, Indonesia, Vietnam, no. Ang preparasyon nila, naghimo sila sa mga small dam para maging source in case mahubas ang mga ining mga suba dito sa mga lugar, mga katropa, no. Dito naman sa Vietnam, ang ginalantaw na Manila ang hydroelectric power generation nila, mga katropa, mga kabiyan, no. Kay base makabulig ni siya para naman sa ilang mga pagpakabuhi sa ang pila ka mga kulturan ta. Ang desalination, no? Desalination, no? Ang source of tubig halin sa baybay nga himuon mo siya drinking and potable water, mga katropa, amunay sa karon ang gina-develop nga mga equipments, no, gadgets sa Pungsod, Vietnam, nga kon maghubas ang tubig, ang tubig ya sang baybay ara pa. So amuna ang maging source of water, pagkatapos i-process na nila para maging potable water, mga katropa. Dili sila ya busy, amunay ya ginakabisihan karon sa Pungsod, Vietnam. Ang Thailand, mga katropa, no, may ara sa mga pag-deploy sa mga scientist nila sa ilang ahensya sa mga agricultural areas nila nga may epekto apektado sa ining Super El Nino, mga katropa, mga abyan, okay. So ang ginahimo karon, nagagamit sa satellite data para ma-check, malantaw ang heat waves nga posible mag-igo sa Pungsod, okay, amo man sa gihapon, no. May ara sa mga water collectors kung mga small dams ginahimo ang Thailand, mga katropa, as well with mga water storage sa ilat tagsa ka mga lugar, okay. Sa Laos, Cambodia, Myanmar, ang hydropower nila maapektuhan, mga katropa, no, because nga ti marinit ang tubig base mag-epekto ini sa source of power sang nasambit ng mga nasyon. So kinahanglan nila mag-convert, mga katropa, maghimo sa pamaagi solar, no, ang ginahimo naman nila, mga katropa, karon, no, para maging source of source ng kuryente sa ila Pungsod, mga katropa. And this is all run by the government, ha? Gobyerno ang nagparikasog siya ng mga katropa subong, okay. So plus security assistance ang ginahimo, mga katropa, mga abyan. So I think they're into it. Akseptado naman. Dari sa Pungsod nato, mga katropa, nag-istorya ti Baldi-Baldi. Why nag-istorya sa party sa pag-crear sa mga water storage naton, tanki, sa mga barangay, nga in case kidman may water source pa, why problema sa collection sa tubig sa ulan, no, why problema Plus, ang ginistoryahan pa rin mga katropa, probably ang ining mga cloud seeding, no? Nga magkakriar sang temporary nga pag-ulan sa mga lugar mga katropa, mga kabyan, no? Kung kaya, ah, kay ti basi balaninit mo lang nga tubig kag pagkatapos, dako ang gasto. Alright? Plus, subong mga katropa, ang iban nga mga pungsod, ato lang ginmention ta, naghihimo sa mga small storage sang tubig halin sa mga sapa. Kay para magamit siya, ma-convert man siya, ma-process siya into drinking, potable and drinking water, mga katropa, mga kabyan. So, diri, tubig ang aton issue. Ah? Tubig ang aton issue. Because kung wala sa tubig, why, patay tao eh, no? Plus ang pagkaon, no? Ang iban nga mga kapungsuran may ara na sang mga source dagko ka mga source ng tubig mga katropa para in case kid man amo ring gamiton sa irrigation system nila, no? Nga hindi sila maatam-an until December 2026, no? Kag ang ila time span of planning mga katropa in the next 3 months pa lang, kag may ara pa ginaprepara naman for the next year. No? Anong pinaka-crucial nga bulan? Ang pinaka-crucial nga bulan, mga katropa, I hope dari sa atong lugar, may ara pa Japon pag-ulan-ulan, kay para may sustainable peta, may replenishment ang atong tubig sa atong duta. Okay? And eventually, magamit natun ina. No? Kag hindi mag-deplete ang water table natun, kag may ara pa Japon source ang mga deep wells natun, I hope, mga katropa, mga kabyan, no? So, diri, amuna niya ang plastada sa iba niya pungsod, no? Mga water collectors, ang ilang mga water storage, no? Nga ginahimo sa tagsa ka mga villages nila, no? Sa mga towns nila, there were small dams nga ginakriar mga katropa to be source of water in case gidman may pagnubo sang ukon paghubas sa mga tubig sa aton nga mga sapa. Okay? Plus, ang rationing system sang tubig ng mga katropa, mga kabyan, no? Dari sa aton nakaprepara naman aton nga syudad, mga katropa, nakabakal man sa gani kuno mga truck para magrasyon sang tubig, pero I don't know until sa diin kita paano kita mag away sang ukon mag preparar para sa super El Nino. If baldi-baldi ang aton preparasyon, mga katropa, then base magproblema ta dako gid. Ang aton naman gin-expectara, mga katropa, ang preparasyon sang aton nga mga villages, sang aton nga mga barangay, nga may ara kita sang sustainable, kag may ara kita mga water storage, mga katropa, mga abya. Okay? Ang aton nga mga barangay, ginkwaan ta na abi gahome, eh, no? Ato sang una, ang mga barangay ta, may ara sang mga tangke, nga source sang tubig, mga katropa. Subong nadula na, ginpabayaan na, nga tani, dira kita nagakwa sa source ng tubig ba natun, no? So, dapat ipreparahan, dapat budgetan, alokahan sa budget ang ining mga programa, mga katropa, para at least maigo man ta sa super El Nino, pero at least preparado kita, may preparasyon kita, makontrol, mabuhin-buhinan ang impact sini sa aton tagsa kapag pakabuhin. So, amo na tani mga katropa, no? Anyway, it is what it is. Amo na ginapakita sa atong gobyerno, no? Kung kiss up, garantaw kita, no? Kahuluya, no? Na pakita tapos sa national TV ang ining mga preparasyon, ang ining mga pamagi. Bugal tani amo. Ha? Bugal ni isang national government nga ginapakita yung balde, yeah, pagkatapos ang filter. Why man tayo lain sa nadi? Pero tani, this could have be done sa mga barangay level na ton. Ang distribution tani, ari na ni, no? Amo ni yung pamagi mo. Di, why tamihin mo na? Alright, so, tanawon ta, no? Ato na mga katropa, basi may ara na kaman sa mga water storage na importante na siya. At least mairaos naton ang pinaka mga binulan nga wala sang supply sang tubig ang aton nga basiwa, ang aton prime water. Okay, oras naton 9:17 na. Wanta oras, thank you, salamat gid mga katropa, no? Happy birthday lang to my handsome and hardworking husband Geoffrey Granfleer. Geoffrey Granfleer, mayong aga, happy birthday. Happy birthday to my amazing husband, and you are the love of my life, my rock, and my best friend. Every day with you is a wonderful addition to my life journey. I love you so much, and God bless you. Your loving and caring wife, Jolie Gallego. Happy birthday. Oh, okay. Kaya syempre, sa upgraded Tagayers Forever team, no? Happy birthday. Nagapanamyaw mga katropa, no? O ito oras pagpangalan at tabuas naman, na mga katropa. Sa ngalan sa aton technical partner, katropang Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remily Tuoy. Ako naman si katropang Win Salinas, sa kapaalam, tutubuas. God bless mga biyan.
0: Bullseye XFM 90.3.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantaladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Cesta Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Cesta Pain.
0: Cesta Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cesta Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngod minabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald. Bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na ang trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalas sa System Pain para diro-diritso ang trini.
3: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
8: System Pain, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli-Elia, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rayuma. At magaling na yung paa ko. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Yung nararamdaman, tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, hati pa rin po sa ito ng Santum Plus Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remini Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacala, ito po yung ko, Doc Michelle Hines, makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, malusog na araw po.
1: Isang magandang morning po sa ating lahat, mga katropa. Welcome pong muli sa morning edition of The Secrets of Health. At mamaya is interesanting mga simple tips and at the same time, basic principles kung paano mapapanatili ang ating kalusugan. Ito mga simpleng bagay pero napakalaking tulong, Doc L, para mapanatiling healthy ang ating katawan. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang.
0: Yan, kaya samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating po talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo na isipaabot dito sa ating po mga programa. Pwedeng i-text yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-60965-45. Sa mga kabayan din na gusto makasubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo puntahan ng ating po mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gano'n rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makaiwas tayo sa mga counterfeit at sa mga fake products, mga ka-wellness. Siyempre, pwede rin mabili ang ating po mga produkto sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, lahat po ng mga produkto ng Yes to Health available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Of course, sa mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness, eh, meron po tayong discounts, lalong-lalo na sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Dalhin po inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng discounts sa lahat po ng mga produkto natin dyan po sa ating mga Yes to Health clinics kung saan po kayo pinakamalapit. And of course, mga services po natin, meron po tayong libreng konsultasyon from Sunday hanggang Friday, mga ka-wellness, from 8 a.m. or 9 a.m. sa ibang mga clinics po natin hanggang alas 4 ng hapon po yan. Bukas po palagi ang ating mga wellness center. At meron po tayong mga naturopathic modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized para po mas mapabilis ang inyong mga karamdaman. Kung gusto po kayong magpakonsulta at bumisita sa ating mga clinics, ay meron po tayo dito sa South Luzon po, mga ka-wellness, sa atin pong bagong branch sa Makati. Yes, branch, mga ka-wellness, MP Pass Building, Unit 1A, Guadalupe Commercial Complex Building, Guadalupe, Makati City. Nasa ano lang po yan, sa Guadalupe Stations ng MRT Northbound. Pagbaba po ninyo ng MRT Northbound, mga ka-wellness, is nasa left side, katabi lamang po iyan ng Cebuana Luelier. Meron po tayong free consultation dyan at antayin nyo po ang announcement para sa ano po natin, sa launching po natin ng Yes to Health Makati branch po natin, sapagkat lumipat na po, nalipat po ang ating Quezon City branch, papunta po sa Makati branch, mga ka-wellness, para po ay aming maservisyo at hindi po mahirapan ang ating po mga kababayan ng mga senior citizens, sapagkat doon sa nakaraang clinic natin sa Quezon City, Doc L, second floor pa sila.
0: Aakyat pa sila.
1: Aakyat pa na second floor doon, nasa ano lang po, nasa ground floor. And of course, pagbaba ninyo ng Guadalupe Stations is northbound, pagbaba ninyo mismo sa hagdanan, yun na yun. Yun ang ating Yes to Health clinics. And of course, atabayan po ninyo ang announcement sa ating monthly seminar. And of course, yes, every monthly seminar, nandyan din po kami. Kami tatlo ni Doc L, si Doc Algie, at saka ako po sa ating po monthly seminar dyan po sa Makati branch. And also sa Santa Rosa branch po natin, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Tapat lamang po iyan ng Maxis Restaurant. Mm-hmm. Well, makita niyo naman napakalaking signage ng Yes to Health clinic po natin and pharmacy. Schedule ko po dyan is every Tuesday and every Friday from 9 a.m. hanggang alas 4 ng hapon, 9 to 4 in the afternoon po ang schedule po natin. Every Thursday si Doc Wendell, other days is si Doc Biato. Mm-hmm. And sa also sa Batangas din naman natin, ang Batangas branch po natin ay matatagpuan po sa Block E, City Mart, GF City Mart Kaido Plaza Complex, Kalikanto, Barangay Kalikanto, Batangas City. Ang schedule naman po ni Doc Algie po dyan is every Thursday.
0: Thursday.
1: Well, ngayon nandyan po si ano, si Doc Algie ngayon po. Sa mga gustong umabol at sa mga nakikinig ngayon, is schedule po ngayon ni Doc Algie every Thursday po. And also pagka gusto niyo pong mas mabigyan kayo ng ano ng attention, pwede po kayong magpa-book ng ano ng appointment kay Doc Algie every Thursday, kasi kalimitan pagka nandyan si Doc Algie, maraming tao.
0: Yun na nga.
1: Minsan inaabot ng hapon, kuminsan yung iba hindi na ano,
0: hindi na accommodate.
1: So mas maganda magpaano po kayo, magpa-book po kayo ng appointment. At pwede po kayong magpa-book ng appointment dito po sa sa kanilang contact number, 0962 349 1256, 0962 349 1256. At sa Palawan naman natin na branch,
0: yan sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan. Well, marami-rami tayong mga Yastro Health Wellness Center dyan na pwede nyo pong puntahan at mapagpakonsultahan, mga kaibigan, ano? Especially sa Puerto Princesa po natin, branch, pwede nyo bisitahan ang atin pong Yastro Health Wellness Center sa dating location pa rin natin. Mm-hmm. Dyan po sa Unit 28 DZRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Along, ano yan siya, North National Highway. Mm-hmm. Right side po tayo. So kung papunta kayo ng norte, dyan po sa may Barangay San Manuel, harap lang ng Kainato Restaurant, nandiyan po yan yung wellness center natin. Second floor lamang tayo, mga ka-wellness, ano? At nandiyan po si Doc Jemmer Ibet every Friday and Sunday. Yun yung kanyang schedule.
1: Friday and Sunday.
0: Ng consultation dyan.
1: Kasi tatlong clinic yata ang pinunta.
0: Dalawa.
1: Dalawa.
0: Sa Puerto and Rojas.
1: Rojas, yeah.
0: So sa Rojas naman, matagpuan po tayo sa Veronica Gabriel Building. Dyan po sa may Barangay 2, Rojas, Palawan. In front lamang tayo ng ASMES. Bisay JNet, mga kaibigan. At ang schedule naman ni Doc Jemmer dyan ay Monday to Wednesday. Mula Lunes, Martes, Merkules, nandiyan si ano, si Doc Jemmer Ibet sa Rojas natin, mga kaibigan.
1: Dito sa mga taga Quezon, puntahan po ninyo 'yan.
0: Oh, ito sa ano naman, sa Nara and Brooks Point natin. Ay pwede niyo bisitahan na ating pong Yeswell Clinic sa Nara. Same location pa rin din po sa may Caltex compound. Diyan po sa may Barangay Panakan 1, mga kaibigan, ano? Ang schedule ni Doc Alvi Briones po dyan ay every wait lang ha. Nara branch, ito. Ang schedule ni Doc Alvi Briones dyan ay Sunday to Thursday and Friday. So pwede yung bisitahan yung ano dyan, wellness clinic natin dyan sa Nara. At sa Brooks Point naman, ang schedule ni Doc Alvi Briones, sa Nara, ang schedule ni Doc Albe, Sunday, Monday, and Tuesday. And then Friday na uli. So sa Brooks Point naman, ang schedule ni Doc Albe ay Wednesday and Thursday. Yun, oh. So sa mga kababayan natin, sa Brooks Point, same location pa rin tayo, sa likod po ng Unitop Mall, mga kaibigan.
1: So every other day ang schedule,
0: yes,
1: ng, schedule ni Doc
0: nila
1: Albe.
0: Dyan, oo. Oh. Kasi ano eh, medyo distance din yan, Nara.
1: Ang galing Nara, papuntang ano, mga halos 2 oras natakbuhin yan.
0: Oo, malayo-layo din. So bisitahan nyo yung mga wellness center natin. Well, ang mga wellness clinic natin, open naman po tayo Sunday up to Friday, mga kaibigan. Ano?
1: And I think you can book an appointment also doon sa, kasi ang ano, ang home base ni Doc Albi is nasa Nara.
0: Nara.
1: So pwede kayong makater kahit na abutin kayong takapsilim. Pero pagka dyan po sa Brooks Point, is kailangan mas maganda po makapagpa-appointment
0: kayo,
1: para maano, para ma-cater kayo.
0: Oo. Ang contact number nila sa Brooks Point, pwede nyo sila i-contact, mga ka-wellness, ha? Sa 0907 794 7571. same din sa Nara branch natin, ano? So pwede niyo silang i-contact diyan para if gusto niyo makapagpa-book ng appointment kay Doc Albe, uh-huh, ay maano po ninyo, ma-contact po ninyo sila, ha. Sa ano naman natin, sa puerto naman natin, Doc Ron, pwede silang kumontak, ano, sa atin pong numero. Ito sa I think same lang din. Uh-huh. Ang puerto ang magkaiba pala. Uh-huh. Sa Puerto branch, pwede niyo sila i-contact 0975-842-4832. Ulitin ko po, 0975-842-4832. Sa Rojas naman, 0938-786-2814.
1: Ayan. Yan po kayo magpabook ng appointment, mga ka-wellness, para po kayo ay mag-cater. Of course, lalo na sa mga senior citizen po, mm-hmm, natin, meron po tayong discounts doon po sa ating mga produkto and libre po ang ating konsultasyon, mm-hmm, sa lahat po ng mga Yes to Health clinics po natin nationwide. And of course, huwag po ninyo kalimutan ang ating pa-promo sa ating, mm-hmm, pong Yes to Health Vitamin C. Buy one, take one po tayo sa Yes to Health Vitamin C. And 50% discount naman pag bibili kayo ng Santon Plus Herbal Capsule. And of course, ang programa po natin na ito, hatid po sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Parlon i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
2: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.

0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Dagdag ka naman para sa atin pong mga katropa na nakikinig sa atin pong programa. Well, this morning, pag-usapan natin, Doc Ron, ang mga basic principle kung paano po natin makakamtan ang malusog na pangangatawan.
2: Sikalimitan, Doc L, pagka basic, basic lang
1: yan. Yan nga, oo.
2: Ah, basic lang yan. Minsan nakakalimutan natin, but these basic principles, these are the foundation. Kumbaga, yun yung pundasyon para mapanatili po nating malusog ang ating katawan. It was formulated by Dr. D.H. Kress, isang well-known doctor, early doctor sa panahon ng 1900s, na kung saan isa siya sa director ng tatlong sanitarium ng Seventh-day Adventist, and also one of the director ng pagpasimula ng Lumalinda. Well, we all know sa Lumalinda, isa po yan sa sa blue zones, na kung saan napakarami pong mga centenarians. So, at ito ang pinaka-basic na mga basic principles na sinusunod ng mga taga Lumalinda. First thing is ito, 22 ito sa mga tatlong araw natin itong pag-uusapan.
1: Oo, tatlong episode to.
2: Tatlong episode natin pag-uusapan kasi masyadong maiksi. And we want gusto namin ma-share ito sa inyo na ma-instill and also ma-recall ninyo sa inyong memory. Para of course, kalimitan kasi pag hindi natin nare-recall, hindi din natin nagagawa.
1: Oo, dapat nare-refresh sa isipan natin.
2: Nare-refresh at mapapanatili sa ating isip. Number one is cheerfulness. Kalimitan is ito ay parang basic na basic. But then cheerfulness should be cultivated at all times. And especially mga ka-wellness kapag ka kumakain or during meal hour. Ang good rule or principle, sabi ni Dr. Kress, never eat when you're mad or bad or sad, only when glad. So kakain lang pala tayo, Doc L, kapag tayo ay masaya. Kapag malungkot kayo, it is better not to eat at all. Kapag kayo naman ay masama ang pakiramdam, ito kalimitan yung iba sa mga nanay, Doc L, kapag ay walang ganang kumain ang anak, ay mas lalong pipilitin na pakainin.
1: Pinapagalitan pa.
2: Pinapagalitan, kung minsan napapalo pa. And alam nyo ba, that is a warning signal sa ating katawan. Na kung saan when our taste bud says something that do not eat, that means your body needs to rest. Kaya nga doon nagsisimula na yung tinatawag na autophagy. Kapag magsabi na yung katawan na you need to take some time to rest. Kapag masama ang pakiramdam ninyo, mas maigi na wag muna. It's better to skip a meal than to eat. And remember always, eat only when you are happy.
1: Malaki kasi ang Doc Ron, malaki ang kinalaman sa mga responses ng ating pangangatawan, especially dun sa ating pong mga mga
2: digestive enzymes
1: which is responsible sa pagtunaw na maayos ng ating pong mga kinakain, mga ka-wellness. And actually this is this is biblical lang. Yung cheerfulness yung cheerfulness, Doc Ron. Kumbaga, hindi lang siya doon nakaka-apekto sa atin pong proper digestion. But overall health. Oo, ang laki ng ang laki ng epekto niyan sa ating pangangatawan. Yung pagiging masiyahin, magiging cheerful. Kasi bukod sa bukod sa digestive system mo, isa pa na apektuhan niya yung immune system po natin.
2: Next, and also blood circulation.
1: Also cardiovascular natin. Ang laki ng epekto ng ang laki ng epekto ng yung natin, pagiging, yung pagiging masayahin cheerful natin. Oo. Kaya nga, halos buong katawan natin, halos buong sistema ng katawan natin, even our skeletal system, ha?
2: Yes.
1: Kaya nga, kumbaga parang lahat na, saklaw niya.
2: Overall health. Oo.
1: Yung natin, yung pagiging masayahin or pagiging malungkutin natin, naapektuhan nun yung buong pagkatao buong natin. Akala ng iba is, mood lang natin. Or yung lang natin to. Kumbaga,
2: ugali.
1: Oo.
2: Kasi meron mga tao na talagang bugnutin.
1: Oo, yun na nga.
2: May taong bugnutin. Meron naman taong sadyang masayahin. At ito, walang bayad. Being cheerful, walang bayad yan, mga ka-wellness.
1: Kaya nga, dapat ito, nakukultivate din, Doc Ron. Siguro, hindi naman ako naniniwala na kung ikaw ay isang tao na ano, malungkutin or magagalitin, eh hindi na nababago 'yon.
2: Yes.
1: Pwede namang ano,
2: it could
1: pwede,
2: be ano, it could be a change or yes, it could be trained. Oh. Our mind kailangan lang kasi kuminsan ng training ang ating.
1: Tama doko.
2: Oh. And sometime also Doc L, ang happiness or cheerfulness ng tao is nagdidepende din doon sa kanyang kalusugan.
1: Tama.
2: Nobody is happy when you're sick.
1: Tama.
2: Lalo-lalo na pag
1: meron. Pero meron ding ibang tao, ha?
2: Uh-huh.
1: Pero 'yun nga, bilang lang din. Pero mga tao na despite sa nararamdaman nila ng mga ano, ng mga karamdaman, as long as yung medyo tolerable pa naman, ano, yung lalo na yung hindi naman namamalipit sa sobrang sakit ng pangangatawan, they can handle it well at naipapakita pa rin nila na parang ano pa rin sila, cheerful pa rin sila.
2: Meron kasi yung tinatawag natin na ano, neuropathway sa ating sa ating brain. Na parang daan ba, parang kalsada. I don't know kung doon sa mga nasa syudad, siguro hindi ninyo ma-imagine ito. Pero kami sa bundok, kapag meron kami pupuntahan tapos walang daan, dadaanan mo yun talaga yung ano, yung damuhan. Dadaan ka doon sa damuhan. So, magsisimula kang maglalagay ng daan. So, kung isang beses mo lang dadaanan yun, hindi masyadong visible. Pero the more na pabalik-balik na dinadaanan yun, nagiging visible yung marka ng daan. So, nagiging malinis kasi palaging dumadaan. The same thing with our pathway sa ating brain. So, cheerfulness is something you can cultivate when you train your mind. Merong principle or cognitive behavior or CBT, cognitive behavioral training principle sa Biblia, na sabi ni Apostle Paul na only think with those things which are good, which are of good report, which are of virtue. O wag nating isipin yung mga bagay, though there are things that are totoo na nangyari, but if it gives bad impact to you, it is better not to think of it. Think of only good things. So pag palaging ano, let's say for example, if the person is already healthy and he always thinks about good things, even though he gets sick, wala naman sa atin hindi magkakasakit pagdating ng panahon.
1: Immune.
2: Well, lahat tayo vulnerable. That is the reality of life. We are all vulnerable to diseases and sickness because diseases are napakaraming factor. Environmental, also emotional, the way you eat, big impact dong lifestyle natin. Sometimes stressors sa paligid natin, kung minsan yung environment natin, those affects our health. So but then if you are in a way that you train your mind to be cheerful at all times, and I remember biblical yung mga Bible heroes natin. And when we already talk about Paul and we talk about Peter, if you can ano, you can recall in the book of Acts, and they were imprisoned for wrong accusation because they were called as troublemakers, Dokele. And then they were imprisoned by the people that are against the faith of the Christians. Nagtaka yung warden na supposedly those were the chamber torture chambers ng mga Romans, and they could only hear doon sa yung ano, yung tinatawag na cursing,
1: agony,
2: groaning, and also yung pag-iiyak, simply because those are hamakin mo naman iano, nakataas yung paa mo and then nakahubad ka. I don't know if they were totally naked, but they were naked. I think they were off of some clothing,
1: strip off
2: of clothing, and then yung higaan nila, nakakita na kayo ng ano, yung batong buhay na tiniktik. Tiniltil, meron yung mga grooves na napakatulis.
1: Masakit yun.
2: At doon nakalapat yung likod nila. So, tayo nga lang, uupo, may maupuan ka lang na parang munggo na mailagay sa ano, sa upuan natin, masakit na yun. But then, one thing that ano, nakaiba dito sa mga tao na ito, that they were praising God, they were cheerful, even though amidst yung tinatawag natin hardships and yung tinatawag natin torture. Sa biblical history din, sa panahon ng ano, ng Inquisition, John Hus and Jerome, they were burned alive but they were singing. So those are yung mindset na kapag kayong pathway natin that we choose to we rather choose the good side of life than the bad kasi meron tayong choice.
1: Mm-hmm.
2: Yung ano kasi yung circumstances, it could affect us if we choose those circumstances to be affected by it.
1: Ibig sabihin, Doc Ron, kinakailangan mo lang i-train yung sarili mo na ulit-ulitin sa ganong estado ng pag-iisip para masanay yung katawan mo.
2: Yes,
1: doon.
2: Mapili. Kasi yun yung sinasabi natin na neuropathways.
1: Mm-hmm.
2: At ang sabi sa ano, sabi sa science, you can make new neuropathways every day and be na magiging ano yun, magiging kumbaga automatic na switch na yun ng katawan mo is by 21 days.
1: Mm-hmm.
2: And you could cement it for 3 months.
1: Oh.
2: So para maging parang ano ba, parang highway na makita mo yung daan and then malinisan mo. At kung gusto mo talaga na konkreto yun, na mas mabilis yung pagdaan doon, is kailangan mong gawin na sementado.
1: Yun,
2: so it could be cemented. So choosing to do all to be always cheerful on kasi marami pa dyan mamaya. To be cheerful at all times is napakaganda po.
1: Kaya nga sabi, choose to be happy.
2: Oh. Cheerfulness, especially when you are eating, when during meal, maging masaya.
1: Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, na gustong mapakinabangan yung mga sustansya mula sa inyong mga kinakain, as well as, Doc Ron, dun sa mga iniinom nyo ng mga supplementation.
2: Yes,
1: ha. Ito, malaki din ang kinalaman ng being happy while taking supplementation.
2: Yes.
1: Malaki ang malaki ang relationship noon para mas maging effective, mas maging efficient yung mga iniinom po ninyo ng mga supplementation or even yung mga medications ninyo from your physicians or doctors.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ito ayon sa mga articles, sa mga pag-aaral, doon sa mga tao na even marami silang mga medications na iniinom
2: pero doubtful.
1: Oh. Yun kumbaga nag-aalangan or malungkot. Very little
2: yung
1: benefits at saka yung makikita mo ba na recovery sa kanila o yung kaibahan noon sa kanilang pangangatawan, mga kaibigan, kumpara doon sa mga tao na they are taking less medications or even less supplementations but they tend to be more happy than other people, mas ano sila, mas nakitaan sila ng mas improve yung kanilang health, mga kaibigan. Mas mabilis makarecover sa mga karamdaman at mas mabilis mag-improve yung kanilang well-being. Ganun ka powerful ang nagagawa nito pong cheerfulness or happiness sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
2: Kaya pag mag-take po kayo, pag mag-inom po kayo ng Santon Gold Coffee sa umaga, mga ka-wellness, and also sabay nyo din ng pag-take ng Santon Plus Herbal Capsule is be cheerful, mga ka-wellness.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kaya isa rin piso po. Allergy sa kamay. Dahil

0: ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Ito, Doc Ron, merong nag-text dito sa akin. Ano? Mm-hmm. Doc, ako po si Manny ng Kalatagan, Batangas, isang senior. May problema po ako sa kidney. Mm. May kidney stone po ako. Mm. Ang tanong ko po, bakit lagi ako nahihilo at madaling mapagod kahit wala namang ginagawa? Mm. Ano po ba ang gamot na dapat kong inumin para mawala ang pagkahilo at madaling mapagod? Salamat po sa kasagutan.
2: Pagka may kidney stone, kalimitan, of course, apektado yung ano kidney functions. And one of the functions of our kidney is to produce hemoglobin, which is pagka mababa ang hemoglobin. Ang hemoglobin kasi is carrier ng ano ng tinatawag natin oxygen.
1: Oxygen
2: is very essential for the metabolism of energy or yung mga pagkain or mga sources, especially glucose and fats or protein, to be turned into energy. Ngayon pag wala yun, hindi siya nasusunog. Parang ano ba, parang gatong ba? Para din yan nagsisiga ka na kapag walang hangin, hindi mabilis ano lumiyab yung apoy. So those are energy. So kapag kawala yun, mababa yung hemoglobin. So it's better to check po sir kung ano kung nasa tama ba yung hemoglobin niya.
1: Normal level.
2: Yes, and having kidney stone, it is better to address that as soon as possible. That the kidney stone, alam niyo ba na ang ating katawan could be able to our kidney could be able to break down kidney stones when the kidney is healthy. Isa sa pinaka kung nasa Kalatagan kayo, please visit our center Batangas branch.
1: Batangas
2: pinakamalapit sa inyo sa Batangas. Pwede din sa Santa Rosa pero medyo malayo-layo. Batangas branch, bisitahin po ninyo. Every Thursday nandiyan si Doc Algy. He will give you supplements that would strengthen your ano, strengthen your kidneys para matanggal. Kasi kapag panatili kasi yung kidney, madadamage yung mga cellular, mga wall doon, mag-cause ng scarring. Later on would be turned into chronic kidney disease. Huwag na po nating antayin diyan.
1: Isa sa mga ano, Doc Ron, isa sa mga well-known signs na pagkakaroon ng CKD, especially kung ito ay advanced na, ay yung fatigue sa katawan po natin.
2: Yeah. Kaya kasi apektado ang ano eh, apektado ang kidney. So mas maganda mapakonsulta po kayo. And if you want yung pasimula or start up po ninyo, Santon Plus Herbal Capsule at saka Premium D3. Tag-iisang kapsula tatlong beses sa isang araw. And then huwag po ninyong kalimutan, pumunta po talaga kayo sa ating clinic sa Batangas branch. Kung makahabol kayo today, kasi live tayo today, makahabol kayo today, nandyan po hanggang alas 3 or alas 4. Or banggitin ko muna yung ano, yung ulitin ko yung number numbers doon para pwede po kayong maka-inquire kung habang nandun pa si Doc Algy baka mamaya nakaalis na. 0962-349-1256 0962-349-1256 yan po mga sir, contact po ninyo para makapagpakonsulta po kayo. If you want to schedule it the next Thursday, mas okay din para magpa-appointment kayo ng mas maaga.
1: Yun, oh. Sa mga kabayan natin na mayroong ganitong problema, wag pong basta-bastahin, ha. Pagka kidney na ang nagkaroon ng karamdaman, dapat agapan ka agad yan, mga kaibigan, ha. Okay, Doc Ron, ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pang binsahe, Doc, sa ating po mga tagapakinig.
2: Yan po, mga ka-wellness, ingatan po lagi ang ating katawan and be always cheerful, especially kapag ka sa panahon ng mealtime po ninyo. At huwag pong kalimutan ang supplement po natin, Santon Plus Herbal Capsule and also Premium D3 at sa kape naman, Santon Gold Coffee Mix. Mga ka-wellness, ingatan po ang ating katawan. Yan po ay pamana sa atin ng Diyos.
1: Okay, salamat, Doc Ron. Sabi nga, choose to be happy.
2: Choose to be happy.
1: Dahil marami ang nagagawa niyan sa ating pong pangangatawan. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung ko Doc Michelle Hinas na sabi, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
0: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula

0: Plus. Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
3: Edukasyon,
4: edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon,
4: edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
5: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang ako ng sugar. Salamat yun sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Kasakit sa nawong kong naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo, iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love. Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless Love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: sa aga. Malakat na ako. Mapauli na ako sa Pilipinas. Kasi hindi na ako makaulat. Hindi na ako makatulog sa sobrang kalangkag. Ba, ang cellphone ko nag-ring? Uy, si Nanay ang nagpanawag? Sabton ko ah. Hello, Nay?
1: Oo, anak. Ako ini. May balita ako sa imo. Apang hindi ka lang magpahinali, ha?
0: Nay? Ay, nga ah. Ano bala, ina?
1: Nasunog ang balay ninyo.
0: Ano? Nasunog ang amon balay?
1: Oo. Wala gid sang nabilin. Natupok kin ang balay kay ti. Daan na mo.
0: O ti, sisali ka kang bata. Din sila?
1: Ari di subong sa akon. Ari man diri si Hana. Amo man si Briggs.
0: Pambala ko kay Briggs, Nay.
1: Ah, dali lang.
0: O Diyos ko. Nasunog ang balay na amon.
2: Hello, ga? Kamusta ka dira, ga?
0: Ano nga tabo? Nga nasunog ang aton balay?
2: Wala man ako makaibalo, ga. Inagtambong ako sang bunyag, sang anak, sang amigo ko mo. Kagsang nag-abot ako sa balay. Daugin takluban ako sang langit.
0: Ay, sige lang ah. Total, gabok naman na to. Dira lang ani sa balay si Sally, kagang iya anak.
2: Oo, ga. Kaysa din manabi sila makalto.
0: Wala pa bala siya makakita sang obra?
2: Wala pa. Pero nagapangita man siya.
0: Kinahanglan gid na makakita siya sang obra.
2: Kuman, hindi man pwedeng stamintras. Saguro na ton sila.
0: Amo matuod. Ah, dali na lang matapos ang akon kontrata ah. Kaya mapauli na ako. Kinahanglan na makapatindog lang kita sang aton balay dira.
2: Amo gani ga? Uragi sa may napusla na. Nasunog itang tanan.
0: Ah, pero siguro makaigo naman ang aton sinuktan sa bangko para makapatindog kita sa balay naton.
2: Ate, oo ah. Basi, ay, hindi ka nalang magpalibog dira ga ah?
0: Oo ga.
2: Sige, kay madamo pa ko sa ate panun. Katuan ko pang nasunog ang balay.
0: Ate, sige ga. Bye.

0: tsora mo?
1: Ay, gi, nasunog ang amon balay.
0: Oh, ano?
1: Oo, nasunog ang balay namon niya.
0: Oh, Diyos ko! Nga nga nasunog, how?
1: Wala nga sila tanan na kahibalo. Kagsubong, ato sila tanan kinanay. Si Sally kagang iyanak. Nagsaylo sila sa balay. Amo man si Hana.
0: Ote, ginsugiran mo sila nga mapauli ka?
1: Wala.
0: Mayo. Mayo kay wala ka na nogid. Kung mag-abot ka dito, makibot gid sila.
1: Amo matuod.
0: Wala gid sila kabalo nga nasunog kay inyo balay. Wow, araw.
1: Wala man na binatabuan si Brick sa balay. Kaya migin kagtuan siya.
0: Grabe nga, di malas na tabo ba? Sa gunsong gila mga hitabo. Ginkawata na ka mo. Nasunog pa ang balay ninyo.
1: Oo man. Sa mabuang na ko siniya. Nga bilang nga mo sinang kakatabo sa amon niya man. Nga ah.

kundi eh, wala nang balay. Nasunog na. Kag napilitan nga manahawag sila ni Sally kagana. Wala sila makaibalo. Naging sunog kusang hungod ang amon balay. Ginbasyahan kusang gas ang amon kusina kaging sindihan. Hindi ka dasig lang sang kalayo. Pagmayo kay wala na si Sally kagana sa balay. Wala na kusang problema kay Grace kung magpauli siya.

0: malindahan, anay ako. Sang paranyagaho naton sali, Hana.
1: Oo, nanay, si Maa.
0: Ikaw, Hana. Magsugod ka na sa pagpaninlo sang balay.
2: Oo, Chay, si Ma.
0: Ah, sige. Amo na ako. Ah.
1: Ote, kapati ka? Nagsiling si nanay si Ma na ikaw maninlo sang balay. May gagidya.
2: Ano? Sino ang nagsiling sa iyo mo? Ikaw ya? Ano kahaw? Kung makahibalo si Chay Sima na anak ninyo ni Brex ang bata mo, palayason kagidiri.
1: Kag ikaw, amo man sinang matabo sa imo. Malayas ka man diri. Bangod ka nagapaikrat ka kay Brex. Bisan pang may asawa na siya.
2: Pareho malang ta ah. Malayas ka man diri no. Pahugon mo ka? Ikaw na ton. Kay maayo kaya maginto kay nang Grace. Tanawon ko kung anong matabo. Sa tion nga makahibalo siya, nga kamo ni Brex ang matuod nga nagaupod sa balay nga to.
1: Ati sugid! Wala ko yung nahadlok no? Bangod nakahibalo ako nga akong pasalubihon ni Brex no?
2: Ay ah, base wala ka makahibalo? Nga sailuhon ka ni Brex sa lain nga balay. Kayman, kami ang maupod sa baklo niya nga balay nga para sa akon. Kayman, laya ka na sali. Wala ka na sa mapabugal. Lusyang ka na. Amo na nga wala na namian si Brex sa imo.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabor. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Samphone Gold. Coffee

0: Wala ka gid nagpabalo nga mapauli ka na.
1: Nga ra ka dumugay ka mo. Din si nanay? Sa din na si Briggs?
2: Ay, wala din si nung Briggs. Nagpangita siya sang obra. Kag si Chaisy ma, nagpanindahan.
1: Amo gali? Ah, aton duha ka maleta. May ano na to nga pasalubong ko sa inyo. Sa din ng bata, Grace? Din si Mary Grace?
2: Ah, nay, ato siya sa kwarto. Nagkakatulog. Busos! Kakyot na bata nang mo! Nakasunod yun sa imo!
1: Ay, tanawan ko siya. Hannah, dalang-dala ko sa kwarto.
3: Oo, nang.
2: Ah, nang Grace, dali ka! Tanawa bala si Mary Grace? Sus, do anghel!
1: Ay, ah, dali ka!
0: Kanome, hindi yung magpasipsip kay Sally, ah! Hey, nagainit yung ulo ko, ah! Ay, ang duwa gali ka malita. Ipasulad ko na to, ah!

0: pare ang malita. Anay ka bala, kibuksan ko ni. Tanawon ko kung ano ang dala ni ng Grace. Posibala kung wala ko masako. Hindi ko yung magpasugot. Pareho lang kami ni Staling na sampid. Gani kinahanglan nga may ara man kuya i. Kag hindi lang ina, nagadala naman ako sang amon anak ni Bricks. Ay oh, hindi na yung mahimo, no? Nga wala ako sang parte sa tanang nga butang nga ari sa malita nga ini. Ay, aber, usisaon ko be. Ano ayan ang unod siniman? Uy! May duha karilo diriyo? Para ni kay Sinoya man? Ay ala! Gold pa o! Ay! Basikon kay Sally ni? Ay, kuwaon ko ning isa. Taguon ko ning adaan. Kag magpawala.
1: Tawatan!
0: Pum! Sally! Wala gid ako magsala!
1: Nagpamatod ako na tiiron ka. Kay basikon kawatan mo ang dala ni ng Grace? Ha! Wala gid ko magsala! Gingkawat mong rilo nga ina! Nagsiling si ng Grace nga akon ang rilo nga ina!
0: Duha ni kabilog, gani ako ning isa.
1: Kay nanay si Mang isa!
0: Ano?
1: Akon ang rilo nga ina! Akon! Abi na!
0: Ano?
1: Nagasubra ka na, ha?
0: Mabato, Kuya Simoya! Nasapiyo ka? Nasapiyo ka?
2: Dumugay? Subong naman! Nakadumugay naman ka mo? Ano ba nung natabo sa inyo?
1: Kay naabdan ko siya na nagapangawat sang dala mo ng Grace?
2: Ano? Hana, matuod ba na ina?
0: May, iindi ng Grace ah. Ginlantaw ko lang ya. Apang ginagaw niya dayon sa akon. Gani, nabuka agad ang kristal sang rilo nang.
1: Mabutin ka pa! Ginpakaon mo sa akon ang rilo! Ano pa? Nabuka? Kay gintupra ko?
2: Ay, do mga ido ka mukhang kuring. Nagadumugay ka mo ya, Permi?
1: Siya na yan ang nagunayan nang ya. Kay nahisa siya sa akon mo.
0: Nakakig ka naton? Man, ako naman ang naluyagan ni Bricks. Kag hindi na ikaw.
2: Hana?
0: Isugid na lang naton ang matuod, Sally, ah. Para makahibalo na sila kung sino ang nagasugid sang matuod.
2: Ano nga matuod, Hana?
0: Ang matuod ng Grace, si Sally kag si Bricks nagaluib na sa imo. Kagila na bata si Mary Grace.
1: Ano? Hana! Patyon kagin ni Bricks ang hinhima o ini!
0: Oh! Patyon niya ako? Nagadala man bala ako? Double murder na kang kaso niya eh?
2: May... Nagabusong ka man, Hana? Kag si Bricks ang amay?
0: Oo nang. Gintama nga abi ako ni Bricks. Buti, maano man ko abi. Ano man bang mahimo ko sa iya? Kundi, nagbusong ko eh.
2: Oh, Diyos ko.
0: Pero, paayo na lang ko yan ang sangsakay sali nang. Wala ko yung nagapanginto si Imo. Hindi pareho sang pagpanunto ni Sally si Imo. Nga samtang naghahambalanay ka mo sa telepono, nagaulon siya sa paa ni Bricks. Kag si Bricks naman, nagakutes ang nipple niya.
1: Oh, Hana?
0: Magbuteg ka pa? Nakita ko gid bala ang tanan. Kag nakahibalo ako sang tanan. Wala siya naghandom nga maghikog ng a? Ha? Kabalan? Mahikog? Ha? Nge-nge, musali eh.
2: Oh, Diyos ko. Diyos ko! Nahimo ninyo ini? Nahimo ninyo ini ni Bricks? Nahimo ninyo ini sa akon? Nahimo ninyo! Nahimo ninyo!
1: Ginpapati niya ako nga wala siya sang asawa. Di, nadalagin niya ako eh. Kaginpapati niya ako nga mahigog siya panbayaan ko. Di, ano man abing mahimo ko nang. Wala ko sang dangpan. Gani, nagpasugot na lang ko sa gusto niya nga matabo eh. Di, amoy na matuod nang.
2: Nagpasugot ko? Natuntuhon ako? Kamo nga duha?
1: Amo man na si Hana nang. Nag-abusong man na siya.
2: Kamo nga duha? Kamo nga duha nagtunto sa akon?
3: 17 pa lang kuya nang niya. Si Sally ya, 22 na na.
1: Hoy, Hana! 17 pa lang kuya sa ginhilagta ni Brix, no?
2: Oh, Diyos ko! Diyos ko!
3: Ay, nang, hindi na kuya mag-akusar kay nung Brix, ah. Kaiti, minor de edad kuya mo. Pwede ko siya makusar. Kag mapriso siya. Iti, hindi ko na lang napagbuhato nang, ah. Basta, sustento ko lang ninyo ako kag ang akon, anak.
2: Ano?
3: Oo, nang. Naluway man ko sa imo, eh. Natuntuhan ka na nila ni Sally. Di, tuntuhon ko pagin ikaw. Ay, hindi nang, ah. Sustentuwa lang ninyo ako. Kay okay, naku na dayon.
1: Ay, kanami si imo yan, no? Ginasiguro mo lang ang imo? Kag paano, kuya? Kami sang akon, anak? Hindi mahimo ina, ah.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Mrs. Monilin Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan.

0: buhay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon

0: Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
12: Na XFM kid how?
13: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
12: Na XFM kid.
14: Inani ang music ah.
12: Na XFM kid.
14: Ay, wala ka lang music magtapos bugtaw ka mamaya atis mga balita. Labis ang amin bigit mga DJs nila kag.
15: Wala sang konkretong asal. Kag
16: wala sang katumbas nga rason kun naka X.
15: Simply
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Na XFM kid how?
17: Timo.
10: XFM 103.9.
18: Mga katropa, exa

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari

0: FM News Central.
1: XFM Time Alas, Jess, 47 na mga katropa. May nga agasyadad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinigaman sa buong abayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang sentro. Sentro. Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Oktobre 15, tuwig 2026. Kag subong agayin nyo diri kaupod si katropang Franz Andro Burgos. Sentro. Mga katropa, kita diri mag-inup na nai, humali na last 10:30, tubtob alas 12 sang udto. Agad sa plaka mga importante nga mga issues, mga katropa. Naton diri tutukan talakayon kag-diskusyonan. Sentro. Sa mga nagamonitor, dira subong sa aton, good morning sa inyo mga katropa. Mga katropa, ng XFM Bacolod, babatayan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. XFM Caban Calan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency, mga katropa. Yan, 98.9. XFM sa Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7, mga katropa. Hindi ba kamo magkalipat? Mayra man kita sa social media, no, sa Facebook na to na muning XFM Bacolod News. Kag mayra man kita XFM Bacolod News and Public Service Authority. Para sa mga updated ng mga istorya, mga katropa. May ara man kita, no, sang YouTube. XFM 90.3 Bacolod for the live stream, mga katropa. Hindi magkalipat, meron kita sang official streaming app sang XFM Philippines. Ngayon nyo ma-download ra sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, ma-install kag ma-download nga libre. Drasin nyo nga mga Android phones ang XFM Radio Network. Ma-access mga katropa ang 53 on-air stations halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag meron kita sa ginatawag ang text line, no? Text line na to, mga katropa, 0915-628-7926. Munang text line na to, mga katropa. Alas 10:49 na, mga katropa. Kag subong agad, ganun lang ato, dapat tutukan talakay ka-discussion na ayon. Sining adlaw, drilin sa to kapala, tuntunan ng sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, discuss na ni Dugay-Dugay, kay nga ah. Ang nag-trending ni mga katropa about sa balde-balde, eh. Nakapaton sang online criticism sa publiko. Tido halos tanan gate kay ti syempre mga katropa, ginapresentar na gid man na ang mga ini nga mga programa kon sang gobyerno, mga proyekto sang gobyerno kay ti bangod naga-exist na sa social media o kon naga-exist ang social media mga katropa, ti well dira ipresentar para mas madasig nga ipalabot sa publiko nga amuning amon nga plano o kung proyekto sang gobyerno sa karon. Di mga katropa, ang nasambit ni nga mga balde ho, ang muning hinambal ni President Bongbong Marcos Jr. nga magbakal ka mo balde. Kaya tuduan lang ka mo namun kung paano gamiton kag mapuslan ang tubig ulan. No? Kaya nga, ang tubig ulan, ang muning saluron ta sa tiyon para may gamiton magabot ang El Nino. Mga katropa. No? So tika hapon ang DSWD ginpresentar ini, tapos may gin search pa kami, may lang si AI, very helpful man mga katropa, but nangin mapinuslan naman si AI sa amunibing nga bagay kay gitagaan niya kita sa instruction kung mag-search kita sa Google, no? At paano ni gamiton ang nasambit ni nga balde nga may water filtration, mga katropa? So ti si Google nagatag sa amon sang amunyo. Te, ipresentar ka po nila ngang balde, gimbutan, gimbuhuan gamit ang drill. Ginbarina, mga katropang balde. Tapos ang water filtration, eh. O, muna yung water filter, mga katropa, may hose na siya mo, duging palusot, tira sa sulod siyang balde. Tiyan mo nang gintudlo sa amon. Insakto, gidman, namugin man ginhimo ni nila, ho. Tapos mga katropa, ang tubig nga higko, ipatubodo na nila sa dogripo nga may filter. Kaga muna ang ano ya, ang resulta, limpyo nga tubig, klaro nga tubig. No? Pero may mga katropa, may mga nobserbahan kita. How about being too big dito sa babaw sang atop? Nga ginapamusunan sang koring, ginaihian sang ilaga. Ginapamusunan man sang ilaga. Teko dito, karoon yung mga katropa, magkuhas ang tubig to. Te, mainom na blayhan? Siyempre hindi eh. Ang ina ng mga bagay, mga katropa, ang mga balisbisan sang atop, nga te every time magulan, mailig na sa balisbisan sang atop, abo na sa luron, taya, para panghugas lang. Te, na yung mga katropa, for consumption, no? For ano lang, nga imnon tower whatsoever, may mga tubig yung mga katropa, nga dra kayo makambal, nga ay pwede niya mainom. No? So, ti ang ining ano mga katropa, ang ining water filter nga ni, limitado lang niyang use yung mga katropa. At all the time, yung magamit mo ni. And ang pamangkot, tari, for how long tani siya magamit? Ang nasambit ni nga water filter na yung i-provide sa tons ang gobyerno. No? Ti, tapos, sariyo, may baldi na nga dala. For example, ang pamangkot, dira, hambal nila, ang balde nga baklonta buhuan. Ti basi madala na ni ang pamangkot madala ni ayhan sakit ang barina. O kung basi ang water filter lang yun ni guro, no? Kaysa instruction buhuan mong balde mo. Tapos para mapalusot mo dang hose or ang do ayas no ang hose dira nga naangot sa water filter nga ni. Ti galing mga tropa, ang pamangkot din capacity sa sining water filter. Ano ayahan nga mga size ng tubig ang masarangan niya masala. Kahit sa description ni daan 0.1 micron ng filter lang, no? 0.1 micron ng filter. Te apamangkod rin mga tropa, kun adlaw-adlawon tani gamit hasta sano lang ning filter ngani. Unless dira kun may ano bala no? May arablay ban nga redisposable isla mo naman bag-o. Oh, te pati ko siguro nga maglawig-lawig ning paggamit sang water filter. Pero mga katropa, take note, hindi tanan nga higo nga tubig ma-filter ta kag mainom. Nan. 'Di ba? Unless kun ipabukalan mo gid, no? Pati ko ya siguro nga dira mga katropa nga ang mga tubig nga may ara gid nga kinanglan ta gid pabukalan. No, kahit na dumduman tayo sa una sa college ta, may chemistry classes kita nga ginatudluan ta kung paano malimpyuhan it's a different nga pamaagi or process agad nga malimpyuhan ang tubig nga mainom para mainom ta, para maging potable mga katropa. Kaya ara may mga bakterya nga kung i-filter mo lang nga hindi na sila madula. No? Tabled line ni mga katropa, hindi tayo na sila makita mo, okay lang tani, bla kung visible sila sa panulukan ta, ay pangkwaon tani sila galing isla ni mga harmful bacteria sa mga kakos ang paglain sang syanta. Te kay hindi kay mga microscopic organism na sila ha kinanglamo gidiyam ay gamit ang microscope nga ay inigiling nga tubig oh may presensya sa bacteria nga nagakos ang cholera, nagakos ang diarrhea, nagakos ang kanuno pagidabi ng mga amoeba whatsoever mga katropa ng mga balatian nga mga waterborne diseases kumbaga. No, so te kinanglan tani sila ya nga ginatudloan kita gani nga hindi dali-dali mainom ang tubig as long as nga waay nakaagi waay na pabukalan, no? Amo na gani ang balnila nga i-filter mo lang siya pero hindi kini kasalig, klaro lang siya tod mga katropa, clear ang itsura sang tubig pero ang pamangkot dere mainom na bala, safe mainom na o kun hindi. 'Di ba? Temo na yung aton nga ano mga katropa, ang aton nga dako nga pala mangkutanon even though tood mga tropa naghatags na sila sa aton sang idea ang water filtration yung mga tropa dugay na niya nga proseso sa tubig mo kabalugid kita may mga ano na ganis sa una engineer na dumdubang ko na sa una elementary may gabaligyan na siya sang container nga ang gripo may mga gagmay nga mga pebbles lain-lain color sang gagmay nga mga pebbles bilang nga every time pandaro mong gripo amo na siya kung nung masala sa tubig mo. Tidugay na niya ang water filtration. Yate, may ara ni daan niya nga different system ang pag-filter. May ara mga bato, pebbles. May ara ginman sa ginatawag to nila nga mga fiber. Made fiber nga mo nabing micron nga na. 0.1 micron filter. We're not sure kung made of ano ni sa. nga synthetic material, mga katropa, no? And gusto talaga diri mahibaluan, no? Ang punto diri is may ano bala, no? May bastante lang gidya nga tubig nga mainom ang tawo, bisan hindi na tayo maligo, hindi man tayo mapatay kung hindi tayo maligo, di ba? Importante ang amount sang tubig nga ma-intake sang tawo every day. Kay do hindi pa man ni siguro mga tropa nga dugalala ang sitwasyon ta. The point lang gid diri is importante mahatagan sang ano blano preparasyon ang publiko every time kung may crisis gid man sa potable water.

0: Bisan sa suba. Basin limpyo ning tubig kay ginasalan asang bato. Kando sebla, bisan klaro. Imnebla kay dugidugay pugarhot imula trasan. Batsyag asang sakit sang tiyan. No? Kay gali dito sa babaw may karabaw ga paligo, gali. Kaklaro sang tubig sa suba, no? Abi imnon ta ni. Kando sa didre ta ko ilimnan. Way kagali ka balo at itong karabaw ka pa hulom-hulom mo. Na. Diba? Tiyan mo ni sa subong mga tropa, ito may mga lamawan. Alamawan, basin siya sa mga nagkakaon. Amo ng termo lamawan, tingin tsura to sang tubig nga gamit sa istubulide, example, nga ginsalaw, do lamawan, gidman mo. Duging kandos, blanila, da sa galunang mga tubig. Amo na yung kunabi, may balas, eh, for example, amo na, no? So, ting mga tropa, ka, ano nagisang sitwasyon sa mga sa Pilipinas? I'm hoping, no, this is not a desperate move to impress the people. Kag pagpakita ninyo nga you are ano man nagapangita sang pamaagi agud nga masolusyonan, masalbar nato ang tagsaka Pilipino sa crisis every sa tion nga magabot nga gidang lala nga maglalang sitwasyon bangon sa El Nino. Sentro. May mga water facility gani sa Singapore, may mga water facility sa in other countries pag no ang fresh water. Tay mga katropa dito sa Singapore, we experience mga katropa, ang tubig nga ginakwa namon sa banyo. May ara na sila yung mga katropa nga heater. Saluran na namon kung gusto namon mag-inom tubig, saluro na na namon ang tubig galing sa banyo. Sa gripo sa ila dabi nga tapo ang tapo water nila sa saluro namon. Ipainitan lang na namon sa heater kag para mainom namon. Amo na to sila ya. Te kabalo na makita dana ng Singapore, wala sila ya sang ano gid sang fresh water, wala nga source bala. For example, may mga falls, dumindag kong mga bukid, wala. Napalibutan sila sa baybay mo. So, tiyang tubig, sigurado mga tropa, may samo na niya sa salt water. Kag do halos, dakong porsyento nga puro salt water ang tubig to. Pero galing ti may water, ano sila, may water treatment facility sila. Sa tiyon niya mga tropa, nga mag-crisis sa tubig nga mainom, waay sila sa kakulba, kaya nga may water treatment facility sila nga ga-exist, ga-which is, mga katropa, gin-solusyonan, kag-gin-preparahan gidya sa gobyerno nila. Kikabalo sila nga muna set up sa pungsod nila mo, kung ikumparar sa, just like sa Philippines, damo kita yung mga katropa sa mga freshwater sources. May mga falls, may mga kabukiran, damo ta di. No, tinga, muna ibladu, ginakot-takot sa administrasyon subong ni Marcos. Centro. No? Nga, ano matyag nyo sa amon sa mga Pilipino, doon ka mga way na ginminamas ngaan? No? No, muna, abla? Uy, takabalo, wala itong taning ilang audit. Ngayon ba siya kung tagpila naman ni Kamil-mil ning taga-filtration, water filtration nga na. No? Kaya mga tropa, discuss na later on with Sir Benji Uray, kagibang pagid ng mga tupi ko karon. Kaya ba siya makachimpo man kita, discuss na pagid ng preparation man sang probinsya sa El Nino. Makaupod man ito later on si former Governor Rafael Lito Cosculuela, mga katropa. Alas 11:01 na. Centro. Discuss na no? Kaya di very interesting ning ining water filter. Doon nag-comedy show naman sila sa gobyerno to. Doon nag-ano naman sila. Doon yung pakita naman nila nga doon. Amo lang ining masarangan nila, black. Doon mo kinmakita mo. Kung ang gobyerno na to, ang gatipid. Kung ikumparar mo sa ibang mga pungsod nga ang budget nga gin-allocate, why ginatipid? Why pala gina-ano ako? Eh, ano ay yan? Ang rason nga ginatipid sa gobyerno. Di siyempre, prioritize nilang ila bulsa eh. Oh, na, why is it nga makahimo? Tapos ang amun eh. Kung amula man igali ka dako ang budget sa aton nga pungson. Why? Nga, hindi ta ka-invest. Amun na nga for a lifetime, for long term na nga solusyon sa amun nga mga certain kind of problem nga posible pang atubangon sa pungson. Di na tayo mag-expect. No? Kay ginagipit tagani sa gobyerno ta kay ti pangpasulabiho nilang ilabulsa, di ba? No, kay ti mo na subong mo.
1: Sir, yes sir.
0: Okay, wala kabalo naman kita ang talamak ang korupsyon subong sa Pilipinas. Hindi na naman malipod subong ang tawo, kabalo na na bot na naiadaan humalin pa sang una sang antes naging bulgar ang korupsyon diri sa aton. Tawo ya kabalo na na ya. Diba? Lason si tres na mga katropa. Padulungan ta ni Sir Benji Uray. No? Ang sa Basiwa Employees Union discuss ta ni mga katropa.

0: Pagdugay dugay best mga kachempo kita padulungan tani karon ang lakas ng panahon update ta lang no oras ang hapon grabing pangilat kag pagpanaguog no? Tapos oras ang kagabihon gabi man pangilat kag bimo do mega pang picture yun, eh. No gabi mga katropa no kagabi gabi ang pinangilat. So later on check ta na mga katropa observation sa chimpo no pero subong discuss na ni with Sir Benji Uray no pakaupo naton ari sa karon sa piyak nga linya mga katropa Central. Sir Benji good morning welcome sa XFM sir ko upod mo subong si katropa nga Andrew Mayngaga.
1: Mayngaga sir kag Mayngaga sa imo tagpalamate.
0: Thank you again Sir Benji no, sir ang gininbitar ta ka para ma-discuss ni ano ang inyo binga paglantaw sa sininga plano sa gobyerno kay tibangod sa solusyon para malikawan ang kabut ang krisis sa tubig kay nagahilapit ang El Nino. Pero Sir Benji bilang sa bahin ni sa inyo sa Basiwa Employees Union sir. Ang nasambit ni sir nga plano sa gobyerno nga tagaan ng tagsaka pamilya o kung mga kada Pilipino sa water filter para anytime ya ko may krisis sa tubig manala ang mang sala na lang ta tubig. Pero Sir Benji, ano yung maseling tani, sir? Do you think very convenient for para sa ato yung mga Pilipino?
1: Sa liwat, sir, may aga, no? Yes, sir. Ang isa nga klase sa statement, sir, para sa amon sa union, especially sa mga water districts, no. Para sa amon, isa ini ka inutil nga statement sa aton nga presidente. In the first place, sa pila ka milyon sa household sa bilog ng Pilipinas, tagaan na nila sa filter.
0: Yes, sir.
1: Filtration system nga ginatawag nila.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, tanan nga pamalay sa bilog ng Pilipinas, mabakal balde.
0: Mm-hmm.
1: Diba si sir mag-shortage ng balde sa mga manufacturer?
0: Balde.
1: Kalablawan. Kay, ang kinanglanon nyo, sir, sa Pilipinas, kinanglanon sa tagsaka panimalay, security sa tubig nga ginatawag. Kinanglano na to niya ang sufficient na supply,
0: yes,
1: potable,
0: uh-huh.
1: Ng barato, ng tubig. Kaga makasustain sang kinanglano sa tagsang panimalay 24/7.
0: Amo na.
1: Ang dapat niya nga kinanglano na to, amo ni, hindi balde.
0: Mm-hmm.
1: Ang number one niya kinanglano na to, subong, is ang accountability
0: sang
1: malita to nga mga flood control projects to.
0: Mm-hmm.
1: Di nga akong gingasto to nila when it comes sa supply sa tubig nga, which is obligasyon sa gobyerno para sa pumuluyo. Dapat amo nang ila priority, hindi kay balde.
0: Mm.
1: Makita taman na sa social media kung ano ang pag-criticize ang mga tao sa iya.
0: Mm-mm.
1: Iinsulto na nga ang aton presidente wala sa may namang-an.
0: Okay.
1: Kakaladawan, blaser, kay yeah, presidente ka lang. Amo nang imo nga statement ni pagwa. Ano nga klase sang advisor, may ara ka?
0: Okay. Pero, Sir Benji, no, kahit siyempre kabalo, nakatanugi ka mo yan mo, no, empleyado, kami sa aton nga water district din, no? Sir, ang ining nga mga solusyon sa El Nino kung pag-istoryahan, do you think, Sir Benji, maka-experience agad man ta sang pagnubo sang water supply para ipalabot naton sa consumers, sir?
1: Actually, sir, why pa El Nino? El Nino nga ordinaryo, super El Nino, pag ito natawag.
0: Mm.
1: Ang supply sang tubig sa Bacolod, sir, kulang na mo.
0: No.
1: Hasta subong ka supre, rin ka inulan, pero why ni tubig, ibang nga areas ta?
0: Sakto na.
1: Yung isa tutuod lang din ng mga reklamo nagkadto. Wala ara magyapon na sa dulunggan sang bungol ng mga board of directors, general manager sang Basiwa, when it comes sa compliance sa joint venture agreement, bisa naghiraya pa na. Hindi tayo sir kinanglan ang privatisasyon. Ang kinanglan tayo, pundo halin sa gobyerno sa pagpatinad sa ngaton ng mga water sources. Di kita mo kung hindi ka mango nga presidente. Nag-groundbreaking ang Bacolod Water Incorporated. Ipabugal mo. Which is iya niya sa private entity nga proyekto. Hindi niya kaya sa gobyerno. Di ato daan, gin-off daan sa pag-inyal de Benitez. Nigrega sa taya. Ano naging niya ka inutil ang imo yung mga executive secretary at mga advisor mo da nga hindi niya kalabot sa imo ang balita nga private entity ito yung project.
0: No.
1: Tapos ipabugal mo? Nga first time sa Negros sa muna nga project.
0: Mm-mm. Okay. Pero, Sir Benji, ang ato lang gid man na disuwang is gusto mahibaluan, may kang tanan, bala sir, sa sininga crisis, nga which is ti ang gobyerno nato nasyonal, amo na ningin presentar sa aton, bakal tabalde, tapos tagantan nila isang water filter para makakainom kita, bisan na nung say, isang tubig da, para masala, importante, masala lang. Pero sir, do you think dari sa aton, sa lokalidad, sa syudad sa Bacolod, may mga, ano kita, mapangitaan, gid man ni ayahan bala sang ano ba sir no? Do alternate bala from the national government kon i-localize ta dring ining mga solusyon man. Sir Benji, do you think atong LGU naga ano ba nagapangita gid man isang solusyon ni eh?
1: Ong ang butang corporation sa transaction?
0: Oo.
1: Hindi siya solusyon. Nelo po, sa muna sa yang kamatuoran kay nga ang sektor sang tubig. Amon isang sektor nga napabayaan sang gobyerno sa bilog na Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Even sa irrigasyon sang mga ton nga mangunguma.
0: Mm-hmm.
1: Maintindihan ko na sir kay te nagatiner ko sa uma.
0: Correct sir.
1: Nagatiner ko sa bukid.
0: Oo.
1: Da pulo pananom ta tudyutay nga mga utan-utan.
0: Mm-hmm.
1: Te dito mag-init mag-summer lang nga usual nga summer.
0: Oo.
1: Gasala ganitong tawo to
0: pagita
1: tubig.
0: Mm-hmm.
1: Te dito may mga sapa-sapa pa na, may tuburan pa na ang gagmay, which is jutay ang nag-consume. How much more nga pila kalibo ang nag-consume diri sa Bacolod? Residential lang na, may commercial pa.
0: Hmm.
1: Ang kinanglanon to, sir, is long time na solusyon, kag-preparasyon. May ninyo maukon wala, may ara kita sa long-term solusyon nga ipakita, which is why ina sa ginahimo ang aton nga LGU diri sa Bacolod, especially.
0: Mm-hmm. Okay. But Sir Benji, I think may kay ti ang Negros Island region is one of the malagi ko naman, posible nga maigo sa El Nino. Pero Sir Benji, ang solusyon diri sa aton nga LGU is may bulk water na kita dire, pero ang concern pagid racer is ang supply, kundi pagid kita makita mangita sang bastante nga water sourcer para malabot ang gina-require nga MLD.
1: Ang amo niya serya sa basiwa nga tindog sa Union is hindi ta kinanglan sang privatisasyon. Usually ang ginahimo sang aton nga gobyerno, ang aton nga LGU,
0: yes,
1: nga manginluwas sila sa responsibilidad sa paghahatag sang supply nga tubig sa Pumuluyo. Ginatugyan nila permis sa mga pribado nga tao. Ang kinanglanon ta sir is public to public nga pagbinuligay. For example, ang Murcia Water District. Mabakal ang Murcia Water District, which is exist na nasa, pero kulang pa. May Talisay man ta sir nga water district, may Silay nga water district. Why not nga sa ila tayo mabakal, kay gobyerno man na sila. Nga aya makadto tayo permisa privatisasyon man kay may partida sila. May kuluoton da sila o kon may malita da o paper bag nga ginabaton. Amo na ka simple sir mo. Kay kon ginaulikid nila permi ang consumer sang Bacolod City, especially minte. May mga project na sila kag mga plataporma nga ginapakita hindi kay isugid lang kag itikal during election. Pero kung ara na sila nakapungko, why naman sila kakilala sa mga butante sa Bacolod? Especially si Albie Benitez. O, nag-congressman lang sa, why man sa sang konkreto nga solusyon? Puro man lang tutikal. Timambal pa sa nga himuon niya nga super city ang Bacolod. Tisubongga suffer. Tisuffer city. Gabi na ang syudad sa Bacolod. Ang mga tagas nga lugar, why tubig?
0: Mm-hmm. Okay. Pero subong ni Sir Benji, no, sa bahay ninyo yun, sir, ano na rin aton nga ano, sitwasyon, especially sa kaso niyo ni sir, nga sa subong, no, doon, pila na katuig, sir?
1: Actually, sir, ti ang kaso namon, aragyapon sa civil service when it comes sa compromise agreement, yung pirmahan sa board of directors, kaga officialis, kag-lawyer sa Bacolod City Employees Union nga Basiwa. Ara na gyapon sir kaga nagahulat na lang kami nga nag-request ng amon nga lawyer sa pag sa Civil Service Connection Civil Service Commission. Nag-request na kami tong dapat ma-set na sang hearing when it comes sa contempt nga kaso, ginfile namon dito sa Commission Proper sa Manila. Mm-hmm. Galing kay ti hindi ta na manigar, sir, nga may delay gina kay ang mga taong involbado dira connected man mo. Di tanawabla, sir, sa Eco Park lang example na, hasta subong ang Board of Directors ng Basiwa, why magin himo? Mm-hmm. Sa gin-purchase nilang Eco Park nga which is irregular para sa amon pagtanaw sa Union, irregular, illegal, overpriced. Hmm. Ti nabayran na to ang pamilya to nga tag-iyas ang luti, ang papilis, way pagyapon. Hmm. Ti ang former general manager si Muna DR, din ginimo pag-executive assistant ni Greg Sataya on environment. Ida, bayara pag inadaguro, kluwaon, ano man.
0: Hmm. Hmm. Okay.
1: Ang muna blaser ang kasubo namon which is ginakalipay ni Muna DR din kay waay sa gani accountability sa ginpanghimo iya sa Basiwa ginappoint pagid sa isa ka posisyon sa LGU.
0: Okay, sige, no? So well, Sir Benji, piyang sa bahay ninyo, lang gidya subong, no? Any plans nga pagsapol bi do ano ni man do kayti kung mga pagikamo bulig sa aton nga mga iban nga mga grupo, Sir Benji, posible nga solusyonan gini, sir, kiti asta subungo do padayon way pa kamo nahatag nang dapat nga mabaton ninyo, sir, sa subung do ay pagit.
1: Oh, mo na gani, sir, kay usually nga ginambal nila perme nga pang personal kuno namon ang amon kaso sa Basiwa.
0: Okay.
1: Pinaklaro namon yan, di niya personal. Sakop na di ang mga kapuhan ta sa ulihi.
0: Correct na.
1: Ang pag-antos nila when it comes sa sitwasyon sang Basiwa sa Subong, sa Subong at Utay pa lang gani ang konsumidor, gaamo na ni sitwasyon na much more 5 years from now, 10 years from now, ano pagid ang preparasyon ngayon mo on kung privatize ng Basiwa sa Gihapon? Gambal sila, sir, nga gahipos kami kuno, oy, kulbaan ka mo sang ang gailig bilang nga sapa o konsuba ang delikado, ang linong kay base malumo sila.
0: Okay.
1: Amon niya, sir, ginawa lang namon Japon sa pagpangamuyo nga masanagan ang utok sa nga Board of Directors ng Basiwa. Kagakabay pa nga maghalong sila nga ila ginahimo magabalik man Japon sa ila. Ti gasalig sila kay ti pila ka years sila term, 6 years, 5 years, 3 years. Why naman sila sa Basiwa? Mabalik ang ibanda, mabalik naman lagan sa pagka-councilor. Oh, maiban mabalik naman sa kung ano nga posisyon nga ginhalinan nila. Di kung ang ilalang niya personal ng interes ang inatanaw nila, maabot yun man natin siya ang inatawag na accountability galing sa ulihi lang.
0: Okay, sige. Sir Benji, kasi may gusto ko, sir, ipalabot. Sir, nga ano, sir? Mensahe?
1: Sa tanan nga konsumidor sa Bacolod City Water District, which is klaro naman ang adlaw-adlaw ninyo nga pag-antos, kita tanan, hindi na tamang painto 2028 na dugay-dugay, hindi na tamang painto sa mga tao nga personal malang Japon ang ilang interest dira. Kaga dapat mag-ugyon kita nga pag sulong naton nga ang pagserbisyo sa tubig especially sa Bacolod City Water District ara iya sa gobyerno, hindi iya sa pribado. Kay ang atong naagyan sa pila ka tuig nga nangin privatize ang Bacolod City Water District paagi sa promoter ara naman subong ang hiraya magapadayon ina sa Gyapon biski hasta subong hiraya na kulang man sila man power hindi lang nila pag-akoon. Kay ang Board of Directors why man may ginhimo ang kontrata nga joint venture agreement sa promoter gingulpi naman ang tawo. Nagulpi lang nag-hiraya, why ng promoter? Amo lang nasa, sir, kaga sa Gyapon, ang amon nga ginapaminsar nga gabay pa kita ang bidisyonan kag sila ang mag-abotan simpo nga pagkakagabaan.
0: Okay, sige. Sir Benji, thank you again. Good morning, sir.
1: Sir, madami mga salamat.
0: Sige, sir.
1: Salamat.
0: God bless you, sir. Sige, sir. Salamat.
1: God bless.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:18 na mga katropa, ito na batihan si Sir Benji Uray, Vice President sa Basiwa Employees Union, mga katropa, no? Sila niyang ikuan natin sa komento. Ang wat naman yung mga katropa sa presentation sang, sining, sa atong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ang wat naman yung mga katropa sa sininga tubig, no? Prario, last July 18, 2025, nag-inom ni si Presidente Marcos ang tubig gamit ang same filtration system. no? Dito mga tropa sa ano ha, sa nagbisita ni siya sa Department of Social Welfare Development National Resource Operation Center sa siyudad sang Pasay. Kung sinindri mga tropa para malantaw sini ang preparasyon para sa nagahilapit to nga pagbagyo nga music racing. So ari mga katropa, oh, gintistingan ni Mr. President ang tubig from the filtration system. Mga tropa, do ginaduwa-duwaan niya pa. May audio na engineer? Pa, sige, pa pabati, tabla, pabati. Tari, oh. And music lang. Hindi. In, aranaw, ginsimutan niya. Tari na. Dududuwaan niya pa yun nun. Tari rin, ha. Pare, ininom niya gid. Music lang. Okay, wala sa sang ano. Oh, nag-thumbs up lang siya. Okay. Proti, basi dugi-dugay ito. Blag kaya pagtapos siya inom blaw. Ba't siya giblaw? No, naginatabisan pa sa ang ibang mga staff sa disability. Do, ano how? Do na dirian pas lang nga si Mr. President na ginom sang ginfilter nga tubig ba? No? Di mo na nga tundra nga ano na nga bantayan eh. Tudlaan nyo na dapat ang Pilipino, no? Kung gusto nyo gid man na ipalapta sa bugos ng Pilipinas, tudlaan nyo ang Pilipino kung ano ang dapat himuon. Hindi siling tanan nga tubig yung makita niya da sa lagyan. Kanduson na lang para ma-filter kag mainom, ha? Pili-pilion taman, mga katropa. Diba? Kay, siyempre, may mga tubig bilang nga nag-tiner sa ano, sang dalan, babe. For example, may gubang dalan. Ting tubig na matiner ginada mo. Diba, sing iba niya bila, oh, doon parehas gitsura. To sa ginsampol nila, kanduson na nila kag saluron, akag kagisalaon. No. Hindi na siya pwede. Doon kami mga specific areas nang iya nga pwede na ton, kuhaan kayo dyan sa tubig. Kaya, tood bila kung madala mo sa pagsala, mainom mo. No? Pero mga katropay, ang ulan, hindi niya para sa akin niya. Hindi niya safe imnon subong niya. Kapin pagiging naging saldo niyo bing tubig, galit sa balisbisan sa inyo atop. What if kung may mga ipo, toya karoon sang sapats, babaw sang atop niyo. Nagkalapudpud. Sang ulan. Ito yung mamala na mo, no? Gabagtik mo. Gabagtik. Pero ito, for the preparation sa El Nino, kay siling sa pag-asa, mabatsagan ta ng mga tropa ang pag hagan-hagan sa pag-ulan-ulan. So, tingiban sa aton, nervyoso man o nervyosa, siling sa presidente, magbakala ka mo balde. Ari mga tropa, gusto talangin ka mo ipa... Oh, yes, correct na, no? Sakto na. Mga katropa, gusto lang gina mo ni ipabutsyag sa inyo, no? Kahit gakabalaka man kita, bisan na kuya, hindi gi kuya kumporme sina, no? Ari mga katropa, ang siguraduhon taya, magsalod na lang tadaan sang mga tubig sa gripo, ta? Gamit sa mga balding na pinamakal nyo, hindi sa tubig ulan nga halin mismo sa atop nyo. Mga katropa, aray mga katropa, pwede tayo magamit pamunyag lang ginayakutob. Kung may gusto ko muna i-gamiton nyo pang labadab eh, pwede man ha, no? Sa una yung blang labab lang, muna yung gamiton nyo, no? Hindi siling yung hindi siling yung imnunta. Kayo eh, ting mga tubig nga halit sa ulan nga maagi sa atop ta. Ting mga katropa, di ta na iya siling malimpyuan, tagi dyan always ang atop ta mo. I'm referring sa mga galvanized iron nga atop sa sin, mga katropa. Hindi sa mga nipa o kung sa ano, pagidang ang mga size ang materyales kaging gamit para may atop ta. No? Mga katropa, ang tubig nga gaagi sa mga atop nga himo sa sin, ti pila na nadaan niya kadlaw yung ababad si dalom sa adlaw. Ti ang tubig nga ang tubig ulan baskog na may anuron gina sila ya. no? Ngayon hindi tayo makita sa aton nga panulukan, sa aton nga naked eye. Ito may mga materyales na dayan mga tropa nga kung may pinta na, kung may takabalukon na pag mga materials sa pinta, may tuktok pa. Oh, ito may mga heavy materials, may mga heavy metals, ginawa ito nga i-release na mo. Hindi. Due to the long exposure, si Dalom sang adlaw. So, ako niya masiling, no? Ang tubig ulan, magamit na lang niya sa ibang nga ba pamaagi, pero hindi na niya pag intake or pag imnon. Ang kung why naging dyan sa tubig, desperado, naging dyan lang huni sa gobyerno ta. No. Ang mga gripo ta daya, kung gusto nyo, pwede ta daya kamat-amat. May, eh, why is it, no? May, ang aton bing nga gobyerno, nag-invest na bing, for example, may patubigan ng barangay. No? Patuko na siya ano na gani ah? Do water station lang. No? Patuko na siya water station. Kada barangay. Tunan. Kaya diba, before ka mo yung magtukod sa water station nyo, i-check nyo gidi ang tubig mo, no? Sa ang underground water, bala? Kung bastante, o kung ang supply sa tubig be sufficient sa kalawigon sa operation. Diba? Diba? No? Kadako sa budget. Tukod na may patubigan ng barangay, for example, sa kada barangay. Every time nga kung may crisis ng tubig, ang tao malinyada, no? Bit-bit sila sa ilan ng balde daw kung mga ano mga tropa, mga water container para may saluron para adlaw may gamiton. Hindi sila nga nga amo no. Tigaantes ang water filter tapos te, amo na bala, no? Ang punto ta diri is ano tabla ka safe kung maggamit ta sina sang amo na nga tubig everyday mga katropa. Sentro. Alas 11:25 na magapause kita for a while. Supunan ta ni karon ng mga paginaton ng mga topics ni discussion. Pagbalik sa Sentro mga katropa, please stand by. Trance, Andrew Burgos sa
3: Sentro. Sentro. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: XFM 103.9.
4: Ang kape nga puno sang sustansya. Suave, ang timpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric. Malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Mabayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: XFM, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
6: The secret of health.
7: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone
7: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
7: Premium D3. Ang bago.
9: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
7: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa PCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
6: The Secret of Health.
7: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
7: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang evidence ng prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa servisyo publiko.
4: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyas.
0: Fats Andrew Bugos sa Sentro.
1: Sentro.
0: XFM News. Sentro.
4: Alas 11.36 na mga katropa, nagabalik na itong pala tuntunan ng sentro. Panayin nyo din nga kopo si katropang Franz Sandro Burgos. Kahit siningit tayo mga katropa, padulungan ta si Governor, former Governor sa Negros Occidental, Rafaelito Cosculuela. Mga katropa, diri kita gapon sa talakay natin about sa El Nino issue. No? Ano ay hanang preparation diri isang probinsya man? And ano ang mahambal diri mga katropa sa pila ka mga grupo angon sa environment? No? Ano ang pag-address ng aton nga probinsya sa posible mga katropa nga manging dala sang El Nino diri sa aton nga probinsya and also sa rehiyon man mga katropa sang Negros Island Region.

0: Discuss na ni mga katropa, talaga ayon ta. Para may palabot man kita, no? Especially sa hanay, sa agrikultura, kung ano pagiging mga ideya, impormasyon, no? Mga palabot man para sa ila. For the preparation sa ngayon. Mga katropa, makaupo natin si former Governor Rafaelito Cosculuela, mga katropa. Centro. Gov, good morning. Welcome sa XFM. Kaupo mo subog si katropa ng Andrew Mayngaga.
1: Morning, Andrew Mayngaga.
0: Yes, Gov. Thank you again, Gov. Simo nga tiyempo, Gov. Gov, kahit ang pag-asa na gasiling posible by the month of November, may eksperyensya ang tanagid man ang presensya ni El Nino and mas lesser na ang, ano, no, ang rainfall. Pero Gov, diri kita Gov sa lokal na ton, sa probinsya sa Negros Occidental, sa bahin sa karon sa Office of the Provincial Agriculture and also Gov, no, sa inyo man nga bahin, ano ni ang, do you think ready na kita, prepared na kita for the coming effects ng El Nino, Gov?
1: Well, Andrew, excuse me, suno sa impormasyon.
0: Yes, Gov.
1: Nga nabato natin sa provincial agriculture. May ara na sila ginbalay ng interagency task force. Upod na di ang OPA, Provincial Agriculture, ang DANIR, ang National National Water Resources Board, ang Philippine Air Force, ang mga major components sa ila programa will include number one, crop insurance.
0: Yes.
1: Number two, ang cloud seeding. Number three, ang water impounding projects. Kaupo dira ang solar irrigation systems.
0: Okay.
1: Okay. Wala pa natin nakuha ang mga detalye yun eh. For example, ang timeline kung anong ano ang kalendaryo sa mga activities, no? Si DANIR Regional Director Albert Barogo nakapaybaluman sa aton nga may ginbalay na sila nga preparasyon sa italong sang shade nga program.
0: Okay.
1: SHADE. Pero wala ko pa makuha sa iyang detalyation eh.
0: Okay lang, Gov.
1: Presumably, amuning mga components man nga ginmit lang sa provincial agriculture preparasyon, no? Ang luyag ko lang, Andrew, i-emphasize na ang individual farmers or farmers associations, bisan kay balo kita nga may harap preparasyon ang provincial, national, at even ang local governments, hindi kita mag-assume na matupad sa aton kung saan o takinanlan.
0: Namagana man.
1: So, ang ayigidya, kada isa sa aton may preparasyon man. No, of course, kabaluman ta, kadamo sa aton mga kaupod, nga tungod sa kasiling tabla na balda man sa RSSI, kada previous weather disturbance, basi wala na blasang panunot. Kag nagahulat na lang sang bulig bilang, no? Pero kung may ikasarang ka pa or kung may oportunidad, suggestion ko lang yan, at our own level, individual farmers, kung pwede lang makapreparar man. For example, din sa akong personal, may ara sang sapa nga gaagi sa tunga sa akong uma, nagsugod na kuya buhat sang water impounding ginabuhatan ko sang kwan lang mini dam kag ginapalapad-lapad o ginapadalom ang sapa para kung ano man nga tubig ang maagi dira kaling sa ulan madiling ma-store siya kag ma-reserve di lang pag-abot sang tigilinip may pwede pa mapasuyop pakadto sa aton na mga gintanong. So inisya provincial, local, provincial, at national.
0: Okay, go.
1: May interagency task force.
0: Okay.
1: Pasi pa lang makontak mo si Dr. Dina Insola sang OPA. si makahatag sa dugang detalye sini, no?
0: Mm-hmm.
1: But again, ang advice nato, kung may ikasarang ka or kung may oportunidad, preparan kaya individually.
0: Mm-hmm. Okay. Well, Gov, may mga nakapangunseho naman kamo sa inyo bingabahin, no? Especially sa aton nga mga sa agriculture sector, which is sila ni ang nagakabalakag sa posibleng epekto, tiwala labot, way pa na tapos ning pesting RSSI. So, do you think may ano man sila, Gov, may pangabay man sila for example, bulig ba? Kay amo ni no, gakabalaka na sila sa epekto. Sa mga palamabot ng ninyo.
1: Wa ila po kabalo kung ginanunsyo na sa Department of Agriculture National or sa Office of the President.
0: Mm-hmm.
1: Ang ato na ipalaan na may ara na sa executive order na ginbalay ang Office of the President.
0: Mm-hmm.
1: Amo ang pag-create sa National Task Force for Calamities. No, kag supposed to be aranad ang mga ahensya, kag nasakop nila ang allocation ng 500 million
0: mm-hmm.
1: para sa mga tikang, mga measures na makabulig address ang RSSI kag sa ibang kalamidad.
0: Mm-hmm.
1: Why pa ko kakita, why ko kay balo kung na-release na ang executive order
0: mm-hmm.
1: kag kung naka-convene na ang National Task Force. Sama nini actually nga amon luyag i-follow up kay daw sobra na duwa ka semana ni halin sang pag finalize naton sang tawag sini sang executive order
0: mm-hmm.
1: Through the assistance of Congressman Albi Benitez.
0: Okay.
1: So ang madaming siguro Andrew follow up on no party sini. Ang executive order from the Office of the President,
0: mm-hmm.
1: either si Congressman Albi Benitez, nga amo ang nag-preside during that consultative meeting,
0: mm-hmm.
1: or si Congressman Javi Benitez,
0: mm-hmm.
1: nga ang amon balita, base amo siyang ginimo daw coordinator, no, sang ining task force, hindi lang ko sure, no, but sila siguro nga duha, ang makahibalo sa latest update practicing.
0: Okay, gani man, no? Sige. Pero, Gov, well, may mga ginalook forward kita for the possible solution yung kaso, good man, no? Dito, dudo ka, ano pa man, at least, puratidri, preparado lang kita, makapanguna na kita for the possible nga nakuning effect, no? Kahit super El Nino, Gov.
1: Well, yes, of course, no? Kabalo kita nga actually, paagi ini sa initiative ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Remember nga nagkato siya di, nag-meeting sa mga stakeholders, parte sa RSSI, kag siya mismo naghambal nga, let's put our acts together. So ang resulta sila, amo ang executive order. Kag ang nasakop na 500 million nga allocation. Now, as to whether it will be implemented right away, why pa kita kabalo? So, we're hoping na kung ma-implement inisya within this month, makapalay na sa mga tikang nga makabulig sa bat sa problema sa farmers. So, nami gini nga ma-follow up si Congressman Albi. Kay I'm pretty sure nga siya siguro ang nakaibalo sang advance information participant.
0: Okay, go.
1: Kay siya ba nag-facilitate sa tumo. So, suggestion ko lang ang group kung yes. pwede mo mag-follow up si Kong
0: okay,
1: Albi.
0: Sige. Okay, Gov. Gov, thank you good, Gov. Simo ni nga tiyempo. May nga ga.
1: Sige. Thank you good.
0: Mga tropa, ito na batian si former Governor sa Negros Occidental, si Governor Rafael Itoco Escuela. Mga katropa, no? Nangot siya sa posible sitwasyon sa aton nga probinsya. Preparasyon for the upcoming effect of El Nino. Alas 11:47 na mga katropa, padulungan ko na lang si Katropang Wendell. Baka ko na lang yung balita ni Katropang Wendell, ah. No? Para sa dugang ng mga katropa, update, no? Kahit ang BCGC fountain kano to hindi pag ini magamit mo. Sentro. Tenon na dati sa da way gid gyapon na. Ila na katuig da nga muna way gyapon tapos. Tiyo na sa maskara hindi magamit gali na. Sentro. So, sana na lang ni man. Padulungan natin sa Katropang Wendell. Ano? Para sa dugang ning mga update sa mga balita sa syudad sa Bacolod. Ako din mga katropa no, sa ginasiling ang fountain dress sa Bacolod City Government Center. Ay, abaw, hindi pa gini ko na magamit, man. Ganun na lang na. Bungkago na lang na. Okay, hindi ba magamit mo? Pa man mapuslanda. Sige, makaupo na ito sa piya. Kalinyas, Krapang Wendell, Pardugang update. Centro. Krapang Wendell, please come in.
2: Yes, Katropang Franz, now frustrated kasi disappointment ang ginahatag sa sudad sa sining tiyaga kagsang amigo Katropang Franz ini ang kontraktor no, na nag-obra sa Bacolod City Public Plaza kag BCGC. Matapos Katropang Franz na si madumduman, ginayo sang syudad nga tibiskan mapaandar lang matani ang BGC upon BCGC Bacolod City Government Center Fountain Katropang Franz sa sining celebrasyon sa Mascara Festival 2026. Una itong aging palambot ni Mayor Craig sa tayang at isang pinalikdan tani nga ano no nga Saturday kung Sunday mapasigyan lang ang tani bala no pong pwede kung ito isabong gindauman mong tani isang syudad nga biskan hindi na lang tani bala Katropang Franz nga Saturday kag Sunday kung mapasika dira ang bahin siyang ano no fountain sa may Bacolod City Public Plaza at makita na bala no ang ano sinibi mag check ang tubig dira ako ng mga lighting dira ano na ang itsura ya dira kay si isa ina sa dito forward ng syudad niya di mangin attraction po tani sa Mascara Festival at subong ati ang Bacolod City Government Center isa sa mga venue kung site sa Mascara Festival 2026 pero sa katropang fans kahapon nga adlaw kahapon nga adlaw katropang fans sigin na palabot sa Kiyaga sa Bacolod City Government no ang letter sini nga ti nagapakita sa katropang fans nga ti alang-alang gid kag indi gid mapasiga sini ang weekend ang nasamit nga BCGC fountain ini katropang fans na nasamit nga letter halin ini mismo sa amigo katropang fans no nga ti gin pa lambot sa Kiyaga pero ang Kiyaga naman ang nagpalambot ya sa syudad siyang Bacolod. Kaya tingnan ka pang Franz ang BCGC Pumping na look forward yung itan isang syudad mo subong sa plaza na matapos si last time sa pag-iistoryahan na ito sa pag padulong gira isang mga staff o po ang gikanig to sa Kiyaga na maano pa sa gihapon kung tani ino ma panda pabiskan sa gamay ng ation dala ko baga mapatistingan lang ano mapakita lang nila kung tinong kapadayon lang ang ubra sini pagkatapos ng Mascara Festival pero nag-inform ang amigo kag ang Kiyaga na hindi yun mapanda kag alang-alang yun so kaya siya kay attorney March 7 Mayo ang city administrator sa syudad ano na siya ang nagatag sa pahayag on behalf of the city kag Mayor Greg Satayang at padayon na frustration na muna na nangyong pahayag niya. Padayon na frustration ang ginhatag sa Kiyaga kag amigo sa syudad. Kasi ang wika na mo si Nino, wala pag di Japon na patuman. O kung di pa sige di sa Japon, mapasiga dira. Noong ati, isa di sige na lantaw nga ti sa bisan sa mga picture-picture nilang gira sa mga magalagaw no, sa syudad sa Bacolod. Ati, muna sa karoon niya, ti lantaw na lang din niya. Sa 2027 na lang din yung katropang France no, makita nga titapos na dira ang BCGC Fountain subong niya sa plaza. Ti una naman dito kaya ni Mayor Greg kasi amo naman rin nagtabo na ti hindi pero hindi lang gitya nila pag ipatulon siya gihapon at sa hindi inumatakong o kung ba eksakto ang mga butang dira anti si turnover sa syudad ng Bacolod. Para sa mga detalye ng katropang France na nakatabi na sa tingubya ni Attorney Mark 7 Mayo may angot mo sa ining letter sa Kiyaga sa syudad.
3: It's a strange frustration of not just ang city officials but the entire people of Bacolod, kiti kabaluman na sila ng expectation na doon, ma-showcase naton ang ilang project this coming Mascara Festival. No, so we

0: COO. But then, ang ilang itong anang indecision at that time, nga daw maalang-alang yun. And true enough, eventually, i-communicate natin. So, ako yung on my part na disappoint ko, kag, it stains the frustration, alin pa sang, since na-discovery-an natin, hindi nila ma-meet ang deadline, and then now, gin-inform kanila nga why naging chance for Mascara Festival. So, while we will continue to cooperate with them, kung ano ang mabuling niya sa sunod, we will also stay vigilant kung ano ang maging resulta sinisang ilang proyekto, and we will hold people accountable kung
1: okay.
0: If ever
1: nga certain... Okay, Katropang Mindel? Oo.
2: Yes, katropang ko amoy na lang naging payat. Kasi ang muna ipatayon bilang frustration na tinatag sa yan sa kagsang tunos dahil sa puro victim madami sa no, na si Constantine si Wat put up at inspiration sa Katara Festival sa duwag sa festival sa Katara ang nasa mga presyo pero sa hindi ma-pick o hindi niya ma-atuman makakaita na sa mga delay na delay kundi tumat sa delay katapos.
1: Okay, sige. Katropang Mindel, thank you, good.
2: Yes, sa mga fans, sa mga nalagay sa Bacolod City Government Center. Kag mga katropa, dula ang bukol-bukol sa lawas, magtumaras ang sandstone plus para magkapsula. Para sa nagaw yun na Pilipino sa Pilipinas. Sige sa Katropang Mindel, Balinario X, FM News.
1: Central. Maraming salamat no, sa Katropang Mindel, Balinario, mga balita sa syudad sa Bacolod, mga katropa. Oras natin yung nakulabos na... Patayin ninyo ang magabulos ng XFM Network News for the national and regional news, mga katropa. Chiliwat, ninyo ang korban sa katropang Franz Andrew Burgos. Hanggang salamat, good morning, Udto, and God bless us all, mga katropa.
3: Franz Andrew Burgos. Sa Sentro. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong po sang ordaryo ang kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig siya makabutika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Gary, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
8: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know and to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Go!

0: Мега Манила.
1: Вас досы!
0: А ты на нем XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Tämä Pauning Headline, satin pussa antenna Santon Plus Copy Mix. Bilang na mga Pilipino nakararanas ng gutom, tumaas sa third quarter ng taon ayon sa SWS survey. Headlines.
1: Presyo ng bilihin at serbisyo, pangunahing alalahanin ng mga Pinoy.
0: Headlines. PBBM, pinangunahan ang pagbubukas na nahigit sa $80 million United Parcel Service Hub, Air Hub sa Clark, Pampanga.
1: Headlines. House Majority Leader Sandro Marcos lumipat sa lakas CMB mula sa partido ng kanyang ama.
0: Headlines. Balita naman na mahigit 100,000 pulis at force multipliers ang i-deploy sa Undas 2026.
1: Headlines. Balitang regional, 4 na individual tinamaan ng kidlat sa Sibalo, Mantique.
0: Headlines. Balitang international, US judge piniyagan po na makapasok muli sa White House ang mga na-ban na journalist ni US President Donald Trump.
1: Headlines. Balitang showbiz, The Pod Network, kinansela na ang kontrata sa machong chismisan matapos ang controversy.
0: Headlines. At sa sports, delayed allowance ng mga atletang Pilipino sinilip sa Senado.
2: NXFM News Nationwide.
0: Mga katropa, araw na po tayo ng Webes, October 15, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Abayan po tayong sumasa inyo sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Rivera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
0: Bueno mano, sa mga balita natin ngayong pananghalian, tumaas sa 22.6%. Ang mga pamilyang Pilipino nakararanas po ng involuntary hunger o gutom dahil walang makain sa ikatlong quarter ito ng 2026. Batay sa survey ng Social Weather Stations, mas mataas ito kumpara sa 20.3% na naitala noong Hunyo. Sa survey, mga katropa, mula September 21 hanggang 27, 16.2% ang nakaranas ng moderate hunger, habang 6.4% naman na nakaranas ng severe hunger. Pinakamataas ang hunger rate sa Metro Manila, nasa 27%. Sinundan ng Mindanao sa 23.7%, rest of Luzon sa 23.6%, at sa Visayas nasa 16%. Mas tumas din po ang involuntary hunger sa mahihirap na pamilya, mula 25.5%.

0: or 24.5% patungong 27.9%.
1: XFM News Nationwide.
2: Presyo naman ng mga bilihin at serbisyo ang paunahing problema ang gustong tutukan ng mga Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakauling survey ng Pulse Asia. Sa survey na isinagawa noong Setyembre 17 hanggang 24, nasa 71% ng mga respondent ang nagsabing dapat agad aksyonan ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod ng mataas na presyo, kabilang din sa mga pangunahing concern ng publiko ang paglaban sa korupsyon ng gobyerno at pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa. Isinagawa ang survey sa 2,400 adult respondents kung saan may positive negative 2% margin of error at 95% confidence level.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng bumaba na mahigit sa 10% ang produksyon ng palay at mais sa Pilipinas sa ikatlong quarter ng taong ito dahil sa malakas na epekto ng El Nino at hindi magandang lagay ng panahon. Batay sa tantya ng Philippine Statistics Authority, inasang aabot lamang sa 3.10 million metric tons ang ani ng palay mula Hulyo hanggang Setyembre. Mas mababa ng 17.2% kumpara sa naitalang produksyon noong nakaraang taon. Inaasahan ding bababa ng 14.2% ang produksyon ng mais sa 2.08 million metric tons sa kaparehong panahon. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na may mga hakbang lang ginagawang tanggapan, kabilang ang pamamahagi ng dekalidad na binhi at pataba. Gayun din ang pagpapalakas ng mga sistema ng irigasyon para matulungan na mamagsasakang makayanan ang matinding pagbabago ng panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kinansila na ng Department of Agriculture o DA ang permit sa pagangkat ng 12,480 metric tons na bigas mula Vietnam bago pa man ito dumating sa Pilipinas. Sinabi ni Chu Laurel na iniutos niya sa Bureau of Plant Industry ang pagkansila sa sanitary at psycho o phytosanitary import clearance ng barkong MV Tyson 2 matapos makatanggap ng mga negatibong ulat tungkol sa shipment. Ayon sa importer na Planters Product Incorporated, 25% broken rice ang dapat laman ng kargamento, pero kalaunan ay nalaman nilang 5% broken rice o mas mataas na kalidad ng bigas ang ipinadala. Nauna nang sinuspinde ng gobyerno ang pagangkat ng 5% broken rice upang mabigyan ng pagkakataon ng mga lokal na pamahalaan o magsasaka na maibenta ang kanilang palay sa panahon ng anihan. Nanatili sa Davao ang barko matapos umalis at maharang sa karagatan ng Sarangani habang hinihintay ang desisyon ng Bureau of Customs sa kargamento. Inirekomenda naman ng Bureau of Plant Industry na ibalik sa Vietnam ang bigas dahil kinansila na ang permit nito.
0: Katropa, nanawagan po ang Federation of Free Farmers kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pansamantalang lumiban sa pwesto habang iniimbestigahan din ang hinihinalang ilegal na pag-aangkat ng bigas ng kumpanyang Planters Products Incorporated. Kasunod dito ng pagkakasabat sa 312,000 na sako ng bigas mula Vietnam na nagkakalaga ng tinatayang 395 million pesos at kasalukuyang nakakulong na sa Port of Davao. Ayon po sa grupo, mahalagang mag-leave of absence si Chu Laurel dahil siya rin ang chairman ng Planters Foundation na may 79% na pagmamayari sa nasabing kumpanya. Nanawagan din ang grupo kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban na pansamantalang lumiban sa tungkulin para matiyak ang patas at mabilis na investigasyon sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, kinuwestiyon ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat maghanda ang publiko ng mga balde sa harap ng inaasahang severe El Nino. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na may mga seryosong paghahanda naman ang iba't ibang ahensya ebidensya ng gobyerno kaya hindi maganda ang naging dating ng pahayag ng Pangulo na tila ipinapasa sa taong bayan ang responsibilidad sa paghahanda sa kalamidad.
3: Mukhang di yata siya na-brief tungkol sa paghahanda na ginagawa ng kanyang mga kasamahan sa ekotibo. Hindi naman maganda ang dating sa taong bayan kasi parang trillion yung inyong pondo, trillion pa nga, trillion-trillion, pero tapos yan lang ang kaya niyong gawin. Ipapasa niyo pa sa taong bayan yung paghahanda. Diba? Magpipili ng maraming balde, tapos, mga contributor sa panic buying lalo mga contributor sa panic buying.
2: Gayunman, sinabi pa ni Coronacion na may malaking pagkukulang pa rin ang administrasyon sa pagtugon sa mga krisis kabilang ang El Nino, inflation at tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, kinikilala ni Coronacion ang pagsisikap ng mga kawari ng gobyerno at nagpahayag ng pag-asang mas magpapabuti o mapapabuti pa ng administrasyon ang pagtugon sa pangangailangan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan po mga katropa ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang grand opening ng bagong international air hub ng United Parcel Service o UPS dyan sa Clark International Airport sa Pampanga. Nagkakahalaga na mayigit sa 80 milyones dolyares po ito. Ang bagong facility na inaasang magpapabili sa delivery ng mga packages mula Pilipinas papunta sa iba't ibang panig ng mundo. May lawak siya na 30,000 square meters at kayang mag-process ng hanggang 15,000 packages kada oras o average na 4,000 to 6,000 packages kada araw. Inaasa makakalikharin ito ng 600 jobs para sa mga residente sa lugar at matutulong sa pagpapalakas ng local economy. Gagamit din ang facility ng automated sorting system at iba pang advanced technology para sa mas mabilis at maayos na ma-handle ang mga shipments, lalo na mga sensitibong produkto para sa healthcare, high-tech at manufacturing industries. Sa pagbukas ng bagong air hub, inaasang mas mapapabilis din ang shipment ng mga produkto sa Asia Pacific, India, Europa at United States, upang mas mapapalawak din ang logistics operation ng UPS sa rehiyon.
2: Sa iba pang balita, mas maraming Pilipino ang kontento sa performance at nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakauling survey ng Pulse Asia na inilabas nitong Huwebes. Ayon sa survey na isinagawa ni noong September 17 hanggang 24, nasa 54% ang approved sa trabaho ni Duterte at 55% naman ang nagtitiwala sa kanya. 27% naman ang hindi sang-ayon sa performance ng pangalawang pangulo, habang 18% ang undecided. Samantala, 30% lamang ang nasisiyahan sa performance ni Pangulong Marcos Jr., habang 29% ang nagsabing nagtitiwala sila sa Pangulo. Mas marami pa rin ang hindi sang-ayon sa trabaho ni Marcos Jr. na umabot sa 49%, habang 48% naman ang nagsabing wala silang tiwala sa Pangulo. Ngayon man, sinabi ng Pulse Asia na halos walang malaking pagbabago sa pangkalahatang antas ng approval at trust rating sa dalawang opisyal kumpara sa survey noong July.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, kinusyon ni UST Political Analyst Professor Dennis Coronacion ang pag-urong po ng prosecution panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ani ay maaaring makasira sa kredibilidad ng impeachment process. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na maaaring masayang ang oras at resources ng gobyerno dahil ilang buwan nang sinusubaybayan ang paglilitis at pagharap po ng mga ebidensya.
3: Ang katatawanan, yung proseso ng accountability mechanism na tinatawag nating impeachment, dapat sana sa grado ito eh. Dapat nga pihira itong gamitin kasi nga nakareserba lamang ito para sa mga extreme cases ng katiwalian o kaya ng kawalan ng accountability. So yun po, kaso nga kapag ganito parang ibinababa yung status ng impeachment trial, nawawala yung dignidad o integrity, sabi nyo nga, ng impeachment trial.
0: Posible rin umanong makaapekto sa susunod na survey ang naghihakbang ng prosecution panel. Kabilang dyan ang suporta kay BP Duterte at pananaw ng publiko sa administrasyon. Samantala, sinabi rin ni Coronacion na maaaring umakyat sa Supreme Court ang usapin kung mapatunayan na grave abuse of discretion sa proseso ng impeachment.
1: XFM News. voters nationwide.
2: Walang iniisip na posibleng kapalit ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo ayon sa Malacanang. Tweet ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano na pag-uusapan sa mga pulong ng pangulo ang impeachment at ang posibleng pagkapalit sa pwesto ni VP Sara. Dagdag ni Castro, ang nais lamang ng Pangulo ay masunod ang tamang proseso ng batas sa pagdinig ng kaso. Samantala, una nang nanindigan si VP Sara na hindi niya naiisip na magbitiw sa pwesto sa kabila ng kinakaharap niyang impeachment case.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Senado po ay gumastos na ng 14 million pesos na pondo sa impeachment trial ni VP Sara ayon kay Senator Lacson. Pa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Mahigit 14 milyong piso na ang nagastos ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula sa kabuuang 25.7 million pesos na inilaan para sa paglilitis ayon kay Senator Judge Ping Lacson. Batay sa datos ni Senate President Win Gatchalian, nasa 11 million pesos naman ang natitirang pondo na inaasahang sasapat hanggang matapos ang proceedings. Ayon kay Lacson, isang impeachment article na lamang ang natitira kasunod ang presentasyon ng depensa, kaya posibleng may matipid pang pondo. Pinabulaanan din niya ang pahayag ni VP Sara spokesperson Salvador Paulo Panelo na 500 million peso ang nasayang sa impeachment trial. Nilinaw din ni Lacson na ang 25 million pesos na arawang gastusin ay tumutukoy sa regular na operasyon ng Senado bilang sangay ng legislatura at hindi lamang sa paglilitis. Hindi din niyang itama ni Panelo ang pahayag na ito na posibleng nagmula o mano sa isang tapat na pagkakamali. Samantala, sinabi din ni Senador Ping Lacson na hindi maaaring isama sa impeachment trial ang bagong natuklasan ng National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa mga ari-ariang iniuugnay sa pangalawang pangulo dahil hindi saklaw ang mga ito ng kasalukuyang ebidensya. Dagdag pa niya, maaaring suriin ng Office of the Ombudsman ang mga bagong natuklasan para sa posibleng kasong kriminal. Nauna nang isinangguni ng NBI sa Ombudsman at Department of Justice ang resulta ng investigasyon nito. Itinanggi naman ni Duterte na pag-aari niya ang lupang iniuugnay ng NBI sa kanyang SALN at kinwestiyon ang paggamit ng pondo ng bayan para sa investigasyon. Katropa po sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumipat na sa Partidong Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ayon sa mga lumabas na ulat, na numpa si Sandro bilang bagong miyembro ng partido kung saan si campaign o kamigin Representative Jordan Jesus Romualdo ang nanguna sa panunumpaan ng kongresista. Dahil sa paglipat, aalis si Sandro sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP na pinamumunuan naman ng kanyang ama. Wala pa itong inilalabas na pahayag kung ano ang dahilan ng kanyang paglipat na inaasahang magpapalakas pa sa Lakas CMD bilang pinakamalaking partido sa Kamara na may humigit kumulang 70 miyembro.
0: Muling humingi ng extension sa medical leave si Senator Loren Legarda para sa Lunes at Martes ngayong Linggo. Yan ang kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. Sinabi ni Bantug na wala pang inihaing leave application si Legarda para sa natitirang araw na Oktubre at sa buwan ng Nobyembre. Matatandaan na nag-umpisa ang medical leave ng senadora nitong Agosto. Banggit din mga katropa ni Senate President Win Gatchalian na seryoso ang karamdaman ni Legarda pero tumanggi itong magbigay ng iba pang detalye. Kasabay nito'y iniimbestigan din ng Office of the Ombudsman si Senator Legarda. Gayun din ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay naman ng anomalya sa solar power projects at mga kasong plunder at graft.
1: FM News Nationwide.
2: Lumabas sa survey ng Momentum Research na journalist o ang mga mamamahayag pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng balita ng mga Pilipino. Sa survey na nilokohan ng 1,487 na Filipino adults, 83% ang kumukuha ng balita mula sa journalists ng news organizations kumpara sa 32.3% na umaasa sa bloggers, influencers at content creators. Tinatay ang 3 sa bawat 4 na Pilipino ang nagtitiwala sa balita at impormasyong nakukuha mula sa journalists, habang 18.4% ang hindi nagtitiwala sa kanila. Pinakamataas ang tiwala sa journalists sa Luzon sa 82.2%, sinundan sa Visayas na 74.5% at Mindanao sa 68.4%. Ayon sa Momentum Research, mahalagang matukoy ang mapagkakatiwalaang sources sa gitna ng paglaganap ng disinformation at mapanlinlang na content na likha ng artificial intelligence.
0: Sa iba pang balita, aabot sa 111,582 police personnel at force multipliers ay dideploy sa 5,628 na sementeryo at kolumbarya sa buong bansa para sa pagunita ng Undas 2026. Ayon po sa Philippine National Police, paigtingin ang police visibility para sa mga transport hub, bus terminal at pauning kalsada para ma-check ang kaligtasan ng publiko. Maglalagay din ang police assistance desk sa mga sementeryo at magpapatrolya sa mga residential area para maiwasan ang mga pagnanakaw. Paigtingin din ang pagbabantay sa mga tourist spot, mall at resort sa inasang pagdagsa ng mga tao.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine Coast Guard naghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Undas. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Na ang Philippine Coast Guard o PCG sa inaasang pagdasa ng mga biyahero sa mga pantalan sa bansa ngayong Undas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabiaba, itataas sa alert status ang lahat ng operating unit ng ahensya mula October 29 hanggang November 3. Aabot sa halos 17,000 tauhan ang i-deploy sa buong bansa, kasama ang mga barko at mga rescue team na may mga medic at nurse para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergency. Magkakasarin ng inspeksyon gamit ang mga K-9 unit sa mga pangunahing pantalan upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero at nasabat ang mga ipinagbabawal na bagay kabilang ang mga paputok. Maglalagay din ng passenger assistance desk sa lahat ng pantalan sa bansa, katuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies upang matulungan ang mga biyahero at matiyak ang maayos at ligtas

0: Bega Manila, XL News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Diretso na tayo sa balitang probinsya. Katulad po ang iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Balitang regional. Regional.
2: Apat katao ang tinamaan ng kidlat dyan sa Sibalom, Antique. Katropa natin sa balita, Tessa Mariano na XFM Antique.
3: Individual ang tinamaan ng kidlat sa sityo Kansay, Barangay Maasin, Sibalom, Antique. Pasado alas 12:35 ng tanghali kahapon, Oktubre 14 ang kasalukuyan. Kinilala ng mga biktima na sina Alias Rona, 31 taong kulang, residente ng Barangay Maasin, si Alias Rona, 28 taong kulang, technician at residente din ng sabing barangay, at si Alias Larry, 22 taong kulang, estudyante, at si Alias Jerry, senior citizen, magsasaka at pawang residente naman ng Barangay Igsumin, Sibalom. Sa pagkikitamagmay ng XFM Antique sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Sibalom, umuulan sa lugar ng mangyaring insidente. Dahil dito, sumilong ang apat na individual sa isang waiting shed, ngunit bigla na lamang umanong kumidlat at sila'y nadamay sa insidente. Nilingan naman ng MDRRMO na hindi direktang tinamaan ng kidlat ang mga biktima, ngunit nadapisan lamang ito dahilan upang makarana sila ng mga sugat sa katawan. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan Tessa Mariano XFM News.
4: 60 identification certificates ng mga nasawi sa MV June Aster hawak na ng EOC Coron. 11 bangkay patuloy na pinoproseso. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palau.
1: Live!
5: Na sa 60 na Certificate of Identification ng natanggap ng Emergency Operations Center o EOC mula sa Philippine National Police o PNP Forensic Group para sa mga nasawi sa sunog sa MV June Aster, habang 11 pang bangkay ang patuloy na pinoproseso. Batay ito sa abiso ng lokal na pamahalaan ng Coron kahapon October 14, nagtayo ang LGU ng assistant test sa EOC, ikalawang palapag ng Municipal Hall Annex Building upang gabayan ang mga pamilya sa pagkuha ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Pinayuhan din ang mga claimant na magdala ng valid ID, ID ng namatay kung meron at birth or marriage certificate bilang patunay ng relasyon sa nasawi. Maaari ring humingi ng karagdagang dokumento ang mga otoridad para sa verifikasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Samantala, 41 na kababaihan, kabilang po ang 10 bata na sagip sa Manay, Pambubugaw. Tropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Nasagip ng mga otoridad ang 41 babae kabilang ang 10 minor de edad at inaresto ang 5 lalaki sa 2 operasyon laban sa human trafficking sa Lapu-Lapu City, Cebu noong Oktubre 10. Pinakabata sa mga biktima ang 13 taong gulang. Isinagawa ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI 7, katuwang ang DSWD 7 at Interagency Council Against Trafficking sa Barangay Pahak at Punta Inganyo sa nasabing lungsod. Ayon kay NBI 7 Chief Arnel Pura, nagalok umano ang mga suspect na mga babae at dalagita para sa prostitusyon sa pamamagitan ng online communications. 15 biktima, kabilang ang 9 na minor de edad, ang nasagip sa Punta Inganyo, habang 26 na babae, kabilang ang isang minor de edad na iligtas sa Barangay Pahak. Pinangakuan umano ang bawat biktima ng 3,000 peso na may karagdagang insentibo kung mapipili ng customer. Noong Oktubre 13, sumailalim sa inquest proceeding ang 5 suspect dahil sa umano paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Dinala ang lahat ng biktima sa DSWD 7 para sa proteksyon at kaukulang tulong. Mga katropa, simulan ng araw sa sarap ng Santhone at Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: 12 anyos na bata nalunod habang naliligo sa irigasyon sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Ang buhay na matagpuan sa isang irrigation canal ang isang bata sa barangay Sinamar Norte, San Mateo, Isabela, pasado alas 4 ng hapon. Ang biktima ay si Elias Chris, 12 anyos, na residente ng nasabing lugar. Sa report ng mga kapulisan sa Mateo Municipal Police Station, nakatanggap ng impormasyon na mga ito kaugnay sa insidente ng pagkalunod mula sa punong barangay ng lugar. Nakita umano ni Elias J na nalulunod ang biktima na sinubukan umano nitong tulungan, ngunit nabigo ang naturang saksi sa lakas ng agos ng tubig. Kaya naman tumawag na rin ng saklolo sa iba. Natagpuang wala ng balay ang biktima 1 kilometro mula sa lugar kung saan ito huling nakita. Dinala pa ang biktima sa ospital bagamat idineklara ng pataya. Posibleng naligo umano ang biktima na mag-isa sa lugar. Batay na rin sa mga nakitang saplot sa gilid ng irigasyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
2: Update. Ang weather update hatid po sa atin, katropa, ng Santon Plus Oil. Makapekto, katropang Brian, ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao, Quezon, Bicol Region at Palawan, habang northeaster wind flow naman ang iiral sa northern at central Luzon ngayong araw.
4: Katropang body, localized thunderstorms pa rin ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon.
2: Samantala, may bagyo, mga katropa, na minomonitor po ang PAGASA. Ang layo niya 2,015 km east extreme northern Luzon, pero hindi po inaasang papasok naman sa PAR at wala rin direktang epekto sa lagay ng panahon sa bansa.
4: Sumikat po ang araw kaninang alas 5.47 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5.36 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Muling piniyaga makapasok sa White House sa mga mamahayag ng CNN, MS Now at Politico matapos maglabas ng bagong desisyon ang isang federal judge sa Estados Unidos. Ayon kay Judge Timothy Kelly, posibleng lumabag sa batas si US President Donald Trump nang pagbawalan niya ang mga mamahayag ng CNN at ng MS Now at Politico na makapasok sa White House. Binigyan din po ng hukom na hindi maaaring pagbawal ang mga mamahayag dahil lamang sa maulat na hindi nagugustuhan ang pamahalaan. Samantala, umapila na ang Administrasyong Trump laban sa desisyon ng korte, habang ikinatuwa naman ng mga media outlet ang patuloy nilang pagpasok muli for coverage sa White House.
1: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Formal nang tinapos ng The Pod Network ang kontrata nito sa podcast na Machong Chismisan matapos umani ng batikos ang episode na tumatalakay kay Chris Aquino at nangutya umano sa anak nitong si Josh Aquino. Sa bahayag ng network ngayong araw, kinumpirma nitong epektibo agada ang pagtanggal sa podcast sa kanilang listahan ng mga palabas. Nauna nang humingi ng paumanhin ng The Pod Network matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga tagapakinig dahil sa mga pahayag tungkol sa isang taong may kapansanan. Ayon sa network, dapat igalang ang mga taong may kapansanan at ang kanilang dignidad. Kaya inalis muna ang kontrobersyal na episode habang sinusuri pa ang insidente. Nangako rin ng network na magpapatupad ng mas mahigpit na guidelines sa pagtalakay sa disability, mental health ng mga menor de edad at pamilya ng mga kilalang personalidad. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang Balitang Sports sa din po sa atin ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Pinagpapaliwanag ng mga senador ang Philippine Sports Commission sa pagkantala ng training allowance ng mga tetang Pinoy, kabilang women's volleyball team na muna'y 2 buwan ang hindi nakatatanggap ng kanilang ayuda. Sa pagtalakay sa panukalang 2027 budget ng PSC, sinabi ni Senator Bongo na hindi katanggap-tanggap na naantalang allowances ng mga atleta habang naghahanda para sa mga international competition dahil maaari itong makapekto sa kanilang pagsasanay at moral. Ay naman kay PSC Chairman Patrick Gregorio, posibleng may kaugnayan ng problema sa pamunuan ng Philippine National Volleyball Federation na tatlong beses na rin nagpalit ng Pangulo mula 2025. Isiniwala din ng Komisyon on Audit na may 270 million pesos na hindi pa naipapaliwanag o naiulat ng maayos sa paggamit ng pondo ang nasabing Sports Federation. Maasa naman si Gregorio, mga katropa, na maayos din ang bagong Pangulo ng Federasyon na si Frank Lau ang problema sa mga allowances ng mga atleta.
1: XFM News Nationwide.
2: 71 days before Christmas. At live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po araw ng Webes, katropa, October 15, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
4: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Siya Ron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sight sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katapos.

0: at mailabas ang excess sodium sa ating katawan. Yun po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
1: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating puntalakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede nyo padala yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. So mga ka-wellness natin dyan na gustong sumubok na ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo mabili ang ating pong mga suplemento as well as mga healthy coffees natin sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. At ipagtanong-tanong na rin ito sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar. At hanapin po parati ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin mga ka-wellness. Ha? Para makaiwas tayo sa mga fake, mga counterfeit products. At pag walang Tatak na Yes to Health, Doc Ron, eh hindi sa atin yan na produkto mga kaibigan. Ha? Kaya hanapin lagi yung Tatak Yes to Health sa mga blister pads, mga boxes, mga sachets ng inyo pong bibilihin ng mga produkto mga kaibigan. Ha? Siyempre, ang ating pong napakasarap at very healthy na coffee, Santon Gold Coffee Mix, available din yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede ma-avail yan sa ating pong shopping store, online shopping store sa Shopee. Search lang ang ating pong page, Yes to Health 2011.
0: And of course, lahat po ng ating produkto sa Yes to Health available din sa ating mga Yes to Health Wellness Center and Pharmacy nationwide. Ang kagandahan, pagkamalapit kayo dyan, is meron po tayong mas lower price. And of course, meron po tayong discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail ng discounts. And of course, meron po tayong pa-promo this holiday season sa ating Yes to Health products, lalong-lalo na sa ating Yes to Health Vitamin C. Meron po tayong buy one, take one ng Yes to Health Vitamin C. And also, pwede din po kayong maka-discount ng 50% kapag bibili kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule kapag mag-purchase din kayo ng Yes to Health Vitamin C. And of course, sa ating po mga Yes to Health clinics nationwide, meron po tayong libreng konsultasyon sa lahat po na magpapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, meron din po tayong mga modalities kung saan pwede po natin gawing personalize upang mas mapabilis at papadali po ang inyong pagaling sa inyong pong mga karamdaman. Lahat po yan ay puro natural na pamamaraan, walang side effect, walang contraindication. And of course, balik po tayo sa natural na pamamaraan ng gamutan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, also nutritional therapy and herbal therapy, especially doon sa mga nag-undergo ng mga tinatawag natin major operations. And of course, meron pong degenerative disease sa inyo pong katawan. Of course, kapag meron din kayo mga pains and mga problema sa mga sakit sa katawan, meron po tayong acupuncture, also magugbuyang Korean therapy. And meron din po tayong yung tinatawag natin na bi-zapper therapy, especially for parasitic problem, Doc L, kapag merong parasite, lalo-lalo na doon sa mga mahilig kumain ng karaning baboy. We all know yan na mga ano yan, host ng parasites.
1: Pati yung ano, Doc, yung mga mahilig sa kilawin.
0: Kilawin, yung mga sushi. Merong findings yan na last time na nakita mo sa Facebook, mahilig sa sushi. Nung iniscan yung katawan is maraming parasites sa katawan. So, isa sa napakaganda is yung bi-zapper therapy, which yung mga lower frequencies ng electric frequencies ay tumutulong na palibasin yung mga parasites na yan sa katawan, especially if you have a problem with H. pylori or may tinatawag po kayong tinatawag na ulcer. Isa sa cause ng ulcer is H. pylori virus sa ating pong katawan. Also, terahertz therapy and natural therapy, yan po ay mga exclusive na mga services dito po sa ating South Luzon branches, dito po sa Makati branch, sa Santa Rosa, and also sa ating Batangas branch, kasama po si Doc Wendell Pedreso mga ka-wellness.
1: Kaya sa mga ka-wellness natin yan na gustong subukan, gusto po ninyo matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, as well as gusto ninyo mabigyan ng mga personalized program na naangkop sa inyong po mga karamdaman, puntahan po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness. Nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Tubukan nila ang Santon Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namamblema ngayon.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito. Ahead pa rin sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang relationship ng sodium at saka ng fluid balance ng atin pong pangangatawan. O, kayo ba ay galing sa mga outing dyan? Blowout, mga party-party. At medyo naparami ang kain, Dok Ron, ng mga maalat ng mga pagkain. Hindi naman kaya, nakapag movie marathon habang nagchichibog ng chips. O, at pagka kinamagahan, parang tingin mo, parang lumaki yung mukha ko agad. Oo, parang tumaba yung mukha agad. Yung sing-sing na ring finger, sumikip. Parang sumikip. Oo. eh wag kang panic mga kaibigan, ano? Kasi hindi naman 'yan biglang ano, biglang taba overnight. Eh yan po mga kaibigan, pag-uusapan natin. Ano ang relationship ng mga nakakain natin, ng mga maalat na mga pagkain? At napakaraming tao dok nakakaranas ng ganito pong problema. Mm-hmm. Ito ang tinatawag na water retention sa kanilang pangangatawan, mm-hmm, or in Tagalog pamamanas, mm-hmm, ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin, ano? At bakit nga ba pag kumain tayo ng mga maalat na mga pagkain, parang nagiging espongha yung atin pong pangangatawan, parang sponge na nagsisip-sip ng tubig mga kaibigan, no? At ano nga ba talaga nangyayari sa loob ng katawan natin, Doc Ron, kapag ganito ang sitwasyon, especially sa atin pong mga nakoconsume ng mga pagkain?
0: First thing na kailangan nating tignan is yung physiology of salt-induced fluid retention. Mm-hmm. Ang ibig sabihin yan, ang sodium kasi sa ating katawan ay pangunahing extracellular cation. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng extracellular cation is ito yung responsable sa pag-regulate ng fluid balance, mm-hmm, sa labas ng ating cells. So ang sodium, trabaho niya to regulate fluid balance sa labas ng ating cells. Ang katawan natin, tandaan natin na palaging naghahanap yan ng balance, o yung tinatawag natin na homeostasis. Kapag bumanat ka ng pagkain, ng mga maalat na pagkain, mm-hmm, of course, tataas ang salt or sodium, mm-hmm, concentration sa ating dugo. At nagkakaroon din ng extracellular fluid. Mm-hmm. Para itong naging masyadong concentrated yung, ano, yung salt sa ating dugo, ngayon, ang ating utak, specifically yung ating hypothalamus gland, ay makakatanggap na signal na, oy, masyadong maalat dito, kailangan ng tubig ng panunaw. So, yun yung balance. Kapag sobrang maalat, kailangan ng tubig panunaw. Kaya, hinihila niya yung tubig sa atin pong dugo.
1: Mm-hmm. Kaya pala, pagka nakakain ka ng mga maalat na mga pagkain, ano, like, for example, kumain ka ng mga chicharon dyan, mga chips, mga chicharon, at kung ano na pa. Even yung ano, Dok, pagka, pag kumakain tayo ng mangga, sinasausa natin sa asin.
0: Asin.
1: No, maya-maya, uuhawin ka na yan. Dahil sa ganunong reaction ng katawan ng Dok Ron.
0: Yes, exactly. Kasi ang first trigger ng katawan natin, when there is so much sodium sa katawan, is thirst mechanism. Mm-hmm. So, kapag kailangan na i-dilute yung stomach salt, mm-hmm, of course, kailangan sasabihin, kailangan siyang mauhaw, kailangan na ng tubig in order to wash this excess salt sa cellular. Mm-hmm. Trigger number 2 naman ay ang ating mga kidneys ay magpapadala ng anti-diuretic hormones or ADH. Mm-hmm. At sasabihin ng utak sa kidney, huwag mo munang ilabas yung mga tubig kasi meron pang mga dapat alisin, mm-hmm, na mga excess na sodium para may dilute yung sodium na excess sodium sa ating katawan. Dahil dito, ang nangyayari is nagkakaroon ng volume expansion sa iyong dugo. Kasi lahat ng mga fluid ay pupunta dun sa dugo para in order to dilute. Ngayon, isipin mo ha, yung isang balloon.

0: 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako pala si Wilsimi Hepielago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system.
4: Gid, kung kisa sobraman ka, may ko sa dako, gid. Pero hindi tala pagsigisigihon, yung sobra-sobra lang permi. Kaginit naman pagsigisigihon, nga kulang gid permi, Dok Leo.
5: Correct.
4: A good to maintainar na ton sa ni ang balance. Kay ang number one nga mirror sang ginatawag naton nga pag-edad ara sa aton panit yung Diadok Leo mo.
5: Correct.
4: Pag-colorinot sang panit bala kay ti may ara kung kisa nga bata pag ganyan munuhan nga sinya ay pilang na edad mo man siya doga tigulang ka na gidhaw pero paano ginaproteksyonan sa mga nutrients nga ini Dok Leo ha? Ang aton sinay nga lawas aton panit aton organs parang mapadelay man ato na tawag sining aging process.
5: Tungod Sir Jose, no, ang ginatawag nutrisyon o kung nagkaigo sining nutrisyon, makabulig pahinay sa ginatawag aging or madasig na pagtigulang Sir Jose, mapahinay niya. Tungod number one, nagaproteher gali Sir Jose, ang nagkaigo ng nutrisyon sa aton sining cellula, batok sini sa ginatawag oxidative stress. Limaton ta ginahambal ta sa mga nagliligal pa naton yung mga topic. Yung kasubong sa ni Sir Jose sa kamital nga exposed sa tunog, exposed sa ulan, init, ulanan, initan, madali Sir Jose maginatawag magabok, kay unon sang tuktok. Ano man nga katabo sa aton sa nangilawas? So, anong matabo karon o kung anong himuon karon para ma-preserve ang isa kamital Sir Jose? Siyempre, applyan mo sang ginatawag primer dira o kung protection Sir Jose before ka gani mag-top coat eh.
4: Mm-hmm.
5: So, sina, ma-preserve mo ang metal. Ano man nga katabo sa aton sa nga lawas Sir Jose? Kung bastante oxidative stress dira, dali maguba ang aton sa nangilawas. Kasubong sang metal nga exposed siya sa tuktok Sir Josil. So dapat may protection kita dira, ha? Ang ginatawag pagkaon sini sang masustansya ng mga pagkaon. Ang nagakaigo ng nutrisyon nagaprotect Sir Josil kasubong sang pintura, kasubong sini sa ginatawag top coat nga nagaprotect sa metal para ni magtuktokon amo man Sir Josil na ginahimo sina sa sini nga ginatawag mga antioxidant batok sa oxidative stress nga nagiguba sa aton sini nga lawas.
4: So bali ang mga nutrients nga ini napasulod talin sa prutas, utan, kagiban pag sini nga ginakaon aton Dok Leo. Ang guwa sini daw sunscreen, ang guwa sini sa kapute, payong sa aton kitikon ma-expose kita permi sa ulan, dasig man mag-deteriorate aton health. Ma-expose lang kita sa init lang init kung tiyempo tigilinit, dasig man mag-deteriorate ang ato sa ninyo health. So dapat may pangbalansi kita. Makapainit man kita, pero kung tama na gid kainit, hindi man direkta gid bala makasunog sa ato sa ninyo panit, makahalit sa ato sa ninyo kayong lawas, Dok Leo.
5: Correct, Sir Josil. Kag isa sinis special mention nga antioxidant vitamin, Sir Josil, among vitamin C. Nga nagabulig yung kuntumang kadako ang papel niya para proteheran lang aton sa ringa cellula batok sa oxidative stress. But ang balon, in short, simple nga pagkahambal, nagpahinay sa pagtigulang. Matimprano nga pag-edad sa isang katao, ang ginatawag vitamina C kung bastante sa lawas. Paano nga nagakulang kita sa vitamin C sang mas madali? Kung masami kapoy, masami pulaw, damo, bisyo, stress, gaugtas, perme. That's why Sir Josil, ang kalabanan, di tanan ha.
4: Oh.
5: Ang kalabanan, tao nga na-mention ito nga, stress perme, nagapulaw, palaugtas, etc., etc. Mas madali sila magtigulang. Nga man, mas dasig, nagadown ang ilasin ng vitamin C.
4: Amuning, ang mga workaholic and even athletes and mga players sa naglalain man ng mga sports events, bisan pa pareho sa bisan basketball, football, grabe ka physical. Pero natingala ka way mga sakit tuhod nila sa nikahalakad dalagan ga balansuli. Kun kaysa nagakaladasma nga nga way man ga pala nakit dayon ang tuhod nila nga ang mga way gani nag-engage sa mo naka strenuous ining sports or ubra nga dugay-dugay nagreklamo siya sakit na hawa ko, sakit ang tuhod ko because properly supply sila sang nutrients ining mga athletes and players naton ang mga insakto ang nutrition bala nga ginapasulod nila sa lawas nakitikon mga professional athlete ka doklay may mga ano kamo dietitian kamo na nagakontrol sang nutrients nga kasulod sa lawas ta
6: correct.
4: Oh, so importante ini ha. Kag isa pa dira if we speak about balatian na bi doklay ho no. Para sa bisang cancer. Delikado ini but tamo life threatening gid niya. So kon ang cancer, mahamalunta din man ang cancer, why man na dayon doklay nga pag pagpakita ya pa lang sa symptoms cancer na dayon.
6: Mm-hmm.
4: So in short, sini may symptoms ang ipakita anti sa mangin cancerous pero gineglect na ton. Kag napabayan ta, so nagkulang pakita sa nutrition, mas madasig ang pagmuad sa cancer cells sa lawas ta.
5: Correct, Sir Josil. The more nga hindi kita mahalungon sa aton sa lawas, especially pag-abot sa nutrition, at dali kita, Sir Josil, dakpon sina kaghalitan sina.
4: Mm-hmm.
5: Sining ginatawag the big C, nga madamo na nabiktima sa bilog ng kalibutan.
4: Sa kaso yas ang inflammation, muning masaming hindi maintindihan sang tao kay kon primero palang gani sa umpisa daway kat may mabatsyagan gid sini nga sakit o kat may mabatsyagan yung simptoma ang iban sini may ara man sang signs sa ginapadala sa aton galing hindi kita makintindi kon kaysa hindi kita why kita kahibalo pero daw ano kadako ang papel sang inflammation sa pagpadasig man sang aging process, Doc Leo?
5: Actually, it depende sa inflammation, Sir Josil. Whether acute or chronic inflammation. Pag acute inflammation, Sir Josil, may sakit yung mabatsyagan sila eh. Pero part of healing. Dari naman sa chronic, low-grade inflammation, why kasi may mabatsyagan halos nga sakit sila, Sir Josil. Pero, hindi ka komportable. Kahit kung kaisa, munib lang magpa-laboratory, kaya hindi ka comfortable sa emotion ni overall health, sa emotion ni pamatsyag, hindi ka at ease. Pero ang result, Sir Josil, mga normal man, pero may mabatsyagan, tagin nga something nga hindi normal. Maybe it is because of chronic inflammation. Nga dapat naton talupang doon ang aton sa dinga lifestyle, ang aton sa dinga nutrisyon. Kaya kung napabayaan, di posible magkadto, Sir Josil, sa nagkalinlain sa nika, nga dalagko nga mga balatian. Pero, ang nutrisyon, Sir Josil, kung nagkaigo, mahimo nyo gila yung balansihon in yung ginatawag inflammation, Sir Josil. Ang fatty acid, kinanglano naton, dietary fiber, kinanglano naton, kag ang mga ginatawag sustansya, nutrients, alinsini sa tanom, nagabulig suporta para sa healthy inflammatory response bilang kabahin, Sir Josil, sa balanse naton sa ringa, diet, adlaw-adlaw.
4: So sa mga pagkaon ta, Dok Leo, utan, prutas, kag iban pa, dira makakuha kita na sari nga mga nutrients, no? Actually, dira man lang naghalin after all, eh.
6: Correct.
4: Ini mga supplementation, abi, for example, ang Santon Plus Herbal Capsule. This is a supplement. Gintingob dira, pareho sabi, number one dira is mangostino, which has an antioxidant properties. Nga nakubulig yas ini sa pagpugong para hindi mag-develop kita sa mga bukol-bukol sa lawas that eventually, kung hindi mapag-arbasi, kung mangin cancerous. Ara mandang balungay, for example. So, initanan, actually, halin man after all sa utan kag prutas, Doc Leo?
5: Correct, Sir Josil.
4: So, gina-feed ta lang sang utan kag prutas kung magkaon kita, mag-inom kita, for example, sang Santon Plus Herbal Capsule. Pero ang tinutuyo nato sina is to feed our body sang healthy nga mga pagkaon, damo sang nutrients, nga damo sa makonsumo to protect itself sa mga inflammation, kag iban pa nga mga komplikasyon, Doc Leo?
5: Correct, Sir Josil. Kay dira gin design ang lawas naton, Sir Josil, nga mabuhi sang nagakaigo kag healthy, Sir Josil, sa tanom.
4: Mm-hmm.
5: Tandaan na to na, especially sa mga nagapati, Sir Josil, sa loot ko lang, nadumduman ko lang bala. Sa nagapati, bala sa Bible, bala. Isa tani ka liabe para sa everlasting life, Sir Josil, tanom.
4: Oo.
5: Ah? Pero, ang isamon sa kabangdanan, kung nga napatay o kung nagsugod pagkapatay ang tao, tungod man sa pagkaon, Sir Josel.
4: Mm-hmm.
5: Pagkaon nga, hindi gusto.
4: Gin pa sobrahan ta eh. Kung kaysa ti hindi kita kontento, para lang to feed our body, to extend life. Pati gusto tagidiyaya, not to feed our body and extend life, but to feed our stomach up to our...
5: Astas tutunlan.
4: Tutunlan mo.
5: Ang kwan, Sir Josel, ang pag-inom sa ring Santhon na plus herbal capsule, Sir Josel, hindi mo na makapahimo sa aton nga immortal, ah.
4: Oo.
5: Pero makapabakod sa aton nga at least kung maabot man ang

0: ano, kita diri sa Southeast Asia, may pinakanubo sininga life expectancy. Ina, bangod kay ti very adventurous gidya ang Pinoy. Kag careless.
1: E pag-abot abis, Sir Joe, sil sa, I mean, Pinoy abis sa kultura, tradisyon, part abis, Sir Joe, silang pagkaon eh.
0: Uh-huh.
1: Pero okay, tani kung pagkaon, like healthy nga mga pagkaon. Pero kung kaisa, hindi na healthy, hindi pagin hustong combination.
0: Kag pagkatapos ti isuno-suno talang permi, ngaway kita galikin tiyende, parehos balas ang mga practices. Mag-New Year ang Chinese.
1: Mm-hmm.
0: Gapaligid sila sang prutas kag sensilyo sa sulod sang balay para kuno amagon sa suwerte. Ang aton paligid man taton, gali kayong practice ang incheck, halin ka sportahan pa sulod sa balay, ang aton niya halin sa sulod sa balay, pakanto sportahan.
1: Mm-hmm.
0: So baliskad.
1: Mm-hmm.
0: So in terms of, let's say, taking for example sa muna nga punto, binaliskad daton, instead ng magsulod ang suwerte, gali kang magkuring ang suwerte, pasulod sa balay, ginpagwa to yung suwerte sa balay ta. Kaya ginsuno talang ya Doc Leo sa Chinese.
1: Correct, Sir Josil. Kumbaga, muna nang hambal luwat ni Sir Josil, lang, instead of you're expecting for benefit or beneficio, perwisyo.
0: Oh, oh.
1: Ang naging resulta sa aton.
0: That's why kinanglandari sa education gid. Kahibalugid kita. Amo ni nga natuga ang programa The Secrets of Health para nga hibalon ta ma sikreto. Ini sa practices sa mga pagkaon nga ginakaon ta sa mga prutas kay gibaluon tang sikreto sa aton lawas kon ano makahatag benepisyo kag makahatag perwisyo. And then proper nutrition. Nganong matabo Doc Leo if kulang ikaw sa nutrients yung hinapasulod sa lawas. For example, lang ato sa ringa lawas, flexibility ta nasandig sa ato sa ringa muscles, Doc Leo. What happens? Anong matabo sa ato sa ringa mga muscles? Sa ato sa ringa mga kaunod-unuran kung kulang kita sa nutrition, Doc Leo?
1: Base sa pagtuon, Sir Josel, isa sa ringa determinant sa paglawig o kung sa malawig yung kabuhi sa katao, among iya sa ni Sir Josel intact ng maskulo.
0: Hmm.
1: Amuning isa nga patimaan nga mahimo maglawig ang aton seringa kabuhi kag quality nga life, Sir Josel. Hindi lang basta lawig, Sir Josel, ha? Kasi ano man lang nakaroon ko naging edad ka 100, nakakuha ka naman tani sa emotion ng benepisyo, pero sino nag-enjoy? Hindi ka man kaya man. Ang iban, posible hindi na makatulon. Ang iban din na makabangon, iban din na makabati, iban din na makakita. Ang punto dere, quality life, Sir Josel. Pero kung nagkaigo ang nutrition na ton, Sir Josel, samtang nag-edad kita, mahimo galing nga ma-maintain na ton, nga ma-preserve ang muscle mass and strength. Ang nagkaigo ang protina, nagabulig para ma-maintain ang muscle tissue, kag masuportahan, Sir Josel, ang madasig na ton yung pag-recover sa aton sini nga mga balatian. Especially kung nag-edad ang isang katao, Sir Josel, ito nag-upod na mo ang paggamay balasang yasini nga maskulo. Kay upod man sina ang iban, especially no, kung nag-edad na daw ginatamaran na maghulag, waay na masyado sa physical nga activities, which is dapat i-adjust lang naton suno sa edad ang aton sini gihapon normal nga routine nga ma-maintain naton ang kabakod sa aton sini nga lawas. Lakip na ang pagpabakod sa aton sini nga maskulo, Sir Josel, nga makuha naton sa pagkaon sini sa nagkaigo nga mga utanon, nagkaigo sini nga mga sources nga pangitaon naton nga kung hindi kanin naton, Sir Josel, makuha adlaw-adlaw, hindi naton mo prepare. Ara man, Sir Josel, nga aton sa ringa Sunthorn Plus Herbal Capsule. Tingnan man, ang moringa may complete protein, Sir Josel. Kung nagainom ka sa Sunthorn Plus Coffee Mix, ang soya bean may complete protein man. So, nagapangafe ka na, ginapabakod mo pang imon sa ringa muscles. Nga isa, suliton ko, sa determinant na sa ginatawag malawig niya kabuhi kung bakod ang aton sa ringa maskulo samtang nag-edad kita.
0: Actually, naanad abi kita kag kun mamangkot kita abi sino ang nagtagna nga dapat mamahaw kagid between 6 to 8 in the morning.
1: Mm-hmm.
0: Nga dapat manyaga ka between 11 to 1 p.m. Kag manyapon ikaw mga between 4 to 6 p.m. sino nagbutang sina? Actually, wala sang may nalansang sina sa kundiin man nga issuances. Kag practice alin sang una, ang ginahimo sang una sang tao kon mabasahan ninyo, nagakaon na ang tao kon sano sa gutumon.
1: Correct.
0: Hindi nga ay siling niya nagpasar na kaon ko ayo kaon siya before 8 o'clock ba. Kon wala ka naman lang nagutom, nga makaon ikaw sa amo nang schedule between 6 a.m. to 8 a.m.
1: Amin bala noon kita, Sir Josel, masalot ko lang no. Hindi kita kuno magkaon.

0: hindi kita sing gutom.
1: Oh.
0: Ha? Kay kun magkaon kita nga hindi kita gutom, dira kita dugay-dugay gutomon.
1: Mm-hmm. Baligin anad daton ang lawas ta. Ginbutangan ta sang schedule abi. Ang naturalisa sa lawas ta, ang patiman kun gutom kita. Kay gabatsyaga nga to sininga tiyan nga gusto ko nang gid magkaon kay not well na ako sininga pamatsyagan, batsyagan ko gutom na gid ako. So gindula naton ina nga mga sinyalis sa lawas ta. Pinagi sa pagbutang sang schedule. Butangan ta 6 to 8 pamahaw, 11 to 1 panyaga, 4 to 6 in the afternoon or until 7 p.m. abiyang panyapon. So, ang matabo sina, kung kaisa, mind is very, very powerful. Mahambal ka rin ang isip pagkagutok mo. Ay, why ka kahapanyaga? Alas dos na ho. So, ang tendency mo, madiman tong tiyan mo, kay ginhutika na sa utok nga, silingya, why mo ginpakaon lawas mo?
0: Kung hindi, Sir Joseph, kita magpamahaw sa aga pagid, no?
1: Mm.
0: Damo ko mag-uba ang mga frozen goods, siguro, Sir Joseph?
1: Ati, damo gid. Pareos ni, ang iba nabi mahambal nga, ay enough na ko sang isa ka tinanok ka kamuti.
0: Mm-hmm.
1: Duha, silingya ka bilog sa saging, okay na ko. Banta ko guro manubo ang aton consumption siguro sang humay kag bugas Dok Leo.
0: Possible gid?
1: Oo. Kag makabulig to make us healthier.
0: Correct.
1: After all.
0: Correct.
1: Sa may healthy na nga daana, pero sa may mga ginabatsyag na amo nang inabutangan gid schedule. Nga may schedule sa pagkaon ang mga may mga maintenance, ang may mga medication. Why? Because ang inyo maintenance kag medication, labi na gid ang synthetic maintenance kag medication. Sabi nyo ko na, no? May schedule ina, you must take that after meal. Hindi pwede ma-take or ma-inom nga way unod ang tiyan. That's why ginbutangan, tapos mo ginpanyaga, inom ka ha? Tapos mo panyapon, inom ka. You need really magkaon bisan wala ikaw ginagutom kay amo nang hambal sang eksperto nga dapat after meal mo gid inon Dok Leo.
0: May punto man Sir Joseph, no? Pero case by case siguro, no? Pero usual Sir Joseph, even sa mga food supplement man gani, may ara abisa nga ginatawag kita nga mga fat soluble vitamins. Which is mas ma-absorb sa aton sa ngalawas kung ginatumarta with meal or right after meal Sir Joseph.
1: Mm-hmm.
0: Mapuslan gid sang lawas naton.
1: Pero with Santon Plus Herbal Capsule Dok Leo. And premium D3 soft gel capsule. Kung dunganon mo ni sila inom ang mga fat soluble vitamins ma-absorb sa lawas ta, even before meal ha. Why pa unod ang tiyan mo inon Dok Leo?
0: Away niyo problem Sir Josil kati kumbaga ang aton sa Santhon Plus capsule,
1: Magang
0: premium D3 capsule naka-package sa ni Sir Josil mo.
1: Oh.
0: Na icing may mauyang kun aton sa nga tumaron. Bisan before pa kita sinimag kaon. Nga man, ang mga fat soluble vitamins, vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K maabsorb na Sir Josil sa bulig sang VCO kag sang moringa oil nga presente dira Sir Josil kombinasyon sa aton sa premium D3 soft gel capsule. Subutan balon, dira ta maghulat nga after meal or with meal though pwede. Pero ang bintaha, bisan wa'y kapakakaon, ma-absorb gyapon Sir Josil ka may upod na good fat mismo sa capsule.
1: Ambalanta na karon kung anong ara sa Santhon Plus Herbal Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule nga makabulig agudong makaprevent sang madasig sininga aging process. Now, partiya sa proper nutrition na Dok Leo. Sa aton sininga tulan, could you imagine that kung ay kita tulaan, no? Ang aton sininga ginagamit sa blasa, ginatawag tanga locomotion. Siguro tida parios kita sang ulod eh.
0: Mm-hmm.
1: Way tulaan.
0: Mm-hmm.
1: Gakamang kita guro. Pero anong mabulig yun sinin? Because we need really to strengthen our bones. Kaya tinano naman lang na nga magtumbo ka na karon. Kalautod ang batiis mo kag pagpanukod mo na karon. Kalautod mo lang ang tulan sa kamot mo bala. Anong mabulig sa proper nutrition? Kag ano ang bintaha sini sa ato sini nga bone health, Dok Leo?
0: Actually, bintaha gid nga ma-maintain naton nga mabako nga aton sini nga tulan, kutob sa memo. Pero mas bintaha pagid Sir Josil, nga mo umpisahan naton dinha samtang kita ang bataon pa. Para nga pag-abot sang kita sa niyang magtigulang na bakod na nga aton sa niyang tulaan. Kaya ba si Dripe kita karon magbira-bira sa ni tinguha pa bakod sa aton sa niyang tulaan sa mga nag-aidada kita sa 60? Si Tenta, mabulubudlay na ina, Sir Josel. Pero kung anaron aton sa pagpakaon ng aton tagalingon sa mga masustansya, puno sa nutrients sa mga otanon, like balunggay, chimpo sa mangustin, Sir Josel, kaon kita sa isang mangustin. Galing lang ti ang isa sa dako nga nga ganito binipiso, hindi man naton matraka na basta kikit Sir Josel sa mangustin eh.
1: Oo, kaya tiara sa iya, sila nga panit niya sa pagka-upload.
0: Correct Sir Josel, pero te may mahapos nga remedyo sa na Sir Josel. Tumar lang sa Santhum Plus Herbal Capsule. Pagpabakot sa tuntulan, hindi lang calcium kinanglanon ta Sir Josel. Ara dapat ang vitamin D, ara man dapat ang magnesium, ara man ang vitamin K2, ara man ang ginatawag protein para magbakot ng aton sa ringa tulan. Iban pagkat yung importante Sir Josel sa mga nutrients para ma-maintainan ang kabakod sa aton sa ringa tulaan, ma-reduce ang risgo sa isang paggabok sa tulaan, osteoporosis, and fractures, especially sa mga tao nga nag-aedad na. Kaya muning dako ang kabalaka, Sir Josel, sa kabataan sila ginikanan eh. Nga may mga edad-edad na eh. Once nga makasandad, once nga mapuklid, makibot na lang iban nga na fracture, o kung nabali dira, pagdala sa hospital, pa-examine gali, gabok na ang tulaan.
1: Kaya ang isa pag-ida rin, Doc Layot, nasiling nila, our skin is the window of our health. Ang pag-determine kon kay isa, kagbalasihan mo kung healthy ang isa katao sa skin condition niya siya niya, Doc Layot. Kung ang skin niya gani, dakaroon galilitik-litik pagkatapos nag-aulo rikabo, labinigig kong tiliam, hambal ka nga taas, blood sugar mo ay masami bulog noon na mo gina, Doc Layot. Kung gaitom na ganing imo siya ni babaw, blasang dapa-dapa, takanto blasi imo siya ni matudlo, pagkatapos daw nag-scaly, tawag na ito, nag-arikabo. And then daw nag-glugitom-gitom, daw dumalitik na gini niya. Mahambal ka dahil yun niya. Nakapacheck up ka, taas guro blood sugar mo ay.
0: Correct.
1: So, palatandaan, that's why we say, the skin is the window of our health. Sa ato naman niya skin condition, Doc Leo, may mga ara nutrients na ginadimand gini nga ito sa nga skin. Pero kung may balatian kita sa sulod, mostly nag-a-appear ina mga simptomaya man sa aton sa nga skin na Doc Leo, no? Spanita, no?
0: Correct, Sir Josel. Pero ang maayong nutrisyon, nag-suporta sa skin health. Kung good ang aton sa nga nutrisyon. Though, bisan na pa ka naming nutrisyon na aton, Sir Josel, no? Hindi na aton manigar, hindi man aton napunggan nga hindi kin magkurinot ang aton sa nga panit. Pero hindi kasubong sa nguay kita, Sir Josel, ng katalupangod sa adequate nutrition o kung proper nutrition. Kung itupad mo bala ang duha bala, Sir Josel, mabalaan mo gid kun din ang nagatalupangod siya sa nga nutrisyon kag wala. Ang isa sa ni Sir Josel, kay importante gali para ma-maintain yung manami aton sa nga panit, amo ang ginatawag pagporma, paghimo sa collagen sa aton sa nga lawas, nagakaigo sa nga protina sa aton sa nga lawas, nagakaigo sa nga fat sa aton sa nga lawas, kagabi niyo kung nanon sa mga tagpalamati naton. Hindi makahimo sa dekalidad nga protina, I mean, na ginatawag manami yung collagen ng aton sa nga lawas, kung waay kita sa vitamin C, Sir Josel. So dapat, may vitamin C kita adlaw-adlaw. Hindi lamang nga nag-protect sa aton batok sa oxidative damage nga na hambal na itong taga-ina premiro pala nga daan nga ginaprotehiran sa aton sa nga lawas kung may nagkaigok kita nga nutrisyon, nagabulig man para mapabilin ang kahuben sang isa ka tao kung bastante siya sa vitamin C.
1: So kita nyo in and out. Bata malusulod sa lawas ta, kagsagwa sa lawas ta, dako ang mabulig sa ginatawag nga proper nutrition. Balaan mo ang tao tod niya healthy mo. Sa pamanit pa lang kagsaya pang hulag bala mapasik pagkatapos why gareklamo rin sakit tuhod ko, sakit hawa ko, sakit abaga ko, pagkatapos ay sa nga skin condition bala mahambal ka nga ay no senior citizen ka na pero huben pang imo sa nga pamanit, no?
0: Correct Sir Josel. Speaking of reklamo, may nabalaan ko sa Sir Josel nga kapin ba ko may mga bataon bala kapin pa ning mga dalaging deng bala. Basta kay mayo ginang uri-uri yung yuhom niya pero pagtalikod dyan nagawiit.
1: Ginawa yung katadlong kawak yung paglampas ko nasang tululukon yung malaragay. Pero ari ay, hindi naton mahimo sa matagadlaw-adlaw nga tanan. nga makaon nato na mga nutritious foods. Actually, ari, tidbits of information. Kahibalo ka mo ang kalabanan nga nag-damage sa ato sa ninyo lawas sa pagamay-gamay kag nagsupot. Ang mga ginahimo naton daily routine unconsciously nag-contribute sa deterioration sa ato sa ninyo ikayong lawas. Unconsciously, may mga mahimo man kita kung kahibalo kita lang nga routine adlaw-adlaw ang ginahimo ta nga makapayo sa aton ikayong lawas. Number one dira ang ginahimo ta kada aga kaghapon ang pagpangapi. Kung kahibalo lang kita magpili sang kape nga may nutrients kita nga makuha, actually dako ang mabulig yasina, and that includes pagpa-slow down sa ato sa ninyo skin aging.
0: Correct, Sir Jocelyn. Especially sa mga tao nga bisan anhon mo kisa ka laygay o kung advisor Jocelyn nga untata na ang kape kasi sige man reklamo pagkatapos pangapi.
1: Sulab-sulok-sulok ko.
0: Doon may nagapalumba sa akon sa ninyo dughan.
1: May heartburn ko.
0: Doon ginanerbios ko, etc. Pero pagkalipas sa mga symptoms, Sir Jocelyn, mangapi naman luwat. Abi, kung namunan ninyo sa mga experience sa mga naandan nyo nga kafe, ikonsideraan nyo, abi, kag tilawi, abi, ang pag-inom sa ato, sa Sunthone Gold Coffee Mix, Sir Jocelyn.
1: May collagen, may glutathione.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: Don't worry about vitamin C, kay may balunggay manda.
0: Mm-hmm.
1: So, in short, in just one sachet, ma-process yan ang tanan niya mga nutrients available upod na sa Sunthone Gold Coffee Mix.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kag, Hindi ka makasiling, Sir Jocelyn, nga doon na deprive man imo sa nikong galingon nga ay ka na magkafe since nga uyon magid magkafe, ah. Nagkakafe ka lang gyapon, pero mas healthy iyang version ng imo sila nga gin-inom tungod nga may binipiso sa lawas, sa bulig, sinisang utan, kag prutas ng mga sangkap sa nadira. Plus, combo, Sir Jocelyn, sang collagen and glutathione.
1: Sa tatlo ka variants ang kape sang Yes to Health, Sunthone Plus Coffee Mix, ang kape nga wala caffeine kag coffee beans kundi moringa powder kag soya powder ang ara da plus mangosteen ang aton nga premium D3 coffee mix ti may ara da sang malunggay also in oil form plus ang ato sini nga Sunthone Gold Coffee Mix. Anong ara dira, Doc Leo, if we speak about protecting, pag-protect, pag-amping sa aton ko galingon against madasig sining aging process. Anong sangkap yang may ara dira nga makabulig, Doc Leo, pa slow down sang aging process? Sa kape pa lang na, Doc Leo, ha?
0: Speaking of vitamin D, Sir Josila, kung coffee nga aton pag-istoryahan, ang kombinasyon sini sa vitamin D kag Sunthone salin sini sa panit sa mangosteen, Sir Jocelyn, nagabulig ini para nga mabuligan ang aton sa nga insulin sensitivity nga ma-improve. Para nga mabuligan kita nga makalikaw kita sa diabetes kung taas sugar, Mr. Jocelyn, dasig ka magtigulang. Damo nga mga komplikasyon ang imo pagid sini nga posible nga antuson, Sir Jocelyn, halin sa tiil hasta sa ulo. Tandaan naton, ang masakiton nga tao dasig magtigulang.
1: Amo ning bisan din kala magkatong hambal mas amisin sa mga eksperto sa imo, ang sugar amo ang vitamins sa mga cancer cells. Kag ang mga nagadala sang balatian sa aton kag infection and complications sa lawas ta, Doc Leo?
0: Actually, correct, Sir Jocelyn, because sugar, it feeds inflammation. Kag mga cancer cells, Sir Jocelyn, pagkaon nila ini. So that's why, as much as possible, likawan nato na magsigi sini konsumo sang mga kalanon, tagilimnon nga mga makalamay, Sir Jocelyn, kung damo, kit bala kalamay, bala? Pero isa sang advantage, kung nari ba, gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, ang isa, Sir Jocelyn, sa pampatamis ni among stevia, eh. It's just amuni ang ginatawag concerns ng iban sila nga may mga diabetes. Nga ang paggamit nila sini sa ginatawag kalamay, pero ang iban, Sir Jocelyn, why man sing choice kay gusto gid nila magtilaw sa matamis. Pero ang stevia, Sir Jocelyn, base sa pagtuon niya, matamis ang sining sabor, pero why sing ginatawag worry sining magtaas imo sining calorie, magsobra ka sa calorie dira, why sing disturbance siya sa atong sining blood sugar levels.
1: Now, Ang ibang sinayda playo, ano mo, gutom nga gutom na, pero kung kayo sa late night na bala, or pasar na kontanis, sakto sinay pagpanyapon before 9 o'clock. Nahadlok na sila magkaon, labi na gina may edad-edad. Na siya base hindi ko tunawan, karon kag i-carjack arrest ako, ibangunguton ako. And actually, ang hindi pagkatunaw dayon sa mga ginakaon, rad ako nga factor ina sa muna nga mga ginakabalakaan ta ha. Ang pag-inom bala, Doc Leo, sang Santon plus Gold Herbal Tea, makabulig para nga mapadasig na to ng digestion para mahuloybsan nun balang kabalaka. Ay, minom ko dayon sa Santon plus Gold Herbal Tea bala para nga dasig ko tunawan bala sang inkaon ko, Doc Leo.
0: Actually, Sir Jose, libutang talang guro sa lugar lang ha. Hindi man madasig, hindi man tuman ka hinay. Amo ni ginahimo sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Oh.
0: Ginabuligan nga masuportahan ang manami naton sa nga digestion. Kapag tapos ang digestion, Sir Josel, may isa pag ito importante nga proseso para mapuslan sa lawas naton. Ang mga nutrients sa isang kaon naton nga makuha gid naton, diri naman sunod sa ang absorption.
1: Mm.
0: Which is nagabulig dira ang pag-inom sa Santon Gold Herbal Tea. Kaya ginarecommend naton, Sir Josel, sa mga palakaon, kanon bala.
1: Oh.
0: After meal, mag-inom ka mo sini. Kaya makabulig siya para nga ang sugar, halintos sa ginatawag carbohydrates na ginkaon nyo, mahagan-hagan, Sir Josel, madasig sini nga pag-timbuok niya. But as much as possible, kontrolo na lang, Sir Josel, ang portion sang kanon nga ginakaon naton sa, especially kung gakaon ka pamahaw, panyaga, panyapon, tapos may snack ka pa, Sir Josel, iban, why na sa may mapulot, bisan bahaw, kanon gyapon ng snacks. Dako din ang bulig sa Santon Gold Herbal Tea. Pero mas benta ha, kung kontrolo na ginaton ang portion size sa ginakaon naton nga mga carbohydrates. Kag, nagainom pagkita sa Santon Gold Herbal Tea para mabuligan niya manami ang digestion, manami ang absorption, kag nagabulig man, Sir Josel, madamo na nabuligan sini nga kung inno nila sini 1 hour before bedtime, nagabulig pa nami sa pagtulog tungod na kondisyon ng tiyan, kag nagabulig man pa nami sa pagpamuhin pagkaagasat, Josel.
1: Oo. Oh, kay kung makapamuhin ka bala daily, bisan once a day na lang ha, kamagaan bala sa imo sini nga pamatsyagan, pero in one day or two days time, hindi ka balak pamuhin, pamatsyaga mo, gamurugot ang imo sini nga paminsaran kag bala tsyagon, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kag literal, Sir Josel, nga gamagaan gida, kay oh. Mabugat man ng higko mo.
1: Ate ho.
0: Gusto mo pagwa ni mo, syempre, gabuhin sa kabugaton dito sa imo sa nga tina eh.
1: Oho. Ara nga dahan sa ato ng likod, alatrasan.
0: Mm-hmm.
1: Now, sa Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Doc Leo, plus ang Yes to Health Vitamin C, kung i-combine na ito nini. Anong may ara? Luwas siya sa vitamin C, ha? Daw mo nang tawag na ton, international donor ya kon sa dugo pa mo. Fits all niyang vitamin C. Buta mo kinang lano na ito na tanan-tanan. Babae, lalaki, matambok, maniwang. Even na may mga balatian, kinang lano na ito ng vitamin C. Pero anong ara sa Santon Plus Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Yes to Health Vitamin C? Nga makabulig, agud to mapadelay na to ng aging process, Doc Leo.
0: Specifically, Sir Josel, sa Santon Plus Herbal Capsule, ara ang Santon's gid.
1: Oh.
0: Kag ang Santon, Sir Josel, ti madamo kita sang pwede kuhaan sa rin makabinipiso sa lawas. Pero base sa pagtoon, isa sang the best galing makuhaan na ton, Sir, is mangustin.
1: Mm.
0: Isa sa mangustin, naging kuha ang Santon's nga, ari sa ton, sa rin nga Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon, yun ni, saan si Sir Josel ka, polyphenolic compound nga makita sa tanong, particularmente sa mangustin, which is, diri sa iya sa rin nga, panit nga suliton ko bisan season sa mangustin. Gas advice kita sa nga birabirahan kaon sini, pero hindi magpasobra man ha. Pero hindi naton makuha ang pinaka-target ni naton, Sir Josel, kati dira sa iya sa nga rind o kung sa iya sa nga panit.
1: Mm-hmm.
0: Which is may antioxidant activity, may ara sa nga ginatawag skin health benefit, may metabolic health benefit, Sir Josel, ang ining mangustin. Plus may ara pagid sang moringa. Ngayon yung moringa, Sir Josel, kung nga agin tawag, yun yung miracle ministry tungod sa kadamo sang iya sa nga benepisyo, Sir Josil, nga pwede maidulot sini sa aton. May antioxidant support kag may nutritional support nga gin-combine ni Sir Josil, hindi lamang gin-combine it para lang nga may mabaligya kag mainom sa tao para nga humbalog naman ato na igo lang nakainom, why na sing iban nga purpose, Sir Josil, o kung benefit sa lawas. Kundi gin-tunan ginang kombinasyon sa ninduha nga may benepisyo gani pag-abot sini sa anti-aging, Sir Josil. Ang bot na ito ng balon, hindi lamang nabuligan, gali, Sir Josil, kapin pa kung i-combine mo nga ito sa nga premium D3 softgel capsule plus Yes to Health Vitamin C. Hindi lang bot ang balon, Sir Josil, nga ginabuligan nila nga mapabili ng pagkahuben, kundi amuman nga mapanubo na ito ng risgo, Sir Josil, sa mga balatian nga nagaupod sa pag-edad sa isa katawo, especially kung unhealthy ang iyan sa nga lifestyle.
1: Oo. Oh. Damo ha, ang mga factors na dapat na ito sinay-consider. Pero one thing for sure, ang nagapadasig sa edad sa aton itsura, labi na sa aton panit, number one, ang mga balatian.
0: Correct.
1: Tanawan nyo ba naman nagabalatian, ha? Di ba lang mambal ka, ay sus niya, grabe itsura ito. Bata pa, pero sila niya tanawan mo blado, katigulang na sa iya.
0: Oh, pero kung tanawa blan, Sir Josel, kung maumpawan man, nagamatamat sa balik sa iya sa nga pagkakuben. Kung kondisyon ng iya sa nga lawas.
1: Problema sini sa panit akon kaysa, labi na gid ko ni goon kita diabetes, Dok Leo, ha?
0: Mm-hmm.
1: It's either tawag na ton type 2 or type 1, type 3 diabetes. Sabi for example, kung igoon ka bala diabetes, kadugay gidya, Dok Leo, kag maulian ang imo sining kondisyon sa panit.
0: Kay kun may diabetes na bigita, Sir Josil, sini even dira pa lang gani, Sir Josil, sa insulin resistance. Why pa gani maglabot sa pre-diabetic stage, may mahimo may mga damage na ina, Sir Josil, sa aton lawas. Much more kun dire pa kita karon magsigi tutok sa pangandam o kun anong bulong aton sa dito maron kun full-blown diabetes na ina, may dalago na nga damage nga nadulot sa aton sa nga lawas.
1: Now, basi kung maghambal ka mo nga, ati hambal ni Dok Leo kag ni Atropang Josil to, hindi kita gid ha, basi may gid-gid bala, mag-inom sa mga sugary drinks. We're not saying hindi gid mag-inom, kundi inom ka mo sa insakto lang nga amount. Hindi nyo man pagpasubray, kinanglan man sa lawas na ito ng sugar, Dok Leo. Kinanglan man sa lawas na ito from time to time ang alcohol. Kinanglan man sa ato sa nga lawas from time to time ang mga ginasiling na ito bala maka, kung damuon mo bala makadalasang dako nga komplikasyon o kung pamalatian. Ini mga available nga mga pagkaon actually anon to us, may content man, may mga may sugar content man ang halos tanan nga ginakaon aton mo. Only that at the very minimal sininga amount. Pamangkot sini ti paano ko mabalaan nga taas nagli blood sugar ko? Paano ko gali mabalaan sila nga ay ang akon nga kondisyon sang panit daw hindi na proportion sa akon edad daw nagtigulang ang panit ko sang sa edad ko. Ay pakonsulta ka eh. May libre nga konsultasyon subong Dok Leo. Kadto lang sila sa Yes to Health Wellness Center dari sa siyudad sa Iloilo. Ara da sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libreng konsultasyon, may consultant kita dira. Open enough from 9 o'clock in the morning up to 5 o'clock in the afternoon. But if you want Yes to Health products, sa dapat mention natin, Santhon Plus Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, ang Santhon and Yes FM Vitamin C, ang Santhon Plus Gold Herbal Tea, kadto lang kamo sa mga butika ang suki ninyo kasi sa Bacolod City sa Yes to Health Store. Available man dira sa Barangay 39, Lizarre Street, Bacolod City. Hindi gani, sa mga branches ang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's, or pwede ka mo ka-order sa Shopee, hindi gani sa TikTok Shop. Available da ang mga Yes to Health products. Now, speaking of skin aging, labi na gid ang tawag dato sini, madasig ya pagtigulang sa ato sining panit diri kita bisa sa gwa, Dok Leo. We don't know if maproteksyonan ini sa mga ginagamit naton nga habon. Si for example labi, Dok Leo. isa ka patimahan dira nga daw gatigulang ka na naga ano mo pwede ka kuno ka pirma bla sa imo sining panit bala magari ka bo gani ang panit ni mo kag daw nagahiliting hiting dugi-dugi daw pwede mo na panitan mambala daw tigulang pang ano mo ang panit mo ang paggamit sang Clear Skin herbal soap kag Santon plus herbal soap Dok Leo makabulig.
0: Makabulig yung Sir Josel, ano? Kibalan mo ang mga ginagamit na gina-apply ta sa ato sa ringa panit, bisan pa sa mga habon na ginagamit na ton. Duham lang na Sir Josel, either makabulig o kung basi hindi man makasaho ang ato sa ringa panit. Pero, like for example, ang ato sa ringa Santon plus herbal soap, di mga natural ang sangkap sa ni Sir Josel, ara ang mangustin, ara sa ring kapayas, ara sa ring bayapas, ara sa ring balunggay. Tingin na pares, ganyan sa bawan, Sir Josel, balunggay, kagapayas, ganyan na kaon, gabako, din lawas mo mo. Ang iba nagtalit, kagapayas, ganyan apply na sila sa ringapanit, ang balunggay, amuman, especially yung balunggay oil, Sir Josel. Makabuligid sa ton sa ringapanit. Which is, may antibacterial property pag yun, Sir Josel, ang Santon plus herbal soap, na makaprotected sa ton sa ringapanit. Kung panit sa lawas ang pag-istoryahan, lain mo niya, Sir Josel, balaan ang, ang panit sa ton sa ringaguya. So dapat, may iba man kita sini, kung nasahi espesyal nga habon na ginagamit nila kasubong sa aton sir nga Clear Skin Herbal Soap Sir Josel. Ang manami sa niya kaya may kojic, may glutathione, may vitamin C, may VCO Sir Josel nga nagabulig ini sila amat-amat pahamis kag amat-amat paputi sa aton sir nga panit nga sa lalama Sir Josel ha kung may mga kambang-kambang ganit nila amat-amat sa lalama ang kaputi sa aton sir nga guya sa regular na aton sir nga paggamit.
1: Kaya masami nga ginagamit gamit na ito sa ni Dok Leo actually is may ginabanyos kita sa panit na ito ni ibang lotion moisturizer so on and so forth ang ibang sini mahilig iya nga may schedule sila weekly niya papamasahe ko papabanyos ko blato sa niya sa nang ginabanyos nila nga oil bala kay Dok Kanami sa pamatsyagan ko actually may oil kita mo ang Santon plus herbal oil. Sa Santon plus herbal oil, may mga ingrediente dira, Dok Leo, that could help also protect sa ato sa nga panit.
0: May ara, Sir Josel, no? Nagabulig protect sa panit, nagabulig kondisyon sa ato sa nga panit. Ini sa purma, Sir Josel, sa VCO. Pero hindi lang nag-iisahanon ang VCO, Sir Josel, nga naghahatag sa benepiso sa panit, kundi ara pagid ang malunggay oil nga nagabulig man moisturize kag nagapahumok sa ato panit. While ginagamit na ton Sir Josel para sa mga palang-alay, palamuypoy, palamaol sa lawas tungod nga may arapagid sang peppermint oil. Nga nagabulig ini sila tanan sa kombinasyon nga ini panami sa nga ton sa nipamatyag, panami sa blood circulation, makabulig paumpaw sa mga palang-alay, palamuypoy, palamaol sa kalawasan. Pero may isa pagid Sir Josel ka pinasahi sa nga benepisyo, makalikaw kita sa ni o kumabuligyan kita mapalikaw sa dengue infection.
1: Kay hindi kadapo dali-dali ang lamok.
0: Correct, Sir Josel.
1: Because of one of its ingredient, Dok Leo, no?
0: Isa sinadala, Sir Josel, amo ang peppermint oil.
1: At the same time, sa sigi-sigi nga paggamit, kay tikin ang lantanad, law gabi mo. Gabi, balanyos para mag... kuha sang palamaol sa aton lawas. Kung nadlaw para nga hindi kita dali-dali dapuan sang lamok wherein ang masamisin eh ang dengue carrying mosquito is the biting mosquito eh. Adlaw sila ka pangutot.
0: Correct.
1: So adlaw gabi mamanyos ikaw. Sa sigisigit ang pamanyos Dok Leo. Ang iban sini very very strong ang chemicals na gamit naga kalahuyos panit sa iban.
0: Correct Sir Josel.
1: Pero sa Santon plus herbal oil hindi mahuyos it's because of that peppermint oil, because of that VCO and other ingredients, Dok Leo.
0: Actually, may nag-message ni sa ton, Sir Josel, no? Just hindi ko lang paglalawagon ang gingamit siya balang mosquito repellent. Kasi nga kaanghit. Pero sa gingamit ko ang Santon plus herbal oil, mahumot sa iya sa aton sa ilong.
1: Mayroon na mentionan mo na Dok Leo, sila nga may ginpamanyos ko to, sila nga parang hindi ko pagdapuan blas ang lamok. Sila nga ang habol ko, kaisa ko lang gamitun, hindi ako magamit sunod.
0: Doon siya naman galing malagyo sa habol niya.
1: Ega topic sa habol niya bala, nali bala nga madumok mo Dok Leo, ipidon mo pagkatapos mo, pagkabugtaw mo pagkaga, pagdumok mo, lugar mo kuwaon bala kagi panghaboliwat sa pagkaanghit na. So ang Santon plus herbal oil, mahamot iya.
0: Correct.
1: And mild ang iya sining scent.
0: Correct, Sir Josel.
1: Pero ang para nakit permisa lawas ta Doc Leo, for example, makadalaman ini sang makadugang further sa pagpa aggravate bala sa hinatawag naton nga skin aging, kung hindi naton na yan matambalan, for example, hindi ka dahil kay inoma, bisis the pain, nawadan ka supply karon sa sis the pain, di ba dahil maimnan, pala nakita lawas mo, pagkatapos sa gapalang alay yung mga batiis mo, Doc Leo.
0: Actually, Sir Josel, kung damo, huwag yung nabadyan ka pala nakit sa lawas, dahil kagatigulang.
1: Because of stress, no?
0: Correct, Sir Josel. Kimbalan mo galibog, pero may ulo mo, nag-worry ka, nag-paminsar ka, kung ano ang maayo nga. Kung tani, maayo mahawasan ka na, maayo mauntat na ni, maayo mag-okay ng pamatsyag ko. Kag nagabalik-balik lang yun, Sir Josel, sa nga cycle. Pero minyong na, no? May mga pala nakit sa lawas na ito, yung mabuligan, galing nga madasig, maumpawan. Kung dali ba, matumaran na ito sa isang sense the pain. Pero, ang isa mo sa dapat na ito, determinar, ano ang trigger sa paranakit sa ito sa nga lawas? Kung may mga ginakaon ka mo sa nga pagkatapos na magbatsyag ka mo sa palanakit, meantime, likawan na yun na. Tapos, parang hindi marugangan na ito sa nga stress, kung may mga irritation, may inflammation, ito maranaton sinis ang ginatawag anti-inflammatory kasubong sinis ang cess the pain na makabulig patawhay sa aton sa dipamatsyag.
1: Sila niya kada bulan, sila niya ginadismi, gida kuya, pwede ko na imnan dysmenorrhea ko sa cess the pain.
0: Damo na Sir Josel, may mga abdominal cramps, menstrual cramps nga nakapamatuod nga nabuligan sila sining cess the pain. Natawhayan ng ilang pamatsyag sinisang nakatumar sila.
1: Oo. Kaga, lastly siguro, T, we would like to remind sa ato si Matag Paramati. We are talking about aging process. Ito sinima dasig nga proseso sa skin aging. O kung nagatigulang dasig nga ito sininga panit. Pero hindi ito dapat pagkalipatan nga makitaan talang na ang mga signs nga na kung saan nagmatatadok liyong. Why bala sa verb lang hambal, hindi mo na bala pagpasirisirihon pamamambal nga, dali lang siya, doon kasilaw, dali lang siya, doon kaburon, makabulig actually for maintaining good eyesight, ang lutein, beta-carotene, vitaminic exercitin, present sa ato sa nga Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josel, kati dapat partner ganding duha mo, kasubong ko nga madyong kabla, Sir Josel.
1: Oo.
0: Magluwas nga mayo ka maghiram, dapat sipat man panulukan mo.
1: Kaya ba si paghambal yan nga, one ball, gali kaya ang haboya, one character.
0: So dapat, Sir Josel, may adlaw-adlaw kita nga, ginatawag supplementation for nutritional support and the eye protection, pinaagisa, bisan twice daily lang, nga pagtumarsang Visionix Plus Soft Gel Capsule with lutein, beta-carotene, plus, ginatawag, zeaxanthin and vitamin E.
1: So, hindi na pagkalipatan na Visionix Plus. So, sa mga kauturan, takabay pa ng hatag naman kami sa inyo sang gamay sininga mga informasyon na. Pero yun lang pagkalipati, ha? Times like this, kinanglan tagid ang supplementation. Kulang na kulang gid ang mga ginapasulot sa lawas na mga nutrients. Sigurado gikita sina because of fast-paced sininga pangabuhi, hindi na kita halos makautan. Makautan kita almost weekend or day off sa mga may ubra. Weekend, kung way klase ang mga kabataan, pero ang kabataan sa ligan mo subong, kung hindi, kung no sinugba, pinirito malang termi. So, kung hindi, kung no frozen foods, mahunos lang na sila sang, the best na gituro makuhaan nila sa nutrients, itlog guro mo, hindi pa na gari kong tintok lang itlog kay gusto ginila pinirito. So kinangna nato ng Sunthun Plus Herbal Capsule, ang original nga produkto sang Yes to Health Incorporated, kag ini siya mabakal sa mga suki ninyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Ginakulabos kita sang tiyempo sa ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Ang masunod naman ato sa nga topiko, stay tuned lang kamo dere ang sa next episode naman sang programa The Secrets of Health. Matama aton kag tandaan nyo na, ha, para nga sa sunod gani may ideya na kamo ay dapat ko imuon ini, amo ni dapat i-supplement ko sa lawas ko, maka bakal ako pinya hindi ko paghaboy ang iya sininga inner part sa tunga iya bala, kaya mo kalinang source, number one nga source man sa ginapangita na ito sa ninyo nutrients, hindi kaya ara lang sa iya sininga unod, kundi ara sa iya sininga tunga ganyan nga party bala. Amo ning masaming ginahabuhi ito, mambal kita ang katig, matanang kadyaman. Yon ang nagasosyal, bla kita nagasosyal. Sa una, kapangos man lang kita tubop, ngipon ta malang ginapanit. Sa subong, iya, Jesus, kung hindi mo ya. Kuhaon pa ng buko, pagkatapos alagisan pa, nareklamo pa nandiyan sa gupra maning tubo man. Yes, eh, ladies and gentlemen, gasosyal man kita, gasunod man, abi kita sa trend eh. So, why not a tiempo sa ato sininga pagparagad? Lastly, kuanta lang sang parting words sa ato sininga certified natural path practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Para mapabili ng kabakod sa ato sininga lawas, like ang pagtigulang, hindi magin nato mapunggan, pero mapahimo galin nato na kung makabuli gali kita sa lawas, nga mga signs and symptoms of aging aton sininga pahinay kag mapahaganhagan. Pinagi sa pagtumar sa masgin pahapos nato sa radyo sininga pamaagi sa ato sa aton sininga tag para mati, instead niya magkaon sa utanon. Though, recommended, adlaw-adlaw, mag-utan kita, magkaon kita prutas. Pero kung di mahimo, may mga time na mamiss na ton, ara lang, hanga ton, sariga, Sunthone Plus Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Yes to Health Vitamin C, nga makabulig sila halong sa aton lawas, makabulig para nga, ang papel sini sa nutrisyon, ilas sini magampanan, sa ginagmaya kakulangan sa kalawasan, nga mag resulta sa temprano nga pag-edad sa mga parte sa aton sa ringa lawas kag madasig nga pagtigulang. Mabakal sa mga butika, parmasya, malapit sa inyo sa ringa ang mga lugar. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa paglikaw kag pag-ayon sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman ni edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM Kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
4: Nga, XFM Kid.
5: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so nami, bigit sa mga DJs, nila, kanjo, blam,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
4: Nga, XFM Kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.
8: Marami na ang natulungan ng Sunthone Plus Herbal Capsule.
9: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Sunthone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Sunthone Plus. Gumaling yung sakit ko.
8: Sunthone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthone Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi ba
7: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sara, sa aking kituta ni Lilo.
15: Sa akin ko center agent.
14: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
15: Ibagay-detect ko siya kung sa
14: Sister Pain.
15: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na warm.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga bukika.
17: XFM 103.9.
18: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiging

0: sobragid ka sakit. Ba't yan kugid ba lang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka si Jante. Kada gabi,

0: Happy, happy Thursday, everyone! Nakainin ako na page out. And alas dos, Jason, sa nga po ng mga katropa ka, gululupo din naman kita din rin, oh, sa inyong programa tuwing hapon, 2 to 4pm, every Monday to Friday, X-rated. Kao po rin yung Uncle Bob sa XFM 103.9. Katropa nyo, anxiety! Nakita ko rin, oni ba lang ako nga... nga XFM, wait lang. Alright, tari na. And syempre mga katropa, isa na naman ka maulanon nga hapon, no? Kagapon baw daw, wala kaya kauntat ang ulan. And syempre mga katropa, hindi ko kabalo kung saan ongil ninyo, pero probably siguro by November, kung nag-aulan, kumbaga i-accept na lang ha, kay base karon kung mag-init naman, mareklamo na naman kita tanan. Ang ugali doon sa isang katao, sala sa init, sala sa lamig. Grabe, may rainy season, magaling batasan. May El Nino kag La Nina. Eh, syempre, sa mga katropa, tadari nga nagtutok, no, sa ilang mga panimalay, naka-tune in sa aton nga frequency nga 103.9 XFM Bacolod. Maayong hapon! Salamat! Sa mga nagatutok man dira iya, gamit ang aton nga live stream sa YouTube, no? All you need to do is katuan nyo lang aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream. Pwede-pwede nyo ginamakita ang aton nga live sa YouTube. And sa mga katutok man dira iya sa aton nga live ya sa via Facebook, no, nga gina-share ko subong sa aton nga official XFM page, no, ari diri ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page nga may 156,000 followers. Maayong hapon! And solo flight kita as tapa niya next week, no? Kibala mo, busy nga ito nga sexy di. Di masolo kita, anay. Kaya man ni Uncle Bob. And sa mga gusto mag-text, kagusto yung mag-call, mayar kita sa XFM official hotline number 0915-628-7926, or you can call this number 0950-522-2818. Gabsit na ko kagapon, kipangita, giko bala ni Melanie Martisano. Siyempre, busy ko sa akon nga pamilya nga nagbisita diri, no? Shoutout diri sa akon nga katiyo, ano? Tito Boyet, Tito Ray, and to my cousin from San Jose, Bulacan, no? Maraming salamat, insan, sa pagpunta dito. Pagbisita sa iyong insan. Shoutout to you and have a safe flight going back to Manila. Shoutout to my pinsan, Yoyo. Send my regards to all the family tan in Bulacan. And sa mga nagkadto kagabi, no, biskan nagainulan pero suabi kagdamo kay Japon tao sa HQ, no, sa The Lost Boys, sa headquarters of The Lost Boys, no, sa headquarters naton dira, no, dira lang na siya namtang sa may 5th Road sa tabok lang na sang Tito's Car Wash sa tubang sang Villamonte Chinese Temple. Ang gate gina nila, no? Hindi magitubang. Ito gamay lang nga malapit-lapit sa tubangan sang gate. Matultulan yung ginagarad ng mga big bike na nag-park. Pwede ka mo ito kakanta. Libre lang, no? Open mic. Mag-chill ka. Mag-relax. Kag mag-bakichismis amon. Pwede, good. open every day. No day off. Tatlo pala kadlaw, doon ka lalaki na ako pamatsyag. Amunin ko yung feeling, kung nagbalik ka naman bantay sa mga... Amunin, no? Sa una, magpuli ka do, wala ka, no? May ML ka pa, mado ka damo ka pa, busy ka. Pero tiyas, tama lang kami alas 12, no? Kaya tikis agatulog, imang kuya alas 2, ang kagaho, no? Kaya ML pa ko, yung kagunggo, no? Ano, no? Padira. Pero subong niya, alas 12, magpuli mo do ka, I'm so tired.
1: Wow, ka-perfect!
0: I cannot move my muscle. I feel like I'm dying. Dying inside. Yan sa pamilya ka pa mga tindra, no? Sa Dalanon, no? Sa labinagi sa mga nagbiyahe. Nagkatutok sa ilang mga car radio. Siyempre sa 103.9 lang. Mga mamang papang. Ride safe, no? Mapa-taxi driver, jeepney driver, tricycle driver, e-bike, truck driver, van, or mga private vehicle. Basta't nagapamati ka mo subong hapon, maayong hapon!

0: And syempre mga katropa, sa mga nag-celebrate sa ilang mga birthdays, well, happy happy birthday sa inyong tarahan. Ang ma-wish ko lang sa inyo is good health, no? Because at the end of the day, mga katropa, no? Kung imo nga tagaan gitsang pag-intindi ang kabuhi isang tao, the most important part that we live in this world, no? Is tandaan nyo, is happiness. Happiness, good. Where do we get our happiness? Through family, through our healthy body. Kung healthy ka, you can do whatever you want to do, no? In this world, no? Pag healthy ka, you can buy things, you can work, you can eat good food, no? Healthy food. Kag at the same time, makadtuan mo tanan yung mga lugar na kaya mo kadtuan, di ba? Amo na gani nga always kita mag-invest sa aton nga health. No, not only just investing in business, saving your money sa bangko, no? Kaiti, anun mo gali ang kwarta kung mismo ang kabuhi mo na ang gakadula? Make sense?
1: Sugid, takap lang ka, mama.
0: Sugid to! Diba? Importante, gid gali, ha? Nga sa aton kabuhi, unahon tagid ang health, ta. Damo ko kilala ng mga may kaya sa kabuhi. Look at their how do you call this? Their property. Sang nadula sila, gin divide, gin panghatag, gin kuha. So you're working, you save money, and then when you got sick, those money na gin-save ni mo, syakto mo lang ibulong. Yeah, that may be what we call life cycle. Pero ako, yeah, I save a few, but you know, I spend my earnings and my money wisely at the same time. Wala ko ginatipid akong kuglingon. Isa ka namin isang feeling at gusto mo magkaon, pero tipiron mo because you want to feed your kids, bills. Sometimes you have to reward yourself because ikaw ang nag-aubra. Ikaw na ang nagabakabaka. Wala ka gapakabayo kung nagabakabaka. And at the same time, no, gusto ko lang i-plug nga ako ng mga shows. About shows, mga katropa, no, ara ko gali later on sa NGC sa Chateau Alfresco. Kaupo din ako ng banda ng Six Strings Attached, Mark. On Friday, I'm gonna be at Buklod Resto Bar. Dira sa Buklod Golf Club. Sa may Buri Road, Mandalagan, sa tabok sa McDonald. No, ara ko dira. Kaupo din ako ng banda man ng Six Strings Attached. Kaupo din ako featuring Joy. Rachel, our vocalist na bahay kag si Mark. And on 17 Saturday, I'm gonna be at Pepsi Stage. That's gonna be 7:18 p.m. Full band naman kami. Upod ko naman ako ng mga banda. No? A drummer naman si Tuting. Galit ako tayo mamang. Ang amon keyboardist is si Paloma. Bass is Joel Dudes. Guitarist namon nga lead is Julmar. And our rhythm guitar and my second voice is Mark. And our lady vocalist is female vocalist namon si Barbie. So kita na kita. And sa Sunday, anniversary na sang Good Moto Trading Kawasaki. It's gonna be a ride from our main office, Good Moto Trading, dito sa Magsaysay, going to Hinubaan. Almost 40 kabilog na big bike malabay sa inyo. Hindi nyo kami pagabuyon, ha? Mabagrong gid ang dalan, halos 40 ka big bike ang malabay from Bacolod to Hinubaan. Abangan nyo kami maglabay sa inyo nga mga dalanon. Alas 7 a.m. amon take off. 6 a.m. amon call time. Ito kod Pinoy, 6:30 na mabot. Pero kung mauli ka mo ya, 7 a.m. ya ma-take off nagi kami ha. May mas stopover kami sa Kabangkalan, which is ang lugar ni Ma'am Leah Lumbrado sa Kabangkalan, sa Petron. Ambal niya, katropang Ma'am Leah Lumbrado, maayong hapon ang gulbab. Maayogid ang ako nag-edad, madali kapuyon. Dapat hindi kagid kapuyon kay manami kaya nga nagbabalhas ka. What do you mean by babalhas? The best exercise is walking. Ang mga higko pamisaron laina na ginabutan sa ulo. Ano being the best exercise? Wakal. And speaking of the best sa aton kalawasan, walang iba. Ang aton nga Santon Herbal Capsule. Ini nga aton nga Santon Herbal Capsule, mga katropa. Isa ini sa mga kinanlano nato, no? Kinanlano nato nga inumon every single day. Balan mo ini nga aton nga Santon Herbal Capsule. Gini mo ini sa mangustin kag malunggay nga nagahatag sa aton sang kaayuhan sa aton kalawasan. First thing is, ginahatagaan niya kita sa ginatawag nga antioxidant sa aton lawas. At the same time, maayo ini magatag sa mga vitamins and minerals sa aton body para kita maging sexy and healthy. Kaga manami ini imnon because gakakas nor gapakakas sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Anti-inflammatory ini, anti-fatigue, anti-fever, anti-glaucoma, anti-diarrhea, anti-anxiety, anti-Parkinson. Tanan pa nga, antay nga ibutang mo da, sige. Amutang tanan. Pero main function niya gini, no? Kakso ng mga bukol-bukol sa inyo kalawasan. I-maintain ang imo nga pag-regulate sa imo nga blood sugar. Kag imo nga pa-lower down sa cholesterol mo, labi na mag-imi high blood ka, diabetes, no? Kag may mga certain na mga parts sa imo lawas nga duga pananakit kagahubag. Manami gidim no ng ato nga Santon Plus Herbal Capsule. Pero mas manami pagid kung ginaparisan nyo mga katropa. Parisan natin sang Premium D3. Mamangkot naman ka mo anong Premium D3 natin mga katropa. Hindi nga ito nga Premium D3 mga katropa is ay ni ka premium food supplement nga against a virus and bacteria. Mayara ini sang virgin coconut oil, mayara sang malunggay oil, at mayara sang vitamin D3. Ang iya naman itrabaho sa aton kalawasan is magkaka sa mga virus kag bacteria. So imagine, oh, kinalanon ta gini nga mga suplemento. Labi na gid nga damo na gid sang sakit nga na invento. Binto nila ang sakit para maglalain kita kag mabaksin kita, no? Gusto mo i-baksing ta ka? Ako, wala na gina akong ginapangayo sa kalibutan kundi maging healthy lang. Kita na pamatudaan ko nga ang kwarta, yeah, can be source of happiness because you buy things, you buy luxury, you buy comfort. But again, when you're sick, will never make you happy. It's people beside you, the love and care of your family, friends. Those are the things that you need when you get sick. Is their inspiration. the words that will mark English. Nung gulong din. Sige, tigil ako na. Ang ato nga mga produkto, mga katropa, no? Ining ato nga Sunton Herbal Capsule and Premium D3. Mabakal nyo kinini sa mga butika malapit sa inyo, no? Hindi ka na ito magbakal sa layo, ang salapit lang, ha? Kasi karong mabakal kaya sa mga produkto himo sang Yes Wealth Incorporated, no? Dito pa sa putok-putokan ng mga butika. Ang lapit lang. Ang hindi ka na magano, kaya basi bala ang bayad mo sa jeep, mas mahal pa ang ibayad mo sa jeep sa imong nga bulong. Or mas maayo nga orderon nyo na lang through Shopee. No, nga, pagkitaon nyo nga ito nga Yes to Health Wellness Center. I mean, Yes to Health Incorporated. Nga shop, kag-orderon nyo para ma-deliver sa inyo door to door. Or, kung mga taga-diri ka malang sa Bacolod, kag malapit ikaw sa aton nga Yes to Health Wellness Center nga ara dira sa aton nga screen, ara lang dira namtang sa door number 46 building, ang Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39 Bacolod City, which is ang city tasubong nag-celebrate Sang Mascara Festival 2026. Dumatamat na kasira ang Lacson, no? Karon daw sirado na gidang Lacson na ito, no? 3 days na. 16, 17, 18. I'm not really sure, but it is, I think. So, you have the opportunity to party with us. Enjoy yon tang Mascara Festival despite of the, all the problems in this world. Ako gani paos lang, pero bala na. Importante, kapagita ka kwarta. Siyempre, no, muna kinampal nila nga nasa Diyos lang ang awa, nasa tao ang gawa. Stigay ba lang hindi ka magiyo? Pray ka lang, pray. Abi mo matig ang Ginoo para sa imo. Ikaw ginaya, mangayo alang gabay. Mangayo asang kapatawaran. Mangayo asang blessing. And live a very Christly life. But again, it's your doing who will save you. If I were you guys, kanto na lang kamo sa headquarters sang The Lost Boys. Dito ta makatakanta, kikanta ta nga ton nga mga problema. Shoutouts da sa akong mga ka bro and sis, no? Sa The Lost Boys family, ara dira ng kapanguna. Bro Combat, Bro Sweet Corn, Bro Julian, my buddy. Tall Marby, our Queen of Mercy. Bro Bert and Sis Kichi. Bro Joey and Sis Nancy. Bro Limar and Sis Sunshine. To all the seaman, tanan yung mga seaman sang The Lost Boys. We have Redan. We have Bro JR. Duwa natin JR. Ang J kag R lang yung kagang J-H-A-R, no? Nakakabangkalan, bro. We also have C. John. We also have our manager, Lil Bidonia from Good Motor Trading. Shoutouts man kay John Ray, John Thunder, Bro Noel, Mauricio Brothers, Sir Paul, Engineer Jervs. We have also RV na may pizza handra sa Himamalaylan. Tantuan ta kita kag kanan. Ang sa tanan-tanan ng members of The Lost Boys. Basta pag wala ka mo lingaw, adto lang mo to sa headquarters. Kaya lingaw, hunta ka mo. Ang ato ng mga produkto, BFAD approved kagalal certified mga katropa, ha? Imo ini sang Yes to Health Incorporated. Makahambal kayo nga legit. And and certified, no? Pwede-pwede gidimin nun sa ato ng mga kauturan ng Muslim. Sa mga gusto na magpa-comment, ha? Ari lang diri nga aton nga official gininamo na official nga Facebook page, no? Ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share, and follow. Thank you. So ano ba lang aton pag-aubrahon karon, no? Well, actually nga aton nga i-aubrahon later on sa akong pagbalik is that shoutouts galit, no, to my mom Leanne Bryant, no, thank you so much sa paghatag sang dako-dako gig nga pizza nga gimpilo gidya sang akon nga tiyo. Isa ka dupa nga pizza tindi kay ghost luck yan nga gimpilo. Arat again post ko sa akon nga social media, pwede you can follow me in TikTok, Kavokal is my name. Yan, Kavokal. Whether it's Facebook or TikTok, you can always follow me, guys. Thank you. Pero ano, magbabasa kita sa sulat, no? This is regarding, no, mga katropa, this is regarding utod, no? Or may utod siya nga mahilig mag-post sa social media. Bawa mo gina, no? May utod man ko ng amo na mo. Nabalang pati problema, mga katropa, i-post mo ya. Ay, nabali nga akong lapis. Ay, nagubang akong sapatos. Ay, nadagdagan ko ring. Ay, ipit ang akong nga tiyel. Ay, nag-away si mama kagpapa. Ay, suya ko sa kunutod. Guys, sometimes in our lives, privacy is more important. Now we're gonna tackle and we're gonna talk about it later on, no? Guys, put some privacy in your life, no? Importante gina iya nga miara kasang ginatawag bala nga privacy man kahit papano. Hindi kita nang tanan to yung problema niya sa sulod balay yung makabalo ang social media. Why? Ang pamangkot, are you gonna get sympathy from them? No, you're gonna get bullying. Makakuha ka pa sa mga tinaga. It's what we call be responsible in what you're posting. Mag-post ka lang sang bagay nga would not harm people. Or simply post something that is your journal. Like for me as a blogger, sa mga nakaintindi sang vlog, do diary man lang na siya sa libro sa una or sa notebook or sa imong diary. Video log or vlogging is what had happened, no, sa mga lakat mo. You wanna share something in this world, no? Nagkanto ka sa amo ni amo na. It's not, Facebook is not a app or a thing that we put in some information with regards to hate sa mga, di ba? It's gonna be toxic, promise. So ato na ina, himay-himay yun. Taghibalon kung anong natabo sa ining story ang gimpadala sa ato ni Katropang Aryan. Okay, ang managaringin din yung pag-isaylo ang inyo nga mga istasyon, no? Kay siyempre, mamati kita sa bituin ng akong kanta. No, hindi nyo yung pag-isaylo kay mabalik ang X-Rated kaupagin nyo nga Uncle Bob. Siyempre, dri lang sa inyo man nga paborito nga estasyon ang 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting inari ang bituin.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan.

0: Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Rated on XFM.
12: And we're back! Alas 2:57 sa ngapon, kagining oras, ginatulong sa inyo sang aton nga paborito. Paborito nga kape every day. Walang iba ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ini nga aton nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, no? Isa ini sa mga paborito naton nga coffee. Hindi ka lang yan nagkape, no, mga katropa, kundi nagiging healthy ka pa. Bangod ini nga coffee made of mangosteen nga antioxidant, moringa nga manami sa aton lawas, kag soya powder nga nagapanamit sang sabor. Non-caffeinated, no? Wala sang caffeine, meaning hindi ka madlo ka magpalpitate or ma-acid. Amo na gani nga super healthy gidang ini nga klase sang kape. Pwede mo iniim nun nga mainit, pwede man cold, depende sa imong mudo. Dagang isa nga importante gid nga benepisyo sa aton sang ini nga klase sang coffee. Benepisyo nga makuha ng mga babae ang makabulig sa ilang mga hormonal imbalance. So Kung gusto nyo sang kape nga nagapa-healthy, mag Santon Plus Coffee Mix na kamo. Mabakalugi din sa mga butika malapit sa inyo. Or pwede naman nyo order on through Shopee. Or pwede man katuanin nyo ang aton nga Yes to Health Wellness Center. And dugang nga shoutout, no? Thank you so much, good, no? Manager Lil Bidonia sa pag-ubra sang tarpaulin sang headquarters of Lost Boys. Padamog yung salamat. Amo na bala kong kabuligay kita, no? Nga sa aton da nga tambayan. Simple nga tambayan, pero there's a big effect on us, no? Kahit di may harap na kita sa lugar nga hindi nata magtalang-talang, bala kung magpakita ay dito siya, no? Dito. At least makanto ka lang sa HQ, o kanto ko na sa HQ, wow, let's go, di ba? And of course, shoutouts galino kay Johnny Ordonio. Good afternoon, or good PM, katropa. Uncle Bob watching live in Pahanukoy. Oh, shoutouts, no? Sa tananda ng mga pot makers sa Pahanukoy. Shoutouts sa inyong tanan. Kagari man din, no, si katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Arilang kapamati sa Sityo Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Thank you! Kanugo na di kami kabati, Sir Bob, sang kanta mo nga bituin kay wala mo kami gindalan radio. Ay, ti paano ka kabati, Subong? Ah, okay, kung Facebook, ya. Yeah. Hindi mabatian ang aton music, gali, no? Engineer, no? Engineer? Ang kung music, gali, hindi sila kabati kung Facebook ilagamit. No, ah.

try ko gid mangayo kag madala sa inyo magbalik ko ha. And of course, shoutouts naman sa aking nanay. Nanay Jet Obispo watching from Manila City. Metro Manila. Labot pa kami to. Actually, may frequency kami da sa Manila mo, no? Sa XFM Manila. Pero sa Bacolod, Zilega Pamati, awkward. Watching Jet Obispo from Manila. Good afternoon, son, Uncle Bob, and Sexy D. Ari Mandrino, nagapamati si Mayna Dumipi. Good afternoon, Uncle Bob. From Barangay Punta Taytay. Thank you! Madam, magiging salamat sa inyo nga pag... Pamati adadlaw, no? Paglantaw, no? Suportado ginang XFM. Bacolod sa inyong mga lugar, madam, magiging salamat. Thank you! Kasi siyempre, dito na pagpadugayon pa. Ari na ang aton nga istorya, no? Nga gimpadala sa aton, sang aton. Nga katropa, nga ngalanan talang sang Aryan, okay? Ining si Aryan, nagsulat sa aton, no? Ang iyang istorya. There's something makarelate ni kita tanan, no? Sa mga nagapamati, dira. This is with regards to our social media. Nowadays, mga katropa, no? Aware naman kita nga... We are so blessed because we have a very high-tech technology. However, if misguided and misused, dako ginang epekto. Amo ni ganing istorya subong? Gintig uluhan or entitled. May utod ko nga mahilig mag-post sa social media. Dear Uncle Bob, taugalang ako sa ngalan nga Aryan. Hindi ko gid mapunggan ang akon kainit sa akon nga utod. Kay ban ini nga akon nga utod ang Uncle Bob, hindi gid mapunggan ang kakatulsang kamot mag-post sa social media. Imaginon mo bala ang Uncle Bob, pati problema or problems ang amon nga family bao gina-broadcast ya ka gina-post sa bilog nga kalibutan. In other words, Uncle Bob, mas updated pa ya mga netizen sa mga nagakalatabo kag status sang amon nga pamilya. Bagay nga hindi ko gid mabaton kag tutol gi ko sang sobra-sobra. Wala niya kalabot-labot ang mga tao sa palibot, Uncle Bob. Labi na gid ang mga tao nga wala man nakakilala sa amon pamilya. Grabe ka negative ang effect ni, no? Kay bangod miara sa mga comment nga wala man kalabot-labot kag wala man kaintindi sa amon nga ginaagyan. Miara man nga nagapakialam or nangingialam nga mga tao nga ara sa friends friend list niya. Siyempre, may gahaboy sa mga sugilanon, komento sa amon pamilya. Kagisa pa, Uncle Bob, ang lain lang kay ang iya nga Facebook is naka-public. Imagine na lang bala, Uncle Bob, nga naka-public ang imong Facebook kag mabatian sang tanan, mabasahan sang tanan, kag mabalan sang tanan. Hindi kami ang mga public figure, Uncle Bob. Pareho sa mga artista nga sikat nga dapat kinanlanon gid nga istoryahan or laman ng tabloid. Ang amon na personal na kabuhi sa pamilya hindi dapat public, kundi private. Hindi ko gidya gusto sang amuna nga klase sang irresponsible nga posting. Kay gusto na amon sa pamilya, pribado ah, kag malinong ang

0: amon pamilya. Hindi ko dyan maintindihan ang akon nga magulang ang kolbab, no? Hindi ko man sa dali-dali masita kay tungod siyang magulang sa amon nga magululutod. Pero tani kon gamay nga respeto, no? Kag kauyanan sa aton pamilya. Tupirmi na lang siya nga mas gina-worry niya pa nga mag-less like and share. Feeling ko nga ang kakatabo sa amon pamilya is dapat maingkaman niya. Or base gusto lang yung magpasapak-sapak sang akon nga utod sa iban nga tao. Ang kinapangayo ko lang ang kolbab, no? Is that how would I deal with this situation? Ining sitwasyon bala ang kolbab nga paano ko ihambal sa akon nga magulang nga I totally disagree for what she's doing. Hindi mo ko gusto maglayan ng iyang buot sa akon kag hindi ko na gusto dugangan ang problem sa amon family. So ko lang if she want to post, feel free. Wala gid sang problema, Uncle Bob. But not post a topic that is within the family. Ay kalaway gid siya, Uncle Bob. Kalaway gid ni sang feeling ginchismis ka lang sa piyakbalay mo. How much more kung bilog na kalibutan na makisawsaw sa problema niyo. Uncle Bob, madabog nga salamat sa imong mga programa. Kitungod sa imong mga programa, may outlet kami nga mga audience, mga supporter nyo. Kapir may nagkapamati kag nagkatutok sa inyong programa every single day. Once again, tawga lang ako nga, Arian, madabog nga salamat. More power to your station and may God bless you all. Thank you. Thank you! Arian? Arian ka pa ba? Arian. Alright, badamo gyud salamat Arian, no? Sa imong nga gin padala nga sulat. Actually Arian, I feel you, no? And I've been there than that. That's the reason why as a social media person, as a public person, as a vlogger, as an artist, actor, DJ, singer, we do have this responsibility, no? To post something that is more interesting than problem. Kadlaw siya. Sa matutuod lang, grabe. Gid ka sensitive sa Facebook. Pagsala-sala lang yung post mo, it's either you're gonna receive some comments that is so negative, bashing, bullying, and everything in Facebook. Sa una, sa wala malang nakabalo mga piyakbalay sa problema nyo kay wala pa social media, syado man yung katawhay, how? Iban ka rin, kadumdum ka mo mga katropa, magwata sa balay do. May mag-abot gani do. Why taman gina broadcast? Kung sino nag... Malingling, basta sino nag-abot man? Uy, may mga van aw. Hala, uy, hala. Doon mo man ang utod yung halin sa gwa. Diba? Kisa ka na ginatago. Tay, no? May harata kita sa batasan sa una nga. Do, hindi na papagoon ng aton mga family members, no? Kasi para do wala issue. Do wala sang... No, bahala ng mga maniningan. Pero subong, no? It's how easy that we give access to people in our daily lives. So kung kapamati ka subong katropang Arian, sa realidad, sa ini nga pamaagi mo, sa pamaagi no nga do halos do sanay nang imo nga ate sa social media nga mag-post, medyo yes, it's a wake up call, no? Kung siya nagapangayos ang attention sa mga crowd or audience, and wala nang isa may mapaminsaran nga topic, pati pamilya nyo, amo pa yung i-post, then you have to make her stop. No? Imo siya i-remind nga our family is not your reels or vlog material. Correct? Hindi pag-imuha ang pamilya taas sa material thing na para may pang-reels ka or may pang-post ka para may income ka. Or makagain ka sang, how do you call this, popularity. No? Isipon tagiid always, no? Nga ang social media is an, hindi na siya outlet to freely express ang aton nga mga kaugalingon. Tandaan nyo, too much of everything may cause big problems. Lahat ng sobra, nakakasama. Tandaan nyo gid na, ha? No? Mas maayong meetingan nyo as a family or as an ate, no? I-try nyo gid nga ma-explain nyo sa isa't isa ang mga worries nyo, ang sitwasyon nyo, ang inyong mga pros and cons on what you do. No, ano magiging positive balain nga feedback? Ano bala magiging negative sa iyang ginobra? So she may know na ay, sobra na ko. Ay, hindi na nigili pwede. No? Hambalon mo na apektado ang atong pamilya sa imo nga ginapost. You can post whatever things that you may want to post, no? But not our family matters, no? Kay may advantage kag disadvantage ina nga matabo sa atong family. Yes, the advantages you gain attraction, you gain popularity, you gain attention from the crowd, but the disadvantage that you will gain from that irresponsible post will may destroy the image of your family. Umulang gina to, wag lang konting respeto naman sa pamilya mo. Ining hindi ko maintindihan, no? Kay social media now is a tool for you to rant things. Amo na ginibala ka kulang sa pansin ang tanan tao sa kalibutan? Nga, hindi ka ka-rant sa kugalingon mo lang. Dapat you will have an audience to rant? Dapat may kapamatigid sa imo nga 12 kabilog tao or 20 kabilog tao or 100 kabilog tao kung akig ka? Hindi niya pwede. When you're mad, you have to keep it. You have to silent it. Or, correct mga kispi na sila! Ulan sa padok! Oh, sorry. Lang tawa bala. Sanguna, I've been there, no? Gamay nga akig, marant. Naintindihan ko, gid, and then I stop it because, again, ang gwa ko KSP. Pasapak-sapak ka, to. Now, the more I kept things, the better it is. Hindi mo kailan ipahambog, ipabalo, ito nan. Try to be silent. Bisika ng mga achievement ko gani, sometimes, sa una, pagbaka lang ko sa patos kag mag-post, issue sa mga tao sa palibot. Honestly, ah, ano mo na karoon niya kay mi kliyente kag they offer you discount when you give something as an X deal because I'm a blogger. Okay, promote our shoes and I'll give you a big discount. Pero iba niya tinikal naman sa nagbakalaman sa sapatos. Ano labot naman ko bago sapatos mo? Wala man ko labot kung mabakal ko o hindi. Kung ma-post ko ako niya sa social media, why would you stop me from posting kung kabalo man lang ko yung para mali sa akong kagalingon niya? Wala man ko yung mga... Wala man niya maka... Hindi man niya makaguba sa inyo ya. It's my personal vlog. It's my personal video nga magtigulang ko ahay dumduman ko pang pagbakal ko dasang sapatos sa footlocker. Ano malain da? Ahay, amuning time na nagkadto si ano, nagpadala sa pizza, mami ko. Diba? It's your diary, but it's your video diary. It's a storage. Kikamahalas ang storage mo sa cellphone! So kinanlain ko i-post, ano mabakal ka sang terabyte mo kag dira mo i-stored tanan? Kag ko maglupok kag maguba, bye-bye, ge. Make use of the technology, mga katropa. Ining Facebook, mga katropa, pwede mo ini-storage or TikTok. It will be your storage on things that you did here in this world. Correct? So muna, tama na palakpak! Ito ulo ko. Muna gani nga mga katropa, dapat we should be responsible, no? Actually, yung technology bala nami ina kung kabalo ka magamit. It's very beneficial to us people. But if you do not know how to use it, it will destroy you. I tell you, it will create a poison in your body, in your life, that unti-unti kang sisirain. Diba? So what you need to do, instead of getting sympathy from people virtually, you just have to talk to your family. A simple talk sa imong sister in a hug and telling you that, ate, ari lang kami di. I know it's hard. No? Put some privacy. Lantawan nyo bala, guys. Tanan-tanan na ara na sa social media. Tanan-tanan na ara na sa Facebook. Sometimes, honestly, wala na ko yung nalingaw sa Facebook. Yan. Nalipatan ta na ganyan maglantaw TV. Honestly, ha? Oh, sino da ang guilty? Sino da ang guilty, no? Ang TV nyo, wala na gandar sa inyo. Wala na malos galantaw. Wala na kamugan. Galantaw da balita, Netflix, or everything da. Because ara na tanan sa cellphone. This is how smart technology is, mga katropa. With just one cell phone, you can do everything here. You can monitor people through camera, through your CCTV. You can extract information using the cell phone. You can create. May ChatGPT nga, it will create you everything. Wala na thrill ang kabuhi sa mga tao sa kalibutan. Kung ako papilion yung mga katropa, for me to get another life, I would rather spend it sa bukid, eat healthy food, live a normal life without any social media, without internet. No? Wala ko'y galahog. Because a healthy environment creates a healthy mindset, creates a healthy body, creates a healthy, everything is healthy. As long as I'm with my loved ones in that rural place, no? Kung ako wala lang ko kabataan, honestly, I will stay far, far, far from the city. No? Kung siling lag ko lang yung kabataan, kagkabalo na sila mangita sa mga... Maging busy lang ko yung sa self ko, yeah. I will plant my food. No? Mapakaon sa mga manok, sagod baboy, baka, kanding, no? Cook my dinner, my lunch. No, have my guitar sing in that clear environment. You know what, guys? Amo na nadula sa aton kalibutan is peace of mind. peace of mind. Look at the people naging kaduan ko sa La Castellana. Their life is so simple. Their wishes is so very simple. Ang makita lang ko nila, makapapicture sa akin, maupod ko nila, it means so much to them. So kung capable man lang ko, why would I stop myself from giving their wishes? Kay dito man ko paagi, dito man ang alagyan sa kaduan ko, no? And then along the way, I give something in return. Simple nga mga bagay that was donated to me and was given to me. Ang akon to nga ginatag sila, rasyon ko na di eh. Amo na din ginainom ko everyday. Pero I still choose to give. Because I feel happy. I feel satisfied. I feel glad. No? Sa ibang lugar, wala sila bintana. Dapog lang nila lutuan. May man ang makakaon, may man hindi. But they're still happy. Because they choose to be happy. Everything in this world is a choice. Choice mo na. Choice mo na kung nasubuan ka subong. Choice mo na kung nagapangabudlay ka subong. Everything is a choice. Pwede ka gid ni ka pangabudlay. Pwede ka gindi magutom. Pwede ka gindi ma-stress. Pwede ka gindi matuyo. Try bala to follow what you want. If you're tired, then sleep. If you feel toxic, then hibernate. I-silent ang mga phone mo. I-saradong balay mo. I-onang imo nga electric pan kag magtulog. Pa-music ka da. Pabay-i. That's what I do. Pag natoxican ako, pag doon na damo-damo na nga, alala, patiyong ko na tayo yung cellphone kaya magtulog. Because it gives me silence. It gives me the energy to relax without worrying. Tantawa kung ginabisi mong self mo, dokaraga, ay, ala, makadup ako, ala, kinanlampa, ala, ang balayran to. You're getting sick. Mamasakiton kagid dya. So again, mga katropa, let's find peace. Let's find happiness. Everything in this world is a choice. Choose. Choose to be happy. Choose to be contented. Choose to be in a very peaceful place. Everything is a choice. Parehas ang balay ko. Ara na siya sa Camellia. Mga bata ko halos hindi na gusto kay because linong ko no. Because boring ko no. Yes, you have a choice. If you want to go to Manila, if you want to go to Boracay, if you want to go somewhere else, kung biyaan niyo ako bilang ginikanan ng ara lang da, I will never be lonely. Because again, yes, I will feel lonely, I will feel sad, but I will still choose to be happy. That's the reason why I go out. I tambay ko sa gamay nga tambayan namon sa Dallas Boys. I go rides. I walk my dog. I choose to forgive. I choose to accept things. Hapos ang kabuhi pag when you accept and choose what you need to do. With the guidance of our Lord, everything is a choice. No? Nasa Diyos lang yung awa. Nasa tao ang gawa. It's 3:25 in the afternoon, mga katropa. Dito nagtapos ang aton nga una nga istorya nga gipadala sa ato, no? So, pabalik ang X-Rated. Kaupo na ginyo nga Uncle Bob. Dire lang syempre sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo. Exciting and I'll be back.
1: X-Rated.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga
2: XFM 103.9.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
2: X rated on XFM.
4: Alas 3:37 na sa ngapon. Kagini nga oras ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pag-abot sa aton nga mga beautiful eyes. Wala giba ang aton nga Vision X Plus. For your healthy eyes, amo lang ni dapat ang aton nga imnon. Ini nga aton nga Vision X Plus mga katropa, isa ini sa suplemento nga ni nga kailanlan tagid everyday no, labi na gid nga importante gid sa aton nga vision no. Paano ka makatrabaho? Paano ka ka-eskwela? Or paano na lang ang imo kabuhi kung wala ka sang may makita? Amo ni gani nga mas manami nga magtumar na kita subong pa lang sang Vision X Plus ta mga katropa nga may ara sang vitamin E, lutein, beta-carotene kag zeaxanthin nga ining mga kinanlanon sa aton nga precious eyes. Labi ni gisubong nga panahon nga aktibo kita sa social media, sa radiation sang cellphone, sang gadgets, tablets, PC, laptop, sunrays, importante gid nga subong may ara kita sang solusyon para hindi na maglala ang aton nga mga balatian sa aton mata, labi na gid sang glaucoma, pterygium, katarata, amo ining mga very dangerous gid sa aton nga mga mata nga mga balatian. So kung gusto niyo nga tap naon, prevention is better than cure, mag Vision X Plus na kamo para sa aton nga mga healthy eyes. Mabakal nyo gidini sa mga butika malapit sa inyo. Pwede nyo man orderon through Shopee or pwede nyo man katuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center. And dugang nga shoutout na tagali no sa katropa nato nga si Melanie Martisano. Hambal niya, congrats Sir Bob. Kanami gid sang advice mo, may nakuha gid kami nga lesson halin sa imo. Well, thank you so much for that kind words. Amo ining trabaho ta mga katropa no? Not just to give entertainment. But you know what? Sometimes kanami sa akong mag-advise. Pero kaysa kambuhi ko hindi man perfect, kaka-problema man ko, kaka-tulala man ko, no? But laban lang ta sa kabuhi naton. Muna ba lang natawag nga padayon lang. Choose to be happy still. And alas 3:40 na, Ari, umiisa naman ta kasulat, no? Ari naman niya sa mga katropa ta dira nga nagpamati. Ari, medyo suabi man nga story, ano? Kay, this is with regards to, tungod lang kay napatay ang kandila sa ila kasal. Dear Uncle Bob, tawag lang ako nga si Gwen. Uncle Bob, may nagasagabal langit sa akon nga paminsaro, no? Worries ba lang, Uncle Bob? Kag at the same time, curiosity. Uncle Bob, sa matutuod lang, no? Sa amon nga kasal, sa akon nga mister, may natabo nga bagay nga daw. Duka unusual. Kaya ko dabang nag-ceremony sa amon nga kasal, gulpin lang napatay ang kandila nga malapit sa akon nga bana. Kag siyempre na piyaran ko dayon kag natukiban nga may nagahutik-hutik dayon sa amon likuran. No, na piyaran ko nga nagahutik na yung mga katigulangan. Kitukod na ako no daw sa pamahiin sa mga paniniwala o sa mga nanandan na sa mga katigulangan. Kiambal ko no nila, kagsuno ko no sa mga katigulangan ng Gubab. Pag ang kandila ko no namatay, nabinagid sa mismo nga kasal nyo, may malain daw nga hitabo. May malain ko nga matabo sa imo nga tupad. Siyempre, nag-worry ako, Uncle Bob, kay OFW ang akon nga bana. Malayo siya sa akon. Kaya tungod ang iyang trabaho dito sa Gwa sang Pilipinas. Siyempre, hindi madula sa ako nang ipangambal sa mga katigulangan ng Uncle Bob, no? Diba, sibala magtuod ang ilang mga ginapangambal. Pero Uncle Bob, palangga o gidang ako nga bana, Uncle Bob. Every time nga maglakat siya, kag magtrabaho, kag magwa na, dira nagasugod ang akong nga kalbaryo. Kinakulbaan ako nga din di ako mapakali every single day. Kinatry ko man maging positive. However, nagasulod gidiya sa paminsaron ko ang worries. No, kay tungod bago lang kami kasal, kagamo pa na natabo, syempre hindi madula nga mag-alala ko sa akong nga bana. Pero Uncle Bob, tungod ikaw man ang expert sa paghatag sa advice, ano gibilang dapat ko himuon? Ano gibilang dapat ko patihan? Paano ko makakas ang kahadlok kag-worry sa akon paminsaron kag tagipusoon nga base may matabo sa akon nga bana? Once again, amulan niyang malipot ko nga istorya. Tawag lang ako sa ngalan nga Gwen. Madamo gid nga salamat. Thank you. When did this happen? Oh, sorry. Katropang Gwen. Kung di ka pamati, kasubong, madamo gid nga salamat sa imong gipadala nga sulat. Doka, very interesting yung musulat, no? Kaya subong nga panahon, daan. Tupila naman lang ang kapati sa mga pamahiin. Kikalain man nakaroon nga kapati ka sa pamahiin, pero why kaya kapati sa Bible? Nga, gimbutang bala sa Bible ang mga pamahiin? Wala man, di ba? So, nagay kapati ka nga may Diyos ang bato, may Diyos ang puno, no? That is the sad reality of what we called truth. Ano giblang ka matuuran? Sang time nga wala pa si Jesucristo sa aton kalibutan, mga katropa, when times that Christ was not existing yet, They were what we called mga goddess, di ba? Admit it, may mga gods and goddesses sa una, di ba? Pero pamangkot ko din na sila. Pawais lanay. Di kung may god and goddesses ta sa una, tagari na si Jesus Cristo nagabot sa aton, awkward kung magululupod sila, ha? The question is, make sense ba? Diba, kung paminsaron nyo lang, why would they be gone? Because they're immortals. Nga, wala na si Zeus. Wala na si Hades. Wala na si Venus. Wala na si Athena. Di inagkadtugan niya itong mga gods and goddesses. See? You know what? Honestly, sorry, this is my opinion. I just don't believe in anything na ginahambal sa pamahiin. So, una, mambal ka, bawal matulog kung basa ang buhok. Siyempre, kung mabasa ang ulunan, mabaho. Bawal mang nail cutter ko amo ni. Natural sa una, paano ka ka nail cutter? Kikinky lang inyo nga suga. Hindi mapilas ka da karon. Kaya hindi pa muna kahit ka nail cutter sa una. Amo na nga dapat i-educate ang mga kabataan ta. Hindi na tapos sa una, now that we're so civilized and educated persons, hindi na tabala mamati sa mga storya kutsero. Sa una, mambal ka mo may aswang, hindi na sila, nakaladula na. Sige na, bidi na sila. Kung may tuntod nga aswang, tipila na lang sila ka-percent, duwa na lang sila bilhin. So na mambal ka mo may mga vampires, hindi na sila. Expire na sila or do dinosaur man sila na extinct? Or basi mambalon nyo lang hindi na sila uso? See? Sometimes we play tricks on our mind. You know what? The mind is so powerful. It can create things na does not exist. Amuni ka manipulative ang aton utok. This is the most lethal weapon, is our brain. It can create something that would destroy the entire world. Is agani ang ininga mind ta makakreate some word na makapagguba sa tao. It causes devastating. It's very devastating in the part of the person. Makapangguba ka lang sang grabe nga tinaga nga gin-create sang mind mo. It's so alarming, di ba? Di ba? Imaginein mo, ha? O sabi ni Death Obispo, maraming salamat, nawawala ang stress ko sa vertigo kapag napapanood at narinig ko ang boses mo, son, Uncle Bob. Nag-i-enjoy ako. Oh, thank you so much! Di ba? Balik tayo dun sa ating topic or sa topic. No, buti ngayon may mga Tagalog. May mga Tagalog. Nanay, thank you so much. God bless for your kind words. Andito lang si Kabokal para magbigay ng Uncle Bob ninyo, magbigay ng saya. Paano mo nalaman na ilunggo ako dahil sa akin to, no? Alright, balik na, no? Balikan natin, no? Si Katropang Gwen. Sa tutod lang, hindi ka dapat madlok. Hindi mo pagpasugtan nga, ini nga pamahiin na maghahatag sa inyo this worries sa inyo nga pangabuhi. Because if you do have faith in God, you don't need this pamahiin. Do you agree? Kung may pagsalig ka man lang sa Ginoo, kag may salig ka sa bana mo, kag may salig ka sa relasyon nyo, kag may salig kaya nga, He will do good. Accident happen. Yun niya mapulong. But ano gani ang bar sa mga seaman? Why seaman? Nga mga seaman ta, or people nga gina-train ta, nga every time ka panaog sila, ka-train ta, the seminar, kay tungod gina-avoid nilang human error because human error can cause accident. That's the reason why there's training to avoid accident. But sometimes still, di tagid ma-avoid. You know what's causing accident? Totood lang ha. Honestly, bala mga kika mo, ang gakos ang accident is kapabayaan. Wala i-accidente kung gahalong ka. Wala i-accidente kung you're full of knowledge in things that you do. Wala i-accidente kung mismo ikaw kabalo ka gidya mag-id-id sa mga bagay. Kabalo ka ngara ka sa gas tank, mas hindi kaya lighter. Utok, no? Training, equipped with information. There's no accident when we all very attentive to what we do. Amo na pirmi ginarason ta na lang mga katropa. Pirmi ta ginaalibay human patawad human error. Sorry pasinsa tao lang. No. Kung nabungguan mo karon ng isa ka tao, hindi mo na napidi ang balon nga sorry lang. Pero kung when you're attentive sa dalan, kung gahalong ka drive, kung wala kang kapasibad, paano ka bimaksidente? Kung tananta bawat driver gahalong, kakos na aksidente kaysa may alipungoy nga, nagpakadasig, nag-superman-superman, kundi nakatumba ka, nakabunggo ka. Let's stop those blaming things na because we're human beings. So in other words, because we are human beings, we're so dumb to get accident. Ay, blood ko ah. Eh, sinsagi na bungguan ta. Kakikatanga ka, ka-cellphone ka sa imo nga bagadrive ka-cellphone ka, kundi mabunggo ka because you are irresponsible. Responsable ka to. Amo na aksidente kasi hindi pagibasol sa guma sa preno. Kabalo ka ma-drive ka, wala mo gi-check ang preno, tapos sa balon mo accident. No. Kung ginakalculate mo gid ang bagay, kung ginahalungan mo gid, kung ginapreparahan mo gid, wala sang aksidente matabo. Tutod gina. Kita yang gobra aksidente sa kabuhi ta. So amo man na ang advice ko, Gwen. We are all creating our lives. Kita yang gahalong. Basta halungan mo lang. Halong lang naton. Hindi porkit siya nga ginungod na nga mapatay ang kandila. What if kung naglabay, nagkusog binghangin? Kalimtanta na nablang ginatawag nga minango. Sorry sa word ah. Tiniyang. Ngayon ako nagapati. As long as you believe in God, wala ka na sa ibang kapatihan. Kaya it's very contradicting. Mapabulong ka sa surana. It's very contradicting. Why? Kapati ka sa Bible, kapati ka sa Ginoo, pero mapabulong ka sa surana. Does it apply? No, di ba? Very contradicting, di ba? Aralan na yun sa inyo belief sa pagpati na. May iba niyang kapati ka maayos sila din, fine. It's your decision. Again, it's your choice. Always stay a choice. It's about choice, choice. Pero kung choice mo yung patihan sila, Gwen, di ara na sa imo. Hindi ka mahadlok as long as ang ginuara sa imo and gahalong ka mo pariyo. Nothing will happen, promise. Lamo, da, ng mga OFW nga nag-retire na lang, why may natubo sa ilaw. Instead nga prisuhon mo sa worry ang imo nga tagipusoon, might as well kamustahon mo pirmi mong abana. Give him some verses sa Bible. Inspired him to work hard. Give him some love and care and pag-alala. No? Do your part as a wife. Don't let those people affect you, no? Tandaan mo. Hindi ka magpasugot tungod lang sa mga bulong-bulong or mga pag hutik-hutik lang magubangi mo pa nanalig. It's so stupid. No, it's for me it's stupidity nga mag pati-pati ka sa mga kung ano-ano daw mga ano. Why man naging butang sa Bible? Nagambal sa Bible aw nga pag na, napatay ang kandila, may matabo sa imong bana. Why man nagurog butang? Iban kay halos din di naging magpati sa Bible. Kaya ambal ko nun nila himo lang na ako nasang tao. Diba? There are already mga ano na, pero gila ambal ko yan. Wala lang tayo labdanay. If I believe in the Bible, if I believe in Christ, then that's my belief. Pagpati ko na iya. That's faith. Faith is something that you do not see, but you just believe. Amo man na siya sa imo. As long as you have faith in, with your God, faith with your husband, forget about those people nga gautik-utik. Hutiki sila nga bayad na sa utang mo. Hutiki sila naton nga chay. Liyog lang bichay, peskwila bata mo. Hutiki na lang sila sa something good nga mabulig. Kina mga utik-utik na wala niya mabulig. Subo nga panahon niya. We're so in this world na puno na sa technology. Ang hutik yan, di na yan. Wala na siya. Mas matakot ka kung arasawang ka sa mga massage parlor kag munang pinagbabawal nga hutik. De, sir, pa-service ka. Kamuna yung kaladuka niya nga mga hutik. Kamuna yung kaladuka niya nga hutik niya. Sa tutuod lang, doon kayo matakot sa mga pinagbabawal na bulong. Sir, mapa-service ka. Ay! Alright, no, it's 3:57 na sa nga po, no? Ambal niya, katropang Lilia Lumbrado. Yes, kon gapangilat, di mag-text halong. Correct. Mag-ilat, di ka mag-text. Itang ambal, to be karun, please reply and you will win 1 million. And kapangilat pa, di ko ano mag-reply. Di ko next, di karun nag-reply to sila. Kung sila pa to nagdao. Please confirm B, i-text ko diya kung padala ko na daang ang gindaog mo. Hindi ko yung mag-text sa ano yun. Oh, wala na lang ipadala. There's nothing wrong diya kung mag-text ka, abis kang kapangilat, honestly. It was not defined by science, di ba? Unang balila sa una, di ba? Hindi ka kuno mag-cellphone sa mga gasolinahan kay naglupok to. It's technical. As long as it was not defined by science, it was not, wala taginambalan nga, it would cause, it will lead to something, ano din. Pero tama man ang galong. Pero again, di gid madlock mag-text, ha? Mas madlock ka kung di mo ma-replyan, kikigan ka. Good afternoon, Tol Marby Rodriguez from the Lost Boys family. Guys, abagaan nyo guys, ha? Kadtulang kamo to sa Dallas Boys family ha, dira sa headquarters namon dira sa Tubang San Tito's Car Wash sa 5th Road Villamonte tabok sang Chinese Temple kay tukot later on okay. And ara usan GC karon kita na kita. And wala na kita sa oras alas 4 na mga katropa. Thank you so much sa tanan nga namate subong nga hapon. Syempre diri lang sa X-rated ko puding yung Uncle Bob aka ka vocal. Maraming kaming salamat. Syempre diri lang sa 103.9 XFM. Bakolod katropa nyo. Exciting. God bless you guys. X-rated.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal nang ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangustin at gamma mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, chemferol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Samphone
2: Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diari ng nagapanguna nga balita. Naglabot na sa 108 kapamilya gikan sa tatlo ka mga barangay sa Norala, South Cotabato ang apektado sa pagbaha sang Martes sang gabi, Oktobre 13, tuig 2026. Suno sa ILA PDRRMO Chief, 50 kapamilya ang record nga apektado sa barangay San Miguel, 50 sa barangay Poblasyon, kagwalo sa barangay Lupisayna. Apektado man ang 4 ka mga sub-district sa barangay B.S. Aquino Jr. Nakipagpurok legada sa diin nagsulod ang tubig baha sa pila ka mga pamalay kasunod sang pagbubo sang mabaskog nga ulan. Bangod sini, nagpanawagan ang SK Chairman kag Rice Bowl Irrigators Association President sa lokal nga gobyerno kag sangguniang bayan nga magpain sang pondo para sa pagtukod sang nagakaigo nga drainage system agud masolusyonan ang nagabalik-balik nga problema sa pagbaha sa ilang lugar. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, palanakit sang kalawasan magamit sang Santon Plus Herbal Oil. Ini ang ginadulong man sa inyo sang Casino Plus. Kag para sa tigaugyon nga Pilipinhon sa mga sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

I woke up like this. Listening to 103.9 XFM Bacolod. Dati ko, di ka nami lang. Kung makabugtaw ka nga mo sina, nakapamati ginayon sa atin yung mga musika. Anyway, welcome na naman sa isa ka edisyon sa atin yung Extra Drive on a Thursday. If you wanna check the time, it's already 4:25. So it means nga ready na sila nga magbiyahe na naman ulit. And syempre, ang akong gitay nga role is to guide you safe and sound nga pakapauli sa inyong mga destinasyon. Happy to serve you sa siniya nga hapon. Pero parehas ang kanta, no? Nga sweet dreams. Kinahanglan na ma-achieve gina naton. Silingnila gani ko, no? Sa mga bata pa lang, ha? Ginahambalan gina sa mga katigulangan. Nga dapat i-enjoy nyo ginang tulog. Tulog gaya sa gabi temprano. Pag-abot after sun school, especially kung half day na ang klase ninyo, tulog gika mo dayon. Kaya i-enjoy nyo gid kung baga ang inyo yung oras nga kamo ang makakuha sa benepisyo sa pagtulog. Pero paano kung daw hindi ka katulog? I don't know kung ano nag-restorbo sa imo. Siguro masugbusog ka get, no? Sa pagkaon imo, especially kung gabi ay hindi kita malikawan. Celebration taan subong sa Dakbanwa sang Bacolo. That is why nga kinahanglan may aragi ka muda ya ready right after eating. Karon, dira sa mga inasalan nga mag-inom ka mo sang ato niya nga Santon Gold Herbal Tea. Oh, ginapaalalahanan na kamo nga daan para nga ma-enjoy gid ninyo ang inyo yung mascara lagaw-lagaw. Kag syempre pag-abot sa balay, ma-enjoy mo man ang inyo yung tulog and you will have a sweet dream. Oh, refresh from within. Pagi sa suporta nga makuha naton sa ato niya nga Santon Gold Herbal Tea. Ini siyang himo sa Yes to Health Incorporated. So, busilingon, trusted gid niya nga makabuli gid sa aton. Ilabi na sa cleansing and detox program. Kaya nga, syempre, ang ato niya nga Santon Gold Herbal Tea may ara sa beneficio from malunggay. Ang ato nga turmeric as well as ang ato nga cinnamon bark. Ipatamis pa ni San Stevia, so walagi ka mo yung problema. Ang reaksyon lang ni tauhay ang inyong atyan, tauhay ang inyong pagtulog. Amoy na ganyan hindi gin magkalipat, ha? Pwede gin ka mong kabakal sa mga butika. Kay Man Nationwide, available in eh. Ilabi na kung maglabay ka mo dera o sa Mercury Drug. Watson's Pharmacy, Southstar Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy, Sincere Drugstore, Kagrace Pharmacy. O hindi gani, hingagaw! Ang ato niya nga Yes to Health Wellness Center. Na umalabyan yun na, especially kung nag-drive-drive na kamo. Pwede ka mo dira kalabay sa my door number 46, Vinco Building sa Lizari Street. Aradira ang ato niya Yes to Health Wellness Center. O, ano na ang balita, Mommy G? Yes, bala. Grabe, naging yung subong niya. Kaya nga, ang peso, iyara na sa 63 pesos, no? 63 pesos equals to $1 na katropa. Oh my goodness. So, amoy yung nakamahal subong niya sang dolyar. Ay, nakababay, no? Nakamo? Ano ayan ang epekto sang dolyar, no? Nga, you know, ang value sang peso, nagnubo na gid kontra dolyar. Sige, himay-himayo naton ina. Pero, gusto ko man nabatian ang inyo nga mga sabat. Katropa, may post ko dira, ha? Sorry, make post ko sa atin yung Facebook page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Again, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ang ako niya pamangkot, katropa, karon, ngayara na sa 63 pesos. Ang $1, masubo-subo ina nga balita. So, sa imo nga pagbanta karon, saan naaabot ang 1K mo? Gusto ko maibaluan ang inyong mga sabat. Ngayon, comment ako mo sa post ni Mommy G. And ato niya nabasahan later on. And himay-himayon naton kung ano gid bala ang mga cause and effect, ano? Kahit tungod nga amun at ikanubo sa karon ang value sang peso kontra sa isa kadolyara.
Ug syempre, pamati man kamo kay mga dugang pagid kita, no? Nga mga balita-balita sa ato nga palibot, nga saranggid nato niya nga mansindihan, nga mahibaluan. Basta tutok lang kamo dari sa Extra Drive. You're with Mommy G until 6 o'clock. Kag, stay tuned, dari lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagpinto sa bagit kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!

0: Plus. Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man asya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, ginabilong ang aton sino yung pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginaguaan sa ato ni ko. Kag-perwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining hip. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, dapa there. Agot pala ng tao, ina, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina, unang luyag naton nga magastuhan, gid kita, tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevensyon. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spin Hiko.
2: Evergreen Herbal Capsules.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito ina sila. And of course,
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Nga kun i-challenge naton ang ka-epektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang-research ninyo in your own capacity. No? Damo sa pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masalikbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barleygrass, bebe, tika on the be. Updayon. Tika, oh, may ingredient ang barleygrass extract. nga ginagamit ini nga mag-prevent ukon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawa.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Katropa, kaupod gid naton ang isa sa mga major sponsors sa Masker 2026 ang Casino Plus. Gani, ako sa inyo, i-enjoy nyo ang maskera. Silinigla gani, ano, nga more saya. Basta Casino Plus, kag syempre, base ikaw, isa na sa mga daog. Gani, hindi magkalipat. Casino Plus, ang inyo kaupod para sa sininga Maskera 2026 sa Dakbanwa or siyudad sang Bacolod. Casino Plus, Plus, Plus.
2: XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM kid.
4: Ay, nami ang music ah.
2: Nga, XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Labas yung nabibigit sa mga DJs nila.
5: Wala asang konkreto nga sa
6: bat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

blocks on street, mga katropa, because ganyan pa-implement na ganyan ang full road closure. Actually, kaina pa alang una, ano, may ara na sa road closure dira iya sa may Lacson Street. So, sa until October 16, alas 5 sang kaagahon, okay? October 15, alang una sang hapon until October 16, 5 a.m., be reminded lang ano nga magagamit na sa alternative or alternate routes kag mag-allow man sa extra travel time. Kinang lang mag-follow gid sa mga traffic signs and syempre instructions from the enforcers. Drive slowly ha, near workers and pedestrians. And then keep access lanes clear. Avoid gid nga mag-parking malapit sa mga barikada. Okay, wala parking sa barikada ha. That is in the Lacson Street from B.S. Aquino Drive to SSS Cottage Road. Sirado ina para sa tanan ng mga vehicles kay man nag-set up or gina-set up ang mascara kiosk and boots. Okay? And syempre, aside from that, be reminded also sa mga temporary nga pagsira sa mga dalanon para naman sa preparasyon sa school category competition sa Masker Festival 2026. Temporaryo nga pagasiraan ang mga dalan sa October 15, that is today until the 16th, half road closure lamang. Katunga sang dalan sa Rizal Street ang pagasiraan para naman sa preparasyon sa aktividad. Now, on October 17, full road closure na ang iga-implement. Alas 12 sang udto ina, tubtubala 7 sang gabi. Bugos nga pagsira sang pila ka mga bahin sang Araneta, Hernaez, Rosario, San Sebastian, Ballesteros, Luzuriaga, Gatuslaw, kag Rizal Streets. And ang Simplicio Palangka Street naman, full road closure. Ang bahin Halindo Zuriaga Tubto Burgos pagasiradan man bilang tilipunan sa mga performers. Now on October 17, alas 12 sa udtob tubto alas 9 sa gabi sirado ang Ferrero Street Halindo Gatuslaw Tubto Rizal para sa pagdala sa mga props. So mag-agi sa mga alternate nga routes, maghatag sang dugang oras sa gihapon sa pagbiyahe kag sundon ng mga traffic enforcers kun ikaw naman na magtan-aw sa kompetisyon sa SM City Bacolod, magkadto kag

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli-Elia, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyo na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
10: Maluwas na manamit gid,
11: may free collagen,
10: ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
2: lalakas,
8: at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: Exciting!
14: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikid sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Ang National Council on Disability Affairs ang hugot kanaga pakamalaot sa mga diskrimasyon na kunsaliin ginpanghambal sa episode sang Machong Chismisan na hanungod sa grupo sang may kasablagan. Sunod sa ila, ang paghimo sang kaundan nga ginahimo nga kaladlawan kag pagtapak sa dignidad sang may kasablagan ang isa ka direkta nga pagpakita sang diskriminasyon. Ang National Council on Disability Affairs ang nagapanawagan man para sa pagkasensitibo, pagtahod sa mga PWD kag responsibilidad sa tanan nga digital nga mga plataporma na keep ang mga online engagement. Sa gindelit nga bahin sang episode sang Machong Chismisan podcast, nagtutok sila sa may mga kasablagan ilabi na yadtong yara sa autism spectrum kag naghimo sa malisyoso kag makahuluya nga mga komento. Sunod sa NCDA, bisan pa nga ginpanas ng episode ini sa gihapon ang makahuluya kag indi mabaton sa bisan ano nga porma. Ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, Palanakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: mga katropa. Eh, ano ba? Kada siglang gate. Pila na lang kami nutusong, nobilin. And we're gonna end this program. Show na lang, be. Okay, anyway. Padayon niya ang pagpangalipay dali sa Dakbanwa sa Bacolod. Pero, dali lang ha. Aton anay yung update ang aton niya ng mga katropa. Bangod! Dili mismo sa ato niya ha, sa Dakbanwa sa Bacolod, ang konseho ang nagahinyo na sa mga barangay health workers nga matap na no, ang mangin mabaskog pa, I mean, ang kampanya kontra sa dengue kag leptospirosis. Approved na api, no, ang resolution nga nagapat-intensify sa campaign batok sa dengue kag leptospirosis sa Bacolod City. So, need na to, ano, ang cleaner communities kag syempre healthier Bacolod. Prevent, protect, and stay healthy. Ang mga key directives ang siniyang resolution, ang mga pag-monitor sa high-risk areas, pag-clean up, and of course, and sanitation. Submit sa report within 30 days para may baluan man sa tanan, ano? Kung wala nag-decline or masagdamo pagid. And then of course, i-mobilize man ang barangay. Para yang kay sila ang mas, no, kilala nila ang ilay yang palibot, ang ilang barangay. So dapat sa ilay yung mag-una, no, ang mobilization. And then school health education kag ang pagpabakod sa surveillance and response. Amoy na ang dapat nangahimuon sa karoon diriya sa Dakbanwa sang Bacolod. Kay para nga mas safe pagid, mas healthier and mas cleaner ang ato niya nga syudad. And syempre para yang mabatuan pagid nato, ano? Kay siling nila gani dapat prevention is better than cure. Kung kagatsan lang mo kang pagkaistoryahan, ara gidyagyapo ng Yesu Health Incorporated para yang mag-alalay sa inyo. Kaya nga, may aras ang produkto nga makaparipel sang lamok, especially ang lamok nga mayara sang dalanga dengue. Ang Santong Plus Herbal Oil, made with natural herbs, nagabulig pa relieve sang mild muscle pain, nagasoothe pa kag nagacomfort, of course, sa atong pamatsyagan. And syempre, nagaparipel sang lamok. Amo nang manami, mahamot pa ini. So, no worries sa mga kabataan. Di ba na nga ako niya nga bata, iya, nagpamanus yun, iya, sang Santong Plus Herbal Oil. Kaya you know what, di ba, prone sila, iya, nga gakasudlan sa hangin. So, kukis akan ang kaagahon kay katugnaw-tugnaw para ma-prevent ang ilang pag-ubo-ubo dira bala tungod sa katugnawon. Yun yung nga daan niya nga haplasan na sang Santong Plus Herbal Oil ang ilang likod. Kag syempre, ang bilog nilang alawas ay para iwas man sa kagatsang lamok. So that's how beneficial ang atan niya nga Santong Plus Herbal Oil. Kag, kung beneficial sa ma-access naton sa madali-dali. Kaya nga, tanan nga mga butik, kaya rin din, may ara gini sa Santong Plus Herbal Oil. Oh, di ba? Kung na-try na ninyo, makita nyo dira sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug, TGP, Generica, and sa Rose Pharmacy, even sa atin ni Grace Pharmacy and the Sincere Drugstore. And also, you can order this online para tagpil lagi dyan yung Santong Plus Herbal Oil. Hindi ka bumuwad unstock sa inyo yung balay. Mag-order na kamo gamit ang inyong Shopee or your TikTok account and search for Yes to Health 2011. Okay? So, amoy na ang dapat ninyo nga himuon. Alright! So, let's check naman ang aton subunyang nga weather. Because ang intertropical convergence zone still affecting Palawan, Visayas, and Mindanao. Grabe ka po, no? Pagpangilat, perte kakululbaan. Amo na nga, kung may ara bala sa mga kilat-kilat, nag may advice naman lang, amo ni galiho, may mga thunderstorms, no? Mas may siguro nga maglikaw na nakita para iwas sa igo sang kilat, okay? So anyway, diri sa atin sa Visayas, sa nasiling na ITCC, so cloudy skies, diba? Kaina. Tapos may malaka-laka nga pagtupas ang ulan, nakatupagin man ang ulan. Tapos may mga thunderstorms pa. And northeasterly wind flow naman ang nag-aapekto sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, and Cagayan Valley. While localized thunderstorms na nag-aapekto sa Metro Manila and the rest of Luzon. Ato niya pagbalik, ato niya karon ano, himay-himayon, ano gid ba lang epekto sa ginatawag yang pagsaka sang pagnubo sang value sang peso kontra dolyar sa intraday trading, no? Ang local currency mas naghina ini. The lowest nga na-hit sini ang 63 pesos and 15 centavos. Previously, ang record low was 62 pesos and 9 centavos against dollar. That was just last October 8. And now, October 15, 63.15. Or 63 pesos and 15 centavos. So, anong epekto sini? May bili pa yan ang ato niya yung 1,000. Ano na lang ay mabakal naton sini? Kasi gan sa Shein lang, ano? Anyway, let's try to check kung may aragid man, ano, sa mga katropa naton nga sarang pumaigo-igo ang 1,000 pesos. Sana nga ba? Aabot. Ang aras natin, it's now 5:31. You're listening to 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Samson Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Samson Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Samson Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Samson Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Samson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Exciting!
7: Exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, namiyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto nga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
7: FM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

7:50 na nga ta niya nga oras, so babay na kutani. Pero dali lang gid bala, kay ako ni share sa inyo ho, ang parte sa pagdubo bala sa ang peso kontra dolyar. Well, peso ang nagdubo sa new record low nga 63 pesos and 6 centavos no against dollar. That's the close trading, no? Close trading, kumbaga dira yan nag-end ang value sa ang peso. Pero during the intraday, that was 63.15. And the weaker yung peso, syempre gina-expect nga ang mga oil purchases, no, will be even more expensive. Kaya mga commodity, no, is purchased abe with dollars. So, gina-expect gid nga may ara sang stroke of inflation. Ang depreciation, gina-expect man nga mag-impact sa pungsod nga, I mean, sa sovereign debt sa pungsod, of which a third is owed sa mga foreign pangadaan nga creditors. So on the other hand, ang stronger dollar naman may initially benefit ang mga pamilya nga mayara iya sa overseas Filipino workers, kay man mas makakuha ini sila, no, sa nga of course lagko nga value sa peso, ano, kay bangod sa ginapadala sa ila sa ilang mga himata nga mga dollars. Pero ang inflation, kauno naman sini ang purchasing power. So ang gina-expect nato tani na magdubo-dubo na ay nagsaka pa gid. Prior to the attack sa US kag Israel batok sa Iran, the end of February ang peso ara sa winning streak nga kun sa diin nagbalik sa 57.665 sang February 27. Apang subong October 15 yara na sa 63.060. Happy no ang mga nagabato niya sang dolyares. Padala di sa ilang remittance, no? Dagko iya ang baton sa mga pamilya nga nagabaton man sa ginapadala sa ilang dolyares. Kay convert pa ina sa peso. Apang DG purchasing power naman naton na magataas sa manini. And in fact, ang oil purchase gumagtaas, di masaka na naman ang gasolina, apektado na naman ang tanan. Te, masaka, manubo pa ni Ayhan, ano? Ang ginatawag ay ang gasolina naton or ang produktong petrolyo naton. And aside from that, apektado man ang pagbayad naton niya sa utang sa bungsod. Pila na daan, naglabot na sa trillions of pesos. Okay? So, amoy na ang epekto. Ginapabalo lang sa inyo sa ginatawag yung pagnubo sang value sang peso kontra sa isa lang kadolyar. Kabay pa to, nga magnubo na lang ni ang value. Magbalik na bala sa kung pwede pa lang mga 40s, pero posible pa ay hana. Sa nagkakalata, busubong sa palibot natin. Anyway, that's it for me on a Thursday. I'll be back again tomorrow. Doon ay kita sa gihapon. Masa hindi na kamumagalin halin dira sa inyo yung radyo. Kahit man, masunod na ang atan yung extra service. And now, another info, another set of music ang inyo kid nga mabatian. Dere lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Katupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes.

0: Boy.
1: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Edgar, no, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Coleus amboynicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM News. XFM time. Alas ay isa isang gabi mga katropa. Gigan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Inbuyagyag ni NBI Director Melvin Matibag ang tatlo ka mga misdeclared properties sa ang mag-asawang Vice President Sara Duterte kag Attorney Man Scarpio. Lakip din niya ang Prime Bistro sa diin 10 million pesos ang ginbutang acquisition cost sa pang 82,000 pesos lang ang fair market value. Sunog kay Matibag nga klaro nga may problema sa Prime Bistro nga nakapangalan kay Carpio. Bangod ang balor sa building ang yara sa 4.5 million pesos samtang 9.5 million pesos naman ang ginabantang bilis ang duta. In-mention man sa direktor ang property sa Don Bosco, Parañaque City na may fair market value ng 240,000 pesos nga nakabutang sa SALN. Masobra 461,000 ang building kag 2.2 million pesos ang acquisition cost. Apang sa gin-passes, naglabot ni sa 40 million pesos. Ang lima ka bang lote sa mag-asawa sa Aonda Danau sama lang may 9 million pesos ng acquisition cost. Apang ang assessed value ang naglabot sa 19.5 million pesos, magluwas sa undeclared in improvements. Kinsubmit na sa NBI ang referral sa ombudsman angot sa gimpayag discrepancy sa SALN ni VP Sara. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas babaskog na panglawason, mga katropa, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
3: Exciting!
4: Ipunak na ang hapon, hapon. Bring it on.
5: Musika,
6: musika,
5: historia,
6: historia,

0: Abrazo, bye-bye!
1: Pero ba, ang ining programa ginadulong sa inyo sang, of course, produkto sang Yes to Health, produkto ka makabulig sa inyong ay kayong lawas na binagid. Ang original, amo na pangitaon nyo, ang Santon Plus Herbal Capsule, ang brown bala, hindi makabulig, sarang makabulig para sa inyong ay kayong lawas. May mangustin kag malunggay, ini mga super antioxidants sa very high antioxidant properties nga saranggin makabatuan mo ang masakit kung pag-develop sa mga balatian, makabato man mga katropa sa pag-develop kung anuman nga cancer. Yan, kinanglan mo ni. That is why sa mga nabatian mo nga nagano, naka-try na, nakagamit na, pamatiya ang ilang pagpamatuod, ang ilang testimony, kay man efektibo, beneficial. Santon Plus Herbal Capsule. Yan. Hasta kadalas so, Diyos ang gabi mga katropa. Si katropan James King ne. Kumusta mga katropa? Nabakal nyo ng inyong mga balde. Tagpila. Siguro tagganwa. 85 guro ay. Daw, wala, ang ibang depende sa kadokon. Pero kalabanan niya mga standard size ng isang balde. Yara lang niya mga around 85 pesos. No? Yun nyo pa 80, mabakal ka mudwa mga katropa. No? Kung tatlo, siguro mga 75 pesos na lang. Ano? Wala pa man kuno na apektuhan ang presyo, pero ang mga katropa, ang changes, nagbakal na kuno ang mga balde, mga katropa. My goodness! Ang ginapangita ko ang balde, at itong paresa nakita ko sa Facebook, ang balde nila, kung ano kadakong ilabalay, amumang kadakong ilang balde, mga katropa. Kuntag pilang ina nga balde mga katropa. Nami na ya kay kumalaan maulanan may tubig na hindi makawat, hindi makwat mga katropa. Ang mga balde nyo, hindi nyo pagibilin sa makibilin sa ang balde nyo. Maghulat ka mo masalod sa tubig. Madula git na. Ang mga drums gani, mga drums mga katropa tag 800. Oh, ini tanguna pa tong 800 pesos. Subong yung mil na, libo na mga katropa. Atong bakod bala, damol nga plastic, nga drama. Kinakawat na yan mga katropa, hindi nyo pagilim, bisan may tubig pa na, iula, gid nilay na. Atong nakita ko sa Facebook, ang kadakon sang balde para sa balay, hindi gid niya makawat mga katropa. Na. Kung na baka, well, ang iba niya, nagabalor 125 pesos. Mayroon man na hasta sa 620 pesos. Depende ka ni sa kadakoon. Depende sa quality. Depende git sa, ano, sa kadamulon, mga katropa. Huh? Well, kung damul lang yung damul guya mo, ang 600, dayoon mo, 120 na lang. Taas ang kilay. Ano niman, okay ka lang. Mas ganun mo lang. Well, amat-amat na kuno nagadamo tuod ne. Oh, nagabakal sa balde bilang preparasyon sa posibleng epekto sa Super El Nino sa pungsod. Tuod ne. Tapos inibasi sa pila ka mga nagabaligyas ang balde kagiban pa nga mga plastic products mga katropa o sa line-line nga riyon. Oh. Well, ini pagkatapos nga mabalan nila mabatian nila ang statement upon pahiyak sa presidente. Nga magamatamat ako nung bakal ng balde, sulod lang sa rainwater para may stock kita sa tigilin ito kung, hindi lang tigilin, Super El Nino. Kapatid naman natin mga kapatropa, hindi nga pahiyag sa presidente, si President Ferdinand Marcos Jr. sa publiko magbakal sa balde. O naging meme na gani, kinakadlawan na, nagkinabuli na mga katropa. Pero sunod sa pag-asa, no? Sugod siningabulan sa Oktubre, mapatsyagan ng Western Visayas. Nasa Western Visayas, ang epekto sang Super El Nino. Tananantran! Galupad, mga katropa. Super mo. May ano na siya, may kapa. Samtang mabatsyagan ang pinakagrabe ko noon, most severe nga epekto, sininga, Pebrero, Tubtub, Marso, 2027. Kabalo ka mo, December, January, February, bugnaw inang tempo, mga tropa, labi na gid sa mga tagas nga mga lugar, Baguio. Di, ini ko nung pinakamainit, ala! Mga katropa, no? Pero napatihan naman nato nining ano sa mga abiso sa mga eksperto, mga otoridad. Well, gina-joke-joke nato, ginalawag-lawag nato, pero lain man sa Gihapon, itong may arkita sang preparasyon, mga katropa, ha? Nagseryoso dahil. Tuwad ba? Ang kidding aside mga katropa, preparan nato ng kidding ang mga ginatawag ng mga phenomenon na magkasulod, no? Nga ba pwede nato ma-experience yan? Maganda lang kita. Hindi lang ang tigululan, mga bagyo, mga katropa, pati ang atong ginapabot ganing super El Nino. De, sa una, El Nino lang tawag so na. Subong niya, super na. Ang iningabahin sa ato nga programa ang ginadulong man sa inyo sa Herbicine Syrup sa ubo na may plema i-herbicine mo. Dulong man sa inyo mga katropa sa Casino Plus, your trusted gaming friend. Already sila wala ang Casino Plus para sa Mascara Festival. Oh, Casino Plus, your trusted gaming friend. Oh, diba? Grabe, sadyang Mascara Festival mga katropa. Gutok ng dalan, kadamon sa mga canopies, kadamon sa mga stages. Sa una yan, canopy lang ba lang ang simple? Mga muna, subong yan, basko. Ganda mga katropa, no? Tagahon, gabi pa lang, ginapang takod ng mga stage sa ano sa Lacson. Tapos hindi lang bala basta plywood nga daw, 1/4 mga katropa, 3/4 gid, ya? Mga board na gid yan ginagamit, madugay na. Oh, ining bakod gid yan, may budget gid yan sila mga katropa. Oh, lain na ginman subong mga katropa, no? Sunod nila pigado ng mga tao, pero kung mag-event gilagani baskog, mahalalon bala. Eh? Eh, taning mga board ng ginbakal nyo nga tagpilang mga plywood man, mahal na. Tikong plywood na lang, simpleng triport, to kung ano na lang, mga katropa, ibak ang bilin, bakal balde. Joke lang! Sige, mga katropa. Amo lang na. Chill lang ta, mga katropa. Sound trip. Kaupod sa katropa, James King. Iningi mo nga katropa station. Nagapahayag nga kinanglan happy kita. Kinanglan para happy kita, kinanglan healthy kita. Sa bulig sa mga produkto, sa Yes to Health. Ining 103.9 XFM Bacolod. Katropa, James King. Mayong gabi, Bacolod.
0: Extra service. Extra service with James King.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: Pinay. Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Saka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Hola, Spagaga Trova, 6:45 in the evening. Time check brought to you by Casino Plus, your trusted gaming friend. Mayong gabi sa tanang mga nakatutok, sa tanang mga nagalinaka, nagapanglakaton na sa Lacson Street. Kay Lloyd na din na ma-enjoy kung ano man ang mga palagwaon sa masunod, labinigil sa masunod ng mga inadlaw. Traffic na, ginalakad-lakad na lang. O may rerouting pa. Check niyo mayong bagong ruta mga katropa, no? Labinigil kong sirado na ang Lacson para sa Masquerade Festival. Kumusta ka mo? May nanyapon na ka mo? Wala ka mo panyapon? Gutom ka mo, mga katropa? Huwag kayo mag-ano na. Hindi, yari ay, no? Kidding aside, mga katropa. Kabalo ka mo ba lang? Nagsaka ko, no? Sa 22.6% sa Setyembre. No? Ang, datos sa mga tao, pamilya. Nga, Pilipino nga, naka-experience ako, no? Sa ginatawag nga, involuntary ha na pagkagutom, no? Hindi voluntaryo nga pagkagutom. Kag nalampuasan ko ng mga katropa ang sa tiyon sang COVID-19 pandemic. Ini base sa pinakauli nga survey sang Social Weather Station sa ukon SWS, mas mataas ang 2.3 percentage points, no, ang hunger rate kung ikumpara sang 20.3% sang Hunyo. Wow! Well, nalabawan diri mga katropa, nalabawan man sang 20.2%, no? Sang pang pungso dun, no? Pambansang average sang 2025, no? Pungso dun nga average sang 2025 kag sang last, no? Ang pinakataas, sabi 21.1% sang 2020 sa tiyempo naman sang lockdown dala sang pandemya. Nagagawa mga katropa sa survey nga 16.2% ka mga pamilya ang naka-experience sa pagkagutom, no? Sobrang pagkagutom, ukon wala sang pagkaon. Ingko kaysa pila ka best lang nga magkaon sa sulod sang isa kadlaw, no? Pagkatapos sang pila ka mga binulan, no? Ay mga pamilya ko nung amuna ang experience nila mga katropa, wala makaon, no? Apang nagsaka pa sa 6.4% ang mga na-experience sang grabe naman nga pagkagutom mga katropa, no? Kalabanan gutom perme, no? Kalabanan gutom naman perme yara sa 4.5% sa bulan naman sang Hunyo mga katropa. Pinakadamong na-record sa kaso sa mga gutom nga pamilya dito sa Metro Manila kag sa ibang pang bahin sang Luzon, no? Sa Metro Manila nagsaka sang 27% ang hunger rate from 6% sang June, na ini rason para mangin pinaka apektado ang nga rehiyon, no, sang aton nga pungsod mga katropa. Sa Luzon nagsaka ang rate sang mga gutom mga katropa sa 23.6%. Nagdubo naman sang 16% sa may Central Visayas. Oh. Samtang wala sang pagbago sa may Southern Mindanao, kag 23.7% naman, no, porsyento dira. So naghiwat sila big mga katropa, no? Nag-conduct sila sang face-to-face survey sa 1,500 adult Filipinos sang September 21 to 27. So face-to-face survey ginimo nila, namangkot sila, saan ka mo nagutom, saan ka mo wala kinaon, anong nga tiyempo, kumpira mo nila. So ina ang resulta nga nagwa mga katropa, ginapagwa sa karona sang SWS or Social Weather Station. Kamo, may sudan ka mo da? Sige lang mga katropa, no? May sudan mo, ano kung wala, importante may tinlong at tubig. Hindi, importante sige po may ginakaon ng pamilya, no? Bisan simple lang mga pagkaon, no? Ang iban nga mga naka-story ako sa do, kung nag-interview kita sa mga tao nga parte sa bugas, mga katropa, bisan kunong sudan, bugas, o kung ginamos, o kung sardinas, basta namit lang ang bugas. Sakto, no? Tikong ang sudan mo, ugana, ginamos, sardinas, tapos ang kanon mo, pigado, laway, may baho, ate waye. Naglaway pagid, naglalapagid. That's why, amo nagaling rason mga katropa, no? Diba, kung kisa manotice na ito, damos ang pigado, pero baka lang mga imported, kinamit mo. Ang rason nila, bisan na simple lang ang pagkaon, basta't namit ang rice, mabusog ka na yun. Chapto, no? Oh, tood na mga katropa, tood na. Nastorya na ito ng mga tao. I'm sure ka mo nagapati mako. Bisan sardinas lang na daw kung gin-steam ka mga dahon. Ha? Tapos may asin, ha? Oh, basta namit ang rice na buhi ka, tood mga katropa. Ha? Yung ibang gani, gabalon rice. Tapos ginabuburan lang sa asin. Mga bata, pastudyante pa, paluluoy, no? Pero at least nagkaon sila rice. Lain manggidang rice, katropa, sa mga Pinoy. Ah, importante gid sa mga Pinoy. Sa aton nga mga Pinoy, ang rice, mga katropa. Okay? Pati sibong, mahal ang rice. Gabi, mahal naman ang rice. Gasolina, gatong. Tete sinayin na wala na itong ginakaon. Rice niya, paluoy, mangka mo. 6:51 ang atong oras, mga katropa. Kaupod nyo si katropa James King. Happy Mascara Festival. Kami nagaugyon ang inyong katropa station. Nagaugyon sa bilog sa Tanan, no? Sa pagselebrar sa Mascara Festival. Dire sa siyudad sa Bacolod. Mayong gabi, halong sa paglagaw-lagaw. Halong sa mga gamit nyo dan. Hindi magpatamahan. Basi, pagmata nyo. Pagmata nyo, araka mo sa kilid dalan. Hubog galiga mo. Pagkuot nyo sa bulsa nyo, wala na unod. My goodness. This is 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King.
0: And here's a song brought to you by Herbicene Syrup. Sobo na may plema, i-herbicene mo.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-retail. Ayun, buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko nakilala.

0: Ma. Colyus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM time! Alas 7:04 na sa gabi, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Naglabot na sa 6.8 billion pesos ang balor sang halit sa agrikultura tugas ang terrible nga tiglinit nga dala sang El Nino phenomenon. Sino kay Office of the Civil Defense Spokesperson Juni Castillo, may mga nakexperyensa sang dry spell sa di nabuhina ng supply sa tubig sa irigasyon, rason nga nabuhina ng produksyon sa nagkalain-lain nga pananom sa iban nga lugar. Sa naibaluan, 109 ka mga lugar ang nadeklararan sang state of calamity bangod sa epekto sang El Nino. Naghatag naman ang gobyerno sang 10 billion pesos nga bulig, particular sa Department of NASA Department of Agriculture, agud mabuligan ang mga mangunguma na makapreparar para sa ginapaabot nga tiglinit. Una na nga ginreport sa PAGASA ang El Nino nga makapekto sa pungsod tubtub Marso 2027. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa masamis nga kutis, mag-clear skin. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: Ipon, patarang hapon, hapon. Bring it on. Musika? Musika? Historia? Historia?
4: Ano? Parinig!
3: At iba pa!
1: Extra service! Extra service!
3: With James Kim!

0: oras natin, mga katropa, 7:19 in the evening. Oras ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee ang atin nga kape. Masustansya, beneficial. Nagayo ka na, nagwapa, nagwapo ka pa, kaya man mayaran sa glutathione kay collagen, mga katropa. May nga gabi sa mga nakatutok ang nagkapamati sa mga. Si katropa ng Steven, nakapuli na katropa ng Steven. Kahit sa tanang mga drivers natin na, sa tanang nga nakatutok yung subong. Sa mga nakapanyapo na, timplahon nyo na ang inyong Santon Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix o kung Santon Gold Coffee. Mga masustansyang kape. Kape, sang yes to health, mga katropa. Ay, available sa mga butika sa inyong lugar, labi na gid sa aton Yes to Health Store. Para sa aton nga, special nga balita. Huwag balita special, mga katropa. Kung makakita ka mo sa cockroach o kung tanga, anong reaksyon niya? Uy, uy, amo na yan, ha? Lalaki mo, ano kung babae? Kabulo ka mo, mga lalaki, nalatnan lang sa mga babae mo. Makalalaton, gindi ako magano mga babae makakita sa cockroach. Ay, ay, may tanga, may tanga. Malatnan lang mga lalaki mo. Pero, lain man ba yung atin nga, ano, mga katropa, no? No? Ang orientation natin, basta tanga actually, no? Man, ano ka, nadamakan ka, ay, naikuan ka. Eh, wala, ha? Kabala ko, may sugid ko sa inyo, mga katropa. Isa ka, mga grupo sa mga researchers, nakakuha sa IG Nobel Prize Ceremony, no? Ini grupo sa mga, ano, mga pinasahiyang ilang mga researchers, mga katropa, no? Kabalo ka mo nga nakakuha sila sa no chemistry Nobel Prize, mga katropa. Tungod sa research nila gaginhimo, no, sa mga tanga, kabalo ka mo kung ano ginhimo nila, no. Kay nakita nila katropa nga ang tanga mayara sa milk producing, no, may milk producing tanga o milk producing cockroaches, mga katropa. And siling nila more efficient kuno than cows. Mas efficient pa kuno sa gatas ang mga baka, mga katropa. Si Leo Chavez, no, sa Brahminian Rasam Wami kag si Nathan Cousins nagbaton sa ilang prize, no? Ini on behalf sa bilog na team nila, mga katropa, no? Ang trio, no, tatlo kat mga taong ini, well, nagsaka sa stage, no? Kag nag-costume pa actually, costume nila, costume sang tanga, nagkalong sang tanga, mga katropa, do headdress, no? T-shirt nila, kag nagkanta pa, no? Parte sa ilang research journey, mga katropa, no? Samtang gina-advocate nila ang cockroach milk. Ako muna, gatas ng tanga. Na, ano na natin isang nagligyan, pero hindi ako nagbaton sila. Nagbaton naman sila sa prize, mga katropa. No? No? So, ini mga katropa, ang hindi nga grupo, nagamit sila sa X-ray cristatography para ma-analyze ang hindi nga milk protein ko, no? From the only known cockroach, no? Nga, of course, that nurtures an embryo inside the mother's body. Ayan. O kung Diploptera pontata. Pero, tenga, ano yung scientific name na? Lagi na-reveal, mga katropa, nga ang protina ko, no? Nga ara sa sulod, sa tiyansang tanga, 3 times more, nga makakuha ka sang more energy sang sa gatas sang baka. Good luck. Good luck, mga katropa. Sige, ha? So, salam ka na, mga katropa. Ambot kung ano-kanon, pero kapila ko nina nakita, mga katropa, no? So, gabalik-balik lang. Padayon sila gabaton sa, ano, gabaton sa... So, di ayan. Pero, inabasik ko, no? Kuno, ha, sa research, ha? Eh, mga baton ka, ano ka damo mga producer naman? Di ba kagamay sa tanga? Ano ka damo mga producer ni nga, no? Ayawang ka na yan. Nakuha ka sa gatas, dara? Tanga, gagma. Kaya anong imuun nila, makulture sila sa tanga para mag-produce ng sang milk from a cockroach? Good luck. That is why pinasahin ko ng mga katropa out of this world ang ilang mga researchers. 724 na natin oras. Oras ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Plus Herbal Tea. Or herbal kag herbal oil. Duha na. Herbal tea kag herbal oil. Ang herbal tea ang muna yung nga supplement kung makabuli para ma-improve ang imong digestion. Ang Santon Plus Herbal Oil naman ang makabuli para mas ma-relax ang stress kong mga muscles. I'm sure, tiyon sa festival, Mascara Festival, madamo ang ginkapoy pa sa panglakato, panglagaw, kung ano-ano pa, di kinanglan yun yung mga katropa. Kung ano-ano ginakaon, di kinanglan tunawang tanah para namin tulog mo pagka nang imutsyan, di ba? Iniproduktos sa Yes to Health, katropa. Magbisita ka sa itong Yes to Health Store ng tanga sa Melizar Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. It is now 7:25 in XFM 103.9 Bacolod.
1: Mga katropa, it's

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Plus
3: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
8: Mga katupa,

0: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
2: Oras mga katropa, 7:53. Kabalo ka mo bala kung nga PBBM katropa para pambili ng balde. Yan. Pambili ng balde ni Marcos. Hindi, amo lang na nakita ko nagagawa katropa sa ano. Grabe trending ang mga balde. Subong, that's why bakal din ang mga balde, no? May balde na ka mo? Anong kolor sa inyong mga balde, mga katropa? Salamat gid ka madamo sa pag-upod sa atong programa sa ning gabi, gabi sa Webes, Biyernes na boss, kada sigsang tiyempo, no? Katropa, 71 days and it's Christmas, mga katropa, no? Ang nabilin, eh? Well, 70 days, 4 hours, few minutes, a second before Christmas. Napit na lang, no? Well, kabay pa, importante, malipayin kita tanan, mga katropa. Ano man kabudlay ang pangabuhi. Importante, happy kita. Para happy kita, dapat healthy kita. That is why tandaan pa rin, mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health. Produkto nga ginentor so, sa inyong katropa station. Produkto nga saranggid yung makabulig sa inyo ikaing lawas. Padamo na nag-testify. Una na diri ang original nga Santon Plus Herbal Capsule. Capsule, ang brown, pangitaon nyo gini na. May mangustin kag balunggay. Premium D3 Soft Gel Capsule. Katropa, ang of course, Santon Plus Coffee Mix, ang tatlo na itong kape. Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Ang aton Vision X Plus, para masolusyonan na malabo nyo ang mata. Katropa, well, ang aton Cessna Pain, para madula ang anuman nga klase sang pain. Santon Plus Herbal Oil, ang aton nga Santon Plus Herbal Tea, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Salamat ka madamo, mga katropa. Padayon ang pagtutok sa inyong katropa station. Bantayan dugi-dugay ang katropa, si katropang Troy Design Company para sa phone bell. Ini si katropang James King. Maying gabi, Merry Christmas in advance. 70 days pa man, 71 days, I should say. I'm leaving you with something from Isa Siguera. Pasko na sinta ko. May sinta ka? Sinisinta ka niya? Sinisinta mo siya?

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatakyan.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramado sang vitamin D3 na pampapaskog sa atong natunan, pampagkana sang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Kamkarang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapangkakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Love

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na worm.
1: Samtong Gold Coffee Mix.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, Irtil, ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Migraine man kamo, amo ni dapat ka Pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.

0: you are tuning in your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Wow. Pasko na naman, magpatuli ang tanan.
1: Pasko na naman, nakitaan ka naman sa katubuan.
0: Good evening, people of the Philippines, and hello world.
1: Hello, universe.
0: Mabuhay ang mga patay. Bangon kay Aton Bangkawon.
1: Correct. Amal ka ng bal niya. Muling binuhay mo ang baog ko nga kuko.
0: Kasakit man sa baog nga kuko ba, no?
1: Oo, eh.
0: Okay lang ang kuko mabaog. Hindi lang yung mo itlog.
1: Correct ka dyan.
0: Dali lang yun. Tunga-tunga pa man gali sa tuig 2027, no? Ang Super El Nino, no?
1: Correct.
0: Kay... sa subong mabatsagan pa man naton ang matulutog na kag maulanon ang panahon.
1: Yes.
0: Hala. Amo gini ang tigmalala nagideya sa ano sa mid of 2027 nga ginabantayan ang ginatawag nga Super El Nino.
1: Hambal nila prediction base mga April.
0: Are you sure nga prediction?
1: Ti hindi pa na sila kasigurado kung ano ganyan nga bulan.
0: Diba? Prediction ka pa. Erection na gini mo.
1: Yes, that's true.
0: Ako na gini na mamangot. Taka ako sigurado ng prediction. Ang yung may sabat, hindi pwede erection. Ang mga solusyon sang Super El Nino ginlatag sang presidente sang Indonesia. Nga damo-damo, dumayo to iya ya. Nga ambot ah, nalipat ko sang iyang tawag ni gani, preparasyon para sa El Nino basta kay iyagin pang dumay mga seeds nga ginabutang para hindi gituman ka tig-akag bagtik ang duta bala nga ipatanom niya. Preparation na may butang tabi mga 8 to 6 months abi ti tama-tama lang na matubo. Epektibo guro ino. Mayo pa ang presidente sa Indonesia ikumpara mo sa presidente naton kay ano gani ya solusyon?
1: Balde.
0: Wala lagi tayo sa tarong ang panggobyerno, no?
1: Oo, eh.
0: Ano to yung ilagi na inom-inom niya? Ano tong tawag sa to? Kita ka to?
1: Sa DN.
0: Projects and SWD.
1: Wala ko akita.
0: Hindi sa ano, updated sa current events.
1: No, eh. Wala ako gani kailan tao.
0: Wala ka lang tao ano?
1: Sa mga... iya mga posting sa mga ano eh mga gobyerno.
0: Ay, oo no kay ka ano no, ka toxic no.
1: Nga mo na gani.
0: Dahil lang gid kay nalipat ko to kay hindi ko na iya ka move ano gali water filtration system. Water filtration bala bisan ano nga tubig. Bisan higko man na siya, daw mayara na sa something, daw formulation.
1: I-filter nila.
0: Nga ma-filter, kag ma-convert into, ano, drinking water. Okay man na siya. Mm-hmm. Galing kay kita, ang iban man, di pa makaintindi kung ano nang ginatawag nga portable water filtration ng mga kits.
1: Correct.
0: Amo nang kinanglanon bala, una-una nga, pinaka-importante kag kinanglanon, labi na gid sa mga malanga mga lugar baladol.
1: Mm-hmm.
0: Na importante ni siya ang aton niya balde para kung magulan o kung magpa cloud seeding sila may ara kita tubig nga makuha. Di okay ka na?
1: Pwede man.
0: Okay man no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi kuya. Galing kay ti wala ka naman may memo, wala ka naman choice, iti wala na tubig mo.
1: Correct.
0: Masalod ka na lang git sa balde.
1: Nga muna gani nga mintas nga nagaulan pa, salod na kamo.
0: Baklon ko na lang itong mga balding ang ipicturan ko itong ligad.
1: Mga ayaw ta blue drum.
0: Pwede man no?
1: Oo ah.
0: Tapos i-anong mo na lang adaan, ipiparar mo na lang adaan sa tarog na bala.
1: Nano.
0: Hindi tarog to ga, kundi tarog ga.
1: Oo ah.
0: Ano ba yung tarog be?
1: Ha?
0: Ano ba yung tarog?
1: Ang... may usually ang tarog kawaya na siya diba? Na ginasalo da ang tubig.
0: Ba? Hili kayo nun, gimana galihan tarog nga term?
1: May tarog man sa... Ano pa nawag sa nagani? Nang...
0: Notes. Tarog
1: sa notes. Earrings bala?
0: Tuhog na iya, mga tarog mo na iya. Tuhog na iya.
1: Ang iya na alaba mo na siyang ginatawag na tarog.
0: Ah, ang tarog, ituhog.
1: Mm-hmm.
0: Para... para magutog.
1: Tuling ko gusaw. Laing kinang katuan sang...
0: Ay, ang bose niyo da. Sa mga mapasakop kailis amon program, mga lipay kita until 12 midnight. So, all you have to do is save nyo nang daan ang among mga numero. Ang XFM call and text line amo ang
1: 0912-007-6793
0: kag 0915-831-1431. Hi, sa Family Gomez sa Silay from Charlie Gomez. Sang Sebaste Antique. Alan Navillana, good evening. And good evening also to Madam Lorena Daza de la Cruz and Toto Valdizon Escalada, mayang gabi, and Elena Hirona Tumbukon is watching from Makato, Aklan.
1: Hello, kag mayang gabi man sa kay Arnold Armas dila sa may Capitol Heights.
0: Damot na subong viewers, so mga ano, mga 1,600.
1: Wow!
0: Try and follow nyo kag like ka ang akon page siya. Ang Troy Tisoy XFM, nagabangon pa ko subong sang nadula akon page nga may 200,000 ka followers. Wala ko yung ma-retrieve ba? Puro tanan mga ano, mga laway ang ginapang post. Tod man.
1: Post ka na ba sa nag-ubaw?
0: Oo. Kay damo.
1: Kay damo. Gila.
0: Gila mala kay mag ano niyo, madula niya akong buyon kay hindi ka nakakita nga yeah. Mabayo kung mauba na lang ko permit.
1: Ba?
0: Oo. Gusto mo na nga mauba ko permit?
1: Ha?
0: Yeah, kaluod.
1: Daw dira ka naman nga daan halin. Nanood na na pa.
0: Abi ko yan, Balma, dodira ka naman halin. Ang dodira ka man halin, matingala pa ko.
1: Mante.
0: Oo, oh, daw gusto ko magbalik liwat sa downtown.
1: Oo, sa baka bold star. Sa baka bold star mo.
0: 9:33. Pilan na lakad? Lawan doon sa Christmas man?
1: 70 days.
0: Oo, oh, tama. 70 days. Pero lang tawon mo, Danay, ang babaw sang atop nyo bago magsalot. Kaya base may... May ga-earn na kuno nga ko ring sa babaw sang inyo nga to.
1: Correct. Ang iya pala tingogan.
0: Grabe nga mga term dyan rin. No? May mga earn niya sa nabalaan. No?
1: Correct.
0: Nakatry ka na agin earn niya?
1: Wala.
0: Seventy days, kag pila na lang ka oras. 70 days, 2 hours and 25 minutes until Christmas. Matag kami sing good vibes sa inyong atanan, biskan na masalimuot ang aton nga pangabuhi sa sininga Pilipinas. Ang Pilipino hindi matarog kay tungod kita, ang isa sa mga tawo nga pinakamalipayon sa bilog nga kalibutan.
1: Correct. Kag ang Pilipinas ang may pinakalaba nga Christmas season.
0: Abi ko may pinakalaba nga notes. Pag-bear pa lang ya, Christmas na yan.
1: Correct, yeah.
0: Ari ay pang Christmas na kanta.
2: Happy Holidays from all of us to you.
3: Hala, ka-exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ang lahat ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Pagpamatuwod sa kaipiktibo sang Xanthan Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Ana Marie Kanhang Gatumargin ako sa Xanthan Plus Herbal Capsule bilang supplement ko sa akon adlaw-adlaw para magdubo akon kolesterol.
4: Xanthan Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant gani bakod ang lawas. Xanthan Plus Herbal Capsule.

0: Uy, dali pa tagali pag roll call sa ato ng amo mga broadcast technician. Sorry kita.
1: Ano ba ko tani sa inyo?
0: May gabi na kay Migo ko Jenny Ulate, nagamamati isubong kag mayong gabi na sa tanan nga mga XFM radio station nga naka-hook up Iloilo, mabatian kita sa Iloilo sa XFM Radio Patrol 100.7 upod ta si katropang
1: Alex
0: January. Sa Kalibo 96.5 wed katropang
1: Noel.
0: Correct. Kabankalan XFM 106.1 wed katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Roja City Capiz 106.5 wed katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Bacolod XFM 103.9 wed katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Shemaine
0: James D.
1: Mapabalo-balo, makamabala.
0: Sa Sagay, 87.5, gamakita-makita sa telebisyon, Baya Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, makitaan sing klarong-klaro gid sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, kag Eskalante. Ang phone pala ka programa, ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumargid sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinakapip o pinaka-epektibo nga pain reliever para sa pananakit sang kalawasan.
0: May ginabasa ka na na ha, pero silambit pa dila mo no? Kanugon sang lipstick mo day. Sige, may gabi na sa tanan nga nagarereklamo sa FB Live nga kadamo-damo kuno pasayon.
1: Ay, dala na kami vlog ako sa amon pangabuhian.
0: Hindi akay naga syempre may ginasunod man kami nga program clocking na, para mabalance naman nga may music kamo pamatian, may hambal man nga lawig kamo nga may mabatian. So that is why nga mo naglantaw kamo sa FB Live, malawig-lawig gina dira mga tag 20 minutes ang amon nga gap. Pero kung gusto nyo sing sound trip gid, pwede makamo ka download sa amon nga app sa Google Play Store. Ngitaan nyo lang or i-type nyo lang sa Google Play Store ang XFM Philippines. Ano nyo lang dadayo na. Liyog lang ko da pindot sa XFM Sagay, XFM Bacolod, Iloilo, Antique. Piliin nyo lang dira kay naga-region wide kami sa bunga gabi. Neneng Tolentino, good evening sang Talisay City. Joey Jo, Kataleya Heart, Mark J. Villanueva sang Antique, Ronnie Mahusay sang Purok Tuburan, Barangay Tabaaw Sagay, mga taga Dulunan, Mungpong Dulunan Capiz, happy listening alin kay Asia kag sarigin si Christian Samiliano ginaghambal.
1: Ano ko no?
0: Sige na lang pasayod kag chismis how. Labotaw niya si Christian. Ikaw man di ba sa amon na program kung masarang ka?
1: Christian patani yung di ba kero ka karon?
0: Lawag-lawag mo lang kaya. Kaya gusto na nila mabatian ng ato na binuang sa radyo. So that is why nga hindi na nila gusto music. Gusto nila nga mambal lang tanga mambal. Di ba?
1: Ano giblang ara sa amon nga mga istorya nga diri ka mo yaga toto?
0: Ambot tabis kan si James King gani ka pamanggot sa nga nga nagapamati ka mo sa phone pal.
1: Yan, di ba la?
0: Ang buta, nung may aras aton man, agi man lang ni upod ko. Agi man lang ni upod ko nga may alom ni Nora Honor, nga gipanubli sa iya sa itong 1980.
1: At sa bagay, ang upod ko nga ni porn star malin sa e ano gibi makuha ni sa amon?
0: Gani. Sige na, pwede na ka makatawag sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Gin-plug ko lang ako number pero wala ko pa ma-on mo. Kaya balaan mo nga gina-off ko ni Dol.
1: Oo.
0: Damo-damo ka panawang.
1: Nan.
0: Oo, kay tigbayad naman subong sang kautangan.
1: Oh, oo! Oh. Manuel Day nga daan subong.
0: Ay, sweldo galing! Oh. Ay! Sana all nakabaton sweldo. Cash advance mo, pilang buhin.
1: Wala, God. Buong-buo ngayon.
0: Sigurado ka?
1: Oo, wala.
0: Ang komisyon nag-abot na?
1: Do, wala pa man.
0: Okay, wala mo gintawagan si Noli mo.
1: Napanawagan ako da kay Sir Noli.
0: Manual?
1: Oo.
0: Nga?
1: Nga, ang komisyon, babe.
0: Hahaha. Labot daw yun.
1: Ang lapit na lang dyan. Pista minat, pay.
0: Oo, mabakal. Tapos yung ano, yung pilit.
1: Ha?
0: Pilit.
1: Wala labot sa pilit.
0: Hindi labot. Ah, wala po kakatapos. Ano? Pilit, mabakal. Tapos yung pilit. Pilit, pilit sing ilik.
1: Kabalo, kanagin ka daan. Yung nga ako, magpista minatay. Gablo ko yung isang kandol.
0: Ano nga size ang kandol?
1: Ha?
0: Ano nga size?
1: Depende.
0: Anong depende kung anong maigo sa baba mo?
1: Na. Candlelight ng imoy.
0: Ari na si Arlo. Ay, salamat. Nagbalik na ang wig ni Mamang Dolphy. Daw amo-amo na ginagiyang itsura sang manog takod sing tempered glass.
1: Ba! Abi Arnold, pakita man.
0: Ay, kay Mark Bangkaya Perez, good evening. Pwede na ka mo katawag, guys. Tawag na. Kay na-on ko na ang globe kong linya, itong 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kag Webes, kita gali subong.
1: Mm-mm.
0: It's payday. Te, nagabot yung mansweldo. Naara yung mansweldo, no?
1: Ang nagabot niya?
0: Ang manami lang yung abi kung naka-ATM ka. Kay biskan na hindi mo nalang pag-imind kung ano nga pietsa subong kong sweldohan ay okay lang. Tapos kung wala ka naging kwarta mo nang pagkato mo sa ATM machine.
1: Kung sa bagay.
0: Diba? Mm-hmm. Ay, unlike kung cash ang imo mga mabaton, hunos ginaiyada yun automatic. Ila binagid kung may ara ka na nga daan utang na sapato sa sarali.
1: Nante.
0: Sa Natasha ni Mambing Sanguna.
1: Kaya ang amon tayo sa una nga chimpo. Chimpo ya, kwan patuya. Beauty phone.
0: Nah. Mako, 1.5 akong sildo isa kabulan. Utangan ko pa sapatos. Pagbuli ko sa sagay, ako na, oh. Aha, igoon ko naman ang pamasahe. Alin sa pabrika, pagkanto sa Bakulod.
1: Yan, pagkanto, kis, ang, ano,
0: nga?
1: Mautang ka ka ba kay Naida?
0: Wala o, Naid lang wala kay Naida. Taga silay na siya, no?
1: Oo.
0: Ang latest ko nabatian kay Nanay Naida, itong gabaligya si mga kakanin, mga professional na kunoy bata sa buong.
1: Professional na niya, mga kabata, may nurse na siya gani.
0: Diba? Oo, itong ginasunog-sunog niya sa lahon, bala. Ay, oo. Wala ka nakikita sa iya lately, Dol?
1: Wala na, pero ang iya nga upod nga taga silay man.
0: Oo.
1: Nang galibod man sa balay namon sa Bacolod gambal siya nga arap malanda sa asing kunti wala na siya galibod siya wala na
0: big time nagali subong si Nanay Naida.
1: Siyempre may edad-edad naman gid siya mo.
0: Oh, grabe to sa una, no?
1: Pero pisan gid to sa iya.
0: Pero di ba dako-dako man tong iya nga bulig sa aton kung wala na ta kwarta gagahulat sa sweldo.
1: Oo.
0: Kay biskan papaano mabusog man ta siya nga mga kakanin sa una ginalibod.
1: Correct.
0: May libre pa nga sunlog.
1: Correct. Kibuta sa pala kay galpan chupa.
0: Sino to gani ng aking sa aton gani ang ginasunlogis na Naida gani?
1: Sino gani to na nga?
0: Wala na siya kanong. Basta ayaw te ko sa'yo off the air, ah.
1: Oh, sige.
0: Nga daw piyo-piyo gani. Gaon naman ang chan ko maglakat bla.
1: Oh, okay, ah. Fine.
0: Oh, di ba?
1: Correct.
0: Oh, nakik to saya pero ano gid man to ya? Hindi gid man to siling super sunlog gid kiti.
1: Oo, ah?
0: Manan mo kon na daranon ka o kagila binagid kung pasubrahan mo gid. Ang iba nakapuy na kagakalipungan na sila.
1: Oh, correct.
0: Ti kita naman niya kay nakaintindi gani kita nga daranon ang mild lang bala nga night tagpila ning imong betcho-betcho.
1: Ngan.
0: Eh, siyempre, makibot-kibot man ang tigulang. Pero, in all fairness, damo-damo gito ya ang ato na utang sa iya kag na nabusog yung manta. Nakita mo, until now, kung sa di nakita nga istasyon, doon duman ta pa Japon pangalan niya. Tungod kay Mayo, man lang siya sa ato.
1: Correct.
0: Mo. Mas Mayo na kung lagawan ta sa silay. Kakita na mga palibre siya. Kay mga professional na bata, oo, yagali. Ah, no? Grabe man ang pagbaka-baka ni Nanay Naida. Believe ko, ano?
1: Correct, kaya.
0: Nanay Naida, kung kapamati ka man, sabon, ito ka niya, pirido?
1: Wala na ko ka, dumdum.
0: Ah, hindi ka mo close?
1: Ha? Hindi pa niya singa, hindi close ato.
0: Basta mo na lang ni Sinanay Naida nga nagasaka sa una sa penthouse.
1: Nan.
0: Sa fourth floor. Mm-mm. Sa may regional hospital nga radio station. No?
1: Correct.
0: Si Mambing ya, ito na sumong sa Iroreco.
1: Mambing, ano?
0: Si Mambing bala. Nalipat na sa sapiro kung Mambing.
1: Ano ka? Yung papeligo siya. Basta bata, inakanday si Ay-Ay, ah.
0: Oo. Oh, si Iroreco na sila, no?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh. Mambing, may ara ka pa na ako, no, ano, Natasha? So mo Mambing, kuhaan ka namon tatlo gidya ka sapatos kag dala perfume na.
1: Nan.
0: Cash na iya, hindi kami mag-utang, cash da yon. Di ba?
1: Correct.
0: Big time na lang sumong si Dolpo kay XFM na sangadaan.
1: Eh?
0: Eh? Galing kay sarado naman kuno Natasha.
1: Ano naman sumong Avon?
0: Sarado naman. Shein na sabong niya, Shein. Mamamon na sabong. Oo, sa una, grabe, no? Duman naman to sa una. Si Sir Win, bala? Sir Win Salinas, no?
1: Oh, correct.
0: Siya na naka-account sa Natasha. Kuha na ka mo to sa gusto nyo. Ano gusto nyo? Bra, bre, panty, bala. Mambala si Sir Win sa una daw ipanghatag daw ni gani sa aton gani nga pa-feeding nga kamo na yan nagpili sa suluk-suko nyo.
1: Daw ko nami balambalon nga
0: ipigado
1: ang nagtanyag na lang black.
0: Imbis ang tao nga katuhan doon sa pil na makauna pili kita may una pili kay
1: ay correct
0: ginakulang mo daw. Grabe man ang aton ko mga pero di ba at the end of the day no maginop da nay malang kita Japan sa lain-laing istasyon.
1: Nan.
0: Pero ang aton nga friendship kag aton nga mga kinaadman na rin sang una nga hindi nato malipatan. Ara Japan kag ginareminis man Japan nato. Spell reminis.
1: Pwede panumdon. Palokan na gid lang hina ko sa spelling.
0: Si MC Clarito Andrada mayong gabi. Hi kay Marmag Banwa. Guwapa na ko na si Marmag Banwa subong. Sana oh.
1: Wow.
0: Oh, sige na dial na ang Smart
1: 09 0912 0076 7939.
0: Kag 0915 8311 431 0915 8311 431. Troy, bisan diin ka makadto pud kami sa imo. Shout out sa family Espanyola kag family Tieves, gapamati sila sa imo Troy. Shout out ko kay Dolpi Troy from Waku Waku.
1: Thank you Waku Waku.
0: Nagapabatsyag na sa subong kay nagatanyag na sa nagligad nga mamaninoy ta ko na siya nga kasal.
1: Naamo na gani.
0: May baka na sa ko no gin prepare kag baboy. Ang baka, depende pa kuno kung base pwede man lang pabayluhan Carabao, much better kay Carabao na lang kuno ang ila sa bawan.
1: Ba? Mas namit bala.

0: Ang da ang gina ano ah? Ano na ang na? Kaya mo man ang iya nga ingredient.
1: Kuha mo gina.
0: Wow.
1: Grabe, no? Idlaw-idlaw ka na gano'n, no?
0: Mag.
1: Sige lang nga, kahit timing mo na yung musildo, sabong kay Thursday, tipuli ka Friday. Okay na na.
0: Okay, ah.
1: No, tipila na gani mo na puno na puhunan sa imong ano? Sa imong lucky guy.
0: Sige lang, bala.
1: Kaya pa man.
0: Kaya pa.
1: Asa ka, hasta mautan ginawa, siya lang gidyapon ang imo tagaan sa imo ang kinabudlayan.
0: Ha?
1: Basa, basa ma...
0: Kinabudlayan ko ang... Ay, puntahan.
1: Ang bali, Arlo ko na daw si Bilya Flores yung si Don Lope.
0: Ano, Tani, Silvia Rodriguez.
1: Are, are. Alin kay John Carabilada. Good evening, Troy. Shout out lang sa mga taga-sagay, mga vlogger. Nakibot ko ba lang, di ba, sa pagsugod-sugod kit sa Facebook? Sa una, be, balikan ta mga 5 years ago, naka 200 plus na ako ka followers. Hindi pa gina muna kamasib ang mga vlogger-vlogger sa kada banwa, no? Lakip na diri sa sagay. So, bung damo-damo, naging sila yung grupo. May one time to nga naka-encounter ko bala. Nga post ko sa akong nga page kay Damay Amay ginpost ko to ah. Mm-hmm. Ah, nakakuha lang sila sang ilang nga DTI nga are syempre kung magnegosyo ka kuha gid man sang DTI no. Mm-hmm. DTI kung swertihon DTI kung malason UTI. tapos nag-vlogger na pag-vlogger kay may DTI daw piyo-piho na daw ka untouchable na pero hindi ni tanan nga mga vlogger ah. Ngarab lang, ikaw nga ara ka sa mainstream. Ikaw pa ilay ang suguon nga i-delete mo ang imo nga posting. Do pa matyaga niya sa imo, do wala ka kabalo kung anong imo gina-post.
0: Ay, labot ni Leslie. Post mo yan, diba? Malaklaw.
1: Ano ba, kung gano'y exam ka mo anay sa KBP, antes ka mo mag... ano, kay para may mabasahan, mga mo dito, kung ano ang pwede, kay hindi pwede nga buhaton nyo.
0: Amo na bala kisa ang kwansang social media kay do ka free na gid lang.
1: Oo, oh, tanan-tanan gani libre tanan-tanan bala ada kun do mga content mo. Ah, pero content ka lang daya. Hindi ka na lang da magsagad ka intra bala sa mas may nabalaan na ngarab lang nagabitay ka pa sa itlog ni tatay mo sang una pagkatapos kita naga-exist na dayon sila daw ka untouchable na di ba?
0: Correct.
1: Daw kalain man sina except lang sa mga maayo ha kag may mga pinanilagan nga mga vlogger kay may ara man da iban nga mga huru-huro lang daw wala na lang gid iya pasunae diya basta maka-vlog lang okay na daw pa matyaga nila daw daw feeling mo daw pila gid ka milyon ilagay na sweldo sa Facebook nga pila na man ang subong.
0: Kati damo na mo
1: nami subong ya YouTube gid jay. Dela ko manugi tong pila mo ginabaton.
0: Amo gid ya kay base kun sa lagsun ka pa ka BIR
1: ya sulod man rektaya sa akon nga bank account kay amo na tong na naki-in ko nga account mo te nagligad nakabaton ko mga ano. Ay hindi na lang kay base ga pamatigid sa kadaan nga paghambal ko nga nakabaton ga pamatigid sa kadaan daw ga hana naman taas sa diakilay nga kung ginhambal ko kung pilagin na baton
0: ang lain lang kung mga hold up pan ka na. Oh, di ba lang?
1: Kaya kiti sosyal na tasubo mo lahat ay aga pamasahe ya may ara kita ya kagalingon ng service ti amo na nga do layo na kita ya subong sa hold up. Layo kita sa hold up pero lapit kita sa disgrasya.
0: Ngan. So na ang tawag nila sa massage sa una bath pa na.
1: Ano ano no?
0: Sa una bath.
1: Sa una bath?
0: Oo.
1: Oo. Kay?
0: Subungan yan, massage na gil.
1: Ah, muna. Hmm. Ano, sa una bath, nang tawag ni Gani, ano na, sa ano na nga lingwahe?
0: Ha?
1: Nang Thai, Inche, Korean, Japanese, amuna.
0: Mm-hmm.
1: Subong yagin English.
0: Diba may mga sa una, tapos nag-spa, amuna.
1: Sa una, subong na yan, nag-spa. Lain to yung sa una.
0: Amo na gani.
1: Pwede may spa man Japan subong.
0: Mayroon pa
1: massage
0: man.
1: Massage and spa.
0: Nan.
1: Ang sa imo ganyan nga

0: May mano to?
1: Sa una.
0: Ah, sa una lang nami.
1: Sa unang ligaya, sa huli ang dusa.
0: Daigo naman si MC Clarito. At huwag yung manaya nga sa una, gid man lang ang manami. Hindi na yung masustain na sa katapusan. May oo, mga... may mga temptasyon ginaiya nga masulod sa inyong nga pag-upod kag kung madala ka dira ti amo na ang paguba sa inyong relationship.
1: Amo na sini mga nagregret kana
0: maguba inyo relationship, pero depende man na Japon kung masangkad nang ang inyong panghunahuna kag maplastar man lang kung nga nakasala kag mabaton man ang liwat, why is it nga magpadayon, di ba? Bisa nakasala na.
1: Eh, amo ambal nila, give love a second chance.
0: Natuod na. Mm-hmm. Pero ang iba nila, nag-apati sila. Mm-hmm. Ang ila nga mindset, subong, kung nakasala ka, himuon niya pa na liwat, nga agi patawad mo pa. Eh, hindi bala ina sol-sol?
1: Wow, ah.
0: Sol-sol na iya?
1: Hindi na sol-sol lang gina, ano mo?
0: Kalain na, bisubong, kay daw wala decision o kung decision making ang isa kay isa. Kay nga, kung magka-problema sila, lantaw sila sa social media, scroll nga scroll. Kung ano yung muna batsagan, kay ginabasa ni algorithm, amo man na nagagululuwa da. Kung bigo ka sa pag-ibig, nahambal mo nga broken hearted ka, gululuwa na tanan sa imong newsfeed nga puro sa nan broken hearted ng mga pabati-bati. Kung nag-cheat, cheater na gina, nga ipatawad mo pa, amo na. Asa nga madalman ka na imo ya, wala ka na imo, sing decision making, nga ikaw gidya mismo kagaling gidya si mo ko galingon kung ano gidya bala gusto mo matabo sa inyong relasyon, di ba? Na te dawala na man to gani gahura kung tuturon giman nga iban ang Facebook, pasugot ka
1: mag
0: kung iban ang FB,
1: depende.
0: Ako masugot ko basang Messenger ara lang.
1: Ako siguro amo man na
0: Messenger lang. Mm-hmm. Kay amo na gyud man subong ang way of communication worldwide. Kay ti kanugon man to sang aton ng mga client nga mga gwapa nga taga Japan na naton na message. At least makapadala lang Japan picture.
1: Mundula, unya gid man ang FB, mga may ipangabay lang kuya nga isa.
0: Ano?
1: Hindi mo na pagpadulaon ang porn haba.
0: Lagtok niya si Dalmo. Elizar Valiente, good evening. Watching live from Roa City, Capiz. Ang aton oras, 10:13. Ang time check, inadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto, magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa. Tumar ikaw o kung inom ikaw, pangapi ikaw, sing Santon Gold Coffee Mix. Kag, hindi magkalipat nga taguon ang empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Kay mabayluan ina, sing cash prize every week worth ₱2,500 sa palaabuton nga XFM Radio promo nationwide.
1: Bugos na iya nga ano ha, nga nasyon.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Line number two, gali, sorry.
1: Hello?
0: Hello?
2: Hello, good evening.
1: May gabi, sino ni?
2: Si Ratsimon.
0: Te?
1: Daka, ano ka naman, di? Wala gid sa may nag-text sa imo, ha?
2: Amo niya ka boring. Amo niya ka, balik-balik ka tawag din niya kayo ay kinag-text.
0: Balik-balik ka tawag. Pagkatapos sa imo hinambalan, hindi man Japon maintindihan. Mabalik-balik ka man Japon tawag. Kaya wala na may matext sa imo.
2: Ito, pasinsya lang ito, eh. Ito, eh. Signal, Troy?
0: Hindi na yung signal, yaya. Yung mo ginayahin ang balaan niya, ah. Balaan na mo niya ang signal nga gakating off kesa sa paghambalgid nga gautod-utod kagdaw ginamual mo. Ngarab lang, wala pa gani katapos hambal, masalot ka na. So, paano ta na karoon magkaintindihan, ay? Dol, liw ko ni gani, ilaygay gani siya gani, Dol? Tilawid dahil kung madala mo, ha?
1: Ano?
0: Lagulay guys sa iya tapos kung matilawan mo, kita mo.
1: kita muna wala pa kami gani katapos ambal mambal ka na amo na nga hindi kita mag-insindihan nay
0: na o sige
2: sige dalte tataposon sige dalte tataposon na kamo antes ko mag-react
1: na amo na siyang dapat o ano ang gusto mo nga ano matabo subong
0: tapong ulay
2: mangita ko tawag niya 6 meter dalte
1: kaano
0: 6 meter
2: hindi ko mga tapong ulay kaya kakset na
0: ah kaya ka pamati sa kaila isang radyo mo nang ulihi ya sabat
1: mo na gani
0: patsa malay mo radyo bla sa cellphone lang sa
2: cellphone
0: amuna nga gaano gali ga binalinsuhi atong isuryanay ulihiya sabat kay pamati sa radyo cellphone lang pamati shout out ana kay Toto Valdizon Escalada kag Crystal Maria Joy Libardo congrats uy nagdayunay sila
1: si
0: Toto Val kag si Crystal Maria Joy Librado
1: wow ha? Congrats
0: naintuan gid sa gali ni Toto Val gali
1: halong-halong kada ha
0: dala pa kalain teka dalawag-lawag na si Dudoy Tupas dumali ang nagpa-shoutout o sige na ano to nga mo nga maalagad sa imo Richmond
2: mangita tangin lewat sa Tony Paul Troy
0: o sige plug na number mo
2: ang wiling ang to ang PM user ng Troy ang ano tinte pataas Troy ano sa single mom ang number ko kali ang 0975
0: Dahil lang. Kung anong number ang ginatawag mo, amo lang nang i-plug mo, hindi kailain nga number i-plug mo.
1: Na isa pagid na
0: ka. Kaya base na karon iba na yung tawag, kakapot siya na ginatripan mo lang ya.
1: Gani man.
0: Ang 0948 i-plug, ang 0948 i-plug, hindi lang magrason. 0948. 0948, asiga na ah.
2: Ang ano, duwa i-plug ko eh.
0: 0948 lang bala.
2: Ari yung tatang Troy, ang
0: heroin si Troy. Hindi, gani. Kung ano ginatawag mo, amo na nga number i-plug mo.
1: Oo. Kahit ti, hindi kami.
2: Okay, Troy, ah.
0: Kami na karoon niya, balikan niya sa ang ibang nga tao, ya.
2: Ang winning lang kali, ang number ko 0948. 52-73-721. Ang 0948. 5-2-7-3-7-8-1
0: Okay, thank you. Ang rumaro, klase nga tao. Kita iya balikan niya nga wala may katawag sa iya. Kailin, laing nga number, kailin na panglawag niya. Kundi, nabuking naman sa...
1: Amo na bilang advantage kung may ano ka caller ID ka kay hindi kaya mabutigan sang imo nga nagapanawag sa imo.
0: Ambali Dudoy Dol.
1: Ano ko no?
0: Nya buka gid ang banggirahan ni Miss K kay Toto Bal.
1: Hindi mabuka kay ginasudlan sang tarot.
0: At tama-tama na pagbuka ya sina amo na nang gamiton tanga balde para isalot sa ulan.
1: Oo, salot sa ulan. Gani, tadlo nga pirming imo nga tarog.
0: Patindogon mo gid kag patigahon mo ang
1: ha?
0: Patindogon kag patigahon ang
1: puso negro.
0: Tarog. Patigahon kapatindogon ang
1: puso gani
0: taro gani patindogon patigahon ang
1: tarog
0: tog tarog tog Ten 19 mabalik pa ang phone balupon nyo si Katropang Troy Tisoy
1: kag si Katropang Dolphy lang ka
0: nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo
1: exciting

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: down pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Sige lang, gina-screening ko na nga daan para magpositive ka.
4: Palayo lang si Che Aida.
3: Mayang gabi gali kay Maria Jessa Arlante. Maria Jessa Arlante, good evening Sir Troy, always kami kapamati. Kaga sa partner mo nga si Sir Dolphy alias Langka. Ambaw?
4: Bato.
3: Dolphy Langka alias siya na na.
4: Gani.
3: Hindi na pag-separate ang Langka kay ano ni siya nga daan.
4: Mabudlay na.
3: Hindi, manugtakot ni siya tempered glass. Manugtakot tempered glass. Oy, dali lang yun. Da, premium D3 ha. Ang mga nagapangita sing virgin coconut oil bala ara na sa isa ka soft gel capsule. Diri na siya. Matumar nyo sa Premium D3, ang inyong premium food supplement against viruses and bacteria. Wala liwan kundi Premium D3, produkto sang Yes to Health Inc.
4: Kagara man ang Sanfon Gold Herbal Tea himo sa Malunggay Turmerical Cinnamon Bark nga tumanggid ka namin.
3: Damo gali gwapa nga nagka-comment sa aton live no.
4: Sila pa ya.
3: Galing kay mga taken na.
4: Taken for
3: granted. Kabalo ka naging subo nga may sugpon pagid yan no.
4: Gani. Eh.
3: Wala ka naga ano, wala ka naga padaso-daso. Ha. Kabud lang yung padaso-daso kay madaskan kag gid dayon.
4: Na ingganing na dasok.
3: Ano nga lusok nga dasok ano?
4: Sige lang. Daski lang da bala.
3: Iga pa mati guro sa imo no, grabe nga tigulang no agi sa Japon. Lalaki sa sin sa sa sano kay so good agi gani. 6 years old.
4: Mga
3: 12.
4: 12 or 13?
3: Lalaki sa sang ano sang 1 to 13 years old. Nagkimpang na siya sugod sang 13 hasta sa 63. Ambot ang iya nga 63 up malalaki ni sa guro liwat o kun matumboy naman siya.
4: Ayala.
3: Ano? Padayon lang gid.
4: Padayon lang.
3: Padayon lang ah, hasta sa dalalayon ano. Oo. Kag mayong gabi da sa mga ano sa aton nga mga driver nga nakatutok subong nga evening kag nagatipid-tipid sang gas, nagaparking-parking sa masanag nga lugar. Siyempre hindi sila sa madulom, iba sa may manuktok. Lapit na gadan kalag-kalag.
4: Nan.
3: Wala ka pa man may nabatsyagan diri sa building.
4: Wala ah.
3: Subong may mabatsyagan ka. Mula sa tol may nabatsyagan pero kay ina ginabrihan kumpertahan nga wala tao. Gatindog pa sa gulwe.
4: Siyempre, ikati. Ano ba lang sini? Nakita mo mo.
3: Nagbukas ang pertahan na una. Tapos wala tao nga may nagsulod. Grabe nga bukara siya gatindog pa sa gulwe.
4: Nakita mo na gid, hindi ka ba magbungkaras?
3: Nami kaya panunlog yung araw lang muo kang tulog pagkatapos nga bre, mong pertahanan mo no. Nga araw lang namurag-muragan, bala na tapungawan ka bala no.
4: Namurag-muragan siling nila, maglaro ka lang sa last scene.
3: Huwag lang sa bagong gising. No? Gusto ko, ang gusto ko batian sa imo sa itong nag-abre ang pertahanan. Tama!
4: Hindi panggoro ah.
3: Ha?
4: Hindi panggoro.
3: Hindi na ama. Abot na yung muna yung time niya.
4: Laing gurong isinggit ko.
3: Amat-amaton taka gali. Amat-amaton taka. Ito siyempre naandan mo nga siyempre mag-abri sa durnab nga rang doon nagalagatik gin. So sa sunod ako no brahon ni hinayon ko naging maayo nga hindi umubatsyagan. Nga nag-gawa mo na ang doorknob.
4: Hindi mo ba tiyagan? Prong kamot mo ba sa...
3: Hinay-hinayon ko pagit gani.
4: Gamo na iya mo.
3: Ha? Ah, gamo na.
4: Mayo na bala.
3: Alay na iya.
4: Hinay-hinay lang gani ko, no?
3: Nagkadlaw naman si... Nagkadlaw naman si Amara Alano ang brad. Kaluluoy lang ito yung wala naglantaw sa live, hindi nila makita ito ng expression.
4: Correct.
3: Oh, gano'n, hinay-hinay yun, ano, gani.
4: Amo na.
3: Ang wala, gigali, ang hindi mo ginagamit, ha? Subo ko lang nabalaan nga, wala mo gigali ginagamit mo.
4: Manyo na ba lang, mahinay-hinay sa, pertahan ng istoryanta.
3: Amo gani, pertahan ng hinay-hinay yun, kung gani, mag-amo na, oh.
4: Na, okay, sorry.
3: Ang yung mulain nga, giyamo mo muna dayo, no? Giyamo mo na, lagpat kayo mo, yaya.
4: Okay, hindi ka na kinanan, manoktok mo.
3: Kaya ito, siyempre, naaarat na kita sa, ano, sa tuwa-tunga, sang bulan, sang Oktubre.
4: That's on.
3: So, mga 15 days na lang, kalagalag.
4: Kalagalag naman.
3: November na.
4: Gani.
3: Grabe, sigdasig, o, kalagalag na. Na, hindi, siyempre, basta kalagalag na daan, ang utukan sa aton nga mga katropay, mga nagapabatsyag, mga muna. Mapakalagkalag man o kung hindi, kung matimingan ka lang gidyaya, may ara gidyaya.
4: Amo gidyaya.
3: May ara gidyaya, may mapabatsyag. Hindi kay siling nga kung kalagkalag lang. Ang kalagkalag na iya, mulang naabi ang ginapraktis ang aton nga mga utod, nga dumdumon ang mga nagkalamatay, nga ilang nga mga himata. Na, di, siyempre, masulod man sa imo nga utukan nga ay ho patay amo na pero ang patay nga nagapabatsyag daw ilabi na gid kong pamilya nyo hindi na naiya ano ya hindi na naiya
4: wala na nagahulat sa pista minatay
3: oo nang tawag ni gani nang laway na siya nga pangitain kung gapabatsyag pa nga napatay na bala di ba dol kung makadamgo ka kung nanon na dol lain na daw.
4: Depende man guro sang gindamgo mo eh.
3: Nakatry ka na aging padamgo ka.
4: Sampatay?
3: Ha?
4: Sampatay?
3: Sir Troy, ako lang di isa sa station chamba sa topic ba?
4: Listen on na.
3: Si Neil Saroa.
4: Kaya ano gusto mo? Danta ka.
3: Ang ilang station nga daan dito mo na sa doon na bukit mga part. Tapos naka-compound na sila. Yung dako-dako ila istasyon.
4: Mm-hmm.
3: Tapos sinilang isa.
4: Eh?
3: Oo, te. Aman niya, tsakto-tsakto. Ginagin nyo nga topic. Ako lang di isa sa station.
4: Wala mo dyan sa galabay nga po. Ilang puti nga dugalupad-lupad.
3: Pagkuha mo ka daan, nagsagas, ang ilam mo na muna, oh. Ah, sa compound niya, okay. Sunod compound sa stasyon sa XFM Ruas. Kaya nakakanto ko ito pag grand draw, bala. Sa aton nga libu-libong pa-premyo na pagkuha mo mo na, oh. Dapat mabalikid-balikid ka, gid. Kaya katagas nga daan sa ano, sa hilamon. Di, okay lang ako nakasalakyan si, ano, si Migo Neil o kung padulong sabi sa patrol. Kaya hindi siya lang isa. Mamutur, ginasaya. Ti asa pataga da alas 12 hindi ta magbabay 11:30 dapat 12:01 kita mahalin.
4: Ti santan naga motor ka wala ka man sa mga batyag milaga ang kas.
3: Uy ako wala magdrive labi na gid kong kagahon ko gahalin. Para sabi kung may pinakaimportante kay darang may layo abi nga laktan ti syempre para dasig ang imo nga biyahe. Ma-early ka bugtaw. Example, mga 2 a.m. Ga-drive ka na pa tubi sa Bacolod kay mapabred ko ka. Ang ginobra ko na ayabala mag-drive doon kaya ako lang na isa. Ang ako na nga pinsar, abi ko bala kung may ano, may nagasakay sa likod eh may center mirror ng salakyan, di ba? Wala ko na iya ginaano ya.
4: Wala galantaw?
3: Wala ko na iya galantaw, ginakulob ko na iya.
4: Naman?
3: Hindi ko gusto kaya base wala kung may nagapungko sa likod.
4: Mayroon lang akong sa likod.
3: Okay lang tayo kung sa tubang may ka-pickup mo pang bugan.
4: Mayroon ko makaluwas, ha?
3: Pero seryoso, ako lang isa gabiyahe to, Dot. Kung gabi na, o kung kagaon man, ginaano ko na, ginapilo ko na ang center mirror. Kay para hindi ko gusto nga ang purpose sa abis sa center mirror na makita mo
4: dang
3: ang gasunod si mo sa likod. Oh. Ang side mirror yan left and right ya magliko o kung may gasunod pwede man ada. Pero kung ikaw lang isa ga drive gumagabi na ngarab lang tinong-tinong ang palibo tapos wala ka na makita eh syempre kagahon tuwang gabi mga muna be ginaano ko na iya ginapilo ko na iya. Kay ba si bla may gulpi lang bala yung pakita nga. Pero wala pa mga ko nakatry ah.
4: Think kaso pro kaso, ba may mapakita sa inyo?
3: Kaka-aksidente ka na.
4: Kung oh, laban
3: mo na. Kaka-aksidente ka na mo na ang ano, ang patimaan nga maka-aksidente ka.
4: Daw kwan ah, daw signos.
3: Daw kapila ka naman katry signos. Buhi ka pa man Japon.
4: Signos ko.
3: Ako na na-feel ko sa iyo, sinus ko siya. Pero hindi magkabala kami, Gunil. Away na iya, pati ka na. Ang imo kadlukan kung ikaw lang di isa, kagong ara si Dulpo, may matabo yun sa inyo.
4: Ha? Sige.
3: Seven minutes before 11 o'clock, we'll be right back with more. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
4: Exactly.

0: ang maputi nga panit kan makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para

0: sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magkaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Suwabe ang aroma. Salzone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Salzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Salzone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Pagpamatuwod sa kaepektibo sang Santo Plus Herbal Capsule.
7: Ako, si Cecilia Pedrajas. Sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa gusto nga pagkaon, kag-regular na pag-atipan sang amon kagalingon, kabahin man ang amon routine kagpag-inom sang Santo Plus Herbal Capsule.
6: Santo Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malugay. Antioxidant, gani bakod ang lawas. Santo Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: got 15 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Mas kung sa ulan daw hindi naman tayo puli ba? Amen gabi galida sa konmigo nga si Berto Gakit. Berto Gakit. Oh, taga Gimaras ni sa pero sa Bacolod, isa man isa sa mga kompetensya mo.
1: Kompetensya sa
0: lalaki.
1: Wow, binibini man ko.
0: Galing kay ti bata-bata pa ni siya si imo eh. Oh, pero grabe pa ni guro magungad mo.
1: Ha?
0: Sobra pa ni sa iyo magungad.
1: Grabe ba?
0: Dala pa ti bulbul.
1: Ba.
0: Sa ilok. Nakadlaw kita, nabi mo kung ano naman ang pangambal.
1: Okay, kay, sa ano nga daan niya, sa mga Bisaya, yalain na yung bulbul niya.
0: Ha, hindi ah. Ang bulbul na iya mo na ang mga nagatubo, ang mga buhok sa ilok.
1: Nan?
0: Nang, ano pa ganing may bulbul sa manok.
1: Nga.
0: Ha, di ba? Mm-hmm. Oh, bulbul. Arab lang ginambal eh. Hibulbuli sa na.
1: Nga.
0: Para lami kayo kaunon.
1: Oh.
0: Ha, hindi na yalaw. Ay, ang meaning yaya. Ah. Depende na yan sa pagdala sang istorya kag pagbalay mo sang ano.
1: Ang gani.
0: Sang pagbalay mo bala sang inughambal mo. Mm. Kay tawag sinigani. Ah. May mamalisyahan na siya kung dirty minded ka like you.
1: Yeah, always.
0: Uy, grabe no. Ala, naga-enjoy subong ang inulan sa subong ang panimpo. Naga-waswas na siya gali kay para mapuno na nato ng mga balde kay
1: amo na gani nga timplano pa kamo gani pa bakal sang balde.
0: Kay sa tunga-tunga sang tinuig 2027. Amo na ang Super El Nino nga ginatawag. So that is why dako pa ang time naton. Tsakto gali hanggang ila ginambal no sang aton nga government. Dako pa ang time naton nga makapangpuno pa kita sing tubig nga pwede naton gamiton sa sugod tunga-tunga sing ano tuig sa 2027 nga mag-abot ang Super El Nino.
1: Amo na gani nga dapat ang tubig ni man tinlo man.
0: Kung papilion ka La Nina o kun El Nino,
1: dawala gid,
0: daway gid no. Kay hindi gid safe ang tanan.
1: Oh, correct.
0: Most especially kung magbinaha naman, kaluluoy naman ang mga wala natarong ang drainage system tungod sang korap nga panggobyerno natin naton nga atong kasagsagan sang isyu patubala sang flood control. Ti damo da may naka tingga nga mga proyekto nga drainage system tani para hindi magbinaha ang amo na ang mga lugar galing kay ti wala na lalapsan ng tubig kay wala mapalapos mo kay nabuking na sila
1: mo na eh.
0: Ti wala gid pilian no.
1: Oo,
0: kun may man, oo. Pero may, mas okay guro ang ano ah
1: ang
0: mabasa kaysa sa init-init.
1: Depende gani sa maagwanta mo.
0: Namihan ko yung daan ng gabasa per me.
1: Kung sa bagay.
0: Kaya danlugid siya.
1: Laingid siya kung gabasa-basa.
0: Ganugid siya. Galapot siya.
1: Correct.
0: Babati ba kung anong lapot siya ka ni?
1: No.
0: Ay, ang hindi ko programa ginadulong sa inyo sang original na kape, ang Santon Plus Coffee Mix, natural, sing side effects kag ang kape nga ginainom ni Troy Tisoy kada adlaw. Santon Plus Coffee Mix
1: kag ginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis porcelana na pa.
0: Bakal ka mo sa inyong mga suking abuti ka malapit sa inyong lugar. Kag pwede na makatawag sa XFM call and text line sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, 0915-831-1431. Amoy na ang mga XFM call and text line na pwede nyo matawagan para makasulod ka mo sa amon na program kag may makita ka mo nga may mapasulod man sa inyo nga ano sa inyong tagipusoon nga gugma. Di ba lang magkadlaw dahil yun? Hindi, eh, matyagan mo sa akong binastos.
1: Sabi ko yan, eh, may makita ka mo nga puti na.
0: Ako bala, hindi ko kuya bala bastos. Ikaw ganyan nagpabastos sa ako. Antara-antara mo na ito, no? Ano mo nang yung ginambal sa ako? Tapos tiyan mo na ega, dugag-dugang lang ko na iya.
1: Gambal ganit si Mama Mia nga, huh? I've learned too much.
0: Sala mo na nga namana ka, ano? DJ. It's more fun ko na mo kung disjacking yung mga...
1: Aho, ala, yung diya kung disjacking na pamana mo yan.
0: Kay grabe ka diya mag-jack.
1: Na.
0: Ah, di ba?
1: Oo, oh,
0: ikaw gani, in love ka gani sa akong kilala, disjacky.
1: Iba. Kung ano ko, no? Kung doble po sila ang security guard,
0: oh,
1: doble mikropono naman niya ang DJ.
0: Oh,
1: ba?
0: Doble man.
1: Di ano ang gali?
0: Ito yung pligi dyan yun.
1: Ba? Hindi pa kitang isa, how?
0: Ha?
1: Hindi pa kitang isa.
0: Sipil.
1: Ay, guro ko may sipil.
0: Ay, mo ilong sipil man, ha? Hindi mo lang lagi mo natapotakan pinto kami ka, pero si Pila sa?
1: Wala.
0: Abi mo, hindi na siya si Pil. Amo na siya ang natuslukan sang buhok.
1: Ah, galing.
0: During nga mag-ungad ka, amo na, oh. Natuslukan na siya. Amo na, nga, agad ako.
1: Pero kung nang ano mo biyang may si Pil, no?
0: Hmm?
1: Ang lanit lang.
0: Gapanangit, eh.
1: Kalam-kalam, eh.
0: Oo, oh, gapanangit na yan. Oh, mag-uslo-butong bala.
1: Kapag ko, koy, koy.
0: Idaso ko namin nila mag-butong aliwan. Kaya ang sipil na pa nakapag-nail cutter.
1: Nalagit-nit, eh.
0: Ano-ano mo na naman nagbaligya isda man.
1: Amoga dya.
0: May hasang. Guy, hindi na lang napagito sa butong iunay.
1: Iunay? Pa mo na bala.
0: Pabaybrita na lang isa. Pagkasakit. Hindi ko yung chindi sakit o kunamit.
1: Kasamo.
0: Hindi mo ginadapat ma-experiencehan mo ang sakit kag namit nga kasamo.
1: Oo, correct.
0: Diba? Kay the best yun na yan.
1: Kaya kung sakit lang ang sakit, ito ko laway man.
0: Oo, pukahon ko bala karoon si Mian bala. Na. Tulog tayo.
1: Amogit siya.
0: Oh, salamat sa mga tech on duty sa mga evening kag sa mga nagpinamati sa among na program. Mabalik kami sa Domingo kag sa tanan ng mga station managers sa tanan ng XFM radio station sa NIR kag Panay. Thank you so much. Sa ngalan sa among CEO, Boss Dr. Milito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Golfi Langka.
0: Adios mga station. Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Dahil lang din nga kami nagagawa naman ng audio.
1: Doon ang balik ta.
0: Ang monitor tagali sa live. Goodbye everyone. Good night.
1: Ako naman si Katropang.
0: Ay, ara pa. Dahil lang din. Adios. Dahil lang din. Na ano mo naman. Hindi ka din maglantaw sa sunod. Kaya monitor ni kag back up ni. Goodbye.
2: XFM.

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon, kag-vitamin D3, sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon, kabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kapitan.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: FM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat po ko sa Santon Plus kasi malapit tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po, si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgid ay pepto sa akong sang Sister Pain.
7: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na
6: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus.

0: Overmix. Gabi na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pay.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako sa Rodel sa ang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Pabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gait ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, hindi pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilsimi Hepielago nga taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking katulad ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgay na ito sa akong sang Sister Pain.
7: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibigay sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na warm.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: XFM 103.9.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na untrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is 3 piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Edgar, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Dipay-dipay-gig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
0: X FM.

0: XFM.
1: FM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pipili
1: sa mga butika.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X.
4: XFM.
3: FM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawong.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: System pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
0: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagigay pagkos sa ako sa Sister Pain.
7: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa adlaad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nag-atake ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si

0: Apple Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: TMR FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: System Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpuntunin sa anawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang System Pain.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Rodelas ang takuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod-subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili

0: Good morning, good morning, good morning. Good morning, Pilipinas. Good morning, Siyudad sa Bacolod. Mga katropa, Friday na! Thanks God, it's Friday. October 16 na kita, 2026. Wow, highlights na. Sang Mascara Festival 2026. Magbukas na ang ilakabahin niya sang mga katropa ko, sang mga festival sites, mas dalag ko ng mga events, ang maghiwatokon, ang igahiwaton, Adria sa syudad, sang Bacolod. Kagkahapon, dito medyo nagkaabiriya to, no? Chismis gamay. Sa syudad, sang Bacolod, sa Mascarena, ano to? Isa laang tabulation. Pero anyways, mga katropa, komento lang kami sa gihapon sa ato nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public o kon sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung sa tiyan nga tiara ni Raya nga ato nga Facebook live stream, agod nga ti isa-isa ko na itong tamyaw. Ang inyong pa-greetings and pa-shoutout this morning. So far, tinudamo-damo mga katropa ang nakalagaw. Kahapon, kagabi, kay tungod nga wala nag-inulan na timprano pa. Medyo daw nagutok-gutok, no, ang mga kalanaan, baligyaan, which is a good thing. Kaya ti mga katropa, magsilang kita mascara gani, ti laggaway, gitman mo, no? Kung may kwarta ka. Kung wala, ti. Ang balit siya, itunigan sa Facebook, paimunong ka kung sinyo niyo balay. Oras natin, alas 5.34 na! Nakahimos ka na bala, nakapangape ka na ako, nakapamahaw ka na, kung wala pati amat-amati na. So good, ang imo nga pagdigamo, imo pag-init sang tubig, o kung preparar sa imo yung mga galawi on this Friday, mga katropa. Kagti makasinggit ka na lang yun niya. Thanks God, it's Friday! TGIF, TGIF! Kaya Friday, Friday na. Magsina kita Friday. Uy, though, ano na bala ito ka? Salamat naman! Di bala? Kaya di mga katropa, no? Although nga, ang aton nga panahon subong, tapit na gid mga katropa, sunoy sa mga weather agencies. Nga, ako nag-alantaw sa aton nga lakat sa panahon, mga katropa. Ining na sambit yung Super El Nino na itong mabatsyagan. Pero subong, as of October 16, mga katropa, gani o bulubog na pa nga itong mabatsyagan. Kaya itong wood nga timera pa sa mga ITCZ, mga katropa, nga nagkabatsyagan. May mga thunderstorm pa. May thunderstorm advisory, gani daw ang syudad. Ako na nga dra sa may bahin sa Manapla, Kadi City, Kagsagay City, subong yung aga, mga katropa. So, bit-bit ka mo dra payo nga sa mga taga Manapla, Kadi, Kagsagay. May arasang thunderstorm advisory ang DOST Pag-asa issued, mga katropa, 4:38 subong aga, October 16, 2026. So, bit-bit payong. And sa lakatuman sa panahon naton, ang low pressure area o kon ang LPA 10A, formerly nga isa ka tropical depression, sa karon nagbalik naman siya bilang isa ka LPA. Ginamonitor sa gihapon sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Yun. From tropical depression to LPA. Pero ang mga ITCZ, mga katropa, kagatiri, umadamot, understore, kung damo nga, LGU sa probinsya ang maka-experience sa thunderstorm sa buong yung adlaw. Dira, nakaulan at aguroay, nakalabay na dira sa may Calatrava, Silay, San Carlos, City of Talisay, sa EV Magalona, kag City of Escalante. Sa mga listeners natin dyan, umuulan ba dyan? Mga katropa, oras natin alas 5.36 na! Yan, comment lang ha sa aton yung official Facebook page. Kaya ito rin na isa-isa hon sa aton yung mga katropa nga pagbalik. Kaya yung mga pag-greetings and pa-shoutout subong yung aga. So, ano pag nahulat ninyo amat-amat na dira sa mga birthdays sa inyong mga abyan. inyo nga mga gina-celebrar man. Pero ara na di sila wa. Sila ni Cheryl Charisma. Good morning. Sa ilan yan ni Ma'am Shirley Arevalo. Maayong aga. Si Ma'am Cheryl Charisma. Kaya na pa shout out niya ako na wa. Si Ninya. Good morning, Katropa. Sa kay Ninya. Dira, kaya na pa shout out ka ni Ma'am Cheryl Charisma. Maayong aga. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo. Good morning, man. Kay Ma'am Mayna Silya Dora Dumipi, ganan. Good morning. Padayon lang sa pag-komento dirawa sa mga pa-shoutout ninyo kag sa inyong mga ginapatamyaw ng mga abyan o kung mga kapamilya. Mm-hmm. Don't forget mga ibutang lugar mga katropa para mabala natin kung diin ka mo. Nga parte sa probinsya nagapamati isubong sa aton niya mga katropa. Kagaryo, good news sa mga may palaabuton dahil yung mga dolyares. Aha. Pero sa aton yung mga normal nga mga Pilipino, te masubo-subo, di ba? Kay ang piso, mga katropa. Nagdubo na konta dolyara. So, mga $1 is equivalent na sa 63 pesos. Agoy! Mayo lang ni kung, for example, gabi A kada, no? Nga ti dolyar ang imo ginas. Well, do, kahit tako-tako siya in converted sa Philippine peso. Pero if sa aton ekonomiya, aragoy kita, agoy! Oras na to na 5:38 na mga katropa kang samtang nga nagpamati ka mo. Samtang yang nga nagaladigamo ka mo sa mga aga. Ti amat-amat man kita. Sang aton rin nga musikahan na parang abiskan pa paano maka-tugs-tugs-tugs eh maka-zumba-zumba ka mo dira sa aton nagpamati sa aton. Mga musikahan naton subong nga Friday mga katropa. Especially no sa mga mahilig dyan mag-south-south aga pa makapabalha sa kahino medyo tulutug na wang tiyempo, diba? Duga huya-huya pang ulubog na ang hangin. Lakat-lakat sa ginawa. May jacket ko ba? Tulutug na. Arewa mga katropa wa, para sa pangtapos ng aton niya si Mana sa Exciting Pilipinas kasi sa Monday naman kita wa kita kits. Uh-huh. Arewa Barbie Girl by Aqua.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.

0: mamá. Tämä drama, good morning sa inyo sa liwata. Kamusta? Nag-enjoy pala ka man sa itong musikahan. Ako nag-enjoy it. From Barbie Girl to Kiss Me in the Morning. Kiss Me in the Night. Wait, Kiss Me sa ano? Sa udto. Mga drama, oras na itong alas 5:46 na! Yun, nagpamalot na ba mga manok dyan sa inyo mga katropa. And of course, it's best time magpapahaw na dira, magpangapi-ngapi. Of course, with our coffee. Ang ato mga kape mga katropa, ang gina-endorso gid sa inyo nga tanan. Ang ato tatlo ka kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, kagang ato nga Santon Gold Coffee Mix. Mabaka lang ato mga kape ha, sa ato mga Yes to Health Store sa syudad sa Bacolod, sa my door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Yan. Kag sa mga katropa naton nga nagkaupod sa aton programa sa buong aga, ari sila wa. Sila yan ni Tristan Wyatt Gulay. Good morning sa liwata. Sila na ni Ma'am Cheryl Carisma, kay Ma'am Shirley Arevalo, Ma'am Elvira Gilugo, kay Ma'am Mayna Saliadora Dumipi. And of course, sa mga moms naton, ano, sa tanatanan niyang barangay, dari sa syudad sa Bacolod, sa moms chapters naton. Good morning sa inyo. And of course, sa mga aton man nga class, kung katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo. Sa tanan niyo mga class, ano, sa Bilugyang Negros Island Region, kan NIR. Mayong aga sa inyo katanan. And of course, mga katrapati, sumugod buas highlight na gina, no, sang syudad sa kapistahan ko sa celebration sa Mascara Festival 2026. Karon gani, 16. Wow, for sure damo na ni Tawo. Kay sweldo dan kahapon plus the Friday night bala. Friday night and the night alone. Ay, amo na. Lights gali. Mga katropati, karon na halong gid sa inyong mga paglagaw-lagaw. Tub-tub yes sa Sabado and Domingo mga katropa. Yun. And don't forget nga ti make sure ninyo mga panimalay niyo dira ang safe antes ninyo yabayaan. Oras na ito, 5:48 na. Thank you so much sa inyo, tanan. Happy birthday, gali. Oh, may napatamiyo. Dari pa, pa si mamay na si Ledora Dumipig. Happy birthday ko, no, sa kay Neptune Orbanoso. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday kay Neptune Orbanoso. And yun, thank you so much again sa liwat mga katropa. Kakita kits kita on Monday. Di na napag-isong yung mga tagsakaradyo. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, ibalitaan na naman kita kaupod kay katropang Franz Andrew Borgo sa Express Balita. Thank you so much. Thanks God, it's Friday. Happy Friday everyone! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
6: Assist the pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Assist the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Cellphone Gold
9: Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.
10: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
8: The secret of health.
9: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone
9: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
9: Premium D3, ang bago.
11: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
9: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
8: The Secret of Health.
9: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
12: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
9: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Marami!
3: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
13: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: The pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Red Bear. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpipili sa mga butika.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa. X

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid, patsyag ko gid nga relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking kutipan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgigay ito sa akong sang Sister Pain.
7: Nagasita, sige na madulang pagsakit sa ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
6: Santon Gold Coffee.

Center. Mga balita nga una mo babala. Diribo mga babatian. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo ka nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News. Express Manila.
1: XFM tayo mala sa isa 8 na may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sini kamahan sa bungabain sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes. Thanks God it's Friday. Oktobre, this is sa East. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinari.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Sige dulong naman sa inyo mga katropa makauntaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga nag-monitor, drasabong sa aton mga katropang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency mga katropa. Nga 103.9 ang XFM Bacolod. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. XFM Canlaon City sa Negros Oriental mga katropa sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News at Public Service Authority. Meron kita sang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod mahimo na ninyo ma-download ng libre sa inyong mga Android phones ang ato nga official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ini mga katropa, ma-download ng libre sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app. Ang XFM Radio Network, ma-access dira ninyo mga katropa ang 53 on-air stations ng

0: All set na para sa Maskara Dance Parade sa Sabado kag Domingo. May ulano kun wala. Mga judging area ginpahamtang na.
1: Negros Occidental may 8.5 billion pesos nga provincial budget sa 2027.
0: Duha ka mga badaklisted ng mga persona ang nakuhaan sa masobratunga sa milyon nga balor sang shabu. Kag sa aton nga mga headlines sa balita sa national.
2: Express Balita National News.
0: Pulse Asia o kon Pulse Asia survey nagapayag ng luyag sa madamo nga Pilipino nga magtistigo sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
1: US President Donald Trump ang mga bisita sa Pilipinas sa Nobyembre ng 49th ASEAN Summit.
0: Eksakto ang mga headlines sa balita sa international.
2: Express Balita International News.
0: Pag-untad sa Amerika sa pagproseso sa immigrant visa ang nakaapekto sa linibo ka mga aplikante halin sa 75 ka mga nasyon.
1: Sa ito naman yung balita sa sports sa Jeep. Sa balita naman natin sa sports, Jeep Payton Pritchard nagperma sang duha katuig nga contract extension sa Celtics sa balor nga $44.2 million.
0: Kag sa aton nga mga headlines kun sa balita espesyal, mga katropa nugid balang ara sa sininga lalaki nga ginapatian, pulo ka mga kompanya ang ginbalibaran siya nga makaobra.
1: Sa balita naman naton mga katropa sa showbiz, Chris Aquino nagsabat na may angot sa issue sa iyang anak nga si Josh. Suno kay Chris, be ready for a fight.
0: Alas 6:12 na. Mga katropa, inyo nabatihan ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international. Kagiman pa. Kagining na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: At ang napadulungan ng detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
0: Mangin progressive kay continue sa matabong ang Maskara Street Dance Competition sa Sabado kag Domingo bilang highlight sa Maskara Festival. Alin sa Dalan Ernaez, sa Guwa San Cyber Center ang assembly sa participating group pa. Pagsugod sa dance parade, silang magaliko sa tuo. So na kay Nestor Gilaran, ang judging area number 1 ang ipahamtang sa Atubang sa Rizal Elementary School. Ang judging area number 2 naman ang ipahamtang sa Dalan sa San Sebastian Araneta. Ang judging area number 3 ara sa Daan ng City Hall. Ang grupo magaliko sa Dalan Luzuriaga, agud magaliko padulong sa SM City Dance Arena. May limitado nga kadamuon sang pulungkuan para sa tumalanaw sa SM area. Magamay ang stage sa tubang kag limitado bisan sa mga sponsors. Ini ang una nga tion nga hiwaton sa SM area ang dance arena. Apang hindi malipod nga ginabaha ang lugar kung mabunok ang ulan, apang payag sa organizers nga natinluan na ang mga drainage, apang kung hindi mapunggan, magapadayon ng saot bisan nga may ulan.
1: Bisan pa magbaha kag mag-inulan dayon sa gihapon kag patigayuno ng Maskara Dance Competition sa maabot nga Oktubre 17 kag 18. Una nga ginpahayag sang gugma nga bisan pa mag-init mano kon ulan dayon ang Maskara Arena and Street Dance Competition. Una naman ginkabalaka sang Bacolodon matapos ginbaha ang bahin sang SM nga mangin venue sang Arena Dance Competition tinalikdan nga adlaw sang Oktubre 14. Apang sunod naman kay City Administrator Mark Steven Mayo nagpatigayon na sang pagpanin ang sudad subong ang SM sa mga drainage kag mga dalanon agod hindi na pagbahaon ang venue kag manginhanda sa nasambit nga aktibidad. Dugang pa sa mga organizers nga bisan pa nga magtaas ang tubig, nakahanda naman ang mga interagencies agod mayaraman agod nga matahaw sa galeon ang tubig kag mayaraman sang plan A, plan B kag plan C.
0: Alam ka, o kung mag-duty full force sa mga private security personnel sa bahin sa Bacolod City Public sa tion sang highlight sa October 17 to 18, sunod kay City Administrator Attorney Mark Stephen Mayer. Ang mga private security sang regular na nga nagabantay sa plaza, duwa ka personnel kon aga kag-apat naman kung gabi. Apang anong ka personnel ang mag-full force, mag-dugay 24 oras sa duwa ka-adlaw sa nga highlights. Kigangot ng syudad sa agency sang security sa ining at pastada, sining ang selebrasyon sang maskara.
1: Indigid mapasiga sa maabot nga highlights ang Bacolod City Government Center kon BCGC Fountain.

0: Na ini ang naging pahayagan ni Bacolod City Administrator Mark Stephen Mayo. Dugang pa ni Mayo nga padayo ng frustration nga tugas ang Quiesa sa syudad matapos nga nagpadala sang letter nga indigid mapasiga ang fountain sa BCGC nga una na ginayo ni Bacolod City Mayor Greg Gasatay nga pasigahon para sa mga tumalanaw kag tumalambong sa selebrasyon sang maskara. Ginpahayag man sang amigo nga mo ang contractor sang Quiesa nga hindi sinisarang mapasiga ang fountain sa maabot nga highlight sa October 16 kag-18. Sa karon ginalauman na lang gidsang syudad nga matapos ang duha ka proyekto sa maabot nga tuig 2027.
1: Natala na nga pagatalakayon sa sangunian panlalawigan ng proposed budget nga ginsumite ni Governor Bonglason sa kantidad nga 8.52 billion pesos ining ma-increase nga 900 million pesos kumpara sa 2026 budget. So kay Governor Lacson, mas ginpadako ang budget sa infrastructure sa mga programa sa idalom sa priority agenda sa abansi ni Grense. Dako ang ginapatuhuyan, diri amo ang mga health kag agriculture, mayaraman sa infrastructure development, basic services kag economic development, education kag human development. Ang proposed budget nagalakip sang 8.2 billion pesos para sa general fund, 315.5 million pesos para sa economic enterprise development, isa ka special account sa idalom sang general fund. Ini may kabilugan nga 8 billion 519 million pesos. Ang budget sa 2027 ang gamiton man sa pagsuporta sa programa sa food security, economic development, trade investment. Kaginalauman nga antes matapos ang Disyembre, matapos na ang mga budget hearings sa tagsaka departamento.
0: Dako pang duha ka mga persona sa ginpatigayon niya drug bypass operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit kon CDEU sa Poroca Progreso Village 1 Barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod gabisang October 14. Ang mga naaresto ginkilala kanday alias Ding, 48 anyos, isa ka high value individual, kag alias Jason, 33 anyos, isa ka street level individual, kag lunsay mga residente sang nasambit ka lugar. Sandig sa investigasyon sang CDEU, lunsay ara ang pangalan sang duha ka mga suspek sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kon Badak, kag nakuha sa duha ang 80 grams nga shabu kag ini ang may kabugusan nga balor nga 564,400 pesos. Sa karon nakahunong sa kustorya sang kapulisan ang duha ka mga suspek kag pasakaan sang kaso sa paglapas naman sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Nakilala ng lalaki nga naglumpat sa taytay sang lupit sa Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, Dagas, sa October 15. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Romeo, 71 years old, kag-residente sa Barangay Tacolin, siyudad sa Bacolod. Kag-sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 8, nagpadulong ang himatas na biktima sa punerarya, kag-inkumpirma, kag-inginaging-naging-kilala ang bangkay. Sa pagpangusisa sa kapulisan, sa himatas ang biktima, ginkumpirma sining nga nagabacheck sa depresyon si Romeo. Kumaramduman na batian sa pila ka mga residente sa lugar gamay may aras ang naglagapok sa tubig kasi ilagin lantaw, nagalutaw na ang biktima.
0: Nagdangat sa 14 ka mga pagpamahog ang na-record sa Bacolod City Police Office sa kong BCPO kag padayo ng investigasyon angot sa pagkilala sa persona nga aras sa record sa insidente. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Ribadmia, ang City Director sa BCPO, nagdangat sa 12 nga pagpamahog na baton sa bulutuan samtang duha ang sa pribado nga mga establishmento. Dugang pa ni Ribadmia, sa pulo ka mga police station, so 8 dire ang may record sa nagluntad nga pagpamahog kagkalabanan ang sabahin sa Bacolod City Police Station 4. Nagpanugyan man ang City Director sa publiko nga likawan nga mag-post online sa mga pagpamahog bangod makatugay ni sang kahangawa sa publiko bangod mahimo nga mapasakaan man sang kaso ang individual nga ayara sa likod sini.
1: Alas 6:19 na mga katropa, inyo nabatian ang detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At na padulungan ang detalye sa balita sa national.
3: Express Balita, national news.
1: Luyek sa mayorya sa mga Pinoy nga magtistigo si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial batok sa iya. Sunod sa bagong survey nga gipatigayan sa Pulse Asia. Ang survey nga gipatigayan halin September 17 to 24 sa 2,400 ka mga respondents, nagagawa nga 51% ang duyag ang magtistigo si Duterte sa tubang sa Senate Impeachment Court na samtang 34% ang nagapamatok sa ideya. Ang nabiling 15% wala pa makadesisyon. Natukiban man sining 41% lang sa mga respondents ang may bastante o kung dako ngay hibalo na nanungod sa kaso sa impeachment. Samtang halos 6 sa 10 o kung 59% ang nagsiling adyutay lang o kung wala sila sang ihibalo na nanungod sini. Bisan pa, 55% ang nagsiling na interesado sila sa pagbisita o kung pagbista, samtang 20% ang nagpabutsyag sang interesado. Ang nabiling na 25% wala pa makadesisyon. Natunga ang mga respondents, mga ligasyon sa wala mapatahag nga mangga, debato kay Duterte. Considering 29% nga ang nagapating nga matuod ang mga ligasyon, kag 30% ang nagsiling na hindi ini matuod.
0: Ginbasura sa International Criminal Court kung ICC Trial Chamber 3 ang hinyo sa kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan ang mga ebidensya nga mahimo ipresentar sa piskalya sa 10,000 lang ka items sa iyang kaso nga crimes against humanity of murder. Ang desisyon gin-isyo sa tunga-tunga sa ika-apat nga status conference sa kaso nga personal nga gintambungan sa anay Presidente sa Dahig. Dugang pa ginabasura man sa korte ang pangabay sa depensa nga isumeter liwat sa prosecution ang ebidensya sa bagong case file sa Judicial Workflow Platform. Ang opisyal na digital nga sistema nga ginagamit sa ICC sa pagdumala sa mga record. Sunod sa mga kaso nga ginpasaka sa ICC prosecutors, 3 ka kaso nga crimes against humanity ang ginapangatubang ni Duterte. May kaantanan sa pinapahayag pagpamatay kag attempted murder sa pungsod humalin sa Nobyembre 2011 tubtub Marso 2019 sa idalom sang iyang anti-drug campaign.
1: Gininyo sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court nga tugutan sila nga magpresentar sang rebuttal evidence sa mga allegation nga sakop sang 3 ka withdrawn articles of impeachment. Sunod sa kay Attorney Wesley Poa. Ipamabas ng grupo sa depensa, wala nila ginakontra ang desisyon sa prosecution nga bawiyon ang mga articles 1, 3, kag 4. Ang ila ginakabalaka mo kung bala hatagan sila sa kaygayunan nga magpresentar sa mga saksi agud sabto ng mga ebidensya nga napresentar na. Particular sa issue sa confidential nga pundo kagrabi nga mga pamahog kaginatagan na pagtamod ni Puwang importante nga mabatian sa publiko ang magtimbang nga bahin agud may lubos nga pagangop sa mga allegation. Luwag man nila nga ipatag sa ilang mga saksi ang mga isyu nga naistoryahan na sa piskalya antes ginbawing nasambit nga mga articles.
0: Natala na ang mga bisita sa United States President Donald Trump sa Pilipinas sa Nobyembre agud magtambong sa ika-49th nga ASEAN Summit nga pagkahiwaton sa Metro Manila sunod sa Malacanang sanggin kumpirmar ini sang palasyo sa Oktubre 14. Ginalauman man nga magatambong ang mga lideres sa Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN lakip si Indian Prime Minister Narendra Modi. Kagiban pa ka mga partner countries agud istorya hana mga isyu sa rehiyon kag pabaskugon ang diplomatic ties apang wala pa sang maigin pagwa nga kompleto nga detalye ang Malacañang sa schedule sang pagbisita ni Trump. Lakip na ang posible diskusyon may kaantanan sa Pax Silica.
1: Alas 6:24 ng mga katropa. Inyo nabatay ng mga detalye sa balita sa international. Kaginigin na sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Mga katropa, mga balita sa international kagiban pa. Igatulong naman sa inyo pagbalik sa Express Balita.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: System Pain.
8: Sa agad na matrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaking nagatake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
10: Sa mga buti ka.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, muri, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilia. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili
1: sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga buki ka. Labas. Naka-exclusive mo na sa kailangan isang ginting kukupersa sa KXFM News Reporters and Correspondents.

0: XFM time alas 6:30 na mga katropa. Nagkabalik na itong kabalatuntunan ng Express Balita.
1: Express Balita.
0: Sa liwa at kaming padayin ninyong mga kaupod.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: At si katropang Franz Sandro Burgos. Mga katropa, ang tinapadulungan ng detalye na sa balita sa international.
1: Express Balita. International News.
0: Ang U.S. State Department nagbandos ang indefinite nga pagpauntat sa pagproseso sa immigrant visa para sa 75 countries samtang ginaripaso ang pinansyal nga pag-usisa sa idalam sa provision nga public charge. Ang suspensyon nag-apekto sa mga visa para sa permanente nga relocation lakay pa mga kategorya sa pamilya kag trabaho. Apang hindi ang karon nga mga visa sa estudyante o kontorista. Ang tigpamabasang State Department kasi Tommy Pigott nagdepensa nga pagkamit sa nagaluntad nga mga otoridad sa pag-usisa sa mga aplikante samtang ang pulisya nagabilin sa mga apektado nga pamilya kag mga mamumugoon nga nagaulat nga magapadayon sa pagproseso. Ang kasangkaroon sini nga pagsuspende manapat sa geografiya nga nagaapekto sa mga pungsod sa bugos ng Africa, Middle East, South Asia, Latin America, kag Eastern Europe, lakit man sa 75 ng mga pungsod nga nalista among Brazil, Russia, Nigeria, Somalia, Thailand, kag Egypt.
2: Ang mga Houthis sang Yemen ang nagpahayag nga ginpunterya nila ang mga pasilidad nga ginapanagiyahan sang Saudi Aramco pagkatapos nga gi-report sa mga opisyal sang Saudi ang isa ka welga sa isa ka edipisyo sa isa ka lugar nga hamtang naman sang sentro sang operasyon sang energy giant ang mabaskog nga mga paglupok ka nag-uyog man sa Riyadh samtang ang koalisyon nga ginpangunahan sang Saudi ang nagapakigaway sa mga Houthi o kon Houthi nagsiling nga na-intercept sini ang isa ka missile nga ginpalupok sang grupo nga ginasagdag akong ginasakdag sang Iran pakadto sa kapital. Ang tigpamaba naman sang militar sang Houthi nga si Yahya Sari nagsiling nga sila ang ila akong nga nagsiling ang ilang nga pwersa nagpatigayon sang isa ka mataas nga kalidad sang operasyon militar nga nagapunterya man sa Aramco sa Daran subong man sa mga welga nga nagapunterya sa Riyadh Airport kag isa ka refinery sa kapital. Dugang paniyang ang pag-atake ginhimo gamit ang mga missile kag mga drone kag ang mga operasyon magapadayon naman sa masunod nga mga inadlaw nga nagapunterya naman sa mga airport kag pasilidad sang langis sang kaaway sang Saudi.
0: Alas 6:30 ay itres na mga katropa. Hindi na ba tayo ng mga detalye sa balita sa international? Kaya mga katropa, hiningin na dulong man sa inyo sang Vision X Plus.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, padulungan tayong detalye sa balita sa sports.
1: Express Balita. Sports. Sports.
0: Magkapabilin sa Boston Celtics si Peyton Pritchard. Ini matapos magpirma siya sang duha ka tuig nga contract extension sa idalam sang Boston Celtics nga magasugod sa 2028-2029 season. Na record sang 28 years old nga si Pritchard ang iya best season sang 2025-2026 kon sila nakakuha ini sang career best nga 17 points, 5.2 assists kag 3.9 rebounds. Nakapasakop pa ini sa kabusan nga 79 ka mga hampang. Balita sa sports, mga katropa. Ginadulon sa inyo sang Cessna Pain.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, is Cessna Pain mo na. Cessna Pain. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:34 na mga katropa, padulungan ta ang balita sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz, matapos ka nag-trending mga katropa, ining issue may angot sa grupo sa mga podcasters o kung podcasters nga ginkadlawan kagin yaguta abi no, ng isa ka special child, ganak yan ni Chris Aquino mga katropa nga si Josh kahapon na nagpahayag sang pagkadismaya, disappointment, pagkainit, no, pagkaugot ining si Boy Abonda, mga katropa, nagtingog naman si Chris Aquino. Suno saya, be ready for a fight. Ambal niya, pag inabuli ko ng iyang mga bata, ambal niya ay Lord, naka retainer ko no si attorney ko no, may isa ka attorney ko ng mga katropa nga ti nag back up gid sa ila. Hambalya, mahal siya ko no maging lawyer, pero kung i-criticize nyo ko no ang being for example nga makeup, ya hair, whatever makartihan niya, okay lang ko no mga katropa. Okay lang gid na, pero kung pamilya na ko no niya mga katropa, kag integrity na sang pamilya niya, kabataan niya ang pag-aistoryahan mga katropa o kun legacy sang iya nga parents ko no, te hambalya be ready for a fight. Amo ginay mga katropa daan ang iya nga always ginahambal. Sa una sa mga show niya mga katropa na kung makuto na siya nga mahambal mo sa mga bashers mo sa kartihan mo, the way ka maghambal, the way ka mamayo, mamakal sa mga bags ng mga mahal-mahal, mga sabat na siya, wala siya labot. Bala ka muna kung nahambal niyo sa akon. Pero may lawyer siya. In kaso, mga katropa, sunod sa iyang hilabtan ng family niya, ang iyang legacy sa iyang parents, especially ang iyang mga kabataan, mga katropa. At isa karon mga katropa, so far, wala pa sang dugang detalye update sa ginaubra abi sa pamilya Aquino. May angot siya sa nasabit ng issue, pero tiba si suro gani kay Boy Abunda nga kunsaya bilang abya ni Chris Sambalya pasaka ikaso. No mo nang iyayang advice sa iyang abyan. Pero ti sa karon si Chris mga katropa do wala man sang mga videos or whatever pagid nga nagapalabot bala sa ining macho chismis, no mga katropa, macho chismisan chuchu te sa karon basi kibuto na lang sila kuno mo nakambal ka mga netizen, basi kibuto na lang kamo Aquino na sila balaya kagati kibot na lang ati may kaso na mga katropa. Pero te mo nambal ni Chris hindi lang yung pagdaligo niya pamilya kay draya ambal niya ti for legality gid mga katropa, kag mabato gid siya when it comes to her family. Te ilang taon ta makibuton ta ning mga machos kanay mga maskulado. Pero ang utok nila why gid na workout no, wala gid nag workout ang utok nila, ang lawas lang guro te. Amo na sa karon mga katropa no. Te ilang taon ta ko ano mangin next step ni Chris Aquino mayangot sining nasambit yan no, nga issue sa iya anak nga si Josh. Oras na ito mga katropa, alas 6:37 na. Kagang aton niyang mga balita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga, Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Manami gid gamiton ini sang bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Mga katropa, madulap man ang bao sa inyong lawas kay antibacterial ini para gid sa bugos nga pamilya, Santon Plus Herbal Soap. And syempre, maisa kita kahabon para naman sa mga mahilig sa glutathione and kojic mga katropa, para naman niya sa isadra ka habon bing ang indugangan pag ito sang glutathione o kung sang VCO, virgin coconut oil, lagin isa ni sa aton nga habon, sa aton naman nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:38 na mga katropa, inyo na ba tayo ng balita sa showbiz? Kagsubungat yun mga katropa, padulungan ta na, no? Ang balita special ko po sa kay katropang James King. Balon ta ng istorya sa likod sa sining lalaki. Iti, bangon ko na sa iya nga itsura, hindi sa makapangita sang obra. Ano na nagali subong. Ano gining nga obra man? Ano gining mong obra nga mga ginpang applyan? Pro-skilled worker ni siya, ha? Doon pila nakakampanis ko noon, nag-try siya, waigit siya na baton. Pero anyway, balon ta ni katropang James King yung istorya. Abi, istoryahe kami katropang James.
1: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Lalaki sa China, apisal sa iyang mga abilidad kagigisarang, hindi mabaton sobra. Pagkatuhay ng reaksyon online ang nakuha sa pag-report sang isa kalalaki sa China. Inikasunod nga ginbalibaran nini sang masobra na pulo ka mga pabrika nga iya ginaplayan. tungod sa pinasahinga korte sang iyang aguya. Sunod sa nagalaptan ng mga report, si Jin Sang, isa ka residente sang Henan, China, ang nagkato sa Zhejiang Province, agud magpangita sang trabaho, kagsuporta ng iyang kabataan, kag mga ginikanan. Apang ginpahayag ni Zhang, na sulit-sulit siyang agin balibaran sa mga pabrika, tungod daw kaangay roadblock sang iyang atsura. Bangod sini, nagpabutsag siya sang iyang pagkadismaya, kag ginpamangkot kung naawala siya ginatagan sang tsansa na magtrabaho base sa iyang ay kasarang. Madamo naman ang nagpayag na hindi ba siya ng itsura, kundi dapat ang ikasarang eksperyensya kag mga kwalifikasyon sang isa ka aplikante. Ikaw katropa, na eksperyensyahan mo na ini? Gindinay ka tungod sa imo itsura? Kaginang atong nga balita special sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis, nga kutis, mag-clear skin. Para sa nag-ogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
0: Wow! Alas 6.41 na mga katropa. Grabe, manaya sila yung man. Dresa, ato niya, pwede ka na naman mareklamo niya. Diba? Ko na yun siya nga bangot sa appearance. Dere, sa tandaan niya mga katropa, bisan ano ka pa daya, importante ang ano dira, ang imo abilidad. No? Importante dira ang abilidad. Kaya ikaw lang mangin assets ang sinanga company. Si matter kung ano dang imo tsura, ano dang imo binga, ano, katropang Wendel. May ara gani, no? Nga ang may ara gadyang nga mga ulubrahan, Dres Aton, nga nagahatagid sila yasang oportunidad sa mga kauturan naton nga mga PWDs. No, kay tiapisar nga may tod may kabudlayan sila may sa vlog sila sa lawas pero mga katropa kinamatarong na nila yang mga buhi man sang normal kag maka trabaho sang husto. Yes, diba? Oh, correct, no?
2: Yes.
0: Oh, importante ang responsibilidad ano bala nila. Kay mayara gani ka pang Wendel nga do isa man to ka store nga na feature man bala, no? Nagahatag man sila gani ano, trabaho. Ginatagaan nila ng experience bala. Ang mga kauturan naton nga may mga special needs man, no? Oh, especially ang ano bala katropang Wendel ng may mga Down syndrome bala. No? May mga Down syndrome nga mga individual, no? Kay ti gasaka na ng edad nila. Pero ti ma'am balang iban nga amo nang capacity sang ilayang ano bala ang ilayang intellect bala, no? Pero when comes siya sa skilled bala nga mga trabaho, for example, amo na mag
2: mas uti pa na sila.
0: Oo, no? Sa pag-serve bay, for example, sa pagkaon or ano pagidera bay, ano pagiging mga bagay, may ara sila ya nga mapuslan, no? Nga magamit kitla nila. So, ato yung kanina tao to China, normal lang ito siya gani.
2: Oo.
0: Why, tagani ka ba lupa si Mayo pa tumagubra sa aton? Karapang Minde?
2: Sa Dres sa Philippines, may nakita mo sa Facebook, Karapang France, isa ka daw cafe siya. Nga, nag-ano siya gani, daw naghatag siya ubra sa mga ex-convict. Ito gani niya, nag-ano siya, amo na iya, yung pang bato. Ante ato yung lalaki, nga, why man to gani kaso? Na ano, manaw. Araw.
0: Gani, no? Makatiling ala lang bala. Kasi gani ko rin may mabupot na sa makapamanggaranon sa kumpanya nila.
2: Sa mga kumpanya nila.
0: Muna, hindi mo lang balaan ba? Di ba?
2: Gani.
0: Diba, si Karapang Wendel niya, siya nang makahatag si mo sang, ano pa yun, no? Mas mapala, mapadako mo pag yun lang imong company. Kaya bangon sa presensya yun, di ba? So, kada isa yun sa aton. Wala tayo ang mga katropa sang nga sila yung iban. Si ma... ang especially yung mga bagong graduate bala. Padayon lang sa pagpangita sang obra kay kita nakaagigid sina, no?
1: XFM.
0: Nakaagigita na sa una nga nagapang mga yung job hunting naton sa una. Pati man ang job hunting naton sa una. Yung mga katropa, which is amugin na saya, no? Wala ya sa pag-graduate mo, amo na dayon. Kailan na mga test? No, dara mo man na mabalaan kung ano ba lang yung kakutob, no? Kahit sa job hunting pa lang daan naman na ganing mga na may mga on the job trainings na kita. Kahit siyempre kamo man na ginapapangita, 'di ba? Katropang Wendel sang company nga dara ko mo ma OJT.
2: Yes.
0: 'Di ba? No? So, tingnan mo na sa mga katropa, no? Paagi sa experience mo nga na gain sa during on the job training mo. Dira mo na ma-realize nga ayo gali sa OJT palang ginaset ka na sa real life, sa real world bala. Kamo ka naglimangita ka trabaho, no? What if makagraduate ka na? Para na sa real world, no? Pag-graduate ko, ganun makambal na ko nga. Oh, te, iliwaton to ng mindset. Limangita na taubra. Why na tayo, kung isipon na gani, hindi na tayo dapat magsalig sa ginikanan ta kay tapos ng responsibilidad nila sa aton ko ng pangundel. Pero tayo kita sa Pilipinas, close family ties kita di rin, okay. Di ba? Oh, nay, tay, nanay, tatay, tagyapon. Hindi tayo siling nga rupang Mendel yung nga mahimos kung hindi tayo po makapalapit sa aton ng mga ginikana. Mapulit na itay, mapulit ko kay itis na next tatay, di ba? Mabisita ko tanay sila kay Kalawig na ginaway kami kay Storyhan. Pero sa mga bago graduate, no? Kadayon lang, tingwa lang, kurante nakatapos ka na. Eh, haragi na, no? Eh, mga bagay, ginangara para sa imo. Alas 6:46 na, Karapang Mendel, mga produkto sa Yes to Health, sa Rinta ni Mabakal.
2: Mga katropa nga itong mga produkto sa Yes to Health, ang Mabakal sa itong mga Yes to Health stores. Syudad sa Makolo, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, Mabakal man ini sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications, i-search na lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagatutok sa aton, arena sila, good morning da.
2: Yes, good morning sa ilayan na Tristan Wyatt Gulay, sa ilan ni Brando Santisas. Good morning, kag happy listening ko sa kay Randy Santisas. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kay Ma'am Mary Jane Balio Alio, mayong agaman. Sa kay Ma'am Cheryl Carisma, good morning. Nagalantaw sa subong kaginapalan patamyaw niya ang mga moms, barangay 1 chapter, good morning. Sa kay Ma'am Lielong Brado, mayong agaman. Amalya, enjoy your Friday. Abaw. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa kay Mamay na Silya Dura Dumip, eh, good morning man. Ginapatamayaw yung kita nga duwa. Di okag ang mga moms punta tay-tay chapter mayong aga. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Kag happy weekend na kuno. Kag ina-congratulate niya si Miss Quezon City nga nagdaog kagabi nga Miss Mascarena Philippines 2026. Wow! Ah, naglantaw gid si katropang Lloyd ba sa Miss Mascarena 2026. Congratulations wow, kay kay Miss Quezon City.
0: Wow! Ano to statement to?
2: Oo,
0: may mga nabasahan ko diho.
2: Kagab 8, bugta po ka
0: ano kuno ka tropang Wendell.
2: May statement diho. Oo, gin-cooking show una-una. Tikin announce ang top 15 or top 10 na ang crowd diya katropang France pag-announce nag-bugid diya katropang France nga iba nagtalindog nga mapuli nag magina pala ang kita magina literal
0: sino sinong inlawag
2: daw,
0: una
2: daw hindi ko maano bala ang mga basta mga city laman ginalawag katropang France kiti ano ni sa bala national pageant ti bala for no. LGBTQ ang mascarena bala
0: no,
2: mga katropa ti dako niya nga pageant para sa LGBTQ national pageant ni kung sa mga ano no sa mga babae nga pageant kay mga katropa be nga hindi mga transgender nang mga binibining Pilipinas na ni nga mga version bla national pageant na ni te mga katropa kagabi naglawag niyo tapos do hindi ba na wala bala na ano na disappointed
0: do na wala nagkumporme
2: oo sa nakita nila sa show ang mga nadala te nagbu te pa tapos ang grabe itong reaction sa tao to din may nagcheck gid man dugin check bala te mga judges do nakibot man katropang France after pila ka minutes gin-announce dito nga may sala sa tabulation. Uy. May ang ginpahayag to sa isa ka organizer staff I don't know nga nag ano dito nga nag-explain nga nga may problema sa signal that's why ang system nila wala na ano mayo why na tabulate mayo ang ano mga grades hindi mas kaya ginbutang ka ano ka judges una-una na bash pang judges katropang France kaya abi nila ginbayaran na mga judge nga muto pataugon sa ulihin na dabalaan sa tabulation kahit tungod kuno hina ang signal hina agin signal sa bakulod. Jesus. Wala. Ako pa yun na, ano, na tabulate to sa kanyang system. Itong wad wala signal. Tingin lawag, liwat, katrop. Oo, tingin na disappoint.
0: Damo, isyo subong maskara. Itong nagdawag itong Miss Maskara to, amo man to, may show man to kuno.
2: Kaya ko nga i-show.
0: Oh, nga, hindi gid ako nung taga-dire.
2: Oo, kay Katrapang Franz, gini-showhan na ito nila. Kaya hindi taga-bakulod. Hamal sa mga taga-singkang, gini-showhan nyo kay nagdaog. Sa wala nagdaog, wala nyo mag-gini-showhan. Pero kay may qualifications to mga katrapa ka dapat. May third to fourth, ano pa to gani mo nga, sa family, ano nyo bala, nga, roots bala. Ka ang ano to na submit nga ano nga qualifications. Yang balga ni isang iban, ti lang tawa ni man nang ano qualifications antis kamo magbash bash dira kay ang halos tanan dira indi mataga Bacolod may mga family lang di sila kay ano daan to mga araw sa mga third degree fourth degree pa mga family ano bala blood bala pwede mga katropa para sa qualifications ti ato si Miss Sumag gin ano man to katropang France kay taga Cebu man to kuno. Tapos si Miss Kabog, taga, ano, taga Pontevedra, tanan-tanan na lang ganito mga issue nila mga katropa. Pati dumudamo, issue to daw, pati baka, issue. Mascara Festival 2026. May, ano, pata, tatlo, pata, kaadlaw, nga, lang tao, no, kung mamangin man sa dining, Mascara Festival 2026. Basta gani pageant, ano, gid, ah, may arakid siyang, ano, issue, tanan, gid nga pageant, bala, may ganaps, pero tagagab ito, ho. Grabe ito, ang boo sa BCGC. Sakanggin nila. Trending na naman ang Bacolod, Katrapang France sa Pageant World sa Pilipinas.
0: Koluya.
2: Nasyonal na ang mga issue sa Pageant World.
0: Kay whole Philippines, galantaw.
2: Oo,
0: may mga bet na sila. Nagdako communities ang LGBT.
2: Imagine na, Katrapang France, may ginarepresent, abi, oh, si Miss Quezon City, si Miss Manila, may ano bala city ang ginarepresent nila. Di, syempre, damo-damo na malantaw. Damo pa na yung malantaw kaysa sa Miss Bacolod Mascara. Kay bindog niya nga Pilipinas. Tapos yes, makita mo to, mo to kagabi. Inuntat pa yung bala kadali. Ha, uy, naan. Hi!
0: Sino nag-organize na?
2: So, nalipat ko kung sino organizer sang Miss Mascarena, no?
0: Dogin, ano? Di, syempre, why man dalabo itong Bacolod? Organize Mascarena. Wala na nga katuwig ya, ang Mascarena. Nahubulan na yun na ba't yan ato? Nga doon nagkinarambula. Da.
2: Gani kagabi ka tapong France. Ibalik na lang na kay schools. Gali ni do partnership sa schools na nagtabulate. May nabating ako itong gabi. Ibalik na lang itong isa ka school. Ligad itong nagtabulate. Islin na siya kay Subong. Mag-uning a school mo. Ang nagtabulate Subong. May ang ligad ito ba ang nagtabulate? Kay Mayo to ya. Kay White to. Miriam Subong niyo.
0: Ano na?
2: Color blue.
0: Ah, okay. Yeah. Mga bago lang.
2: Ang ligad, color yellow. Ito mong nagtabulate. Ang subong, color blue. Okay. Hindi lang ito magambal kasi syempre kasi na, ano, ta. Pero ting color na lang wala. Gets mo na na.
0: Nag-gets ko na lang.
2: Tebo. Kundi, trending na naman ang Bacolod sa Philippines.
4: Wow, ka-perfect!
0: Sikat naman ang Bacolod! Sikat naman, wala labot sa Praza. Amo pa gini sa iba nga. Mambalaw lang na silang huwag na participant. Tugilo kayo. No? Yeah, mo na lang gini. Hi. So, ti kita, ano lang gini kita, no? Hanggang pangayon natin sa Pasaylo sa mga nagaka-apektuhan sa celebrasyon sa sining maskara. Okay, kami mga taga-Bacolod. Hanggang pangayon na kami sa Pasaylo sa mga na-perisyo. Oo, no? Okay, ti, hindi taman niya gusto. Kaya siya mo na yung makapabuhi sa turismos Bacolod.
2: Actually,
0: damo na din sila.
2: Mga upod ni isang mga maskarina.
0: Oo, no, dala na din nila. Dugang na sa kita, dis Bacolo.
2: Ay, families nila. Ay, na din kayo mag-support. Mga fans nila.
0: Kahuluya. Ganyan. Diba? Hindi kalain ng impresyon na sa aton, di? Alas 6:54 na mga katropa. Bawang oras naman, ginalang-alang na. Sambay ka magabulo sa bulsa ikaw po si Katropang Erwin sa liwat. Kami niyo mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wedel Balinario.
0: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinos, Pilipinas. XFM News. Premium.
4: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagkadedyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa premium D3 Coffee Mix na mian git ko kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Nga XFM kid how?
12: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
11: Nga XFM kid.
13: Inami ang music ah.
11: XFM kid.
13: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so namin bigay sa mga DJs nila kag
14: wala asang konkreto nga sabat,
15: wala asang katumbas nga rason kung naka-X kaka-X
14: simply
11: may how kita pa
14: enjoy lang
11: nga XFM kid how
16: Timo
17: XFM 103.9.
18: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
19: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon
18: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
20: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
23: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: System.
1: the pain.
2: Ako si Sarah, sa akin si Pepe Panilo.
3: Sa akin po

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samtong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: XFM 103.9. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay. Mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
4: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlon Irtil. Ayong buko nga sa puwit ang kumapisyo siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
4: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
4: Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
4: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
4: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Marami na.
8: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
8: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
10: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga sasaking butika.
11: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
12: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trainee, hindi ko maligawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
14: sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
17: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus Wednesday. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, asdum sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oo, oh, gali. Diri yo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang.
13: Tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Sa gari, sa kaservice ko, may arato sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong ikot.
14: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid ya.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.

0: Kabaturan ang salandigan sang kadatalayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamok ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ako ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako. Pero wala man nila kinakatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

May nga mga katropa, may nga sa mga suki natin nga para mati. Welcome sa pagpakaragat natin sa Bullseye na naman mga katropa. Welcome na sa pagpakaragat natin. Of the right kita mga katropa, tugtob alas 9 media sa pagdala naman sa mga balita at mga impormasyon sa inyo tiraan on a Friday mga katropa. Thanks God it's Friday, 16th of October 2026. Pinaka mga kultura natin subong, medyo busy, medyo naka-yuhom-yuhom naman, naka-bato na mo, no? Naka-bulo-baton-bato na, dasun adlaw, makusmod naman eh. Matapos ka naka-baton, tsakto man lang eh, pangbayad sa mga obligasyon kayo sa mga utang mo. Ang aton nga mga nakita, mga katropa, doon kadasig lang sa mga ginapagwa, no? Mga kwarta. Gara-gara ba yung spalad?

Pagkatapos, ubuson lang, dason adlaway naman. Kinahanglan mag-obra ni misis. Kinahanglan mag-obra sa kamagulangan nga anak. Kinahanglan mag-trabaho ni tatay, doble ang may obra, may racket, kagun analo pa para may aras ang pandugaw mga katropa sa pagpakabuhi. But nandiyan sa muna yung sitwasyon dari sa pungsyon Pilipinas, mga katropa, mga kabiyan. Atun lang din kinasigahom, tani. Ini nga mga sitwasyon, malabay na lang kag matapos na ni mga katropa, mga abiyan. I hope nga ang atun nga mga opisyal mag-responde sa mga problema base sa pagkinahanglan sa tao. Hindi sa... ano, sa... kung ano pa.

0: Medyo may ara kita pila ka ba development mga katropa sa aton ano bag-ulan ta. Iniangot Japon to sa mga follow-ups natin mga katropa, no? Sa talisa ito nga napatay, no? Ati, ang kaso to ng inog-file na, no? Gin-file na mga katropa sa ato mga kaburisan. Story hunter na ito ginugay karon sa pagpangalagad ta. Sa aton pala tuntunan, dirigid lamang sa Bullseye mga adyan. Alright, in the meantime mga katropa, sa mga kauturan nato niyara sa tagsa kapalimanan ay medyo enjoy kita ha. Medyo relax-relax kita dahil subong medyo pulo pa huway, medyo pulo pa mati sa mga latest kaya mga balita mga katropa. Pero labay mo natin bara, may mga kapitan bara nga nagulat-ulat git sa mga sa TRO, sa Supreme Court. para sa barangay NSK elections, no? Paano abi kung hindi mag-abot, no? Paano abi hindi madesideran sa Supreme Court, no? Kay dogin pa sumitir na tong aton nga ehekutibo ang aton Senado, Kongreso, sang ila komento, no? Sa petisyon nga gin-file ni Attorney Romulo Macalintal sa pag-question sang legalidad katropa sang ining 5-year term para sa mga barangay in SK plus ang constitutionality sa mga katropa kaysa constitution naton ang aton nga mga barangay officials supposedly magapangalagad ng mga katropa tatlo katuig, no? Pero subong yo malima na sila katuig. So meaning may ara sang extension isa katuig mga katropa pagkatapos madason nga mga termino ang inibay incumbent officials mga katropa hindi na makapadalagan because considered ikadwana nila nga termino sa fix of terms ang iya second termer hindi na pwede kapadalagan mga katropa mga bayan because of 5-year term, no? Di ang gina-explicar sa aton nga mga officials gobyerno mga katropa is mismo ang ining barangay NSK balik-balik man sa puesto mo, no? Mapadlagan, madaog naman. So glabot man Japon sang anom katuig na term. Pero hindi amo na pag-intindi ta mga katropa because ang election that will cut down sang termino nila sa tatlo katuig lang para magpadalagan liwat mga katropa. No, balaan nyo ang election amo man isang renewal of vows mo sang aton nga aton public officials mga katropa and trust ang pagsalig sang aton pumuruyo sa mga official natons barangay mga katropa mga byan, no? Ako lang pambalon sa mga barangay abi nyo. Kadamo gid sa mga barangay nga kadamo sa mga numaliya nga nagaluntad, no? Digin pa tigin pa ano pa ho, gin pa nawig pang termino nila ati sadya na naman ni. Hay. Okay, sige. And anyway, oras naton 7:22 sa pagpangalagad naton sa aton para tuntunan pila ka balita naton. Suspek mga mga katropa ang nagpatay to sa 33 anyos nga Iloy sa Talisay mga katropa. File na sang kaso mga abyan. Samtang ang aton exclusive na kapon, no? Diri sa Bacolod ato barang naglumpat mga katropa nga senior citizen may identity na nakilalaan na to. Pagkatapos na kilalaan na ang pila ka gilantaw to mental health disorder, no? Mental health condition sang senior citizen mga katropa mga abyan, no? And that's why amo na bala sa mga ginambalta sa mga sitwasyon nga may ara sa mga abyan nga nagapautwa sa imo, nagahambal sa imo. Take time to listen, no? Ang problema na kunway gambal pagkatapos amo nang hindi ka kabalo kung anong sitwasyon, no? So ang aton man ah, no, nga mapamatian sila mga katropa at least mapautwas na would like kun hindi sila hindi ini mapagwa mga byan kay magresulta ni sa pinaka kondisyon sitwasyon nga wala tang ginaabi-abi sa aton nga pagpakabuhi, okay, especially sa mga miyembros pamilya sa mga abyan, no, sa mga probably mga tupad balay, no, nga buligan taman sila mga katropa mga byan, okay. Amo na yung aton pinaka, ano, Aryo by Bus Operation sa Bacolod, mga katropa. May minor di edad naman ko, no? Nga na ulamid naman, di ba? Samtang pira ka mga latest update naton sa binarangay, no? Anay barangay officials to, sa barangay Hendumanan, ho? Na... napamatbatan o kung nadagdagan sa desisyon sang ombudsman, no, ang sadya galing tapos na termino nila ang pinalidad to suspension sa o ila pagpanerbisyo galing tiway naman to nagpanerbisyo ng official to. Amo na kung kis aka hinay sang aton nga proseso sang justisya bra kung kis galing daw makita ta daw ka sistema to. Dari ho, mga alkaldi, tas mo lang, in-filean man to sa ombudsman, no? Pagkatapos, pwede sa eleksyon, amo pala pagwa sang, ano, sang desisyon sang ombudsman, daw. Nano na iya man. Update na ito mga katropa, controversial sa gihapon ang ining bulo-baldi-baldi nga ginahambal sang DSWD naton nga ginmentionar man sang presidente nga dapat amuni, no? Ang ipanghatag naton mga katropa sa... ano sa aton nga mga kauturan sa panahon na nga magpanalasa ang Super El Nino, no, ang filter, no, nga ipanghatag to plus ang gobyernong bahala sang filter, ikaw bahala sang balde. No, kay para in case kid man sa luronta ang tubig ulan, kag i-filter naton imnon. O, tanaon tabi kung ano ang pinaka mga bagay nga gusto ta ipa-itsindi sa katong gobyerno sini. Galing ba na akong kisa na kuhuluya, ha? We're supposed to be doing sang iban pa mga preparation and actually we are running out of time because ang Super El Nino nag-amat-amat na sugod, no? Ang hambal sa mga eksperto na ito, mga katropa, nag-sugod na amat-amat ang Super El Nino sa bulan sang Oktobre, no? Di modo, dari sa Bacolod na experience nato ng pag-ulan-ulan, pero sa pinaka mga bahin sang Pilipinas, gainit na. So ginapreparahan, ano ang preparasyon sang iban nga mga nasyon, kag ang anong preparasyon sa Pilipinas karon, no? Kay daw ginahambal naton nga ready na ta, resilient na ta. Pero ang preparasyon ta nakatutok Japan sa bulo-baldi-baldi, no? Na notwithstanding sa ginahambal naton nga preparasyon man sa mga provincial government, mga katropa, sa pagdagdag sa mga budget para sa pagsuporta sa aton nga mga farmers, mga abyan, para hindi madirekta mabuhin-buhinan ang epekto sang Super El Nino diri sa pungsod Pilipinas, diri naman ta, no? Paramduman ko libra sa una to ang paglupok sa crisis diri sa Pilipinas ato barang nag-atake ang US to sa Iran tapos daw pawala lang ta daw way lang pagkatapos nag-singgitan ng tao nga madagdag na ta sa state of emergency. Eventually, nagsinaka na ang presyo sa mga baraklon kaya may ara na sa kakulangan sa supply sa mga gatong katropa, amo pa lang ito pag-iho. Ang DOE na ito, medyo hindi tama intindihan ang giho. Okay? Pero eventually, nagpangayo man sa bulig ang ehekutibo para tagaan sa sanggahom, no? Para magdeklarar sa State of National Energy Emergency and then para makagiho ang executive department naton mga katropa, no? Pero matapos nga hatagan sang gahom ang aton nga presidente, wala ta mabal-an kung anong ginhibo sa presidente. Ang ginmention to puro ayuda. Next naman ang ginapromesa sang presidente ang pinaka mga oil exploration, no, sa aton pungsod. Ang malampaya na makaproducer sang million ka litro sang aton nga gatong amo na ginlantaw plus may ara sang pinaka mga exploration activities sa pinaka mga lugar dira sa Palawan para lantawon ang supply plus ang ginalantaw pagit, no, nga nuclear energy nga posible buhion sang pungsod para makabulig sa aton enerhiya mga katropa mga bayan, no? Pero ang ini nga mga promisa daw wala ta mabatyagan. Ang aton pila ka mga grupo sang mga transport kag aton nga mga vulnerable sectors mga katropa nagaparawagan Japon sang bulig mga abyan. Isa sang gin panawagan ang suspension sang excise tax sa presyo sang petrolyo nga makabulig-bulig sa pag-ulo arbentar sa aton pila ka mga sektor sang komunidad nga hindi matam-an sang ining pagsaka sang presyo sang gatong labi lagid ang aton transport sector. Pero sa pila ka mga binulan, tub-tub subong, kaluyan, why man Japon may natabo. Nga pagbuhin sang excise tax naton, ha? Ulihi permi ang aton diho, no? Reactive kita rather than proactive sa mga problema nga ginatubang naton sa pungsod Pilipinas. Ha? Inablang magutman ka anay, inablang magtililak ka anay sang gutom, kagsang kapigaduhon antes magihong aton nga pungsod. Now, sa mga ginahimo sang aton nga national government nga pamaagi to mitigate sang impact sang crisis sang pagtaas sang presyo sa petrolyo, ang ginlantaw di is una tagaan bulig ang mga pigado, kay ang pigado kinahanglan pagid sang suporta mga katropa mga abyan, no? Madumduman nyo to ang April nga inflation result mga katropa, ang rate natin sumaka sa 7, no? Whereas ang pinaka mga balaklon, especially ang mga presyo sang gatong, sobra 100% ang saka, no? Ang pagpagwa to sa mga data mga katropa, matapos ginpagwa ang ining mga ayuda, suporta sa mga transport sector, kaya wala man nagtupa, why man nabatsagan sa mga transport group natin, plus ang pinaka mga vulnerable sectors nga ara sa na paidalom sa mga ayuda sa gobyerno, nakabaton. Pero ang reklamo sa mga working class, tingin na ano niya man, kami ang ginagabayad kami taxes, kami ang naghahatag sang tax sa aton gobyerno para sa mga subsidiya nila, pero wala kami yasang suporta, assistance man, no? So ginmention to ang bottom 30 nga amuna karon ang new bag-o nga classification sang pigado diri sa pungsod Pilipinas. Tungod sila ang nagasalo sa mga sa mga proyekto sang aton gobyerno, programa sang aton gobyerno para mag-subsidize sang aton nga mga kauturan apektado sang crisis. Ang pamangkot din sila makadtuh, no? Kay bisan 5, bisan na gopi nga piso, wala sila may nabatos gobyerno. May ara man sang puno abi assistance mga katropa, una diri sa pag-ibig, ikaduwa dira sa SSS nga loan. Pero at the end of the day, bayaran ni Japan sa mga working class naton ang ining loan. So definitely it is not an assistance, no? Ang ila kwarta giluto sa ila kaugalingon nga mantika, ang matika nila giluto sa kaugalingon nila nga lawas, no? Ila na kwarta mo, ila na pundo mo sa SSS, no? Pagkatapos pag-utang mo to, ginegosyuhan pagid sang gobyerno, ha? Kay kumo habalon ta gamay ang interest, pero may interest man Japan mga katropa. At the end of the day, bayaran mo siya buhin sa imo nga sweldo. Imbes nga makalibantar ka, no, nasulbar ang imo temporaryo nga problema, ang problema mo nga ginatubang nabuhin-buhinan, pero naprolong naman, no, tungod bayaran mo ni ang mga utang mo sa mga insas gobyerno naton mga katropa mga bayan. So definitely hindi siya solusyon sa problema, ha? Pautot na lang ang ginahimo sang aton gobyerno nga kuno abi kinabuligan niya ang aton pila ka mga working class, no, para at least makabulig-bulig mga katropa mga bayan. Ang working class kita nga ginagobra mga katropa, kitaya ang ayawan bayad, kitaya ang permi naga bululuktot sa trabaho, para makahimo sa programa ang atong gobyerno, whereas ang pinaka-official natong gobyerno, mga katropa, ato to, nagapakasasa sang mabugnaw nga salakyan, di aircon nga balay, no? Pinakabilog nga mga propiedad, no? Malahalon nga mga gamit, no? Ang aton nga presidente nakatarana sa magalantaw to sang isa ka mga sports activity, mga katropa, no? Ang ginalantaw to nga balayran is 12 million each. So unsi ina mga katropa katawo nga upod sang presidente, ha? So ini ba na do ka careless kag wala sang ginabatsyag ang aton nga pungso, aton nga mga lideres, mga katropa, sa aton pungso despite sang crisis nga ginapakatubang natun. Amo na ang sakit sang buot karon sang mga working class. Kay bugbog na bugbog, ginakwaan sa mga taxes, ginabuhinan sa mga balayran nila, ginabuhinan sa sweldo nila, sa ilang mga mandatory, statutory benefits, kuno, abi, mga katropa, ang gakadto sila daw ninit na lang. No? So naglala, pagin ang problema. Kaya ang aton working class, amo na yung nagakadto man sa mga malls, amo na yung nagakadto sa mga sari-sari store, amo na yung nagakadto sa mga balaklaan para magbakal, para mabuhi ang mga negosyante natin dari sa pungsod Pilipinas. Yet, sila ang natam-an subong sang sige malawig nga krisis sa pungsod Pilipinas. Di gusto ta hibaloon ini mga katropa, gusto natin ibuyagyag ini mga katropa, may istoryahan ta sa aton programa kung anong sitwasyon sa mga kauturan ta, no? Nga nagatrabaho, no? Di may mga taxes ni grabayran, no? Sila ni ang milking cow karon sa gobyerno, no? Para sa mga programa, para sa mga pang-ayuda-ayuda. Isa pa sa mga balita karon, mga katropa, lantaon naman ang pakantuan sa impeachment, kung ano ning makantuan sa impeachment, mga katropa, sa dasun nga may nadlaw nga magpresenta naman ang depensa sang ilang mga witnesses kag ila depensa, no, para disown ang mga allegations sang prosecution, mga katropa, mga biyan, no. Oras naton 7:36, mga katropa. Welcome, welcome. Ako naman si katropang Win Salinas. Upod naton sa aton nga technical side si katropang Janel Upside, mga katropa. Update kita tub-tub alas 2:00 imidya, no, sa pagtalakay naton sa mga issues naton diri sa programa nga Bullseye, mga katropa, mga biyan. Antes na magkanto sa mga opisina nata, just make sure, mga katropa, nga nakainom na kamo sang Santon Herbal Capsule, ha? Suporta natin para hindi tamang masakit. Amo na hambal natin gani, bawal magsakit, mga katropa, sa sinay panahon. Kaya kung mag-absent ka, buhin na, ha? Buhin sa kita mo. Amo na na sitwasyon ta subong. Ang 5-5, ginasigpot natin. Kaya kung manwalaan kita sa piso-piso ni mga katropa, dako ang epekto sa aton ekonomiya, sa aton pagpangawi. So bawal mag-absent. Suportahan lang lawas natin, mga katropa, sang Santol Plus Herbal Capsule, para magtaas ang aton immunity, aton depensa, sa aton nga lawas, mga katropa. Hindi kita magmasakit, kaga makatrabaho kita sang husto para hindi man mabuhinan ang aton income. Nga amo-amo naman lang ang ginapaigo-igo sang tagsa-tagsa sa ila pagpakabuhi sa kalabulan. Okay? So, pasalamat na kumiara pata sa mga ginakwaan yung mga resources. Iban ta ka mga katropa, medyo budlay na, no? Amoning aton nga pambato, mga katropa, lawas tagid lang. Huwag na ta subong sang iban pang bulig, kundi ang aton lawas tagid lang. Hindi magtrangkaso, hindi magmasakit, mga katropa, no? Padayon ang trabaho. So upod na ang Santon Plus Herbal Capsule sa mga sitwasyon nga ginapakatubang natin at this point of time, mga katropa, mga abyan, no? Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar, dira sa barangay nyo, or pwede ka mga kakadto dira sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP, sa generic drug stores nationwide, mga katropa, mga abyan, para mabakal sang aton Santon Plus Herbal Capsule. Or pwede man kakanto dito sa Yes to Health Wellness Center. Bisita ka mo to sa door number 46 Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay? Kanto lang ka mo to, no? Para magbakal sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mga katropa, mga kabiyan, no? Daras-das na kita sa pinaka mga update naton karon sa mga balita naton sa aton patrol, no? I-unload na lang ang pinaka mga obligasyon naton balikay ta sa mga latest development angot to sa ginpatay nga 33 anyos dito sa Talisay nga pasakaan na sang kaso karon sa Maragad sang Kapulisan.
1: Bullseye XFM 90.3. Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Balansing nga mga komentaryo.
8: Hindi nga naman blana mo makaya ang ina.
7: Pwede, nga nag-atrust ang public opinion.
9: Objective.
8: Pangayo ko naman kagurasan sa atang mga
7: kapulisan. Pranka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
7: Ini ang Bulls

0: Balik tani mga katropa sa mga paraga natin sa ating palatikulan din sa Bullseye. Balik tani ang latest update sa 33 anyos nga Iloy nga ginpatay dito sa Talisay. Ang suspect mga katropa, kaupod man nila sa obra, no, sa compound nga sa manukan nga upod man nila nga gatrabaho mga katropa, no. So pila kami impormasyon nga rato naton, ang ining biktima gatrabaho ni sa bilang kabulig mga katropa dito sa Dos Hermanas, Talisay. Now ang pila ka mga latest development mga katropa, ginako, no, sa ining mga suspect ang pagpatay sa nasambit nga biktima, no. Medyo makilidlis ni, no, medyo kasakit nga klase nga pagpatay tungod matapos nga kontani hulaman sang 1,000 pesos sa mga suspect ang biktima, nagdisayri, ha, wala ginpahulam, naiginit ang utok ang ulo sang ining mga suspect mga katropa, ginamposan, no, sa ulo, ha, pagkatapos way pa madudo ginawa nila, ha, ginhigtan ang liog, allegedly sang amo man iya panuaron, tapos ginhimuslan, ha, kita nyo lang na kun ano ka bulay og utok sa mga suspect nyo ni. Later napatay na to ang biktima mga katropa, gintapok nila ang kalayoon 300 metros halin sa mismo sa ginatrabahuan nila mga katropa. Nanugid ba nila sa ano, sa tag-iya? Tag-iya mismo ang nagtawag sila mga katropa sa mga kapulisan, kay daw daw feeling na sa tag-iya to, sige daw sila gini, no? So eventually mga katropa nag angko na sang makabigta confession ang inig mga suspect, no, ginako, pinakadlaw na kaligad mga katropa, pero ara na sa advanced state of decomposition ang lawas ng biktima, yung tapok nila sa kampo. O, sekonta na mga katropa ang pinakamalitest development because nga mga magpagpasakaan na sa kaso, no. Morning lang sa kay Romy Magbanwa, Rizal D. Hilinggon. Morning, salamat gid ha. Gra sa BPI Hilado. Thank you so much. Salamat gid sa pagpamati sa mga katropa natin. Kumusta da? No, mikos-mikos lang, oh, mga kuturan ta. No? Morning da sa kay Romy Magbanwa, Rizal D. Hilinggon sa BPI Gatos Laugli. Sorry. Oh, check on tara, no? Ang pinaka-latest development sa kay katropang Franz, mga katropa, kay ang ginfile nga kaso to is murder, batok sa duwa ka mga suspect kag pagpatay sa pagpatay sa Sudan sang Talisay. Now, ginpat idalom pa rin sa postmortem mga katropa ang ining bakay. So eventually may balaan if gin-rape gid man sila kun wala. Ginimuslan ang ining biktima kun wala, no. So kun mabalaan kag may ara pa sa mga indications kag mga palatandaan nga ginhimuslan nila kay ti sa ilang mga statement mga katropa, sila nimo, no, sila naging ako nila eh, ang pagpatay sa babae ni dito sa Talisay. And eventually ako sila nga ginhimuslan nila. So diri mabalaan ang confirmatory kung magwa na to ang resulta sa postmortem examination mga katropa, no. Tatlo pa sa magutod patay, isa pilasol matapos ginpang tiro sa banwa sang Santa Catalina mga katropa, mga byan. Grabe, no. O, kwaon to rin pinakamalitis development karon mga katropa, sa aton pagparaga din sa Bullseye, sa aton palatuntunan, no, kasadyas ni, no. Anyway, morning sa kay Mary Jane Balialio, thank you so much, salamat gid sa pagtutok, kag pag-upo din sa palatuntunan, sa kay Junior Alegria, kag sa kay Sir Lloyd de Valles, no, namang ng maskara, guru ni Sly. Salamat gid, ha. Happy weekend, so nice to watch, maskara, maskarena. last night. Naglantaw gyud sa gali, naglagaw si Sir Lloyd Mabriello Prado, may aga, happy Friday. Yes, Junior Alegria, sa kay Arlon Villarta samtang gakapi sa uma. Mamilya dira sa overflow mga katropa. All right, thank you ah. Sa kay Mayna Siladora Dumipig, thank you so much. All the members of Moms Bacolod, salamat sa pagtutok at pag-upod, mga katropa. Sa kay Junior Alegria, Bisaya ni Bay, sa uma, sa overflow, nagapamati man. O, kagatanan nga mga members ng Moms, sa Punta Taytay, hambal ni Mamay na ho. Thank you, Gid Bonbura Costa. Sa kay Ivy Alvarez, sa Purok Paho, Dulao, Bago City, mga katropa, mga diyan. Okay, kaga siyempre, sa kay mga katropa na tundara sa Moises Padilla, ang nagupod sa atong programa, no? Katuanto na sa katropang France, mga katropa, angot sa mga latest development sini, sa natabo karon nga ukon pag-file sa kaso, no, sa mga suspect diri mga katropa mga byan, no. Kuwaon ta karon sa aton nga linya si katropang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
1: Katropang Irwin, sa aton nga pinakalatest nga update na inatabo ni nga shooting incident sa ito ang ato parwin sa ano no sa Banwan sa Santa Catalina. Probinsya sa Negros Oriental kung si Dendere. Tatlo ka mga persona ato parwin ang ginbawian sa Kabuwi. Kag isa ini ang pilason sa natabo ni nga ano nga pagpanglutang katropang Irwin sa ini nga information nga nabato naton from Police Regional Office ng Rosa Island Region. Katropang Irwin, natabo ni siya sa lugar sa Sityo Lubo-Lubo, Barangay Mansa Gumayon, sa Manwasang Santa Catalina sa Negros Oriental. Subalik, Katropang Irwin, ang ining insidente, sinigid ng kagahon na tabo. Mga alas 5 sa kagahon na tabo ang nasambit ng shooting incident dito sa Manwasang Santa Catalina. Sa ato ni nga pagpangusisa with the police colonel Jonathan Adilia, ang provincial director sa Negros Oriental Police Provincial Office, Katropang Irwin, apat diring biktima mo. Tatlo diring nagutod. At ang isa ilang abayaw. So Katropang Irwin, ang napatay diri, tatlo sa magutod, duwang napatay, isang pilason, kag ang isa sa mga napatay, ilang abayaw. So ang serve ang naka-survive niya Katropang Irwin sa magulutod, muning naka-identify sa isa sa mga suspect. Nga sa karon ongoing ang hot pursuit operation sa kapulisan. Sa natabuning nga pagpanglutang Katropang Irwin nga involved gini katro ka magutod, kag ilang abayaw nga lalaki, Katropang Irwin, no? So ang mga suspect, mga lalaki man, duha ka bilog, tapos sa mga biktima, apat man ka mga lalaki. Tanan Katropang Irwin. So, it's confirmed sa atin ni Police Colonel Jonathan Abilia na ang motibo sa pagpatay about sa duta ni Katropang Irwin. Dispute ni Kunong Kapangdanan bukod motibo sa pagpamatay ng sining ng mga biktima. No? Kay sa karoon ng gawin, pang-investigation sa aton ng mga kapulisan dito sa Banwas ng Santa Catalina paglaga sa nakapalagyo ng mga suspect.
0: Pinakabilog suspect ni Katropang France?
1: Ang description, Katropang Irwin, doon na bukid, ginigo nung lugar sa Santa Catalina mo. Bukid-bukid na ginigo, no? Katropang Irwin.
0: Mga pinakabilog suspect yung narantaw, Katropang France?
1: Duwa lang kabilog.
0: Mga ano na mga parokyano, dinig, why ni kagtanat sa mga grupo?
1: Wala man. Gin-confirm sa ato ni Police Colonel Jonathan Abilia. Nga wala, Katropang Irwin. Kasanan sa masiling na zombie sa wala akong katoo. Wala ko, no? Pati, ano lang ginaguro da? Kahit si masiling talang conflict, ba siguro sila-sila lang managa eh?
0: Apat na lang. Confirm ko lang katropang France, apat na lang patay.
1: Tatlo. Pilason.
0: Isa pilason. Grabe man ba?
1: So, tingnan pa Irwin ang going pang-investigation, but the motive is nagagawa kita rin non-conflict Katropang Irwin. So, kay interview na with the Police Colonel Jonathan Abilia, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office, Katropang Irwin, ang what's the meaning shooting incident ka na po, pamatay na to.
2: Ongoing pang hot pursuit operation kay may identified yung paan, yung mga sana wounded.
3: Okay.
2: Na-identified yung suspect. Kaya ongoing pa ang hot pursuit.
3: Okay. Pero pwede active?
2: Initially, based sa information is ano, land dispute.
3: Land dispute. Okay. Pero pwede to be confirmed lang, tatlo yung patay.
2: Tatlo patay, isa wounded.
3: Isa wounded. Okay. Apat.
2: Tapos yung tatlo, yung dalawa sa tatlo na namatay, magkapatid yun sa wounded.
4: Oho.
2: Yung ulit yung isa bayaw.
4: Oho.
3: Ah, okay. So family member lang yun. Pamilya yung mga victims. Ang mga suspects are ano, ng neighbor nila?
2: Hindi pa ako ano eh.
3: Okay.
2: Based sa information na going to Pamplona yung
3: pan. Yung mga suspect? Ano po, riding in tandem po or ano lang?
2: Bundok yun.
3: I see.
2: Parang kwan ba? Ambus style ba? Lakad lang, naglalakad.
3: Yes, sir.
2: Kupras ba?
3: Pero yung mga suspects, sir, dalawa lang?
2: Dalawa.
4: Uh-huh.
3: Okay, so...
2: Sa information sa katong wounded.
3: Okay, parang malayo naman sa mga rebel groups, no, yung dalawa. Okay. So,
2: kilala niya eh.
3: Land dispute, yun. Okay. Pero, sir, ongoing ang hot pursuit sa suspect, no?
2: Oo.
3: Sa mga suspect. Tatlong patay, ang isa yung sugatan. Yung isang sa namatay, tsaka yung sugatan, sir, magkapatid.
2: Yung dalawang namatay,
3: magkapatid.
2: Tsaka yung wounded, magkapatid.
3: Tatlo. Ilang bayaw nila?
2: Bayaw yung pangatlo.
3: Brother-in-law nila. Okay, sige po. Philip, thank you very much.
4: Oho.
1: Ang katropang LV, no? Ako niya nga, sorry nga pagpakigangon sa provincial director sa Norpo.
4: Oo.
1: Angot sa sini nga shooting incident, kaya nasabo.
4: Oo.
1: Sinilig nga aga.
4: Oh, hindi gili ya katropang France sa Baray. Hindi iya sa kunanong lugar dito ya sa dong ambush nga style ang pag...
1: Ano pa na katropang Irwin ang aton nga hibaluol? Oo. Ano kay basi ba lang sa lugar man ba lang ginawa, yan ba lang ako?
4: Oo.
1: Ano katropang Irwin? Kung ano hindi kay pag-insindi, tat, upod lang nga tat nga apat mo. Kay tatlo ang patay, isang pilason. So, posible nga ba sa balay sa mga biktima kung yung gupat sila na katropang Irwin? At we need to confirm pa man ha.
4: Oo.
1: Kung ginsulong sila nga balay katropang Irwin.
4: Oo, huwag pa man sa mga information about sa mga suspect, no? Kung anong mga grupo nila. Kung sa diin sila nakaangot, abing yung mga grupo or pamilya or politiko, na ano sa sitwasyon?
1: Nakasurvive katropang Irwin, ang mutong naka-identify sa isa sa mga suspect.
4: Okay,
1: pinasol,
4: okay.
1: Ang wounded, mo nang naka-identify sa isa, which is pinaka-provising information.
4: Oo.
1: Kag-tiyan mo nang ginunsan ang first operation, matapsiruan ng mga suspect katropang Irwin.
4: Oo. Sige, katropang France, grabe man ang tabo naman.
1: Amo ganun na, no? So, gano'ng kita, gaulat kita. So, muna nga, itong unagin no first hand, natin na-receive ng information from Negros Oriental Police Provincial Office na Provincial Director.
4: Oo.
1: Sa kay Police Colonel Jonathan Adilia, katropang Irwin, no? So, supunan ko na lang din kay dito pala sa update sa siyudad ng Talisay, na pagkatay sa kay Jenaline Ansalay.
4: Oo.
1: Ito pa, Irwin, may development ni, kay na-file ng kaso kahapon ng murder.
4: Oo.
1: So, kata pa, Irwin, ang ginaulat na lang ni Dre, sa mismo sa Police Lieutenant John Patrick Linda, ang magwa ang resulta sa autopsy sa biktima. Kaya kung ano din man yung resulta, at kung mag-positive na yung kata pa, Irwin, sa pagpangimulos, idugang ni nilang kaso nga rape.
4: Okay. Ilaot.
1: So, si Parado, kaso ng murder.
4: Oo.
1: At kung ano ginman itong matangkan sa resulta sa autopsy.
4: Oo.
1: At kung mag-positive ito sa pagtangimulos, itugang nilang kaso ng rape patok sa duwaman sa mga suspect at tropang Irwin.
4: So, importante ko rin, katropang France, mga file and kaso, aray, kaya masimula makagawa pa rin lang?
1: Oh, yes. Correct. Kahapon na inquest na ni sila gali.
4: Oo. Kas, murder.
1: Katropang Irwin.
4: Oo.
1: Ang murder.
4: Okay.
1: Oo, so ito sa karoon, abo pa na ika ginabantayan na naging sa kapulisan ng dugang pag yun mga resulta sa investigation, no?
4: Oo.
1: Pero Katropa Irwin, may mga witnesses na ginis lang din provide, no? Nga, kung sa dito, ang mga suspect nag-ako ganito sa media.
4: Oo.
1: No, nga ginensyon na nila din sa kaupon na doon sa industriya kagang pag-iakos ng balay.
4: Oo.
1: Walang kamalukan. Ito Katropa Irwin, ako rin mang in-taxi.
4: Oo.
1: No, sa natabo ni nga insidente.
4: Oo.
1: No, sa pagpatay to kay Jinaline Ansalay katropang Irwin last October 8, no, nga tinamising niya siya.
4: Oo.
1: Kag tinasapuan na lang siya nga isa nakabangkay sa October 13 nga nasulod na sa sako.
4: Oo.
1: Katropang Irwin, may mga revelasyon pag ginigaling nga natabo.
4: Okay.
1: No? may mga detalyeng nagwa sa nalayo nilang investigation. Dahil kapag usbong sa sininga kaso, kay ang si Tutong at Tropa Irwin, kay si Tutong nito taga-barangay Canlandog ni siya, no? Mursa.
4: Oo.
1: Si Buknoy at taga-syudad ng Bago ni taga-barangay Maaw ni siya ang presidente.
4: Okay.
1: So, ginpayag din sa ato ni Police Lieutenant John Patrick Linda.
4: Mm-hmm.
1: Nga sang abutong adlaw ka Tropa Irwin si Tutong ni.
4: Mm-hmm.
1: May duwa ni kalikuno ka mga babae nga nagkadto sa police station sa Talisay.
4: Oh.
1: Kag gin hampal ilang information ka Tropa Irwin.
4: Oho.
1: Nagdugang sila sang ano pagid no may mga imagine provide lang ang mga detalye pagid ang what sa background niya ni Tutong. Nga sa itong 2016, may kaso ni siya nga ginhimo. Kaso ka murder man.
4: Okay.
1: At yung duha ka mga babae nga nagkato sa police station sa Talisay, ang ilang ka iloy, amuni ang biktima ni Tutong sa 2016.
4: Okay. So, may pending nga kaso si Tutong ni?
1: Oo, muna ka Tropa Irwin, may kaso pagkisikali ka murder.
4: Ay, katunto.
1: So, tiyan mo ng rason nga si YKTA pangirikiring na mamatay eh.
4: Oho. Si Tutong ni, amunay naglampos sa biktima sa likod.
1: Oo, kaya naghimulos man eh.
4: Kaya naghimulos.
1: Correct na, oo.
4: Mm-hmm. Kabuang man sa nga tao man.
1: Teka to sa Irwin, amunay sa karoon, posible nga ti madugangin na yung kaso ni Tutong ngayon kasi nadakpa na siya.
4: Oo.
1: No, kaga mo nang natabo, no? Nga may nagdugang pag sa kaso, ya?
4: Oo.
1: Ay, sa 2016 gali, may abo na rin gali. May nang
4: iloy man?
1: Na krimen,
4: iloy man itong gitpatay at 2016?
1: Oo, iloy man to.
4: Wow. Neka, daw may problema ni sa, ano, base, bila may mga record pag inibla, iban, blau?
1: Amo, pag inang ako sa Irwin, nang ato niya pagtaya. Pero, may confirm sa ato ni Police Lieutenant Linda.
4: Oo.
1: Kasi book mo ya, wala isang ending na kaso pagin or any background na sa kaso wala man.
4: Oo, pero
1: ka si Tutong lang niya ka Tropa Irwin.
4: Pero ang file sa kaso duwa sila.
1: Yes, file lang din sila kaso nga duwa sa murder kag mag-positive ni sa pagpangimulos.
4: Oo.
1: Kaso nga rin against nila nga duwa file gini ya.
4: May pag, may plano, may pagplano eh. Daw nga ginambal mo lang na kwarta.
1: Ano nila eh, no? Dugin hungod gid ba la? Katuyo gid siya mo plano gid nila eh.
4: Oo.
1: Kag akin tago pa nilang magkay.
4: Do. Sino itong galing alias ang isa to? Luwas kay Tutong?
1: Si Buknoy.
4: Si Buknoy? Si Buknoy, oh. Guroway ba na naglaom nga patsyon niya kagimuon niya itong krimen sa babae mo? Sa inoy mo?
1: Ay, si, naunahan niya na mo.
4: Oo.
1: So, si... nasibot mga gurong isa eh.
4: Mm-hmm.
1: Si, ang isa eh, wala itong records niya mo.
4: Mm-hmm. Grabe, no?
1: Oo.
4: Ahay. Tanim mahatag ang hostesya sa pamilya. Pero ang pamilya katropang France mga file kaso or police lang ni?
1: Muna. Masi na file na pala.
4: Oho.
1: Napasaka na pala ang kaso pala o patok sa ano katropang Irwin sa kay Tutong.
4: Mm-hmm.
1: Kahit 2016 pa mo. Siguro pending ka lang warrant siya pala o.
4: Oho. May warrant of arrest pa siya. Kaya mo rin sa question. Now kung mag-file ang police pwede man na. Pero kinahanglan ebidensya. Gidamo. At ng ebidensya kontra sa mga suspect. Kung ang pamilya ang mag-file sang kaso, most probably mas mabulubog at bugat ka Tropang France, no? Kahit sila mismo nga tungdan mo, no? I don't know kung may ara pa sang extrajudicial confession ni nga kwaon sa mga suspect ka Tropang France upod sa file pagkasang kaso bilang admission sang ilang krimen ginimo.
1: Di posible kay guro ka Tropa Irwin kay amo ginaguro ang matabo kay amo na guro nga na-file na nilang kaso ng murder pala kay lalo na tugurong ilang confession to eh.
4: Mm.
1: Tapos may witness pagid ni no.
4: Okay.
1: Oo, may witness pagid ni naan. So kung pag ginagina wala talaga gid ang result sa autopsy and doon mapapatudan nga may pag pangimulos ni itugang ni kaso ka rape ka Tropa Irwin.
4: Oho. Grabe.
1: So, Tropa Irwin, no? Pamateta na si Police Lieutenant John Patrick Linda ang dito kasi po police ang talisay si Vivian.
5: Bali, kahapon, sir, na-inquest sa yung mga suspect natin, sir, at about mga 7:30 p.m., sir.
6: Okay, sir. Mm-hmm.